0: bahay naman na nadamay ay nasa Siyam. Tapos meron pong apat na kwarto, boarding house.
1: Bullseye!
0: So lahat-lahat nasa 13 pamilya.
1: Bullseye!
0: Okay, Siyam na bahay, apat na kwarto na boarding house. Tapos merong 13 na pamilya. Binabanggit ko po yan para meron po kayong basis, lalo na doon sa mga nagtatanong at magpapaabot din po ng tulong. Diba?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yung mismong sinasabi ko saan nagmula yung apoy na interview rin natin yung kahapon, si Marlon. Pero bago yan, katropang to, magandang umaga, dyan ka na sa Barangay Liwanag to.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Yan sa mga katropang Gerald, ano, dito nga tayo sa may Barangay Liwanag. At nandito nga yung ilan sa ating mga nasunugan kahapon. At nasa 17 na lahat. Mm. 17 family.
0: Dumami
2: pero
0: na.
2: Pero dito sa Barangay Liwanag, ang tumuloy dito, nasa Siyam na pamilya. Yung walong pamilya, nasa kanilang mga kamag-anak at kapanji, ano?
0: Mm-hmm.
2: So, tuloy sila nakalipas ng gabi. Di pati nalam kung hanggang kailan. Kasi nga, mamaya daw, darating daw dito si Tim Perler para i-assist itong ating mga nasusunodan. At magbibigay din daw ata ng disability mo yan ng cast assistant si ano doon sa mga nasunugan.
0: Uh-oh.
2: So yung owner at saka yung mga tawag ito ship and to yung sharer, so didepende mamaya kasi ina-assist na rin sila kung sino talaga yung may-ari ng bahay at sino yung nagbo-board lang na katropanji. So mamaya daw iabot daw mamaya yung cast assistant ng DSW sa mga nasunugan, Katropang J.
0: Okay, meron bang barangay official na nandyan ngayon sa evacuation center ng mga nasunugan?
2: Meron, Katropang J. Sa oras na ito, nagsimula yung flag racing ngayon. Ano, nandito rin si Christopher Dela Cruz, no, nung barangay kapitan.
0: Oo.
2: Ng barangay Liwanag, Katropang G. Dito may natanong-tanong tayo sa ilang mga residente. Hindi gusto sana magsalita, kailang medyo na maos ito simula nung kahapon ng umaga nagsisigaw ito nung nasusunod nga yung barangay Liwanag sa ibaba. Kailangan nila, Katropang G, no, yung mga kung sino man yung may nakaluwag-luwag, yung may mga bag na gamit ng mga estudyante.
0: Naku,
2: dahil yung
0: pala
2: bag na gamit ng mga anak nila ay nasunog nung kahapon. So bag, mga sapatos, isa yun sa kailangan, Katropang G, no, bag, sapatos, at siguro yung uniform na rin kung mayroon din sanang mag-abot sa ilang mga estudyante na naabot o nasunog kahapon. Oo. Dito sa may bahagi ng Barangay Liwanag, Katropang J.
0: Okay. May bilang ka ba, Katropang To, kung ilang mga estudyante, para ma-highlights naman natin dito sa mga program natin, yung kinakailangan na bigyan, sabi mo nga, bag, o kaya mga school supply, maganda meron tayong bilang eh. Siguro manggagaling sa barangay para sa mga gusto rin magpaabot ng tulong sa mga estudyante.
2: Ito si Ma'am D. Ma'am, mga ilan ba ang kailangan o ilan yung estudyante na dapat natin mabigyan ng bag?
3: Pito po.
2: Mga pito. Opo. Lahat-lahat na rin ba yun?
3: Opo. O, lahat na po.
0: Lahat?
2: Na 17
0: ma'am?
3: Opo. Pito estudyante lang po, elementary.
0: Ano yan, ma'am? Yung nandyan lang sa evacuation center, paano yung iba pa na mga nakatira doon sa mga kamag-anak nila? Yan na ba lahat na mga estudyante?
3: Opo, yun na po lang. Tatlo, kasi tatlo sa akin, tapos isa sa kapatid ko.
0: Uh-oh.
3: Sa tito ko, dalawa, sa kapitbahay namin isa.
0: Okay. Sabi nila, ano na, 17 na pamilya na raw. Kasi kahapon, 13 pa lang ang bilang, pero ngayon, 17 na.
2: 17 family.
3: Opo, 17 po.
0: 17 family. Yung iba, walang mga anak yun?
3: May mga anak po kasi ang liit.
0: Ang meron lang estudyante ay ikaw tatlo, tapos merong apat pa sa kamag-anak mo rin yun?
3: Opo, kamag-anak ko po.
0: Adibali, siguro sa barangay magtanong din kami para masiguro natin kasi kung baka mamaya pito nga tapos yung pala mas marami pa. So, tiyakin muna namin yung listahan, ha?
3: Oh, sige po.
0: Okay. Ubus talaga pati yung mga gamit ng mga bata?
3: Opo, ubus po.
0: Mga libro, wala naman?
3: Wala po silang, wala pong isa sa kanilang libro. Yung mga ano lang po, mga notebook nila.
0: Bag. Okay, sige. Eh, paano yun? Monday ngayon, di makapasok o pumasok din?
3: Okay lang daw po, sabi ng principal nila.
0: Kahit na walang gamit, basta makapasok lang sila o pahinga na lang muna.
3: Apo.
0: Ang bata ngayon nandyan o nasa eskwelahan pinapasok mo?
3: Apo.
0: Ah, okay, sige, pasok para ma, ano rin, no, makita rin siya doon. Saan ba ang bata? Sa east? Sa yan lang?
3: Po.
0: Sa inyo? Sa west?
3: Sa west central po.
0: Oh, malapit lang pala, no? Sa tabi lang ng NBI?
3: Apo.
0: Okay. Nakilala niyo na ba yung sabing pinagmulan ng apoy?
3: Hindi ko po alam.
0: Mm. Yung sa inyo, nadamay lang?
3: Nadamay lang po.
0: May mga gamit.
3: Nasusunog, ay yung mga baga po, nalalagyan na po sa amin.
0: Ayun, oh, yun nga yung sabi ni, ano yun, ni Jomar, nung kausap natin.
3: Apo, yun pa yung asawa ko po yun, Jomar.
0: Ah, okay, asawa nyo yun. Oh, nakita nga raw, sabi, yung mga debris o yung mga baga, uling. Yun ang bumagsak, kaya nagkaroon din ng sunog sa inyo. Damay na yung bahay ninyo. Sige. Ma'am, salamat, ma'am, ha. Thank you.
3: Salamat po. God bless po. Okay.
2: Oh, nagkakita sa inyo, katropan dyan, no? Basa dito sa WD, nagabot na rin daw yung ating taga-sudyan ng kitchen kit. Ito yung ating mga ibakwis dito, katropan dyan. Sila, pwede sila magluluto. Magluluto. May mga kalan na rin daw sila dito sa barangay.
0: Kung
2: magluto, pwede sila magluto dito, katropan dyan. At mamaya, darating din daw ulit yung CDR. Mayroon daw ulit na iabot. Sabi dito ng matagal sa WD, ayaw lang mag-unlock sa ato ng interview. So, dito lang kayo ni Barangay Kapitan Christopher de la Cruz para siya magbigay ng iba pang mutali. Pero sa ngayon, gawa itong ating racing dito sa Barangay Iwan at Tapangto.
0: Sige. Tayo natin siguro mamaya yung barangay. Tapos na ba yung flag raising ceremony nila?
2: Wala pa. Malapit-lapit na sir. At medyo umiindak pa.
0: Mm-hmm.
2: Yung mga barangay official. Dahil nga, siguro ito na kagawian nila tuwing Monday.
0: Oo.
2: Na mayroong konting kantahan. Parang yung exercise na siguro ito, katrapaldo. Para doon sa mga kawani ng barangay. Para ganado sa buong...
0: Maliban sa city government, may mga ibang grupo na rin na nagpaabot ng tulong dito sa mga nasulugan?
2: Ang makita na sa Trapanji, mayroon mga ilan pa mga baano dito, mga damit. Ilan pa din. So itong, ma'am, may nagpaabot na ba ibang mga marami? Ano pa mga daladala nila?
3: Mga damit, tapos
2: mga naabotan na rin nila.
3: Okay. Darin ko kay... Kung si Adjilo, kung nagkinay din ko. Ano pa? Hindi ko po
2: makakilala. Pero yung nasaal mo sa kanina, may si Diyan daw yan.
3: Hindi ko, ano, hindi ko po ano.
2: Hindi ka nakakabot. So, yun na, katapag. So, may mga privado na nag-aabot at so, nabanggit niya rin si Kagawa Adjilo. So, yun na lang. Yun
0: pa, balik daw sila doon? Oo, balik daw sila doon pagka kabuelo-buelo na? Okay lang din daw?
2: Ha? Mabalik pa kayo doon sa titirahan nyo?
3: Wala, pag kung ano pong advance ni Mayor ko.
2: So, depende pa kayo. Kung ano mabalik niya, balik
3: kayo? Opo, kasi isang compound po kami din. Mayroon na malang isang pamilya.
2: So, yun, katropan. No, babalik sila kung...
0: Oh, balik talaga yan sila, balik. Eh, yung ibang mga nasunugan, di pa nabibigyan ng maayos na tirahan?
2: Oo, ayan nga, yung inaantay nila, kanila yung financial assistance na ibibigay ng DSWD. Posible na yung gagamitin nila sa pagpapatay ng bahay o pagbibili ng mga kailangan nila. Dahil nga, sabi nga nila, lang wala din daw sila, lalo pa wala silang masuot ng mga damit. Kaya umihiling sila ng mga ibang gamit na kailangan nila, katropang siya.
0: May nagpaliwanag na ba sa kanila kung magkano yung, alimbawa, taga DSWD o CSWD, magkano yung matatanggap ng totally damage tapos yung partially damage? May, yung mga kanina, ano, yung mga sharer lang o kaya yung mga boarders?
2: Kanina may binigay sa atin, pero hindi pa sa official ito. Ito binigay rin sa atin. ng taga CSWD, yung nakatalaga ngayon dito sa barangay.
0: Oo.
2: Yung mayari, nasa 10,000 daw. O, daw yun, pero kasi di pa ito siguro kung totoo yun.
0: Okay.
2: Yung share, 5,000. So, ito yung hindi sa atin. Kaya sabi nga natin, kung yan by official, so sabi nila, mas mainam na rin daw kung matanong na mismo yung kumunuan ng CSWD para maging official. Kasi sila pagkakalam nila, nasa 10,000 may hari, natutunan ang damage daw.
0: Mm-hmm.
2: At yung mga seller yung nag-rent lang ay maaaring mabigyan ng 5,000 katropangki.
0: Ayun, okay. Pwede na siguro yun. Panimula, light materials para makabalik doon at makakilos-kilos na ng maayos kasi hirap talaga pagka nandyan pa sila.
2: Oo ka. Dito, medyo limitado lang ng galaw nila. Siyempre, ito, mga tent lang.
0: Mm-hmm.
2: Patanong ka natin kung sino nag-abot itong mga tent. Sir, ito mga tent, sino nag-abot? Yung tent nito. Sino nag-abot?
4: Well, yung CDR yung kuwata. Yung CDR.
2: Ah, CDR. Saga CDR nag-abot. Okay. O, yung katrapan ko, itong mga tent na ito, binigay ng CDR para sila ay baging shelving pahanan nila o kwarto nila para sa mga nasunod. So, nasa ano ito, sa Siam, mga Siam. Tent ito.
0: Lahat ba may laman?
2: Lahat. Meron katrapanje yung iba. Umalis, iba may pumasok na rin sa trabaho.
0: Mm-mm.
2: Yung iba dyan, nakuha dyan, nakasara. Yung iba sila ate, dito lang sila, doon yung mga maliit na bata. At wala pa silang magagamit katrapanje na yung sa mister niya para magamit sa pagpasok sa trabaho. So yung ilan, nandito lang nag-aantay kung ano yung advice kasi nga, darating mamaya na si Mayor. So yun ang natay din nila na ano magiging kautosan. Balik pa ba sila doon o hindi na? So yun yung inano nila. Kung sakaling hindi na, so maghahanap sila na matutuloyan katropang di. Kung sakaling ibigay na nga sabi ng Mayor na bawal na sila doon bumalik dahil nga sa lugar nga hindi naman sila. Kasi kikita si Katrapanji kahapon, medyo kung isa natutulog, mag-iisip ka, baka mayroong biglang bato na mahulog, papunta talaga sa bahay mo eh.
0: Oo, yun mahirap doon eh. Sitwasyon na yun?
2: Hmm. Pero yung issue nga, kami lang, nakasanayan na rin nila. Pero kung tayo hindi sanay sa na ganyang lugar, nakakatakot. Kasi may mga bato sa itaas eh, na sibling, pag umulan, pag lumakot yun, eh, pag gumulong yun sa baba, yun yung delikado kasi sigurado pa kayo talaga ang mababagsakan doon sa baba.
0: Nandiyan ba si Marlon yung sabi na pinagmulan ng apoy galing doon sa sala ng kanyang boarding house?
2: Kahapon, nakausap na si Kagawad. Isa sa nagkahapon na masunutan kahapon. Kahapon daw katrapanje na hold dito sa barangay at pinimisigahan. Yun nga lang daw, hindi na maintain kasi pabago-bago yung kanyang statement niya. Hindi siya nag-i-stay doon sa sinasabi niya. Dahil naitanong nga doon sa mga kagawad at nagtatanong sa kanya, noong masusunog, bakit hindi siya sumigaw na para maalarma yung niya na nasusunog yung kanilang tutuluyan, katropangki. So yun yung ano, ni mga kagawad na sinasabi na bakit hindi siya sumigaw noong masusunog na nga yung kanyang tutuluyan, katropangki.
0: Ayun, kasi kung sumigaw siya, maaalarma yung iba, makapaghahanda rin, may sasalba nila yung mga gamit nila.
2: Ganyan yung ano nila, kasi ang kahapon, nakausap natin yung may-ari mismo ng boarding house, yung sinasabi sa atin kahapon na wala siyang kuryente, ang sinabi naman sa atin na merong kuryente bawat kwarto doon sa doon may nakatira, katropandiano.
0: Wala so, raw eh, wala raw kuryente, sabi ni Marlon, di ba?
2: So, yun yung pinagtataka ng may-ari, ng kapitan, dahil nga, bakit na banggit na walang kuryente, na lahat yan ay may kuryente. Kung wala daw, edi sana nagreklamo yung mga katabi niyang kuryente dahil nga walang kuryente. Pero sa kanyang pagkakalam, lahat active yung tuon sa kanilang tutuloyan, katrapanggi. So siguro, pati si Kap.
0: Diyan na, sige, kausapin natin si Kap.
1: Sige, Kap,
0: makausap natin para malaman din natin yung investigasyon na ginawa nila doon kay Marlon. Si Marlon kasi yung nababanggit kahapon eh. Nandun na nagsimula yung apoy sa kanyang boarding house sa may sala.
1: Bullseye!
0: Tapos na yung flag raising ceremony po ng Barangay Liwanag.
2: Ayan. Katapag ko sa Kapdel, meron siyang...
0: Sige, sapin natin.
2: Ito, sagot lang si Kapdel, may season sila. Ano Kap? Lang, one minute.
0: Oh.
2: Ito si Kapdel.
0: Kap?
5: Morning. Good morning, Kapdel.
0: Good morning, pasensya ka na. Pasimula na ba yung sesyon?
5: Okay lang naman, okay lang. Bigyan kita ng time, malakas ka sa akin eh.
0: Ah, grabe naman. Thank you. Kap, yung bilang natin kahapon kasi, nasa 13 lang, pero... Tumaas na yata yung bilang ng mga pamilya na naapektuhan sa sunog?
5: Ang pinaka-eksakto dyan, 17 families po yan.
0: Okay, 17 na pamilya. Lahat-lahat na ito. Kasama yes, na yung yes. Ano? Kasama na yung mga borders dito?
5: Winter, pati Serer po.
0: Oh, magkano tatanggapin daw nila?
5: Sa ngayon, wala pa po tayong impormasyon na ano dyan.
0: Mm-hmm.
5: Natin.
0: Okay, di pa natin masabi. Mayroon lang impormasyon na sabi, 10,000 doon sa mga owner. Tapos sa sharer naman, 5,000 pero wala pang confirmation dito.
5: Wala pa po, Ka Gerald.
0: Okay, pwede ba silang bumalik doon?
5: Kung ako po yung masusunod, tagbibigyan ko pa yung mga yan. Kasi pwede pa naman po talagang tirahan yung kanilang mga kwan doon.
0: Kasi kung bibigyan sila na...
5: sa ating punong lungsod pa rin kung ano magiging desisyon niya.
0: Saan kaya sila ilagay kung halimbawa hindi sila payagan doon? Temporary?
5: Sa ngayon, yun na nga po kagabi yung pinag-uusapan namin. Sabi ko, kung may ilagay ko sa filter, agad naman sila na tumutol. Sabi na, Kap, nakita mo rin na naririnig mo rin yung ano at nababasa mo rin sa Facebook yung mga nangyayari sa filter. Kawawa yung mga anak namin kung doon na ang pakiusap sana namin sa... tayo mapakita ng mayor na hindi pa naman natin tayuan dito is papagbigyan tayo at kung kailangan na ng gobyerno, kusang loob naman kaming alit.
0: So yan din po yung papakausap mo kay mayor pagka dating niya dyan mamaya?
5: Opo, Ka Gerald po.
0: Sige, kasi mas maganda dyan, makakagalaw sila na maayos. Mahirap doon sa shelter. Alam mo naman yung mga balita, di ba? Dami mga ganap doon eh.
5: Opo, Ka Gerald. Dahil ikaw mismo ang nakakaalam yan.
0: Oo. Dami mga operation namin diyan sa loob. Baka mamaya mahawa pa at saka di naman lahat pero mayroon mga hindi magagandang mga ganap sa temporary shelter. Hindi na yung temporary. Pagkatagal-tagal na nila diyan, taon na. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin. Hindi pa nalilipat.
5: Kaya nga, Ka Gerald, yun lang isang kinakatakot ng ating mga kabarangay na kung sakaling mapunta sila diyan. Tapos ngayon, may mga lumalabas pa ng mga nakawan diyan na kwan. Siri ng nakawan, yun ang isa sa mga kinakatakot nila.
0: Yan ang mahirap. Okay, si Marlon, kilala mo ito si Marlon, yung kahapon na na-interview natin, nasabi doon daw sa boarding house niya nagsimula yung apoy, Kap?
5: Yes, Ka Gerald.
0: Oo. Ang kwento niya, di niya raw alam kung paano nagsimula yung apoy hanggang sa nagkaroon na ng sunog. Mayroon daw narinig na pagsabog o pagputok na lang siguro, tapos kinisi siya ng kanyang anak. Yung ba rin ba yung kwento niya ngayon?
5: Kahapon po, nung pagkatakta natin sa kanya, hinug po natin muna siya sa barangay po, investigation na yung discussion advice sa ating mga team DP, ayun din po ang kanyang sinasabi.
0: Hindi nagbago. Wala raw kuryente yun? Wala raw kuryente yung kanyang kwarto?
5: Meron po, meron.
0: O kaya pinagmulan? Kasi sabi niya, hindi naman sila, wala pa namang luto doon, wala rin naman nakacharge, wala rin gamit. Sa sala lang naman, kaya ang nangyari doon?
5: Yun nga po, tapon tinatanong ko rin yung ating Bureau of Fire. Sabi na sa ngayon, hindi pa tayo makakapagbigay ng mga detalye for investigation pa yung mga yan.
0: Okay, sige, investigahan pa rin talaga. Pero ito, pwede na siyang umarap sa mga kapwa niya na sunugan o hindi muna?
5: Okay na rin po na umarap na rin po siya. Umupa na rin po yung dibdib ng ating mga kabarangay. Siyempre sa una, hindi mo naman talaga yan maiiwasan. Ari-arian yung ari-arian at buhay yung nakasalalay ng mga time na yon.
0: Mabuti nga na itago ninyo ng barangay nung time nakasagsagan ng sunog kasi di maiwasan yun. Pag nalaman ng tao na nagmula ang apoy sa kanyang boarding house, kahit ano paliwanag basta nung mga oras na yon na malaki yung apoy, talagang kukuyugin siya. Pero sabi mo nga ngayon, humupa na. Kita ko sabi ko yung barangay rin talagang makakapagitna dito para maging okay na rin sila.
5: Kahapon pa lang po, Ka Gerald, yun na rin po yung pinagpapasalamat natin sa ating mga kabarangay, yung mga ba ng kanilang pangunawa. Nung nakita natin na may mga ganong komosyon, agad natin kinausap din yung mga taong siyempre medyo nagtanda, nagagalit. Kinausap namin, yun rin po yung pinapasalamat ko sa mga kabarangay ko. Talagang agad nilang naunawaan yung sitwasyon ng pagkarating ng mga alas 11 ng umaga.
0: Yun na nga eh. Sabi ko na nga kila Jomar, kay nakagawa Jimmy, mas okay na rin yung ganyan nangyari kaysa mayroong namatay sa sunog. Buti ligtas naman lahat, di ba, Kap?
5: Opo, yun lang po yung pinagpapasalamat natin na wala namang nangyaring kwan dito sa aming barangay.
0: Kap, meron na mga tulong na ipinaabot yung mga private individual o grupo na pumunta dyan sa barangay?
5: Ang unang-una pong nag-respond talaga dito sa atin is yung si Kagawa, ang CWD, tapos sumunod po si ano si Kagawa di Pitasi Gilaw. Ganun din po yung CDR. Nakita rin po namin yung support sa amin ng city government.
0: Yan, okay. Pero welcome ang barangay doon sa mga gusto magpaabot ng tulong. Kap, yung mga damit, ano ba mga pangunahing mga gamit na kailangan nila?
5: Yun po, yung iba po kasi wala talaga mga damit na naiwan. Yan po yung mga isa sa pangangailangan nila. Yung mga goods na bibigyan naman kahit paano rito ng kuan. CDR.
0: Kalan. Kalan.
5: Naisimit ko na lang rin po. Naisimit ko na si Mayor dito. After flag ceremony raw po, advice
0: ng CWD. Papunta dyan, papunta.
5: Opo, tumawag na rin po yung ating congressman ng district. Pupunta rin po rito, magpapadala po siya ng tao para sa mga kwan. Tutulong daw po sila para sa financial.
0: Ayan, okay. Sige, at least na dyan yung mga leaders natin sa puerto, sa house na pupunta, bibigay ng tulong. Yung mga ano ba, may kanya-kanya silang lutuan o barangayan nagpapakain sa kanila?
5: Share-share na po. Mayroon pong may kalan. Ito po yung lutuan natin dito. Pinapagamit din po natin sa kanila.
0: Yan. O, tubig, yung purified, yung ang tawag doon, yung galon ba yun? Yan, kailangan siguro bawat pamilya?
5: Opo, Kajiral. Sa ngayon nga po, isa yan sa tatalakayan namin sa aming Christian.
0: Yan, o, makaprovide ng ganyan. At saka palagay ko, baka pagbigyan din sila na ano na makabalik dyan sa mga susunod na araw, ang kailangan naman nila, cash o yung mga materialis, kahoy man yan, yero, yan yung mga kakailanganin nila para makabalik at makatayo na ng sariling bahay nila uli.
5: Opo, ayun nga po, ay anumang donasyon na manggagaling sa kanila, sa ating mga kababayan, ay malugod po nilang tatanggapin at pasasalamatan yung Kajirag.
0: Okay, sige po. Maraming pong salamat, Kap, at good morning po sa inyo. Liban nila kung meron kang panawagan para sa mga gusto magpaabot po ng tulong sa mga nasunugan.
5: Yun naman po, Kajirag. Nagpapasalamat po kami muli sa mga tao na nagmalasakit para sa aming mga kabarangay. Ganon din po sa mga media, sa CDR Arimo, Bureau of Fire, Anti-Crime, sa mga individual na tumulong talaga upang mailikas yung mga kabarangay namin. Ganon din sa akin mga kabarangay, napakalaking tulong po ang inyong ginawa sa SWD.
0: Okay. Thank you, Kap. Morning po.
5: Good morning po, Kajiral. Thank you very much. Ganon din sa iyong mga listener.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh!
6: Oy, maraming salamat kay Kap. Ano? Parang saglit. Oh. Alam natin na medyo busy nga siya dahil na meron kasi siya ngayong araw natin. So yun mga katropa, ano, yun ang si Kap.
0: Parating pala dyan? Parating pala dyan si Mayor mamaya-maya konti, ano?
6: Parating. O ta kasama si 3rd District Congressman Phil Acosta sa katropa.
0: Sabay ba? Sabay sila na pupunta?
5: Hindi siguro.
6: Mauna siguro si Mayor.
5: Si Mayor yata ngayong morning after ng pag-resign sa Tigla.
6: Yan, kapatid. So,
0: gulat ako eh. Kala ko, magsasabay yung dalawa eh.
6: Hindi, mauna lang si Mayor. Si Congressman, kung hindi sa boss sa perso ngayon, baka nasa...
5: Tumawag na po, tumawag po sa personal kong tumawag si kung hilakos na kapon, na yun nga raw po, magpapadala ng tulong dito. Tapos kanilang umaga, tumawag na rin po kayong kanyang chief staff, si Sir Eugene Tabang, na pupunta raw po sila si Sadie WD at ibigay rin po si ating congressman ng financial para sa ating mga kabarangay.
6: Ayan, Jay. Maraming salamat, no, kay Kong. Dahil sa kanyang pinasalasita sa tamang nasunugan. So, yan lang muna, katropan dyan, no. Yan ang unang-una. Maraming salamat kay Kap, no, sa kanyang mga kadasasakopan mga kagawad dito sa Barangay Liwanag. So, yan lang muna. Live mula dito sa Barangay Liwanag kasama si Katropan Bim, Katropang Roy, ako naman si Katropang Pietro po, XFM News.
0: To, nandiyan na yung mga ano, yung galing dito sa atin sa XFM.
1: Bullseye.
0: Nag-prepare din kasi pakita na natin yung mga picture, mga video, di ba?
1: Bullseye.
0: Thank you kay Cap de la Cruz. Yan. Ito yung mga sako po, galing po dito sa XFM. Yan si Katropang Roy at si Katropang Toto. Talagdan naman inabot. Hindi, to, nandiyan yung mga ano, yung mga dito galing sa atin sa XFM.
6: Oh, naabot natin, Katropanji, yung konting tulong din natin, no, ng mga damit. Sana mapakinabangan din natin mga residente ano, dito sa Barangay Liwanag. Meron tayong mga tatlong sako ito, Katropanji. At mga damit lamang ito. So, sana mapakinabangan, no?
0: Oo.
6: Kailangan din nila yung mga...
0: Sabi ni manager, mga paunang tulong pa lang yan at sa mga susunod na mga araw, eh, meron pa rin papaabot si manager na tulong dyan sa mga nasunugan. Mm-hmm.
6: Oh, maraming salamat. Ako lang ako salamat, Katropanji. Dahil alam natin yung ating mga nasunugan, yun din nasasabihin. Dahil nga sila ay kailangan din talaga ang tulong ng ating mga kababayan para sila ay makaraos naman sa kanilang pagdadaanan na nasusunugan. Sabi mo nga kahapon, di baling manakawan, huwag lang masunugan.
0: Yan talaga. Oh. Hirap, ubus talaga yung tupo. Ito pala, mahigit ano yan. Mga lima. Lima na sa ako yung nadala. Galing ng XFM.
6: Yun ang yating nakaing mapaabot sa kanila. So, antay natin yung susunod na round, no? Sa pangunan nating si Major Kalue na mabigyan yung ating mga nasunugan, lalo sa mga barangay Liwanag.
0: Thank you, to. Thank you.
6: Yes, maraming salamat. Balik muna sa iyo, Katropang Gerald.
1: Bullseye!
0: Si Katropang Toto, Katropang Roy, Katropang Bem, nandoon ngayon sa Barangay Liwanag.
1: Bullseye!
0: Paabot din po ng mga tulong, yung pong mga used clothes na po pwede pang magamit nung pong mga nasunugan.
1: Bullseye!
0: Hey, yung bilang ho, do, sa mga gusto magpaabot ng tulong, direkta pwede rin po dyan sa Barangay Hall ng Barangay Liwanag.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yung mga damit, iba pang mga po pwedeng may ambag, may tulong. Doon ako tinitignan ko kasi yung sitwasyon na para makabalik sila kaagad dyan sa lugar kung saan sila nasunugan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Wala man yata po pwedeng paglipatan sa kanila pansamantala. Temporary shelter, puno pa rin naman.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Diba, lilipat pa yan sila bago pa mabakante, bago pa yung ibang mga nasunugan, nabahaan, ganun sana yung plano sa temporary shelter.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Paano pa mailipat? Wala pang paglilipatan yung sa Irrawaddy pa tapos.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya dyan muna sila sa temporary shelter. Yung mga nasunugan ng mga nagdaang pang mga dekada. Dekada ba? Mga limang taon na siguro yun.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So ito, kung po pwede, mapagbigyan sila yung hiling po ng mga nasunugan na ito, ipinaabot nila kay Cap.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ay, mga kapapwede naman pakipaabot kayo ngayon na balik na lang kami dyan sa lugar kung saan kami nasunugan kasi makakakilos kami ng maayos. Sabi ni Cap, sige, papaabot natin kay Mayor. Parating ngayon si Mayor dyan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang tanong, pagbibigyan kaya na bumalik sila doon sa lugar na yon?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kasi kung papayagan sila, mas mabilis. Mas magiging maayos yung kilos nila.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pansamantala, tatayo sila ng gawa lang muna sa light materials. Yung mga kahoy, yung mga murang yero, mga ganun lang muna. O kaya, sawali.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Plywood, yan ang mga pangangailangan nila para makabalik sila doon sa lugar.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kasi kung dyan pa rin sila, mahihirapan silang kumilos. Wala silang privacy.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan, tignan natin ha. Abangan natin kung papayagan sila. Kung ano yung magiging instruction ni Mayor sa mga nasunugan. Ang bilang doon sa kahapon na interview natin ay nasa 13, pero ngayon nasa 17 na pamilya na.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Okay? Si, kailang hanggang alas 9 tayo eh. Baka si ano si Imam po pwede na yung sa pakitawagan lang si Dennis. Si Imam yung mag-aalay doon sa ano sa puno ng baliti na mayroong masamang espiritu, 'di ba? May mga sinaniban ng mga estudyante sa Kanipaan National School.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, Dennis, pwede na ba si Imam? Kasi kausap natin si Kapitan. Ang sabi ni Kapitan, di mo na pinapapasok yung mga estudyanteng sinaniban doon po sa Kanipaan National School. Ang gagawin daw muna pala ay yung albularyo ba? At saka yung imam, magtutulong-tulong sila, mag-aalay sila. Oo, doon po sa baliti. Yung puno na yun, nagambala raw yun kasi mayroong ginawang tulay.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oo, tapos anong nangyari, nagsanib. Nung sinaniban, yung iba sumisigaw, yung iba bumabagsak.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hanggang sa naging okay naman. Pero 8:30 na ng umaga.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kung commercial muna kami ha, tapos babalik din po kaagad. Saglit lang po ito.
1: Bullseye! Bullseye!
7: Vitamin C, tandaan, Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Bibili sa mga butika.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
13: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna! Nagmainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
14: Sestapain. Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
15: Sestapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapain.
16: Symptoms persist. Call the doctor.
15: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
15: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
18: Ako si John. Problema ko, pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
15: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
19: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
20: XFM. Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
21: Vision X Plus. Softgel Capsule.
20: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
21: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
20: Mabibili sa mga butika.
15: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
22: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
15: Premium D3. Subok na!
3: na makatutulong sa kalusugan.
4: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
24: Santon Gold, live testimony.
25: Christine po, before po kasi may bukol.

0: Vitamin C.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Ha! May pimples na naman ako!
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
7: XFM.
8: Sister Pain.
9: Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga butika.
12: Kidney problems ba? Udi kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus. Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus. Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus. Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin, namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
13: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng cataract, iridio, glaucoma, at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
8: Premium D3.
14: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
8: Premium D3.
15: Makatutulong sa kalusugan
8: na may VCO
15: at moringa.
8: Mapibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa namang uri ng sakit.
17: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
18: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Ha! May pimples na naman ako!
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.

0: marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, lagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: XFM.
5: Sister Pain.
8: Ako si Jermaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
5: Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
10: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawa sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
5: Santon Plus Gold.
9: Mabibili sa mga butika.
5: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa.
5: Mabibili sa mga butika.
11: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
12: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
13: Vision X Plus. Softgel Capsule.
12: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
13: Vision X Plus. Softgel Capsule.
12: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
7: XFM.
14: Mga katropa, exciting dito!

0: Nagbabalik po ang Bullseye! Gerald Barib po ang inyong kasama hanggang alas 9 ho na umaga. Bullseye! Muna kay Sir Gerald Billy Paalan, SD or Sherdan. At gandang araw mga katropa at gagawa, Gerald Guy. Protesta, no, na magaganap ngayong araw na ito. Magsasagawa ho ngayong araw ng protesta. Alam nyo kung saan? Diyan po sa Palawan Electric Cooperative. Oh, meron. Naghahanda na sa mga oras na ito diyan po sa labas. Sa may gate nila ng Palawan Electric Cooperative. Shed nila. Isulong ang renewable energy. Protektahan ang Palawan. May mga grupo ngayon na magrarally. Diyan po sa Paleco. Paleco. Binabasa ko kasi yung mga tarpulin. Na nandoon ho ngayon. Paleco, magbago na kayo. Ayusin ang serbisyo ng kuryente. Yung mga nababasa natin, oh. Malinis at makatarungan. Ah, okay, ito yung mga grupo na pupunta. Center for Energy Ecology and Development or yung SED. Nandoon din yung ELAC, Environmental Legal Assistance Center, pati yung Save Palawan Movement. Yun, tatlong grupo pala yung pong pupunta at naghahanda na magsasagawa ng rally dyan po sa Palawan Electric Cooperative ngayong umaga. Tatawag ko lang din kay Ma'am MJ. Di pa naman daw nag-start. Wala pa, di pa nagsisimula yung pong rally sa labas ng Paleco. Papasok ba kayo sa loob? Mga magra-rally o dyan lang? Mga natin itong kanilang protesta. Kontra ho sa Palawan Electric Cooperative, DMCI Diesel Power Deal. Ayun, okay. Yung palang deal sa DMCI. Yung pala yung kanilang tututulan. Ngayong umaga ho yan, ha? 15 oras lang. Kabayanan nyo po sa mga kasunod na programa yan. 8:49 ng umaga. Baka pwede na natin tawagan si Kapitan. Kasama niya yung principal ng Ganipaan National School. Malaman natin bun kung kasama niya na. Nag-viral itong unggoy na ito. Puting unggoy sa Sultan Kudarat. Kalain mo yun. Puting unggoy sa Sultan Kudarat. Oh. Muli na naman dahong nakunan ng larawan. Hira yung mga ganito eh. Puting unggoy. Baka ito yung katulad sa tao, yung anak araw. Baka ganun din ito. Meron sa atin dito sa Aburlan, puting kalabaw. Oo, napicturean ko yun, puting kalabaw sa Aburlan sa Isaong. Dito naman sa Sultan Kudarat, puting unggoy. Okay, 8:50 ho ng umaga. Sige, sabihan mo lang ako ha, pagka available na. Okay, 8:51 ng umaga, kagabi. Okay, kagabi ho ay lumakad ho tayo kagabi, tinawagan ho tayo. Okay, sige. Sige. Naimbitahan ho tayo, dito yung mga region police ha. RPDEU sa Puerto Princesa. Sa Palawan, so kahapon, kagabi, meron tayong lakad, imbitasyon sa Barangay San Pedro. Bullseye! Okay. Sa Barangay San Pedro, ito hong anti-legal drugs operation ng RPDEU. Bullseye! Bullseye! Okay, at dito po merong nahuli. Bullseye! Bullseye! Isang lalaki ho ang arestado sa bypass operation ng Regional Police. Bullseye! Bullseye! Drug Enforcement Unit. Bullseye! Bullseye! Sa Barangay San Pedro kagabi, yung pong suspect ay kinilalang si alias Nunung. Bullseye! Bullseye! 55 years old na ho ito at ito po ay lagarista. Ano bang tawag doon? Chainsaw operator. Bullseye! Bullseye! Tapos naglalagari manumano ng mga kahoy. Bullseye! Bullseye! Pero pagka mayroong mga paputol, chainsaw ang kanilang gamit. Meron namang permit. Bullseye! Bullseye! So, chainsaw operator po ito, si Nunung, 55 years old. Bullseye! Bullseye! Diyan, residente po ng Barangay San Pedro. Bullseye! Bullseye! Ayon po sa PNP, nabilihan po nila ito ng isang sachet. Bullseye! Bullseye! Ng shabu o inihinalang illegal na droga. Magkano? 2,000 pesos. Bullseye! Bullseye! Nabilihan siya ng isang sachet tapos nung kinapkapan, meron pang anim na nakuha sa kanya. Bullseye! Bullseye! Sa kanyang bulsa, anim po yun. So, pito lahat ha. Yung isa, purchase, yung anim naman position. Bullseye! Bullseye! Pero, lagi kong kinukuha yung side ng mga nahuhuli. Bullseye! Bullseye! Hindi raw, totoo. Wala raw, hindi raw. Bullseye! Bullseye! Sa kanya, ang amin niya lang gamit siya. Oo, gamit lang siya, gamit. Pero yung bahay niya talaga, yung amin niya rin ha, talagang gamitan yung bahay niya. Bullseye! Bullseye! Ayaw niya rin magiting kung sino yung mga nabisita niya doon. Tapos doon, doon pumupwesto. Oo, yung bahay niya. Bullseye! Bullseye! Ngayon ay inahanda na ho yung kaso. Gumagawa na kami ng mga affidavit, tapos bukas ipapail lahat. So subscribe na yung suspect. Bullseye! Bullseye! Okay? Bullseye! Bullseye! Alas 9 ho na gumaga. Nakaabang tayo dito sa ano ha? Sa impeachment trial na magaganap ngayon pong araw na ito, alas 2 po. Ang matindi dito, aabot po sa 16 eh. 16 yung pong member ng legal team. Ni Vice President Sara Duterte dito sa impeachment trial ngayon pong alas 2 ng hapon. Nabatid po na pawang mga pribadong abogado ang bumubuo sa depensa ho ng Vice Presidente. Di tulad ho ng prosecution panel na kinabibilangan po ng mga mambabatas at private prosecutors. Karabihan sa mga abogado ay konektado ho sa Fortune, Darbasa at Salazar Law Office. Dami nila oh. Labing anim ito. Abangan natin ano mga garap. Ano sabi, opening statement lang karamihan ngayon. Tapos bukas naman, yung pong mga testigo. Sige, alanganin yung ano, yung principal. I-schedule na lang natin yan. Yung mga product po ha, ng Santon, Santon Coffee Mix. Yung Santon Plus, Santon Gold Herbal Tea, yung Premium D3 Coffee Mix, yung Santon Plus Herbal Oil, yung Santon Vitamin C, Premium D3, Santon Plus Gold. May mga produkto ng Santon, ano? Lahat o yan, pwede humabili sa Sky Drug Store, Palawan Drug Store, sa The Generic Pharmacy, at marami pang mga butika na malapit po sa inyong lugar at pwede hong mapagbilihan ito pong mga produkto na akin pong mga binabanggit. Bullseye! Bullseye! Hindi lang kalimutan ito po. Eh siya nga pala, ipapanawagan ko lang ito. Mabilis lang ha. Bak- makinig ho kayo dito sa mga babanggitin kong pangalan. Importante ho ito. Baka kilala ninyo, pakisabihan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nagdala ho ng panawagan, ito hong Fiscal's Office dito ho sa XFM. Mingi sila ng tulong na maipanawagan ito po mga pangalan na ito. Yung mga babanggitin ko pala, punta ho kayo sa lalong madaling panahon. Hanapin nyo po si Fiscal Kicho, tatlo yung kay Fiscal Kicho dito na panawagan, tapos si Fiscal Untalan. Ito yung mga pangalan na punta ho kayo. Maaaring kayo po ay testigo o di kaya kayo po yung nagsampa ng kaso.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kailangan nyo makapunta kaagad ha, sa lalong madaling panahon. Ito yung mga pangalan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Cecilia Marcelo ng Barangay San Pedro. Punta po kayo ma'am ha. Persita Oco ng Barangay San Miguel. Lamberto P. ng Rizal Avenue.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tatlo po yan, panawagan po ni Fiscal Kicho yan. Punta ho kayo, kung kilala ninyo, pakisabihan na lang. Ito naman, galing po kay Fiscal Untalan. Yung mga babanggiting kong pangalan, sina Cristita Concha Vida de Ramos ng Barangay Binduyan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Joel Tau Tawan ng Barangay San Miguel. Leon Fernando ng Barangay Concepcion. Crispin Aguda ng Barangay Iwahig. Edwin Asistente ng Barangay Siksikan. Rene Reyo Baruga ng Barangay Luz Biminda. Jimmy Caniete, Mas Jim, kailangan ka doon sa Fiscal's Office, punta ka. Ng Barangay Concepcion. Ayan Lansanas ng Roas Street. Floro Ibanez ng Barangay Nagawan. Gina Marcoleta ng Barangay Irawan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Florida Choi ng Rizal Avenue.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Amaleo Arciaga ng Inagawan Sub.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ronald Villanueva ng Fernandez Street, Barangay Tanglaw.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Lauro Cortez ng Barangay San Pedro.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Flore Pahe ng Barangay Santa Lucia. Valentin Soriano ng Santa Cruz. Emiliano Puertes ng Lacau Street. Edgardo Llorera ng Barangay San Pedro. Anwar Pancoga ng Barangay San Pedro. Sino pa? Ito pa. Ayun, mga panawagan po yan galing kay Fiscal Untalan. Punta ho kayo kaagad ha sa Fiscal's Office. Ito pa, si Gabriel Tan ng Fernandez Street. Margarita Infante ng Lacau Street. Jose Del Rosario ng Barangay Napsan. Lilia ng Blanco ng Barangay Santa Monica. Catherine Paroco ng Barangay Bagong Sikat. Jan Pan ng Barangay Tinigiban. Amelita Canales ng Barangay Tinigiban. Jelly Marie Dadea ng Barangay Siksikan. Helen Carlos Lim ng Barangay Inagawan. Melinda Estamon ng Barangay Mariogon. Porperio Tabino ng Bucor. Bureau of Customs pala ito. Porperio Tabino ng Bureau of Customs. Estrella Villanueva ng Barangay San Miguel. Diosdado Makasa ng Barangay Tagboros. Anoy Dumlao ng Barangay Santa Cruz. Harley Nakasi. Puerto Princesa lang binanggit dito. Alejandro Guevara ng Malbar Street. Fernando Fernandez ng Barangay Tinigiban. Feliciano Pederano ng Kalatigas Nara. Shirley Etaro ng Westcom Road, Barangay San Miguel. At Danilo Salgado ng Rizal Avenue. Baka kilala ninyo yung mga nabanggit kong pangalan, pakisabihan na lang po ha. Kailangan nila makapunta doon para ho doon sa kaso, laban doon sa hindi ko na ho binanggit na mga akusado.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 9 na ng umaga.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kabayanan niyo po ang kasunod na palatuntunan, servisyong katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: si katropang kagawad Mike Scott, iba na ang uupo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa servisyong katropa. Tapos mamaya ng konti, si katropang Ali naman sa sentro.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Selbon Novaredes yung partner natin dito sa technical side.
1: Bullseye!
0: Mga kababayan, maraming salamat sa inyong panonood, sa inyong pong pakikinig sa palatuntunang Bullseye dito sa XFM Palawan. Yung lingkod ka, Gerald Ganes. Magandang umaga sa inyo lahat.
2: Inyong napakinggan ang programang Bullseye. Naghatid ng mga bago at sariwang kaganapan mula sa labas at loob ng Palawan.
1: Bullseye!
2: Bullseye! Dito lamang sa XFM Palawan.
1: Palawan!
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 coffee mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 coffee mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Mga parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
8: Ha! May pimples na naman ako!
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
11: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
10: Santon
11: ko.
10: Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa puso.
10: Desminoria.
12: No more.
10: Santon Plus Herbal Oil.
13: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
14: Premium D3 Coffee Mix.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
16: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
18: Mabibili sa mga butika.
16: Santon Gold Coffee Mix.
19: XFM.
20: X.
18: FM.
19: Sister Pain.
20: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
19: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
21: If symptoms persist, call your doctor.
19: Santol Plus Gold.
22: Ako si Weng, gal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang kasa. Pero pag take ko ng Santol Plus Gold sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
19: Santol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santol Plus Gold.
23: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santol Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdagsang ka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santol Plus Coffee ka na. Santol Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
24: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
25: Vision X Plus. Softgel Capsule.
24: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
25: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
24: Mabibili sa mga butika.
26: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
27: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
26: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
29: Pag nurse ka, mahirap talaga pagpati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi
30: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
31: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
19: Mabibili sa mga butika.
8: Ha! May pimples na naman ako!
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
32: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
19: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
33: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
19: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang
19: Sample Plus Gold.
34: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nag-uusap. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye, ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
19: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
30: Santon Plus Coffee.

0: Ang exciting time sa buong Pilipinas, 12 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga.
1: Serbisyong Katropa, programang sumbungan ng bayan, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong Katropa.

0: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta na po kayo mga ginigiliw natin mga tagapagsubaybay? Araw po ngayon ang Lunes, July 6, 2026. Sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan ngayong umagang ito. Sa mga naka-tune in na, pansamantala po ako muna inyong makakasama sa ating programang Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.
0: Sa ngalan po ni Katropang Gerald Gales, ako po inyong Katropang Mike Escote.
1: Serbisyong Katropa.
0: Sa bahaging teknikal, kasama natin si Katropang Ken Dancel.
1: Serbisyong Katropa.
0: Live na po tayo sa atin pong Facebook page sa 104.7 XFM Palawan. Yan na, pakishare nyo naman yung atin pong programa para marami po tayong mabahagiran po ng impormasyon mga katropa. Pwede rin ho kayong mag-comment dyan sa mga pag-uusapan natin na mga usapin.
1: Serbisyong Katropa!
0: Good morning muna sa mga taga-Espanyola, ha? Sabi ni Teacher Michelle Escote, Dangkala, na bagong lipat dyan sa Labog National High School. Sabi niya, batiin mo kuya, Amante JR ng Barangay Labog. Yan, ha? Lagi daw tayong napapakinggan, nakikinig yung estudyante dyan. Ha, dyan po sa Barangay Labog sa bayan ng Espanyola. Mga taga Labog, ha? Ano dyan si Teacher Michelle, ha? Yan na, huwag niyong awayin yan, ha? Diba, may tama yan si Teacher Michelle.
1: Servisyo.
0: Yan aming bunso.
1: Servisyong Katropa.
0: Sa inyo pong lahat, magandang umaga. Ang ating pong programa atin po sa inyo ng Santon Plus Gold. Alam niyo po itong Santon Plus Gold natin, mga katropa, meron po itong mangustin. Mangustin peel extract. Alam niyo ba yung ano niyan? Meron niyan contents na santons na epektibo po para labanan yung iba't ibang klase ng inflammation with qualities such as anti-cancer, anti-bacterial, anti-allergy, anti-inflammatory, anti-microbial, anti-malarial, anti-oxidant properties. Yun talaga naman. Mayroon pala itong mga anti-cancer. Sabi yung tatay ko, may nakaraan lang, mayroong cancer sa ilong. Yan ha. So, mabuti na lang na gamot na rin. Through radiotherapy doon sa Maynila. Oh. So, ito pala. Oh. Pero tuloy-tuloy pa rin yung gabutan. Kaya papainumin ko si Airpods ito ng Santon Plus Gold. Maganda pala ito, ha? Sa meron pong mga cancer. Merong mga dito sa atin sa lungsod ng Puerto Princesa, sa lalawigan ng Palawan, ay merong mga cancer patient tayo dito. So maganda po ito ay uminom po kayo ng Santon Plus Gold, herbal capsule, dahil meron po itong merong santons na tumutulong para labanan yung cancer na yan, yung mga bacteria sa ating katawan, mga allergy. Nako, ito po ang kailangan natin, ha. Santon Plus Gold, mga katropa. Hirap magkaroon ng cancer, no? Pero nakakatuwa, marami tayong mga cancer survivors. Alam ko, parang may groups yan dito, eh, yung mga cancer survivors. No, talaga namang pinagpala pa rin ni Lord. At siyempre, sa tulong din itong Santon Plus Gold, yung mga cancer na yan, ay mawawala po yan mga katropa.
1: Servisyong katropa.
0: Mabibili po yan sa atin po mga Yes to Health Clinic. Dito tayo sa may San Manuel, meron yan. Sa Rojas, sa Bayan ng Nara, meron din yan. At siyempre, sa mga kapartner natin po ng mga butika.
1: Serbisyo Katropa.
0: Dito po sa lungsod ng Puerto Princesa, meron tayong kapartner na butika, yung PharmaMed Drug Store, CureMeds Pharmacy, Medson Pharmacy, Gendis Pharmacare, La America Pharmacy, Pharmastop Pharmacy, Edessa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Change Drug Store, Sanars Care Pharmacy, sa Ridley Pharmacy, Nature's Medic St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, Western Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Palawan Drug Store, at saka sa Pharmalife Drug Store, ha? Mga katropa, ha? So, sa Espanyola, mga Tagalabog, meron dyan sa Butika Fresha, Butika Med Plus, at saka sa Braille Pharmacy. Ha? Pili na po kayo, Santon Plus Gold, para sa may mga cancer dyan, anti-cancer po yan. Sa mga bukol-bukol, nako, maganda yung matatanggal po ang inyo po mga bukol-bukol.
1: Serbisyo Katropa.
0: Sir Ring Estrella, good morning. Puntahan natin si Katropang Alison. Mukhang may rally na gaganap doon sa... Diyan po sa may bahagi po ng Palawan Electric Cooperative. Nandiyan yung mga taga... Nakita ko doon sa mga placards, sa mga ano nila, ay mga taga ELAC.
1: Serbisyo Katropa.
0: Oh, mag-update muna tayo doon sa Palawan Electric Cooperative. Ano ba itong rally na ito? Ano bang ipinaglalaban ng grupong naandyan?
1: Serbisyo Katropa.
0: At ilan bang sumama sa rally?
1: Serbisyo Katropa.
0: Akala ko doon lang sa Manila may rally. Dito rin pala may rally.
1: Serbisyo Katropa.
0: Kasama rin kaya yung dating mga talagang maiingay noon. At nag-iingay yung grupo na yun.
1: Serbisyo
0: Katropa. Nasa kabila na natin si Katropang Alison Salvatos. Plus report pa tayo. Meron tayong rally dyan sa Paleco.
1: Flash report.
0: Katropang Ali.
2: Okay, katropang Maika, meron kang sasagawang ano to? Rally. Oh, mm-hmm. Itong tatlo ito eh. Center for Energy, Ecology and Development, mm-hmm. ELAC at Save Palawan Movement.
0: Tatlo ito, ha? Nga. Center for
2: Center for Energy, Ecology and Development.
0: Iyon.
2: Seed.
0: Tapos
2: ELAC sa iba Palawan na movement, katropang Mike, ano? Ito, dito nga sa waiting shed, dito ang harapang bahagi ng Palawan Electric Cooperative, katropang Mike.
0: Mm-hmm.
2: Ito ay upang kalampagin, tanungin. Itong, di mo na may kaugnayan naman sa nakahaing power supply agreement na naman sa pagitan nitong Paleco DMCI.
0: Mm-hmm.
2: Sa ilalim daw ng ERC case number 2026-080, kung saan humihingi daw ito ang Paleco at DMCI ng approval para sa 10 taong diesel power supply agreement. Diesel.
0: Salit ng Katropang Ali, ha? Engineer, pakipakita mo nga yung mga pictures na sined ni Katropang Ali.
2: Hindi may pasa yung video at may ano. Beka lang kasi ta.
0: Di ba? Okay lang. May, ito naman. Ito, merong isulong ang...
2: ito na lang. Para sa ano, si yung nagsisilbing spokesperson ngayon na itong grupo na ito. Si Sir Ernie, ano, katropang Mike, yung campaign and advocacy officer dito ng Center for Energy, Ecology and Development, katropang Mike. Sir Ernie, pasasalamin mo na. Alay po sa XFM Palawan, si katropang Mike, para dito sa ating sinasagawang pagkilos ngayon, sir. Sir, hello, magandang tanghali ho.
0: Sir Ernie, magandang umaga po. Sir Ernie, pwede pong malaman po yung ano, yung full name niyo po?
2: Ernie Jarabejo ng Center for Energy, Ecology and Development.
0: Ayun. So ano po ang inyo pong pake dyan sa inyo pong pagpunta sa Paleco ngayon?
2: Oo. Ang aming pagkilos ngayon ay kaugnay sa pagkakaroon na naman ng panibagong power sharing agreement ng Paleco with DMCI na gagawin po ang virtual hearing ng Energy Regulatory Commission at ng Paleco bukas ng alas 2 ng hapon at sa July 14. So, gusto po nating malaman, gusto po nating, ang purpose po ng ating pagkilos sa ngayon ay magkaroon ng information dissemination sa ating mga kababayan na makibahagi at makialam dito sa hindi lang sa ngayon o sa bawat pagkakaroon ng power sharing agreement ng kooperatiba ng Palawan para malaman nila ano yung mga specific provision na inilalagay ng DMCI o ng power producer at ng Paleco doon sa power sharing agreement. Kasi halimbawa po, yung una, halimbawa, yung pagkakaroon ng maayos na serbisyo para bawasan yung brownout.
0: Opo.
2: Na gawing 24/7 talaga ang services ng kuryente, hindi naman nangyayari yon. So kasama po yon sa nakalagay sa provision ng PSA. So pangalawa po, ang gusto natin ay magkaroon din ng impact assessment yung previous na PSA with regards to compliance ng DMCI at ng iba pang power producer partner ng Paleco kung naging compliant pa ito batay doon sa mga provision na inilagay kaya inaprubahan ng Energy Regulatory Commission.
0: Mm-mm.
2: Pangatlo, ito bang plano ng Paleco na pagkakaroon uli ng coal or diesel na source para dito sa Rio Tuba, Batarato, Palawan ay naaayon doon sa pagkakaroon ng makakalikasan na source ng energy particular doon sa ating power Palawan Island Power Development Plan.
0: Mm-hmm.
2: Meron tayong Palawan, yung PIFDP, Palawan Island Power Development Plan.
0: Mm-hmm.
2: Nakalagay po yun na dapat hanggang 2035 dapat ang implementation. Hanggang sa ngayon ay hindi po nai-implement.
0: Mm-hmm.
2: At hindi rin masyadong binibigyang pansin ng ating mga ng pamunuan at ng Paleco na bawat decision natin at pag-ilos, even yung mga intervention program related sa energy, dapat naka-align doon sa PPP.
0: Mm-hmm.
2: Na ang nakalagay doon batay sa evaluation when it comes to economic comparison nitong pagkakaroon ng dependency sa fossil fuels versus renewable energy source, mas mababa at mas makatarungan at mas malinis yung maibibigay kung renewable energy ang pagkukunan natin ng source ng serbisyo ng kuryente dito sa Palawan.
0: Mm-hmm.
2: Kung hybrid naman, not necessaring coal ang ating gagawing pantapat para makapagbigay ng maayos na serbisyo doon sa fossil fuel. So basta ang gusto natin, since malaki ang potential ng Palawan sa napakaraming pag-aaral na ginawa sa Palawan when it comes to its potential on renewable energy source of energy, malaki ang source ng Palawan when it comes to photovoltaic, which is yung solar,
0: opo,
2: run of the river, meron tayo niyan na pwedeng gamitin ng Paleco para sa hybrid system na hindi kailangan ang fossil fuel or hindi kailangan ang coal. So yun po yung mas gusto natin na bigyang pansin ng Paleco. Pang-apat, gusto nating malinawan kung ano ba yung mas malinaw, makatarungan at transparent na mga provision ng PSA dito sa panibago nilang inihahain o dinudulog sa Energy Regulatory Commission.
0: Mm-hmm.
2: So yun po yung gusto nating ipaabot kasi sa ngayon po, alam natin sa Palawan maigting yung energy conservation ng mga civil society organizations, even mga pagkilos ng mga individuals and government.
0: Mm-hmm.
2: Pero bibihira at wala pang nagpo-focus on energy concern when it comes to civil society organization talaga. Ang iilan ay nagsisimula pero hindi natututukan kasi nakafocus on energy biodiversity conservation. So sa ngayon po, meron na tayong magtututok na at mas magiging abala din ang Save Palawan Movement at ang Palawan Alliance for Clean Energy na tutukan itong pagbibigay ng maayos na serbisyo ng Paleco sa ating mga kababayan.
0: Opo. Sir, yun pong binabanggit nyo na bago pong phase A. So, ibig sabihin ba ito po ay inyong tinututulan o hindi?
2: May mga tinututulan din kami at yun po ay nakalagay na po doon sa petition for intervention na isinadmit ng aming grupo sa Energy Regulatory Commission 5 days before the hearing. So meaning nagsubmit na po kami noong July 1 or July 2 sa Manila, particular yung legal team ng koalisyon para dito po sa usapin ng Energy Regulatory Commission. Una po, yung isa sa mga nakalagay pa rin doon sa PSA sa ngayon, yung pagbibigay ng maayos na serbisyo when it comes to 24/7 service ng electricity. Unfortunately, hanggang ngayon po,
0: wala.
2: Para pa rin tayong may 365 days Christmas.
0: Uh-oh.
2: So hindi 12 days of Christmas but 365 days of Christmas. It's because may rotational brownout pa rin, mayroon pa rin zoning na brownout sa atin at palagi, araw-araw, laging may brownout. So all over Palawan yan. Hindi lang, bukod pa doon sa total blackout na walang pasabi, bigla na lang namamatay because ang daming mga rason. Hindi yun dapat maging rason dahil pinangako yun batay doon sa power sharing agreement previously nung mga before pa kasi yung recent PSA ng Paleco sa DMCI magtatapos po by 2027. Opo. Kaya po nagkaroon sila ng panibago ngayong submission sa ERC o petition sa ERC para sa renewal para sa susunod after ng expiration sa 2027.
0: Opo.
2: So yun po yung i-hear o didinigin bukas at sa July 14.
0: Opo. Binabanggit nyo po yung talagang tinurutulan nyo din yung coal. Pero po ito, sabi nyo rin kanina, ito po ay diesel.
2: Meron pong diesel at parang coal din po yung inaano nila dito sa petition na nakalagay sa ERC. Yung details po ay gusto nating linawin yon during the July 14 hearing, particularly doon sa presentation of evidence. Kasi parang bukas po, ang mangyayari ay general presentation lang ng case.
0: Opo.
2: Opo. Opo.
0: Oh, so pagka coal lang kanilang isinulong nyo, doon kayo tutol. Kahit diesel.
2: Tutol pa rin tayo kasi nakalagay nga sa Power Island Development Plan, pwedeng gumamit na tayo, nakalagay, na hybrid system. So renewable energy ang mas malaking source ng Palawan. Bakit hindi tayo doon tumutok para naka-align din doon sa conservation effort ng Palawan when it comes to biosphere reserve? So marami tayong maraming provision na nakalagay sa PSA na hindi nasusunod. Non-compliant yung power producer na partner ng Paleco. Na gusto nating bigyang linaw nila ngayon.
0: Ayun.
2: So kasama yon sa pag-uusapan mamaya once na ipatawag kami ng Paleco. Kasi sila rin naman ang nag-open na pwedeng magkaroon ng dialogue sa between this group at ang management ng Paleco.
0: Oh, so yun po yung matagal na po sinusulong yung renewable energy sa Palawan pero hindi nga talaga halos umuobra. Meron ho ba kayong mga yung nabanggit nyo kanina yung solar? Sabi niyo maganda dito sa Palawan, solar talaga.
2: Opo. Hindi lang po solar kundi since ang solar ay nandiyan na at yun yung pinaka practical na gamitin ngayon because when it comes to information and knowledge ng ating mga kababayan, yun talaga. Meron po kami ngayong tinusulong din, particularly yung Center for Energy, Ecology and Development and Power for People Coalition, which is all over the Philippines, yung 10 million rooftop. Yun po, parang bakit isinusulong natin na magkaroon ng energy source yung bawat tahanan gamit ang solar rooftop. So yun po yung sinusulong ng Power for People Coalition na ginagawa, kaugnay din itong mga pagkilos na ginagawa, hindi lang dito sa Palawan, kundi sa buong Pilipinas.
0: O, paano po yung, sir, pwede po bang malaman yun, yung detalye nun, paano yung sinusulong nyo na yun? Ano bang ano yun? Mayroon bang kapartner kayo na maglalagay ng mga solar o paano po yun?
2: Opo, kasama po yun, may mga partner tayo at ganun din yung pagiling sa government na mag-focus on independent solar rooftop doon sa bawat pamayanan at mamamayan. So yun po, kasama po, hindi lang po ito yung private, kundi pati public public entities, particularly yung government, ay mag-focus on renewable energy, particular kung solar, kung doon, particular sa mga island, that lalo tayo archipelagic, ang feature ng Pilipinas at ng Palawan. So bakit hindi tayo mag-focus doon na hindi gamit ang diesel palagi? Hindi gamit ang coal, hindi gamit ang fossil fuel source. So pwede po yung dito sa Palawan sa maraming pag-aaral at nakalagay din po yung sa Palawan Island Power Development Plan.
0: Opo.
2: Na hindi masyadong binibigyang pansin is because sa ibang kadahilanan hindi natin alam. Yun yung gusto nating linawin, particular sa Paleco dahil sila nagbibigay ng service dito sa atin sa lalawigan ng Palawan.
0: Opo. Sir, may kakaroon pa kayo ng dialogue no? Mamaya.
2: Opo, inimbitahan din namin po, baka po papasokan din na yung ating mga kasama sa media para dito sa dialogue na mangyayari. Nagbanggit naman ang spokesperson kung open tayo, sabi ko okay lang naman. So wala naman pong problema.
0: Opo, okay. Sir, pwede nyo ba ipakilala sa amin yung ano nyo? Bago ko lang kasi ito nadinig yung grupo ninyo eh. Kadalasan, ito yung One Palawan Movement, dati na yan. Yung ELAC, matagal na namin yan nakakasama yung ELAC sa ano mga ibang mga programs. Ito pong ito bago Center for Energy Ecology and development. Saan po ba ito? Paano ito ipinanganak? Saan po ito? Galing ba ito ng Manila o dito lang?
2: Apo, ang Center for Energy Ecology and Development, siya po ay nagpo-focus particularly on energy concern at biodiversity conservation. Mm-hmm. So, swak siya dito sa Palawan. Ang coverage po ng SEED o ng Center for Energy Ecology and Development ay buong Southeast Asia.
0: Mm-hmm.
2: Opo. At yun, interesado rin na magkaroon dito ngayon sa Palawan given yung Palawan as Biosphere Reserve when it comes to conservation effort na ginagawa ng SEED. Yung Save Palawan Movement, siya po yung pinaka-alliance na malaki din dito sa Palawan. Mm-hmm. Nakapartner nitong SEED ngayon at ng Power for People Coalition. Kasi yung gamit po when it comes to energy na coalition ng SEED ay yung Power for People, which is all over the Philippines. Mm-hmm. Na yun din po yung sinasama natin sa Save Palawan Movement at yung Palawan Alliance for Clean Energy. So mahigit na po, isang dekada, magdadalawang dekada na po ang SEED, ang Center for Energy Ecology and Development, na nakapokus hindi lamang on energy, particularly on service contracts, on exploration at exploration ng gas, oil, and natural gas and other fossil fuel source sa buong Southeast Asia. So sa Palawan, hinahanda po namin ngayon, ito pauna po ito, hinahanda po namin ngayon, yung pagbabantay particularly doon sa service contract na malapit for exploration ngayon, malapit po sa Tubataha World Heritage Site.
0: Opo.
2: So yun po yun ngayon, aside doon sa Galok, Galok na nasa Culion area. So yun po yun, parang next year po kasi magsisimula na yung full exploration sa Galok.
0: Yung sa, yung sa Malampaya po?
2: Kasama po yan, yung issue ng Malampaya, hindi lang yung hindi nagamit ngayon, yun na Malampaya, including yung other nabubuksan po na may service contract sa Palawan. Isa po yun sa agenda ng Center for Energy, Ecology and Development at ng ELAC na bantayan yung at hanggang sa stoppage po ng oil exploration sa Palawan on the first place, bukod sa hindi tayo nakikinabang, malaki yung pagkasira na mangyayari kapag nagkaroon ng exploration pa lang, wala pa po yung extraction ng oil and natural gas. Sa Palawan, particularly, ito ay malapit at nasa loob ng mga protected area although walang provincial waters, batay doon sa sinasabi ng Supreme Court,
0: yes, diba? Opo.
2: At sa local government code and fisheries, fisheries code. Pero, ito po ay may malaking impact doon sa mga established protected areas natin sa Palawan. For example, yung gagawin pong exploration next year.
0: Opo, opo.
2: Sa malapit sa Tubataha. So, kung ang Tubataha ang siyang pinaka crown jewel ng Southeast Asia when it comes to, di ba? Management ng marine protected areas at ng buong Pilipinas, kaya World Heritage Site siya. Yun po yung binabantay natin, malaki ang magiging environmental impact ng exploration na gagawin by next year po kapag natuloy po ito. So isa po yun sa binabantayan ngayon at hinihigpitan aside dito sa usapin ng mataas na servisyo ng kuryente ng Paleco.
0: Yun, okay po. Ito po ang group po ninyo, nakabase po sa Maynila.
2: Opo, nasa Quezon City po yung head office namin. Ito po ay paunang pagpapakilala at pagkasapubliko ng Center for Energy, Ecology and Development, katuwang ng Environmental Legal Assistance Center at iba pa't iba't ibang alliance ng civil society organization, conservationist organizations, including ng ating mga kasamahan sa Apostolic Vicariate of Puerto Princesa and Taytay.
0: Okay.
2: So may mga meron din pong gagawing mga pagkilos kasama po yung at aksyon, mobilisasyon yung dalawang bikaryato patungkol dito sa usapin ng energy at gas and oil exploration sa Palawan.
0: Okay.
2: So 18 po ha, to note, 18 po ang naka

0: tingin ninyo, paano ba magiging maayos yung serbisyo ng kuryente sa Palawan?
1: Sa tingin po namin, para hindi masyadong una, sa usapin ng pagpapataas, pagpapababa ng bill, hindi pagpapataas ng bill. Gumamit tayo ng renewable energy. Bakit? Ang renewable, hindi natin kailangang umangkat. Ganun din, mag-aangkat din ng infrastructure facility ang paggamit ng fossil fuel, particularly ng diesel or ng coal. Bakit hindi tayo mag-invest on renewable energy na hindi na kailangang magkaroon ng additional expense, particularly doon sa pag-hold ng energy source. Na yun pong energy source ng diesel fuel na ginagamit natin ngayon ay idinadagdag sa bill ng kuryente. Hindi po yung kasama doon sa 11.39 na nakapascale doon sa cost per kilowatt hour na ginagamit ng ating mga kababayan. Yan po ay mga additional surcharges. So, kasama po yun. Nakalagay po sa Power Island, Palawan Island Power Development Plan na malaki ang potential at mas bababa yung serbisyo ng kuryente sa Palawan at magiging maayos kung susundin natin yung hybrid system gamit ang renewable energy. Hindi kailangan ang fossil fuel dependence o dependency. So yun po. Pangatlo, at mas higit na maintindihan dapat ng ating mga kababayan yung bill nila. Hindi lang naiintindihan nila kapag naputol na sila ng kuryente, dapat mas naiintindihan nila kung bakit tumataas at bumababa yung kuryente. In particular, yung mga additional charges at hidden charges na hindi na dapat ipinapasa sa ating mga consumer owners. So yun po, kasama po yun sa usapin ng transparency. When it comes to accountability, sa mga provision ng power sharing agreement, kahit sino pa ang kanilang partner when it comes to power producer, na dapat malinis at makakalikasan at makatarungan yung serbisyong ibibigay nung magbibigay, magpuproduce ng energy na i-distribute ng Paleco. Unfortunately, hindi pa rin po nasusunod.
0: Marami pong
1: mga violations doon sa mga previous PSA na dapat tingnan bago tayo magsimula na naman ng panibago at higit na pag-aralan na mas pabor doon sa kalikasan at sa kinabukasan ng ating mga mamamayan. Yun po yung mas gusto nating mangyari.
0: So ayaw nyo po muna na magkaroon ng bagong PSA ang Paleco?
1: Hindi po sa ayaw magkaroon, kundi i-evaluate ano yung naging gains natin when it comes to different dimensions ng impact ng paggamit ng coal at paggamit ng fossil fuel doon sa mga previous nila. Kasi marami nang violations eh. Aside po sa ipinangako na pagbibigay ng maayos sa serbisyo ng kuryente at pagpapababa ng bill ng kuryente ng ating mga kababayan. Hindi po nasusunod yun. Mas tumataas pa tayo. So yun po. Yun lang. Maging malinaw at maging tapat. When it comes to transparency and accountability. Yun po yung inihiling natin. Natingin ko kaya naman ng Paleco basta mag-focus lang doon sa nakalagay sa mga provision ng Palawan Island Power Development Plan.
0: Opo. Sir, sabi po ng Paleco, marami kasing vegetation dito sa ano eh marami kasing kumbaga yung Palawan ay talagang maraming mapuno kaya marami silang mga bare wires kaya nagko-cause ng ano yon ng brownout ng blackout dati nga pag naakyatan lang ng tuko ng butikin na ano kagad di ba ng ibon
1: diba?
0: So sa tingin niyo ano ang pwedeng gawin ng Paleco?
1: Kung may malinaw pong plano ang Paleco, paano i-distribute, paano mas pabababain at naaayon yung plano doon sa Palawan Island Power Development Plan, sigurado pong mawawala sa mga rason ng Paleco yung nadikitan ng toko, na galaw ng ibon, may paniki at kung ano-ano pa. So definitely, parang, di ba, napaka-injustisya naman sa atin, ginagawa tayong mangmang, na ganun kaliliit na bahagi ng ano lang, ay bigla kaagad nagpa-power tripping. Ibig sabihin, hindi maayos yung servisyo ng kuryente kapag nagkaroon pa lang ng konting intervention or disturbance doon sa labas ng distribution line nila, namamatay agad. Simple lang yun, di ba?
0: Tsaka pag umulan, matik na yan, burn out.
1: O, kasama na yan, di ba? Masabay na natin yung Merry Christmas kahit Todos Los Santos pa, di ba? So yun yung mga mabababaw na rason na hindi katanggap-tanggap sa atin, particular kung naiintindihan natin paano dapat mas maayos na dinidistribute yung servisyo ng kuryente sa atin.
0: Sir, may mga panukala na gawing tatlo yung Paleco, Paleco 1, Paleco 2, Paleco 3, yung Puerto Princesa, separate yan, yung

0: Outer Palawan, separate yung note, separate. Ano pong masasabi niya tungkol doon po?
1: Ako personally ha, personal, this is my personal opinion. Alam naman natin na yung kooperatiba, yun yung lakas nung mamamayan, di ba? At mas higit dapat na nakikinabang yung mga member consumer ng Paleco doon sa tatawagan pa lang na kooperatiba. So yun, bate din sa karanasan, hindi laging sagot yung pagsasapubliko at paghahati lagi ng administration or management ng isang particular na serbisyo ay makakatugon na sa paniguradong 24/7 at makatarungan at maayos at malinis na serbisyo ng kuryente. So yun po yun. Marami po yan na mga isusulong. Doon po tayo pag nailhad na nung iba't ibang grupo. Aside po sa ano, kasi tayo nagbabantay po kung ano yung mga particular na mga usapin na makaka-apekto dun sa makatarungang pagbibigay ng serbisyo ng enerhiya ng Paleco. Doon po tayo mas kikiling doon sa mga isyu na mas higit na makikinabang yung karamihang mamamayan. Hindi po yung iilan. Alam natin na mayroong mga binabanggit din gano'n ng mga pahimakas na paghahati, paggagawing tatlo yung serbisyo ng Paleco. Pero wala pa po tayong mga pag-aaral niyan, di ba? Wala pa pong malinaw na pag-aaral na inilalabas kung ano ang magiging gains o pros and cons nung ganito. Pero when it comes to cooperative nga, mas maganda na pag-aari pa rin ng mamamayan yung nagbibigay ng serbisyo ng kuryente dito sa atin sa Palawan.
0: Sir, are you aware na may binili yung Paleco na genset dyan at meron pang usapin yan eh?
1: Hindi pa ako masyadong particular doon sa... Although naririnig ko, pero hindi ako masyadong particular doon sa issue na yon. It comes to generator set na binili na bago ng Paleco.
0: Okay. Sige po. Di bali po, sa susunod na po, pagka na ano nyo na po. Isa na lang, sir. Yung Paleco kasi ngayon, yung mga board of directors, hindi po yan mga taga-Palawan, interim BODs natin dyan. Ayan yung mga general manager, ng iba't ibang mga EC natin, mga electric cooperative. Sa tingin ninyo, kasi sabi ng ERC, manatili lang muna sila dyan kasi gumaganda daw yung servisyo eh. Oo, maayos daw. So, pero may mga hiling din kasi ibang mga kababayan ng taga-Palawan na dapat magkaroon na ng talagang BOD na regular na taga dito sa Palawan. Kayo po ang sa tingin niyo po ba ano ho ba makakabuti? Manatili lang muna 'yung interim BODs natin o magkaroon na tayo ng sarili pong mga BOD sa Palawan? Diyan sa Paleco.
1: Opo. Sa usapin po ng cooperative, matagal na rin po tayo nag-organize ng mga kooperatiba, hindi lang sa usapin ng enerhiya.
0: Opo.
1: Kung sa iba't ibang konteksto ng cooperativism. Since ang Palawan binabanggit ko dahil interim, ibig sabihin panandalian lang yan, pansamantala. So, at Palawan Electric Cooperative, alam naman natin, so dapat taga-Palawan. Hindi dahil walang alam ang mga taga-Palawan sa pagmamanage ng electric cooperative, kundi mas dapat nabigyan natin ng kapangyarihan yung mga taga-Palawan na maupo doon sa electric cooperative na kanilang ibinuo. At hindi yung ibang electric cooperative na manager na mag-uupo dito batay sa paglalagay ng Energy Regulatory Commission. Bakit? Malinaw naman po na interim yan, pansamantala yan. Malinaw na malinaw. So, ibig sabihin po, hinihintay lang, not most probably hinihintay sa mga consumer owner na kumilos at isulong na simula na ang pagpili ng mga taga-Palawan na miyembro ng cooperative, dear member, dapat kung ikaw ay board of directors, it is necessary na ikaw ay member ng cooperative niyo, di ba?
0: Opo.
1: Yun. Malinaw yun. At given na iba't ibang cooperative organizations sa iba't ibang probinsya itong nandito, hindi sila miyembro ng cooperative, ng Paleco. Di ba? So malinaw yun na violation ka agad when it comes to cooperative. Pwede kang maging official kapag ikaw ay miyembro ng kooperatiba. So malinaw yun when it comes to cooperative, mga konteksto ng cooperative organizing. So yun, baka sa panimulang pagkilos na ito ay magising ating mga kababayan na isulong yung pagsisimulan na rin ng pagpipili ng mga taga-Palawan na board member nitong Paleco.
0: Oo, yun po kasi yun din po ang ano eh, marami na rin po naghihiling na dapat taga dito. Sabi nung taga ERC parang na highly politicized daw yung BOD ng Paleco ng mga nakaraan. Kaya parang yan lang muna. Pero sabi naman ng mga kababayan na iba din, ay mas maganda kung may mga taga-Palawan na yung mag-handle.
1: Exactly, kasi nga, alay ko yan, Palawan Electric Cooperative. Kaya hindi yan, Philippine Electric Cooperative na dapat magdidikta ang Energy Regulatory Commission. This is my personal point of view when it comes to context ng cooperative. Cooperative management and administration, particularly itong electric cooperative natin dito sa Palawan.
0: Yun, siguro po sa pamamagitan ninyo po, eh, sabi nyo nga, ma-approve natin, okay, ma-ano natin yung ating mga consumer, member consumer na tumayo na sa sariling paa.
1: Yun po yun. Yung, meron kami mga signature campaign, kasama po yun, bilang bahagi ng pagbibigay ng maayos sa servisyo ng Paleco. May isang kaming itinusulong signature campaign ngayon aside dito sa ERC 08-2026 RC na case. So baka mula dito sa pagkilos na ito, isa po yung kaya ang isa sa objective nito ay information dissemination and awareness building ng ating mga kababayan na pwede tayong kumilos ng maayos at na naaayon din sa patakaran, hindi kailangan natin mag-disrupt ng transaksyon ng ating sariling kooperatiba.
0: Opo. Last na lang, sir. So, ito ho bang ano ninyo, masusundan pa itong mga pagkilos na ito? Mga ganitong klaseng pagkilos?
1: Tulad po na sinasabi namin, panimula pa lang po ito ng awareness building and information dissemination itong koalisyon dito sa Palawan at ng Powerful People Coalition when it comes to energy issues.
0: Ayun, okay. Sir, maraming salamat po sa time na ipinagkaloob niyo po sa amin. Pasensya na, medyo napahaba. Alam ko, busy rin kayo dyan. Salamat po talaga, sir, ha?
1: Okay, maraming salamat din po.
0: Katropang Ali.
2: Sir Ernie, thank you, ha?
0: Si Sir Ernie, okay. Sa taga Maynila pala yung ano nila,
2: yung Center for Energy, Ecology and Development. So, ayan, Nintay lang natin nakatropang Maikong kasi may maikling programa pa rin sila rito sa labas.
0: May ano ba dyan? May taga-Paleco dyan? May taga-Paleco?
2: Dito sa labas, wala. Kung saan nakapwesto itong ating mga katropa. Wala pang par, pero may prior na ata silang usapan kanina.
0: Okay. Sino yung mga, gano'ng karami yung kasama nila nag-rally dyan?
2: Sige, ipapadala ko lang sa iyo yung larawan na katropa, Mike. Wait lang.
0: Pero sa bilang mo, mga ilan kaya yan? May 100?
2: Tama. Bago pa lang kasi nagsimula ito. Sige. Wala pa, no? Pero nag-aanyaya ito sa kanila. Ang purpose ito, yung mga kasi, bayaran na naman tayo ngayon. So, yung mga nag-walking na magbabayad dito. So, yung parang pinaparinig na doon sa ating mga kababayan. So, narinig mo. Yun ang kanilang ginagawa.
0: Sige, pakinggan natin. Katropang Ali, pakinggan natin.
3: Ayan. Gating po namin ang inyong pakikiisa sa pagkilos sa usapin ng pagbibigay ng maayos, makatarungan at transparent na servisyo ng ating Palawan Electric Cooperative. Gating po namin ang inyong pakikiisa. Meron po kaming ginagawang technical campaign with regards to pagpapababa ng kuryente ng ating electric cooperative. Kasama rin po dito yung mga pagbibigay ng impormasyon at malayang pagbubukas ng impormasyon tungkol sa power sharing agreement na sinusunod ngayon ng Energy Regulatory Commission ng Palawan Electric Cooperative at ng power producer na partner ng ating kooperatiba, Isis Paleco.
2: Okay. Okay. Signature campaign ito kasi nga mayroon naka-forma na pipilapahan doon sa mga magsigisa doon sa kanyang panawagan na yun nga, mapapababa yung bayarin sa kurente sa pamamagitan ng makabago or makakalikasang source ng kuryente, katropang Mike.
0: Yung Ubion Bacillator ni Anda ba nandyan?
2: Hindi ko pa namamatanan.
0: Wala pa. Sila Ma'am Sumagaysay, yung One Palawan Movement, wala din dyan?
2: Wala pa ako namamatanan, katropang Mike. Although may mga personalidad na mula naman sa ating mga NGO dito sa lungsod ng partipan sa talagang ng Palawan tayo na mga namamataan na katropang Mike.
0: Okay. Pero mga gaano karami? Abot ba ng 20, 50 yung mga tao dyan?
2: Sobra naman sa ito ngayon, nasa mga bilang na binabanggit mo. Hanggang mga more or less, nasa ano na dito yung mga nandito. Nasa 30 na ito, katropang bike.
0: Mga sa 30.
2: Kasama na rin kami doon, ha? Kabilang na.
0: Kasama. Hindi, yung ano lang, yung kasama nagrarally lang.
2: Oo. Yan nga, nasa ano, mga 25 o hanggang ano.
0: Mga ganon. Huwag nyo na isali, huwag mo na, hindi ka naman nagrarally.
2: Pero ito, kasi ito, yung pinaka-purpose ito, yung nga, yung pangangalap ng signature campaign.
0: Wala bang mga taga homeowners diyan?
2: Homeowners?
0: Wala ba? Wala.
2: Wala ko na mamataan.
0: Wala ka na mataan, kasi yan. Sige, akala ko meron eh. Sige, katropangali.
2: So, mainit natin sa bahagi nito. Harapan nito ang Palawan Regret sa Partiba. Katropang Mike. So, yan muna, yung mga huli na ganap ngayon dito. Larito ang inyo namang katropa. Katropangali ng Salvatus, XFM News.
4: Servisyong Katropa!
0: Maraming salamat katropang Alison Salvatos. Ayan po yung grupong Center for Energy, Ecology and Development. Nakabase yan sa Quezon City. At nandito na ngayon sila sa Palawan, sa Puerto Princesa. Pakikialam na dito sa usapin ng problema natin sa Palawan Electric Cooperative sa enerhiya. Hindi lang sa Paleco, pati yung lahat ng mga dyan sa service contract na yung gas natin, exploration, papakialaman na rin daw nila.
4: Servisyong Katropa.
0: May mga bagong mga progressive groups
4: Servisyong
0: na pupunta dito sa atin. So medyo yung mga taga-Palawan, medyo hindi sanay sa rally. Kaya ito, pakilala pa lang nila eh. Pakilala. Kaya konti pa lang. Nasa 25 lang to, sabi ni Katropang Ali. Kasi hindi pa ganun ka. Dati nagkaroon din ng ganyang programa. Pero hindi rin masyadong madaming sumama. Yun din yung medyo problema natin. Pag sa Facebook, banat tayo ng banat sa Paleco. Pero pag merong nag-invite na mag-rally tayo sa Paleco, kunti lang nagsama. Okay. Yun ang problema natin. Pero baka nga daw, sabi ni Sir Ernie, baka sa pamagitan ng nila ay mamulat, magising yung mga taga Puerto Princesa, mga taga Palawan sa usapin ng enerhiya.
4: Servisyong Katropa.
0: Tingnan natin kung anong magiging mangyayari. So magkakaroon daw ng dialogue mamaya.
4: Servisyong Katropa.
0: So, meron kasing bagong PSA, no? 10 years daw yung magiging kontrata with the DMCI.
4: Servisyong Katropa.
0: Ng Paleco. So yan kasi meron namang, paano yun, magkakaroon pa ng public hearing.
4: Servisyong
0: Katropa. Yan po, dito sa Inverness, sa Paleco, dito sa Kabayanan, ng mga nakaraan ay may mga area dyan na bihira na rin mag-brownout dito kasi mga insulated wires na yung ano nila.
4: Servisyo.
0: Pero sa maraming bahagi pa rin, marami pa rin bahagi yung mga bare wires, kaya nga marami mga puno, may mga madalas pa rin mag-brownout.
4: Servisyo Katropa.
0: Nakakalungkot lang pagka yung appliances mo ay nasira dahil sa brownout.
4: Servisyong Katropa.
0: Malabo ng mapalitan.
4: Servisyong Katropa.
0: Sabi ko nga yung 65 inches na TV namin doon sa Lusbe, dyan, inuwi ko na dyan sa siksikan. Ipapaayos ko na lang na ano yun eh. Na brownout na eh. Pag brownout tapos biglang balik ng kuryente. Ako talaga naman
4: Servisyong
0: nasira. Yun. Ganyan. Pagka kailangan mo pang magkuha ng engineer, mag-justify, ang dami pang mga ganun, di ba? Ang hirap pa.
4: Servisyong Katropa.
0: Gagastos ka. Pinatantinanong ko kung magkano paayos. Nasa 10,000.
4: Servisyong Katropa.
0: Diba? Gagastos ka pa ng mga ganun kalaki. Pag nasira, hindi naman papalitan ng Paleco.
4: Servisyong Katropa.
0: Tapos pag may mga request tayo ng mga poste, patumba na yung poste. Pagka tagal-tagal dumating.
4: Servisyong.
0: Pagka tagal-tagal mapalitan. Pero sabi ni Kagawa Jonathan Soto, shout out ha, Kagawa Jonathan Soto ha, shout out. Diyan sa barangay Siksikan. kahit na daw matagal, dating din. Kahit na pagkatagal-tagal, dating din.
4: Serbisyo.
0: Diba? Ang tagal, meron tayong resolution nga dyan sa talisay. Madagdagan ng poste yung ng paleko dyan kasi kawayan lang yung nakalagay. Pagkatagal-tagal, until na wala pa rin.
4: Serbisyo.
0: Diba yun ang nakakalungkot dyan? Kaya minsan, di mo rin masisi yung mga tao. Sasama na dyan sa mga ganyang kumairalis, sumasama na din.
4: Servisyo.
0: Di mo rin masisi na magalit sa paliko yung tao. Kasi nga, meron din talagang kakulangan.
4: Meron
0: din talagang pagkukulang.
4: Ay
0: sabi natin, hindi nga perfect yung ano. Pero yung ano lang ba, yung mapuntahan mo lang, yung may request na ganito, puntahan mo doon, i-check mo doon. Tapos palitan mo ng, ano, ng poste.
4: Servisyo.
0: Yung mabilis ba, yung quick response team, dapat meron kayong quick response team.
4: Servisyo.
0: Pagkatagal-tagal, pero dating din. Kagawad Soto. Yung natutunan ko kay Kagawad Soto eh. Kahit na daw matagal, dating din.
4: Servisyo.
0: Pero hanggang ngayon, wala pa dumating eh. Alaga naman o.
4: Servisyo Katropa.
0: Kaya yan, yan ha. Meron ng mga groups na galing Maynila. Pumapasok na dito sa atin.
4: Servisyo.
0: Dati, mga local groups lang. Ngayon, galing Maynila na yan.
4: Servisyo.
0: Alam mo naman yung mga progressive groups sa Maynila, iba rin talaga pag nakipaglaban.
4: Servisyo Katropa.
0: At yan ang pagbumuhay ng damdamin ng mga palawin nyo. Alam na nila kung paano mangbuhay ng damdamin.
4: Servisyo.
0: Di ba? Ka-Jerwin Castigador, kagawad.
4: Katropa.
0: Oh, yung mga kaibigan natin sa Maynila, magagaling yan sila eh. May kaibigan nga ako, organizer ng kadamay sa Pampanga.
4: Servisyo.
0: Kaibigan namin ni Paring Rosie Pangilinan.
4: Servisyo.
0: Magaling mag, ano yun, mangbuhay ng mga damdaming patay.
4: Servisyo Katropa.
0: Diba? Para yung mga problema ng pamahala, problema sa gobyerno, sa mga ganyang servisyo, kaya po ang kailangan na ng taong bayan na talagang magising.
4: Servisyo Katropa.
0: Yung mga tagay Manila na andito na, so gigisingin na raw tayo para mamula tayo sa katotohanan.
4: Servisyo.
0: Na dapat hindi lang sa Facebook tayo nagre-reklamo.
4: Servisyo.
0: Pagkos sumamas tayo sa kanila sa kalsada.
4: Servisyo Katropa.
0: Yun ang titingnan natin kung kakayanin ba nila, magbabago ba ang pananaw ng ating mga kababayan na yung iba nag-aantay lang ng raffle.
4: Servisyo.
0: Diba? Pagka may general meeting ang paliko, raffle yung inaantay eh.
4: Servisyo.
0: Ay talaga naman, nanalo ba kayo sa raffle yung nakaraan? Alas 10:01 na mga katropa!
4: Servisyo katropa!
0: Ang ating oras at itpo sa inyo ng Santon plus herbal soap. Talaga naman. Alam nyo ba itong Santon plus herbal soap natin? Meron pong Moringa Oliveira Leaf Extract. Ha? Yung Moringa. Alam nyo yung Moringa? Yung ano yan? Yung malunggay. Tama ba, sir? Di ba? Moringa, malunggay? Baka magkamali tayo. Di, tama yun, tama yun. Magaling yung ano niyan, yung mga properties niyan. Meron yung bacterial properties. May mga antibacterial properties tumutulong para yung matanggal yung mga acne sa ating balat. Yan, yung dark spots, yung pimples, yung blackheads, yung supports anti-aging skin effects. Yung talaga naman, papabatain tayo nito ha. Itong sabon na ito, babata ka pala. Magiging... Siyempre, magiging maganda yung balat mo eh. Ha, magiging maganda yung balat mo. Babata ka nito, ha. Santon pa, Serbal Soap. Mga katropa, ha. May dahon na ng malunggay, ha. May malunggay leaf extract ito. Meron pang karika, papaya fruit extract. Aba naman! Alam niyo naman yung papaya. Grabe yan magpatindi ng, ano, ng kutis natin. Yung mga wrinkles. Tanggal ang wrinkles yan dahil sa papaya. Ah, karika papaya fruit extract na yan. Ah, mga katropa, malunggay, daw ng malunggay, tapos may papaya pa. Napakaganda ng kutis natin ito, ha. Ah, babata pa tayo yung mga guhit-guhit sa ating noo. Mawawala. Ah, kaya ano pa inaantay ninyo, ha? Bumili na po ng Santon Plus Herbal Soap, mga katropa!
4: Servisyo!
0: Bibilihan sa mga kapartner natin ng mga pharmacy dito sa Southern Palawan nga. Buksan nga natin ito. Sa Southern Palawan, buksan natin ang listahan. Diyan po sa Aburlan Drugstore, sa Farangas Pharmacy, sa Nara, sa Ching's Drugstore, sa The Generics Pharmacy. Meron din sa Brooks Point, sa Rich Med Shop, sa Socrates Pharmacy, sa Baker Pharmacy, sa Braille Pharmacy, sa Batarasa, sa Alena Pharmacy, sa Twinson Pharmacy, at sa Hyde's Drug Store, sa Rizal, sa Ragondon Pharmacy, sa Quezon, sa The Generics Pharmacy, at sa Santan Drug Store. Yan po, ha, Santon Plus Herbal Soap, mga katropa.
4: Servisyo katropa.
0: 4 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Sa ating pagbabalik, atin ang pupuntahan ay yung atin pong mga nagbimisit sa atin po sa ating Facebook page. Ay mahingi ng tulong at saka may mga pinapaabot na mga impormasyon. Huwag po kayong aalis. Magbabalik po kami. Saglit po lamang.
4: Servisyo katropa.
5: XFM.
4: Sister Pain.
6: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Supple Plus Gold.
7: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-uulsef. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
4: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Southland Plus Coffee Mix.
8: Ako si

0: Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
10: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
13: Santon Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan
13: sa sakit ng katawan.
15: Santon Plus Herbal Oil.
9: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri
16: ng sakit. Honeyload ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse. Sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Kakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
18: XFM.
13: Serbisyong Katropa. Katropa.
19: Balik tayo sa ating pong serbisyong katropa. Sa ngalan pa rin po ni Katropa Gerald Galis, ako po ang inyong nakakasama pansamantala, Katropa Mike Escote. Pakitawagan mo na sir, yung isang ano natin sir. Habang binabati ko itong si Albert Juanites Endrico. Good morning po sir, tanong lang po, Isa po ako na padpad sa El Nido. Taga-Puerto pa ako. May problema po ako dito sa hotel na pinapasukan ko kasi low season ngayon. Kahit ano na lang po pinapagawa sa akin. Ilipat po ako nila sa kusina, manighugas ng plato. Tinanggihan ko kasi di ko alam ang trabaho na binigay nila. Number ko po, hingi lang po ng advice. Tama po bang ginagawa nila sa mapansin ang aking hinain? Low season nga ngayon eh, tag-tatlong day off yung kaibigan ko. Nag-resign na lang, tag-tatlong day off eh.
15: Servisyo Katropa!
19: Kung ano naman, para sa akin naman, kung mawawala naman ako na ng trabaho, kaysa naman, i-layoff ka. Kasi low season eh. Ako, naghugas din ako ng plato nung college. Sa tita ko, may karinderya si Titaglo. Titaglo Binabidis dyan sa Purukuwaran, sa Tinigiban. Naghugas ako ng plato. Para bago, libre ng tanghalian. Nakakalibre na ako ng tanghalian. Hindi, pero yung ano ko ba, kung ayaw mong trabahuin kasi, siyempre, ipapa-day off ka ng ano mo, ng kumpanya. Ano ang mas gusto mo? Merong maghugas ka ng plato at may trabaho ka? O mag-day off ka ng tatlong araw o apat na araw?
15: Servisyong Katropa! Okay,
19: para sa akin, kung hindi naman na... mas gugustuhin ko na maghugas ng plato kaysa naman na wala akong trabaho.
15: Servisyong Katropa!
19: Yun ang ano doon eh. So, para sa akin, walang problema ang paghugasin ako ng plato. Sige, ganun. Halang kumpanya. Sige, huwag ka magugas ng plato. Pero, huwag ka. Di off ka muna.
15: Service.
19: Low season tayo eh. Para sa akin, gawin mo. Hugas ng plato.
15: Service.
19: Walang problema yan. Magugas ng plato. Oo. Yun na lang. Siguro. Hindi, may picture dyan. May picture. I-blurred mo lang, sir. Dyan sa may sinin siya picture dyan sa ano natin. I-blurred mo lang yung picture nandiyan sa tawag nito sa messenger natin. Sandali ha, dito isend ko sa'yo. Ayan, doon sa Telegram, sir. Sinend ko na. Ayan. Lambiday! Good morning, Sir Mike! Norvalio din, sir. Bati mo naman kami dito sa Barangay Iraan, Rizal. Ayan, salamat po, ha. Hana Diaz! Thank you! Pakiblurred mo lang, sir, ha. Hindi muna natin ito pangalan na itong... nandiyan na ba sa linya? Nasa kabilang linya na si Concerned Citizen. Magandang umaga po. Live tayo sa programang Servisyong Katropa. Si Katropang Mike Escote po sa XFM Palawan. Magandang umaga po.
20: Hello po. Magandang umaga po, sir.
19: Opo. Hindi na po namin kayo papangalanan. Kayo po ay isa pong Concerned Citizen. Meron kayong minisis po sa amin sa amin pong page. Bali, ano po ang pinaka-concern ninyo, ma'am?
20: Nangyari kasi ay naganap ito sir nung Friday night.
19: Mm-mm.
20: Sa June 1, so mga July.
19: Opo. Meron pong isang meron kayong nakitang
20: yes po.
19: Paki blood mo pa, maano pa sir? Manipis yung blood mo. Sir Ken, manipis yung blood mo, makikilala pa eh. Handa lang ma'am ha. Kapala-kapalan mo pa, manipis pa yan masyado, maano pa yan eh. Pati yung baka yung ano eh, yung kanyang belt nung katawan. Anahan mo pa na konti ha, kasi hindi pa natin nakukuha yung panig na eh ha. Pagka nakuha natin yung, pati yung pangalan niya, baka ano, para pag nakuha natin yung panig niya, saka na natin ni ano. Sige po. Ayan, medyo okay na yan. Ma'am, ito pong napicturean ninyong isang kawani ng Philippine National Police Camo.
20: Yes.
19: Hindi muna natin babanggitin yung pangalan, ma'am, ha? Dito sa isang painuman sa Puerto Princesa, tama po ba?
20: Yes po, sir. Okay.
19: Nung sabi nyo, Friday po ng gabi. Pakikwento nga po, ma'am.
20: Pumunta kami, sir, sa J1 mga around 11 na po yun ang gabi.
19: Mm-mm.
20: Tapos, maya-maya, may napansin ako doon sa unahan, malapit nga sa pintuan niya na sa picture na yan,
19: mm-mm,
20: na nakatayo siya.
19: Mm-mm.
20: Tapos, tininan ko yung damit niya. Sabi ko, parang ano man to, parang uniform ng PNP, yung pang-upper niya.
19: Mm-mm.
20: So, ang ginawa ko, hinayaan ko muna siya, sir. So,
19: mm-mm,
20: maya-maya, lumabas siya. Tapos, after no, siguro mga ilang minuto, bumalik na naman siya sa loob.
19: Mm-mm.
20: Yun, tinignan ko na talaga. Tapos, nag-try ako lumabas,
19: mm-mm,
20: para makita ko. Eh, nagkataon din na pumasok din sa doon sa may smoke dance floor na. So, hiniyaan ko po na. Then, nag-CR ako, sir. Na nag-CR ako, sakto papasok ako na CR. Kasi unang maladaanan yung ano eh, yung CR ng lalaki bago yung babae.
19: Opo, opo. Mm. And then, nandun siya. Nakita mo siya.
20: Yes, sir. Palabas na siya ng CR. Tapos nakita ko siya. Nakataas pa yung damit niya. Nakikita pa ngayon yung chan niya eh. Tapos, tinignan ko. Tapos sa may kaliwang bahagi ng ano niya, ng kanyang itong braso, may logo ng TNT. Tapos may pangalan. Yung pangalan, sir, hindi ko pa siya masyado napansin. Hindi ko pa siya masyado agad nabasa kasi nga mabilis lang. Parang salubong lang talaga eh.
19: Opo, opo.
20: Tapos yung nagkaroon ako ng pagkataon na picturean siya nung nakabalik na ako from CR.
19: Mm-mm.
20: Then sinikreto ko lang siya picturean. Tapos sinandal ko rin po siya doon sa may dance floor.
19: Opo,
20: tapos
19: opo.
20: Doon ko na po na napansin yung pangalan niya na nga po.
19: Huwag niyo muna babanggitin yung pangalan, ma'am, ha?
20: Mm-hmm.
19: Opo, oo. Tapos so, po.
20: Siyempre, sir.
19: Mm-mm.
20: Siyempre, sir. Kasi pagka ganyan, ang pagkakaalam ko kasi, dapat pag ganyan, lalo na pag may mga logo ng yung mga damit.
19: Mm-mm.
20: Kasi pagkakaalam ko kasi, sir, parang bawal ata yan na pumasok sa bar.
19: Opo, opo bawal po. Tapos, yan, bawal. Mm. Unless may operation sila doon.
20: Kaya nga, sir, yun nga rin po yung naisip ko. Tapos ang isa pa napansin ko, kasi yung damit niya, yung upper niya, hindi siya tugma doon sa short na sinuot niya. So kasi yung mga polis kasi, di ba, yung ganun yung upper nila, madalas, yung suot nila yung slacks, naka-black shoes pa nga yan eh.
19: Opo, opo, opo. Mm-mm. Oo.
20: So parang, ano siya, sir, eh, napapansin ko talaga na nakainom na siya, tapos asin talaga nagpapadisplay siya dun sa may, ano, sa may tabi ng pintuan, pagpapasok ka na talaga dito sa loob.
19: Mm-hmm. So, na-intimidate ba kayo? Parang ganon?
20: Hindi naman, sir. Ang ano ko lang talaga doon, kasi dapat, pag mga ganyan, hindi ka dapat pumapasok sa bar na nakainom, tapos suot-suot mo pa yung ganong
19: uniform.
20: Damit.
19: Opo. Yeah. Oh, pero in fairness, sa ano na po ito, sa tao na ito na nakasuot ng pang-pulis, hindi pa natin alam kung talagang pulis siya o baka nahiram lang ng damit or ano, wala din naman siya na hindi naman siya ng gulo.
20: Wala naman, sir, hindi naman siya ng gulo.
19: Hindi naman siya ng gulo.
20: Yung actuation.
19: Yes
20: po. Yung actuation niya kasi, sir, talagang alam mo yung hindi parang hindi pulis na.
19: Parang astig, parang ganun. Oo, yung sabi niyo para nakataas pa yung damit.
20: Isa pa rin naisip ko doon, sir, baka iniram niya lang yung damit na yon nagpagawa siya ng ganong damit.
19: Mm-mm.
20: Pero kasi bawal pa rin talaga yun, sir, kapag papasok ka ng bar.
19: Kaya nga. O kaya baka may kamag-anak na pulis, sinuot niya. O pwedeng ganun. Pero i-verify natin ito doon sa Philippine National Police para malaman natin kung siya talaga ito or yung damit ay kinuha lang, i-verify po namin ito. Yung pangalan po na nabigay niyo na rin sa amin sa page, although hindi pa natin binanggit, pero i-verify na po namin ngayon para malaman natin kung siya ba talaga ito o hindi. So, ang pinaka-concern niyo lang po, ma'am, dapat kung yung uniform ng pulis ay huwag susuotin sa loob ng painuman.
20: Yes po, sir. At saka ano na rin yan, sir, parang magpala na din o paalala na rin sa iba na kapag nakainom o ganyan na hindi naman dapat kasi sinusuot yung mga ganyan damit.
19: Okay.
20: Sige. Kung hindi naman duty o walang operation.
19: Opo, tama naman po yun. Pagka hindi ka walang operation, wala namang ano doon, eh huwag kang pupunta. Hindi naman sumayaw, hindi naman ito sumayaw? Sumayaw ba sa dance floor?
20: Hindi ko napansin, sir, kasi may mga nakakausap siya doon sa ano sa dance floor. May mga kilala siya eh. Hindi ko na rin kinausap yung mga kilala niya. Hindi na rin ako nagtanong.
19: Mga lalaki din.
20: So baka makahalata. Mga lalaki din, sir.
19: Hindi naman mga... Baka pulis din. Hindi naman.
20: Hindi ko masyado maano, sir, kung pulis ba yun o mga civilian.
19: Okay. Sige.
20: Pero parang mga mukhang hindi naman mga pulis yung nakakausap niya.
19: Ay, nakakausap niya. Hindi naman mukhang pulis. Siya lang, ano... Oo. Di bali po, ma'am, ay bi-verify po namin ito. Mukhang may CCTV naman yan doon, eh. Sa G1. Oo. Pwede namang ma-verify yan doon kung baka may mga kasama po siya doon. Sige po. Ma'am, marami pong salamat sa binigay niyo pong concern ninyo para maiparating din natin sa Philippine National Police, ma-verify para kung totoong police nga ito, ma-disiplina ba? At wag niya na kasi
20: yes, sir. Yes, sir.
19: Oh, nakakahiya naman na papasok doon, naka-uniform pa, 'di ba? Bawal 'yun eh.
20: Yes, sir.
19: Oh, nang wala namang ano, nakita mo bang ano, tumungga ng alak, hindi naman.
20: Hindi ko nakita, sir. Kasi, sir, ang nangyari kasi noon, panay kasi siya labas siya ng labas, kaya nga pasok na naman siya.
19: Di mapakali.
20: So, hindi siya kapagalit siya. Hindi ko alam kung may hinihintay. Tapos lagi siya nakatingin sa phone niya.
19: Okay. So yun lang din naman talaga. Ano niya? Yung hindi mapakali. Wala namang ano? Wala namang kayong ano? Kung may baril o ano? Wala naman?
20: Wala naman ako napansin, sir.
19: Wala namang napansin?
20: Ang naano ko lang talaga yun lang yung damit niya.
19: Oh, okay. So tapos yung short niya parang brown, no? Brown?
20: Brown yung short niya, sir.
19: Oh, parang meron siyang ano, parang may jersey siya eh. Parang dinubli niya lang yung kulay blue na damit.
20: Ano siya? Hindi ko masyado napansin, sir, eh, kung nakadubli yan o ano eh.
19: Kasi parang tinitingnan ko dito sa send mo na picture, parang meron siyang parang may jersey tapos din ang ano lang, pinatungan ng kulay blue na damit na ano, ng pangpulis. So, di ba, mabiverify naman natin ito doon sa pangalan na binigay mo na nakalasulat, mabiverify naman natin. Sige po, ma'am. First time nyo lang ba ito nakita sa G1 siya?
20: First time ko lang, sir, nakita, sir. At saka, bira lang din talaga ako pumunta sa G1, sir. Nagkataon lang talaga na
19: nandun
20: siya and nandun din ako. Kaya,
19: Pero hindi ka naman nakaramdam ng takot nung makita mo siya?
20: Wala, sir, wala.
19: Wala naman. So, hindi rin naman siya, di naman siya lumapit sa inyo.
20: Ay, wala, sir, hindi, sir.
19: Doon lang talaga concern niyo sa damit, sa pagsuot ng damit na...
20: Yes, sir, ano. Sa damit, yes, sir.
19: Ayan, sige po. Marami pong salamat sa information na pinagkaloob nyo sa amin, ma'am. At yan po, ano po namin sa PNP. At kung dito ba yan, taga city ba yan, o taga province ba yan, i-verify po namin po, ma'am. Maraming salamat po, Madam Concerned Citizen, sa information na pinagkaloob nyo sa amin.
20: Thank you, sir.
2: Servisyo Katropa!
19: Ayun, so, yun na naman concern ni ma'am, na sana yung damit ng ano, ay huwag gamitin doon sa painuman, huwag suotin. So ngayon, hindi pa natin alam kung itong police na ito, may pina-verify din tayo. So, hindi pa natin alam kung siya yan, at kung sinuot lang yung damit niya sa unang information na sa verification natin, may ganong pangalan na naka-assign sa isang munisipyo. So ngayon, kaya itatanong natin doon sa hepe ng PNP na yon, sa munisipyo na yon, Kasi may tinawagan tayong pulis, pakitanong mo nga kung may ganyang pangalan. Meron daw. Oo, at sa munisipyo naka-assign. Pero itatanong natin kung siya ba ay pumunta ng J1 noong Biyernes ng gabi.
1: Servisyo.
19: At saka kung makita naman yan sa roster ng ano eh, i-research pa natin sa kung kamukha niya itong picture na ito. Or kung yung kanyang damit ay ginamit lang din.
1: Servisyo.
19: So yan ang aalamin natin.
1: Servisyo.
19: Alamin po namin yan ha. Meron na tayong initial na information kung saan naka-assign yung pulis na nakasulat yung apelyido sa damit na yan. Hindi lang natin alam pa kung siya nga talaga yan. So, follow up na lang natin ito.
1: Servisyo Katropa!
19: So, follow up natin ito. So, in fairness sa pulis ha, walang ginawang hindi nang gulo, hindi nang intimidate, pusa, pabalik-balik, labas ng labas, yun lang. Parang hindi lang mapakali, may titignan yung cellphone, yun lang. Ang concern lang dito, yung pagsusuot ng uniforme ng pulis. Yan, yun lang pinaka-concern, walang ibang concern. Siyempre, pagkakalam natin mga kababayan, bawal ka magsuot ng uniform ng pulis. Alam ko rin ganun eh, merong pinagbabawal 'yan eh, yung magsuot ng uniforme ng kahit saan, basta't mga men in uniform, ha? Bawal po 'yan eh, ha? magsuot ng uniforme ng ano, uniforme sa painuman, ha? Mga katropa. So 'yun ang yung ano natin. Yan ang alam talaga natin, bawal yan. No? Meron yan silang pati nga yung costume daw eh. No? Sa costume, pinagbabawal din yan. Yung ng PNP, yung gamitin sa costume, bawal yan eh. No? Bilang costume, sa mga party, bawal yan eh. Ay lalo na kung dyan sa painuman, bawal talaga yun. Kung hindi naman siya autorisado, halimbawa lang, hindi yan pulis. Gumamit lang ng sinuot niya lang yun. Bawal dyan sa Article 179 ng Revised Penal Code, yung pagsusuot ng uniforme o ng anumang law enforcer ng hindi autorisadong individual. So sana nga lang, hindi yan siya. Pero pag yan siya, nako, yari. Pag siya yan, baka ma-sanction siya dyan. No? Yan ang... Sana lang, ipanalangan niya lang na hindi talaga yan siya. Ginamit lang yung uniforme niya.
1: Servisyo Katropa!
19: Yan ang sana-sana ha, sana. I-research natin ito. Tropa. May nakuha tayong information na ito raw ay taga-munisipyo. So, sir,
1: Tropa.
19: Kung ikaw ay pumunta ng J1 nung Friday, ikaw yung hinahanap namin.
1: Servisyo.
19: Kung hindi naman ikaw, tanungin mo yung mga kapamilya mo, sinuot ba ang uniforme mo?
1: Servisyo. Katropa.
19: Baka may sumuot ng uniform mo eh.
1: Servisyo. Katropa.
19: Pagalitan mo na.
1: Servisyo.
19: Pero titingnan natin kung ito siya nga ito.
1: Servisyo.
19: Ariel Yayen Arzaga, good morning Sir Mike. Batiin ko lang ng happy birthday si Nanay Feli Eleuterio ng Sitio Tagbarungesa. Shout out din kay kina Ana, Arian, Chris, Ate Lovely at Kuya Toto na always nakikinig sa tindahan. Salamat po. Dayen Mungaya, gandang araw katropang Mike. Vicente Palan, hello katropang Mike. Genesis Almirol, hi, good morning idol, pakibati naman dito sa barangay Mauyon, taga Panglaba ako, hihirap, walang asawa. Kasawa ka na. Diyan ako sa Mauyon dati, diyan sa JIL Mauyon, nagpasyal ako diyan eh. Dati kami ni Pastor Dondon dati. Boss Asta. Good morning Sir Mike. Pa-shoutout po sa mga taga-barangay Oring-Oring, Brookswind, Palawan. Sa mga taga-barangay Bulalakaw, Batara sa Palawan. CH Martinez, Sir Mike, next ako cool ha. Si CH Martinez na yung isunod mo, Sir. Meron siyang ano eh. May panawagan siya. Pang ilan ba siya? Sige, pakisunod mo na siya. si C.H. Martinez. Eh, ikaw na nga yung kasunod, ma'am. Ikaw na yung kasunod. Kasi yung may nangutang daw sa kanya, na-block na, ipapanawagan niya lang. Oh, si C.H. Martinez, paki-ano mo na, sir, nang mula dyan sa... malakas tayong napapakinggan dyan, ha? Sa Labog, Espanyola. Yung estudyante ng kapatid ko ay nakikinig dyan. Si C.S. Martinez from Labog, Espanyola. Ma'am, magandang tanghali po. Live po tayo sa XFM Palawan.
4: Good morning po.
19: Oo, good morning po, ma'am. Meron ho kayong... ito pang pangalan nyo talaga, C.S. Martinez?
4: Elaine po. Actually, Elaine. Pero Chloe po yung gamit ko sa Facebook.
19: Ayun, Chloe pala. Opo. Sino ba itong nangutang sa'yo at ayaw nang magpakita sa'yo? Blina ka na?
4: Ano po, sir? Gimblock po ako pati po ng asawa niya kasi nag-chat lang naman ako dun sa asawa niya na baka pwedeng isettle na yung utang.
19: Paano ba nagka-utang ito? Ano ba? Kaibigan mo?
4: Ang friend ko po siya sa Facebook.
19: Friend mo sa Facebook pero hindi mo friend sa personal.
4: Yes po, pero may mutual friends po kami kaya po nagtiwala ako.
19: So paano po ba siya nangutang, ma'am? Paano ba?
4: Saturday pa lang po last week, naghahiram na po siya sa akin. Una pa lang po 500. Nung sabi ko po sa kanya is wala pa akong pera kasi ganito ganyan, so nagdahilan ako kasi nga meron pa naman akong pera pero nagdahilan ako. So ngayon, pilit siya ng pilit. Nung Monday, nagpadala na ako sa kanya ng 500 kasi ibabalik niya lang daw ng hapon. Kasi maglo-loan daw siya sa bangko ng 50,000 kaso kulang yung panghulog niya. Tapos ngayon po, pinadalaan ko siya ng 500. Tapos nung hapon, sabi ko sa kanya, baka pwede niya na ibalik kasi kailangan ko na nga. Sabi niya sa akin, ano daw po, parang nagdagdag siya ulit kasi parang may, ano ba to? Parang may game proposal sa kanya yung bangko na pwede niyang dagdagan, gawin niyang 100,000. Pero magbayad siya ulit, magdagdag siya ulit, parang ganun. So parang nagdagdag po siya ulit sa akin ng 1,000. So bali 1,500 na po.
19: 1,500 na. So magdi-deposit siya ng pera. May meron naman pala siyang pera. Magdi-deposit siya ng pera. 100,000.
4: Parang nag-loan po kasi siya sa bangko.
19: Nag-loan siya.
4: Opo.
19: Nag-loan siya ng 100,000.
4: Opo.
19: Pero bakit kailangan niya pang mangutang?
4: Processing fee daw
19: processing
4: po.
19: Processing fee?
4: Yes po.
19: Processing fee yung 1,500?
4: Yes po.
19: Okay. So nanghiram siya ng 1,500 sa'yo pang processing fee?
4: So, tapos, nung Merkulis po ng hapon, sabi ko sa kanya, ibalik niya na kasi kailangan ko na nga. Kasi pang grocery ko nga ng mga gamit ng bata. Kaso sabi niya, baka daw pwede Friday ng hapon. So sabi ko, sige, last chance na lang yan, pero ibalik mo na. Tapos, dumating na po yung Friday ng hapon, nag-reason na naman po siya. Sabi niya po, is 24 hours daw po bago papasok sa ATM. So sabi ko sa kanya, nakaloon na rin naman kami sa SS dati. Baka sabi ko, baka pwede bukas ng umaga, meron na yan. Sabi ko kasi walang office yung mga bangko ngayon eh, Sabado Linggo. Tapos, dumating po yung Sabado, sabi niya, 7 to 8 p.m. daw po, magsisend na siya ng pera. Tapos, nung gabi, ginachat ko na po siya, gimblock niya na po ako.
19: Nako, yun na. Meron ka bang cellphone number niya? Natatawagan pa ba yung cellphone number niya? Wala na rin?
4: Natatawagan po, pero pinapatayan niya ako.
19: Ibigay mo nga yung cellphone number sa amin para tawagan namin.
4: Tapos po, yung asawa niya naman, kasi ging reach out ko ba? Sabi ko, para masettle, gimblock din po ako. Kasi sabi niya, hindi niya naman daw ako kilala. Sabi ko, nagpakilala ako na yung asawa niya nga may utang sa akin. Tapos sabi niya, basta tapos magpalit na po siya ng pangalan sa Facebook.
19: Nako, nagpalit na. Yung babae, yung nag-utang sa'yo.
4: Yung lalaki po yung nag-utang,
19: Yung lalaki yung nag-utang pala.
4: Opo, tapos yung gin-reach out ko yung babae.
19: Oo.
4: About doon sa utang. Tapos gin-block niya na po ako. Lahat po ng account ko, gin-block niya ako.
19: Naku. So, pero itong lalaki na ito, nakita mo na ba ito?
4: Wala pa po, pero sa Messenger lang.
19: Sa Messenger, nagkausap na kayo sa Messenger?
4: Yes po, pati sa number.
19: Sa cellphone number. Sabi si Singer, nakita mo yung mukha niya.
20: Nag-send na po siya ng picture, pero ayaw niya po kasi mag-open cam.
19: Nako, patay tayo dyan.
20: Tapos may mutual friend kami, tinanong ko, so sabi niya nga, confirm na siya yun.
19: Taga saan daw yung lalaki na yun?
20: Taga Siksikan po, may pwesto din po sila sa Siksikan.
19: Taga Siksikan, saktong-sakto. Yes, sa kagawad ako ng Siksikan. So ipapatawag natin sa barangayan.
20: Yun nga po eh, kaso po nandito pa po sa Spanyola, so baka mga 20 pa ako bababa.
19: Ano, yung, kahit yung pangalan lang, wala mo na apelyedo, anong pangalan?
20: Raymond po.
19: Raymond. Saan yung pwesto niya dyan sa Siksikan?
20: Parang sa harap po ng ng palingke.
19: Sa harap ng talipapa. Anong tinda, ano ba tinda niya?
20: Wait lang po, may mga itlog, gulay, bigas, basol.
19: Ganon. So ngayon na si Raymond ay nasa Siksikan.
20: Yes po, sila po ng asawa niya. Tapos ano po, nagpo-post pa nga po yung asawa eh. Tapos ano, feeling blessed, tapos yung utang niya hindi niya babayaran. Tapos gin-block niya na po ako.
19: Si Sir Raymond, oo. Pakibigay mo yung ano ha, yung number, cellphone number. Yung full name mamaya sa page, pakibigay mo para pagkatapos itong programa, pupunta, hanapin ko doon sa Siksikan. Oo, para mapapuntahan namin ni Kagawa Jonathan Soto yan, maano natin. Sige, sige ma'am, siguro mandadidinig tayo sa Siksikan ngayon eh. Manawagan po kayo kay Sir Raymond.
20: Hi sir, sana po ibalik mo kasi alam mo naman yun na kailangan ko. So yun, kasi nga po, single ma'am.
19: Single ma'am ka?
20: Yes po.
19: Hindi ka naman niligawan ni Sir Raymond?
20: Hindi po kasi, may inaalok nga po siya eh.
19: Anong alok niya?
20: 10,000 weekly daw po.
19: 10,000 weekly?
20: Basta sagutin ko lang daw siya. Sabi ko, hindi naman ako yung tipo ng babaeng ganyan.
19: Nako, ibig sabihin, nililigawan ka pala.
20: Hindi naman po ako pumayag kasi alam ko naman po yung mga ganyang lalaki.
19: May misis na pala. Di, kaya siguro blina ka kasi nagalit yung misis.
20: Iwan ko po. Hindi ko naman po siya sinagot eh. Hindi ko naman po siya pinayagan.
19: Ibig sabihin itong si Raymond na taga Siksikan, niligawan ka.
20: Gusto niya daw po akong ligawan, pero sabi ko, ayoko.
19: Niligawan ka, nung inutangan ka pa.
20: Yes, it's summer.
19: Talaga naman,
20: Ang kapal nga po ng mukha eh. Sabi niya po, ha?

0: Ano ka na niligawan?
1: Ano, may parang may Facebook kasi na ano, yung group na dating app.
0: Oh, dating app, doon kayo nagkita.
1: Parang may mga kabardagulan kami doon tapos nakisali siya.
0: Nakisali siya. Oh, so
1: tapos una po, naghahanap siya ng babae. So binigay ko naman sa kanya yung babae ng ex ko.
0: Nako.
1: So sabi niya, ayoko ng ganyan kasi nanghihingi agad ng pera.
0: Ay,
1: tapos gago, sa akin pala siya manghihingi ng pera.
0: Nahingihan ka na, dali ka, nahingihan ka ng pera.
1: Diba? Oh. Sabi ko nga sa kanya, ibalik mo sir kasi ayoko na sa sunod masira yung tiwala ko. Sabi niya, hindi ko naman sisirain yan. Sabi niya, para sa halagang 1.5, sirain ko yung pangalan ko. So ngayon po, sinira niya na talaga yung pangalan niya.
0: Ayun, itong si Raymond. Hindi ba yan sa, ano, sa page ng Palawan Walker? Hindi doon?
1: Nakita ko po na po siya doon. Naghahanap po siya ng Night Talk.
0: Oh, sa Palawan Walker?
1: Oo, nakita ko siya doon. Pero hindi ako nakasali doon sa Joy, sa group na yun.
0: Oh, hindi ka nag-join. Hindi ka naman doon nag-ano.
1: Hindi, sa dating app lang.
0: Sa dating app. Doon sa Palawan Walker, hindi ka nagko-comment?
1: Wala. Nakita ko lang yun na dumaan sa FYP ko, pero... Kasi nung sinerge ko yung pangalan niya, lumabas siya doon na naghahanap siya ng Night Talk.
0: Oh, Night Talk. Itong si Raymond, yes. Natagasiksikan.
1: Oo, si Raymond Nakalbo.
0: Nakalbo. Okay, tawagan nga natin ito si, dahil nga si Kagawan Soto ha. Dahil nga tatawagan ko si Kagawan.
1: Sige ko na rin po yung ano, number.
0: Oo, pakisend mo yung number ha.
1: O, pati para... po yung picture.
0: Oo, sige, pakisend mo. Handa lang. Baka may ito si Kagawan Soto. Tatawagan ko ito si Kagawan Soto para ilalapit natin ito kay Kagawan.
1: Sige po, kasi po parang ano pa po ako uwi eh, parang 22.
0: Oo, ito lang ha, tatawag si Kagawan Soto ha.
1: Sige po.
0: Para mailapit natin ito. Nakuha mo na sir yung number niya, ano? Wala. Oo nga pala, yung number, ma-send mo mamaya konti.
1: Nandito na po, na-send ko na po sa
0: na-send mo na. Sige, pakitawagan mo Sir Ken, si Raymond. Ito, niligawan ka na. Inutangan ka pa.
1: Hindi ko naman po siguro pinayagan kung manligaw, kaya po siguro ng istam.
0: Nung binastid mo, saka nangutang.
1: Nahiram po siya 500. Una-una 500. Sumunod 1,000.
0: Ay, akala ko ba may pwesto siya, may tindahan siya.
1: Ano po, late na po siya nalaman doon sa mutual friends namin, ginchat ko.
0: Ginchat po, tapos na...
1: Tapos sabi ko kasi ano, sabi ko, ya, baka kilala mo to. Sabi niya, oo, kilala ko yan. Sabi ko kasi nangutang sa akin, hindi na siya nagbayad.
0: Talaga naman ah. Anong sabi niya nung niligawan ka niya? Ano, 10,000?
1: Ano po, 10,000 weekly daw po.
0: 10,000 weekly? Talagang matindi ha?
1: Tapos 10,000 weekly, tapos 1.5 hindi niya kayang bayaran.
0: Kaya nga eh, talaga naman oh. May ilalapit natin ito kay Kagawan Soto. Magaling ito sa mga ganitong problema. Itong si Raymond na taga-siksikan, niligawan ka, nung hindi mo sinagot, inutangan ka.
1: Yes po, tapos siguro po, aware din po siguro yung babae.
0: Oo, sandi si, ano natin ito ha? Kagawan Soto, magandang umaga Kagawan Soto.
2: Mga katropa.
0: Oh, live na tayo sa Radyo Kagawan Soto ha. Duty ka ba ngayon?
2: Hindi, magano ko. Maghanap ako ng panghauling
0: matin. Kasi ito si Madam, taga-Labog, Espanyola. May ano, yung manliligaw niya, taga-siksikan na si alias Raymond, may pusto daw dyan sa may talipapa. Nung hindi niya sinagot, binastid niya, inutangan naman siya ng 1.5, hindi na siya binayaran. Ano bang pwedeng gawin dito?
2: Punta ka sa barangay. I-invitation natin para naanin sila doon.
0: Ayun. Oo. Matindi ito. Niligawan, tapos inutangan.
2: Eh, dapat
0: sinagot
2: mo kasi
0: kagad. Yan, madam, ang narinig mo si Kagawan Soto, sabi ni Kagawan Soto ay pwede ka pumunta sa barangay i-complain.
1: So, paano po yan? Kasi po parang July 20 pa ako bababa ng puwerto eh.
0: Ay, oh, kagawad, mga July 20 pa rin sa

0: ba? Single mom ito eh.
1: Ay, kailangan kasi ma'am, ikaw mag-personal na mag-file. Kahit na invitation lang para pag-usapan natin, kung kailan niya papayaran yan. Pero, simple lang sana yung problema na yan. Kung sinagot mo yan, kahit pa rin siguro, papautangin na niya, wala nang bayaran.
0: Ang pangako nga daw sa kanya, pag sinagot siya, 10,000 weekly.
1: Oh, kita mo na yan. Wala ka na lang problema.
2: Eh, ang problema po kasi may asawa siya. So ano eh, magiging kabit ako yun, the whole life?
1: Ayun ang problema. Huwag mong magawin yun dahil bawal
0: yan.
2: So, yun nga po eh.
0: Yun pala ito. May kilala ka bang ano dyan? Raymond sa may talipapa?
2: Ano po siya? Tattoo artist?
0: Ayun, nako. Tattoo artist pala ito. Tattoo artist.
1: Pero pala ma'am, mag-file siya ng invitation eh. Kasi invitation lang muna. Para mapag-usapan natin ito. Para kayo mayroon sila ang kasulatan.
0: Yun. Yun, oo. Oh, sige. Ayun, ma'am, narinig mo si Kagawad Soto. Itong si Kagawad Soto, action agad ito eh.
2: Sige po. Ano po? Baka sunod araw na lang pupunta ako.
0: Oh, sige. Ayan. Kagawad Soto, maraming salamat ha.
1: Pero mahabol mo pa yan. Sagutin mo na siya, ibigil ngayon para...
2: Binblock na nga po ako eh.
0: Blinak na siya sa ano eh, blinak na eh.
1: Ayun lang, wala na tayong magagawa.
0: Hindi niya pwedeng sagutin kasi may asawa pala.
1: Ay, yun na, hindi pwede. Madali tayo lang, hindi kami yan.
0: Kaya nga eh. Oo.
2: Yan magiging baliktad pa ang sitwasyon eh.
0: Kaya guys, di ba ilapit natin to kaya no sa ano nga pagbabaan niyo ma'am. Magaling magsiayos ng problema ng mga ganyan si Kagawad Soto, si Kagawad Dalumpinis, tsaka si Kagawad Dukson. Magagaling ang mag-ayos ng mga ganyan problema ma'am.
2: Sana nga po pupunta siya.
0: Yan, yan. Salamat po Kagawad Soto sa action ha.
2: Thank you po.
0: Iyon, thank you. Yan. Di ba naman, paano natin to para mapatawag natin sa barangay at mabalik yung pera mo?
2: Hindi nga po eh. Sabi ko nga po sa kanya, kahit yung 1,000 lang, yung 500, huwag niya na ibalik.
0: Oo.
2: Kaso, ang ending, gimblock niya ako eh.
0: Oo, ayun lang.
2: Tapos po nakarang araw parang nakita ko nagpaayos sila ng harap ng tindahan nila kasi sa post ng babae parang lagi daw silang binabaha.
0: Ay ganoon, laging binabaha. Oo, ang bahain doon sa siksikan yung Golden Tree.
2: Yung pwesto daw nila is ay, parang laging binabaha.
0: Laging binabaha, sabi ni Tylitz Lucio. Okay yan, Wad, panot pala. Eh itong si yung mayroon kaming masipag na bantay bakawan. Tylitz, ano muna ha? Hanapin mo na niya si Raymond. Hanapin mo na dyan sa talipapa natin ha. Madali lang mahanap yan sa siksikan ko na dyan sa siksikan. So, tattoo artist pala ito, si Raymond.
2: Oo, based sa kwento niya.
0: Base sa kwarto niya. Ayan o, sige. Kinokontak namin ma'am yung number na ka Sir Ken, makontak ba natin? Para masingil na natin yung 1,500.
2: Sabi ko nga po eh, ano, sabi 1,000 ko, bayaran lang, 1,000. Na lang nila.
0: Oo.
2: Oh, sabi ko kahit 1,000 na lang kasi kailangan ko nga. Ang ending po, ako po yung nanghiram sa mga kaibigan ko kasi wala na nga.
0: Yun ang problema, nanghiram ka na, wala ka ng pera.
2: Yes, kasi umasa ako doon.
0: Oh, okay. Baka naman na basa ni Mrs. niya yung mga palitan niyo ng mga chat.
2: Ay, bahala po siya, yung asawa niya lang malandi, hindi po ako yung malandi.
0: Oh, so wala ka naman doong mga reply na ano na hindi maganda na yung mga
2: pa-sweet
0: din. Walang ganun.
2: Ang kwentuhan lang po kasi namin is may lupa po yung ano, tita ng ex ko dito sa Labog. Na binibenta. So parang gusto niya po kasing kunin. So sabi niya kahit 200,000 pa yan kukunin ko yan. So sa complete papers. Tapos sa 1,500 hindi niya mabayaran.
0: Sabi ni Sir Jan Sartiga Otea, nakikinig ako Sir Mike. Magaling din ito sa mga magpayo ng mga ito si Sir Jan. Magaling din ito yung mga ganitong problema, magaling itong magpayo eh. Oh.
2: Actually po, na-scam na rin kami before pero wala talaga akong kadalaan, sobrang kabaitan.
0: Naku, ba't ka naman na-scam? Ganun
2: sa
0: din.
2: Wedding house, Sa boarding house din po yun, yung parang sa San Jose.
0: Oo, oo, oo. Hindi so, ba, diba po? Hindi ba nanligaw ulit sa'yo?
2: Babae po yun
0: ah,
2: eh.
0: Ah, babae.
2: Bali, nako. Tatlo po kami yung na-scam. Parang dalawang estudyante from Coron.
0: Oo, nako. Oo. Sabi ni Sir Jan, parang gusto ko din tumawag kay Kagawad Gerald, Sir Mike, para masingil ang taga-bangkaw-bangkaw na may utang sa amin ng 70K. Di nagbabayad. Pwede. Oo.
2: Ay, yun nga po eh. Ito pa po, sir.
0: Oo.
2: Sabi yes. niya, yung taga-massage niya daw, may utang sa kanya na 40K.
0: Oo.
2: So ngayon, ginachat ko siya. Sabi ko, te, seryoso ka ba? Kilala mo to? Sabi niya, oo, ganito ba? Tapos alam mo, wala pa ako sinasabi sa kanya na ging-scam na ako ng sir niya.
0: Mm.
2: Alam niya na yung kwento. Sabi ko, paano mo nalaman? Paano ka nagkaroon ng idea? Wala naman akong sinabi.
0: Aba, nakwento.
2: So, sabi ko, baka kasabuhat ka din.
0: Mm.
2: Kasi based sa mga typing nila, is same lang.
0: Nako, oo. Pero 1.5 lang ba yun? 1.5, madali lang bayaran yung 1.5.
2: Yun nga po eh. Tapos sa taga-massage daw, may utang daw siya kay Raymond na 40K.
0: Na 40K? Sa taga-massage pa siya may utang? Hindi ka naman...
2: Hindi, I mean yung taga-massage siya may utang kay Raymond.
0: Ah, may utang, oo. Oh, hindi ka naman nagtaka, ma'am, na bakit? Sabi mo, may negosyo, tapos bakit ikaw pa utangan?
2: Sir, I mean, nakaraan ko lang po talaga nalaman na may negosyo siya, na may asawa siya.
0: Okay.
2: Nung doon na po sa mutual friend namin na hiningi ko, sabi niya, may asawa man yan, gusto mo i-chat yung asawa niya.
0: Sinat mo nga yung asawa?
2: Opo, ginchat ko po yung asawa regarding doon sa utang. Sabi ko, baka pwedeng pakisettled na agad kasi kailangan ko nga. Yun, gimblock ako agad. Tapos sabi niya pa doon sa isa kong account, di naman kita kilala, bakit kita i-reply? Bigla ka lang nag-chat. Sabi ko, nagpakilala na nga po ako sa'yo, bakit paano? Sabi ko, hindi mo ko kilala, pero yung asawa mo, kilala ako.
0: Paano yan ngayon? Nabanggit po na nanligaw si Mr. niya sa'yo. Di, mas lalong gulo pala ito.
2: Kahit harap-harapan po sasabihin ko sa asawa niya, hindi ko po type. Galing na po ako sa pangit na lalaki, tapos pupunta po ako sa pangit na lalaki.
0: Bakit po ito? Sabi mo, ano naman?
2: Hindi po, sir. Siya po laging nagsasabi. Sabi niya, 5'7 ka pala. Ayaw ko sa 5'7 kasi 5'1 lang ako. Matangkad ka pala.
0: Aba, ibig sabihin, matangkad ka. Matangkad ka pala, ma. Matangkad ka.
2: Kawayan na payat.
0: Kawayan na payat. Oh. Ilan taon ka na, ma'am?
2: 26 po.
0: 26, batang-bata pa. Si sir ay ano, 41.
2: 41, yes.
0: 41, talaga naman. Oo. Nakita kayo sa dating app.
2: Yes, nag-chat po siya sa akin. Sabi niya, baka may kakilala kang ganito ganyan na pwede ko tawagan. Tapos, nang narituhan po siya, sabi niya ako, bugaw daw ako.
0: Narito mo yung kaibigan
2: yung
0: mo?
2: Hindi, yung babae ng ex ko.
0: Babae ng ex mo. Magaling ka rin ha, yung babae ng ex mo yung narito mo ha.
2: Tapos sabi niya, ayaw niya daw kasi, ano, sabi niya, hindi pa ka nagkikita, naghihingi na ng pera. Ano na lang siya.
0: Siya, baliktad. Siya ang naghihingi ng pera sa'yo.
2: Yes, hindi lang hingi ha. Okay lang sana kung hingi. Hindi tayo dumating dito. Kaso utang eh.
0: Utang. Oo, utang pala. Oo. Baka naman yung ano na yun, yung Facebook account na yun, baka hindi yun siya. Baka...
2: Actually po, yung number is being search ko sa Facebook. Siya rin po talaga lumalabas.
0: Siya rin talaga?
2: Yes, pati po sa WhatsApp.
0: Aba, may WhatsApp pa?
2: Yes, may WhatsApp siya.
0: Sinusubukan namin tawagan eh. Sumasagot ba, sir? Hindi sumasagot eh. Tinatawagan namin si Sir Raymond para masigil natin yung ano.
2: Sabi ko nga po, sa bayaran na lang nila kahit 1K para hindi na kami ubabot sa barangayan. Kasi kung hassle sa kanila, mas hassle sa akin kasi may baby ako.
0: Oo nga eh. Ilan taon na po yung baby ninyo?
2: Ang 5 months po yung maliit.
0: Tapos po, ilan 5 months ang maliit, meron pa pala?
2: Yung panganay po is pa 3 years old.
0: Pa 3 years old, nako. Tapos single mom kayo. Mahirap
2: yes.
0: yun.
2: May mga lalaki po kasi hindi makontento sa asawa, kaya ganun.
0: Nako talaga naman,
2: Tapos po, ang ending, niloko din ako. Niloko na nga ako ng ex ko, niloko pa ako ng kaibigan ko, di wala.
0: Nako. Oo. Itong lalaki
2: yes.
0: nito. Oo, kasi nga hindi ka naman niya kaibigan, naliligaw sa sayo.
2: Sige. Friend ko siya sa Facebook.
0: Friend ko sa Facebook, oo. Pero hindi pa kayo nakita personal?
2: Wala pa po.
0: Wala pa. Wala pa pala kayo nakita eh. Wala kayo...
2: Oto-oto nga po eh, oto-oto.
0: Sabi, na-biktima si... Ayun na umiyak na yung baby mo.
2: Yung panganay.
0: Oh, nabiktima si Ate Kagawad ng lihim na utang. lihim na utang. Sige ma'am, punta ka nang ano ng barangay hall. Hanapin mo si hanapin mo si Kagawad Jonathan Soto or si Kagawad Roy Dalumpines o kaya si Kagawad Oscar Roxon. Yan mag-isay makasolve ng problema mo.
2: Sige po.
0: Hindi po, mga kasama ko po mga Kagawad diyan. Tulungan po namin kayo. Punta po kayo ng pagka kung hindi talaga namin ito matawagan si Raymond, hindi sumasagot para kung ano po hanapin po natin doon sa siksikan. Kagawad din po ako doon, ma'am. Sa barangay
2: Siksikan. Sige po.
0: Siksikan.
2: Ano na rin naman po eh, may idea na ako doon sa pwesto nila kung saan banda.
0: Opo, ma'am. I-chat mo ma'am ha. I-chat mo doon sa page namin para mahahanap ko doon sa ano mamaya.
2: Sige po.
0: Kaya lang talagang medyo malaking gulo ito ma'am kasi nabanggit nyo na nanligaw sa inyo. Yung misis niya, magagalit talaga.
2: Mister niya na po may kasalanan doon kasi po dininay nga siya eh. Sabi niya nga, yung asawa niya daw is manluloko, di ba kontento?
0: Ay, ganun.
2: Kaya naging single dad siya.
0: Yun ang kwento nung lalaki sa'yo.
2: Po?
0: Yun ang kwento nung lalaki sa'yo nung nanligaw.
2: Yes.
0: Na single dad pala siya.
2: Oo, na may lima siyang anak.
0: Single dad siya, sabi?
2: Oo.
0: Aga naman nun.
2: Tapos ito pa po, sabi ng taga-massage niya si May, sabi ni May.
0: Naku, ano? Pangalan pa ha?
2: Oo, sabi niya single dad yan siya. Sabi ko, sure ka ba walang asawa to? Kasi baka mamaya gulo to. Ako kasi dumaan ako sa ganyan eh. Ayoko makasakit ng babae. Sabi niya, oo, sure ako ma'am, single dad yan. Sabi niya nga, galanti yan ma'am.
0: Aba, galanti
2: ha? Sabi niya sa kanya, wala naman akong pakialam sa pera. Sabi ko, wala akong pakialam sa pera.
0: At si May utang na 40,000?
2: Oo, may utang sa kanya na 40,000.
0: Yung masahista niya?
2: Opo, pero ngayon po, napagtagpi-tagpi ko, boss, naging detective kunan.
0: Aba!
2: Parang iisa lang po, parang si Mon tsaka si May is parang iisang tao lang.
0: Parang isang tao lang. Itong masahista tsaka si Raymond, parang isang tao lang pala.
2: Yes po, parang yung si May is gumawa lang ng dami account.
0: Naku talaga.
2: Parang dami account lang si May.
0: Si May ay dami account lang na si Raymond or si Raymond, parang
2: yes.
0: Ganon.
2: Oo, parang ganon.
0: Ibig sabihin, hindi totoong lalaki si Raymond.
2: Hindi, I mean si Raymond is totoong lalaki, pero si May is hindi siya babae.
0: Hindi siya babae, parang si May din yun. Parang si Raymond din yun.
2: Yes.
0: Aba, talaga naman na.
2: Kasi mayroon kami napagkwentuhan ni Raymond na wala naman ako pinagsasabihan, pero alam niya, parang based dun sa kwento niya, I mean sa chat niya.
0: Oo, okay. So alam ni May.
2: Oo, na parang may idea.
0: Kasi baka habang minamasahin ni May, si Raymond, ay nagkukwento siya tungkol sa inyo.
2: Hindi na nga daw po eh, kasi parang hindi na sila nakikita about nung simula nagkaroon siya ng utang, parang ganun.
0: Oo.
2: Parang nahiya daw siya magpakita kay sermon niya, pero based dun sa ano,
0: ay,
2: ewan
0: ganun.
2: Po.
0: So, nahalata mo na itong si May, yung kachat mo, ay para yung mga chinachat niya, ay yung chinachat din ni Raymond.
2: Yes.
0: Ba talaga naman ako. Sige, madam, ganoon lang. Kukuntakin namin si Raymond, tapos hintayin ka namin sa barangay Siksikan para mag-formal kung mag-ano doon. Kahit may invite lang natin. Ang kinakatakot ko, pag sumama si Bisis, baka magkaragulo kayo doon eh.
2: Makikipagkita rin daw yung babae. Sabi ko nga sa kanya, sige, go. Kasi nga, nag-chat ako sa'yo para hindi na humaba yung kwento. Pero, gimblock mo ko.
0: Pero sinabihan ka niya na makikipagkita sa sayo.
2: Oh, sabi niya mas gusto niya nga daw 'yon na sa barangay kami magkikita. Sabi ko sige, kung gusto mo ikaw na lang mag-settle sa barangay tapos ako patawag niyo.
0: Ay ganoon.
2: Kasi sabi ko para hindi na ako mahirapan maghanap sa inyo, kayo na lang 'yung mag-settle.
0: Kaya lang ko kasi kung diyan ka sa Labog, pupunta pa sila sa Labog. Kasi
2: hindi para sila naman magastusan, mayaman naman daw 'yung lalaki, 'di ba nga po kaya niya mag-weekly 10,000.
0: sabi ni Sir Jan Otea, patawagin mo mamaya Kagawad si Ate kay Ma'am Girly sa programa ni Ma'am Girly daw. So talaga Sir Jan, no? Doon sa programa X-rated. Nanonood, nakikinig ka ba noon?
2: Magpa-sermon?
0: Pwede yan pang X-rated eh.
2: Magpa-sermon?
0: Magpa-sermon kay Ma'am Girly. Sabi ni Chris ni ka Brigadang Christian Jess De Andres na nakikinig ngayon. So Ate, magmamahal ka pa ba ng may pangalang Raymond?
2: Hindi na.
0: Ray, Raymond, ano ba tawag sa Kakipay, Raymond?
2: Raymond Bay, sabi ko, Raymond Bay, sana huwag ka nang maglande kasi may asawa ka naman. Kontento ka naman sa asawa mo, boy.
0: Yun, talaga. Pati itong si Kabrigadang CG Andres, napakomment tuloy eh. Sabi niya, oh, magmamahal ka pa ba ng may pangalang Raymond? Eh, kamag-anak din si Raymond eh. May kamag-anak itong
2: Hindi
0: ka na magmamahal ng
2: hindi,
0: ano.
2: Hindi na ako hindi ko naman siya mahal. Hindi na ako makikipagkaibigan sa Raymond.
0: Ayun, so hindi mo pala siya mahal?
2: Hindi ko naman siya mahal. Oo. Excuse.
0: Oo, hindi mo siya mahal.
2: Hindi po, ano lang po talaga ko, bobo lang po ako dun sa part na yun na mahinala na nga, nagpahiram pa din.
0: Ganon, so, eh, baka daw may usapan na kayo niyan, may usapan na.
2: Hindi po, ang sabi niya nga po eh, sabi niya, babayaran kita pero pupunta ka dito ng puerto. Sabi ko, hello, para pupunta lang ako dyan para mag-ano.
0: Ay ganon?
2: Yes, kaya po siguro hindi niya ako binayaran kasi hindi naman ako magpapakita sa kanya.
0: Pero pupunta ka niya ng puerto sa siksikan?
2: Hindi ko alam kung saan dyan. Sabi niya pa nga po, kukuhaan kita ng boarding house.
0: Aba, talaga naon, kukuhaan ka ng boarding house ha?
2: Tapos, galante nga po eh, galante.
0: Tapos may 10,000 na monthly?
2: Weekly.
0: Ah, weekly. Weekly, monthly 40 mil.
2: Yayamanin yan, pero sa 1.5 lang, hindi makabayad.
0: Kaya nga, sabi ni Sir Jan Otea, hindi naman yan si paring Raymond Almudal. Wala ka talaga eh.
2: Hindi. Yung apelyedo niya nag-uumpisa sa V, Victory.
0: Aba, ganun. Hindi to si Kakipay Raymond Almudal, ha? Letter A yung ano eh. Basta
2: lagi nilang tandaan, kalbo na may tato ang ulo.
0: Naku, kalbo na may... Ay, malugo yung buhok ni Kakipay Raymond eh. Sabi ni Kabrigadang CJ, ha ha ha ha ha ha. Talaga naman. Talaga naman. Itong mga ano natin eh. So, talaga naman. Mayroon palang usapan, may inaalok siya, kukuhan lang kanya ng boarding house.
2: Oo, sabi ko nga po sa kanya, bayaran mo lang sa akin yung 1.5. Mm. Bibigyan kita ng babaeng, ano talaga, igagrab yung alok mo.
0: Ayun.
2: Kasi ako, hindi ko yan kaya eh.
0: Hindi mo kaya yung alok niya?
2: No, hindi ko naman talaga kaya. Kahit nga po niloko na ako, kontento pa rin.
0: Ganon. Baka daw iba yung ibabayad nitong si Raymond, kaya pinapapunta kanya dito.
2: Bahala siya sa puti. So, bahala po siya, sa kanya na yun. Basta ang kailangan ko is yung pera ko.
0: Yung pera, yun lang naman. Oo, yung mga...
2: Yes.
0: Hindi mo talaga inano yung mga inaalok niya, ha?
2: Hindi po. Wala po talaga ako kahit isang yung grab doon. Wala.
0: So, ano po yung alok niya? 10,000 weekly?
2: Kukuha niya pa ako ng boarding house.
0: Boarding house? Ano pa?
2: Yes. Kumpleto pa daw yun lahat ng gamit sa loob ng bahay.
0: Kumpleto lahat ng boarding house?
2: Oo, ang dadalhin ko na lang is gamit namin ng mga bata. Aba, magpakatatay sa anak ko, pero sa anak niya.
0: Aba, talaga namang ano ha. So pati yung anak mo, ano niya na, okay na sa kanya, yung dalawang anak mo.
2: Oo, tatanggapin niya daw kasi may anak na rin naman daw siya, ha? Instant nanay.
0: Instant nanay,
2: hindi niya mabayaran yung utang niya.
0: Hindi daw ba yan si Raymond Valmudal?
2: Hindi. Delia.
0: Anak ko, huwag mo sabi ko, huwag mo mabangitin yung pa yung buo eh.
2: Hindi naman po yun yung pangalan.
0: Ay, hindi naman.
2: Hindi yun yung apelyedo niya.
0: Hindi yung apelyedo niya. Oh, kasi yes. Baka ma-technical tayo eh. Oh, baka
2: wala yan, hindi yan.
0: Raymond lang, Raymond.
2: Raymond B na nga eh.
0: Oh, Raymond. Oh, inaantay ko yung comment ni Kabrigadang CG Andres ulit eh. Sabay tugtog ng... Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Sabi ni...
2: Hindi ba?
0: Hindi ha? Talaga naman o. Oh. Ano yun? Ang alok niya, 10,000 weekly. CJ, kaya mo ba ito? 10,000 weekly?
2: Hindi na po. Kaya ko naman magtrabaho para sa mga bata eh.
0: Oh, tapos boarding house, kumpleto. Meron kasing... meron kasing tinatawag na... yung nag-upa kami doon sa Malate, condo na bare, walang ano, pero yung may condo din na with furnitures, yung kumpleto na lahat, may refrigerator, may ano. So ang ano niya, boarding house with mga gamit, lahat.
2: Oo, lahat, kumpleto na.
0: Kumpleto na.
2: Diba, yayamanin nga siya, galante.
0: Taga-siksikan pa talaga?
2: Yeah, sabi nga nung ano, nung mutual friends namin, sabi ko, sabi niya, ay, sasiksikan pa rin sila, kala ko malis na.
0: Talaga naman, no. Doon pa sa barangay ko, ha?
2: Ganun po siguro. Marami naman po kasing tao sa barangay nyo, eh.
0: Kaya nga, siksikan na nga talaga kami. Sabi nga ni Ma'am Nancy kagabi, siksikan na talaga ang siksikan, eh. Hihintayin po namin kayo, Ma'am, sa barangay para magpa-invite natin itong si Raymond. May payo sa'yo si Sir John, ano? Otea, sabi niya, huwag ka nang makipagkaibigan sa Raymond, sa CJ na lang daw.
2: Nirito yung sarili.
0: Sa CJ na lang. Sabi ni Kagawad Soto, Brad, tayo maghiring. Talaga naman, ha. Ihiring ka daw ni, ano, ni Kagawad Soto. Oh, ihiring
2: pa. Agad.
0: Oh, pag na, ano kayo, tawa ng tawa si CJ, oh. Huwag ka na daw makipagkaibigan sa Raymond, sa CJ na lang. Oh, sabi niya.
2: Malala pa pala yung CJ.
0: Oh, hindi, mabait yan yung mga CJ. Mabait yan. Mabait yan, mabait yan. Oh, mabait yung mga CJ. Ano lang, puro panganay lang. Pero lang. Sige, ma'am, ha? At hihintayin ka namin sa Barangay Siksikan. Oh, pag magpunta ka, ano ka lang sa page kung papunta ka na doon para yung pagpasok mo doon, yung mga tanod natin, nandoon naman. Kung kailan, kung kailan ka pupunta, ma'am, 21, wala kami.
2: Hindi, ano po, may plano naman po sana yung ex ko kasi wala pang papel yung panganay.
0: Mm.
2: Pinapababa na ako this week.
0: Ah, makikita kayo ng ex mo?
2: Hindi, para, kasi kailangan niyang pumirma sa birth certificate.
0: Oh, sa birth certificate ng anak niyo. Bakit kasi hindi na lang kayo magbalikan? Bakit na ex na?
2: Babairo po eh.
0: Patay tayo na naman dyan. Ay, na namang, hindi, kasi baka mabuo pa yung pamilya nyo. Magasusugan na, buuin nyo yung pamilya nyo.
2: Depende kung magsino.
0: Oo, para wala na sa'yo mang ligaw. Oo, kasi makikita naman pala kayo, ay pipirmahan nyo yung mga, kawawa yung mga bata, ma'am. Oo, ano nyo na lang, sabi ni Bon. Hindi nga, sabi ni Bon kasi baka daw mag-back to you. Hindi, I mean ba, yung ayusin na lang yung pamilya, ma'am, para ano na. Oh, eh, sabi ni Kagawad Soto, mahirap naman daw kasi kung mga lalaki, yung mister mo.
2: Ay,
0: ganun ba? Hindi, baka pwedeng maayos, di ba? Makikita kayo ng ano mo. Kailan po kayo bababa, ma'am? Kasi 21, wala kami. Nasa ano kami, nasa Kamigin kami. Pabiyahe kami.
2: Sige po, tanungin ko muna to kung kailan sa bakante.
0: Oo. Bago sana mag-21. Oh, para mapatawag natin sa barangay. Sinusubukan naming tawagan eh. Ayaw sumagot ni Raymond eh. Oo.
2: Ayaw talaga yan kasi pinatawagan ko na po sa ibang number.
0: Ayaw.
2: Block lang din sila.
0: Oo. I-chat mo nga, i-text mo, sabi mo, XFM. Sige po, ma'am. Ma'am, sige po, isa na lang. Bigyan kita na pagkataon. Kausapin mo si Raymond.
2: Ayaw ko na po. Bayaran mo lang utang ko.
0: Ayun lang. Oo. Bayaran na lang ang utang. Oo.
2: Yung
0: mga inaalok, ayaw mo rin.
2: Ayoko.
0: 10,000 weekly, ayaw mo?
2: Sir, kaya ko. Hindi naman po siguro ako PWD na hindi ko kayang kumita ng ganyan kalaki.
0: Iyon. Boarding house, ayaw mo rin?
2: May bahay naman po kami.
0: May bahay. Mga gamit sa boarding house.
2: May gamit din po kami. Sa kanya na lang po. Ibigay niya na lang po sa pamilya niya para mag-ayos po yung bahay nila. Kasi based sa nakita ko is mas okay pa yung bahay namin.
0: Iyon. Yung bahay nyo, diba sa ano ka, sa labog, no?
2: Yes po, bukid-bukid kami, pero kubo, pero maganda.
0: Maganda, yan. Oh. So siya, itong si Raymond, sabi mo 5'1", ikaw 5'7".
2: Yes.
0: Ayun, so kaya ayaw mo rin sa kanya kasi 5'1".
2: Ano naman po, pag mahal mo naman yung isang tao, wala, hindi ka naman magbe-base sa mukha, sa height, sa katawan, sa wallet.
0: Ayun, so hindi mo talaga siya minahal?
2: Hindi ko naman talaga siya type.
0: Ayun.
2: Chusy yan.
0: Chusy yan,
2: ha? Pero hindi po talaga, as in.
0: Oh.
2: Kasi nga po, galing na ako sa lalaking babaero, tapos dadagdag pa ulit ng lalaki. Huwag na, kontento na ako sa anak ko.
0: Nako, talaga naman. Mahirap naman sabi ni Kagawad Soto kasi manlalaki yung asawa mo.
2: Okay lang, manlalaki siya, mababae siya, malaya na siya.
0: So wala na talaga, hindi na pwede magkabalikan. sarado
2: depende.
0: Na.
2: Depende.
0: Depende.
2: Ah, so
0: open pa pala. Hindi, magbalik ka na lang kayo.
2: Oh. Wag na.
0: Ako talaga na ba?
2: Ano po, uso po di ba kasi yung HIV ngayon sa Puerto? Nagkakalat na yung HIV.
0: Nako, oh, mayroon ba yan dito sa Puerto pala?
2: Oh. Yes po, parang nakaraang buwan is nasa 200 something na.
0: Nako, paano mo naman nalaman yun? Oh.
2: Nasa news, di ba?
0: Oo, oh, kaya nga, nasa news eh. Oh, sige.
2: Updated.
0: So... Sige po ma'am, kita sige na po tayo sa barangay hall po ng Siksika na, pagbaba niyo po ha. Sige
2: opa.
0: Po, salamat po ma'am.
2: Thank you po sir.
0: Ma'am Chloe, Chloe Martinez, no? Ma'am Chloe. Thank you po ma'am Chloe.
2: Thank you po.
0: Opo. Servisyo katropa. Napahaba tayo dito sa, tinatawagan namin si Sir Raymond, tawagan mo daw, iparing mo nga daw bon. O yan si Raymond, binigyan niya yung ano, may picture ka na dyan. Talaga naman, kalbo. Hindi ba yan taga Santa Monica, nakalbo? O, anong Norma Alioden, grabe yung lalaki na yon, doon na lang siya sa bar magpakam. Gerson Lapo, nice si Mama. Good morning, idol. Pa-shout out from Malakibay, Rizal. So bagay sa'yo, Jeffrey, ha? Dapat kasi nagpayag ka na lang magpunta sa PPC para mabayaran ka niya. Servisyo katropa. Hindi kaya siya pumayag eh. Huwag sa makipagkita. Sabi ni Boss Ass, astig yung lalaki niyan ha. Pautang din ma'am. Dapat sana hindi mo na pinautang ma'am. Hindi mo pala kilala ng gusto. Sa Facebook mo lang nakilala, nagtiwala ka kagad eh. Yan ha. Yan talaga yan eh. Sayo, ututo nga sir ha. Sabi ni Ma'am Chloe. Huwag ka na magpauto Ma'am Chloe sa sunod ha. Huwag ka na mag-focus sa mga anak mo yung ano. Yung ano mo, yung attention mo sa mga anak mo. Servisyo. So, sabi ni Kagawa, ano, siya daw mag-hearing. Si Jay, tawa ng tao, si Jay oh. Lagot ka kay Sergio Bung. Sabi ng ate ko, nako, grabe naman, pahiya ko, may Gcash ako, ako na lang magbibigay sa'yo, te. Sa akin mo na ibigay, te, wala akong pera ngayon, eh. Sir, katropa! Yan, good morning muna sa ate ko. Oo. Bigyan ka na lang daw ni ate ng ano, 1,000. Ha? Ha? Dere-derecho na to. Alas, yan eh. Mag-set, may ano kasi doon. May dialogue pa sa paleko. Oh. 11 na po, mga katropa. Talagang na sa atin na lang daw ibigay yung 1,000. Eh, sa amin na lang daw ni Bon. Wala kami pera kayo eh. Servisyo katropa. Ay, talaga naman. Oh. Magbaling mo na dyan sa Barangay Los Pimenta, ha? Eh, may nahanap na akong magagawa nung ano sa Sabado. May nahanap na ako te. Magagawa nung na plumber. Servisyo katropa. Nagreply dito na nagreply. Sumagay sa Jeffrey Ayon lang. Huwag mo sabihin Ma'am Chloe na utu-utu ka. Sabi mo okay na yan, listen learn. Ganun talaga 'yon. Servisyo. Ito naman kasi yung mga lalaki offer pa ng ano ha, ng ilan din bon? 10,000 per week? Wow, big time. Servisyo katropa. Si CJ, oh, tawa ng tawa. CJ, ikaw, ilan yung offer mo per week? Servisyo katropa. Yan ha, madami pala tayong walang pera, sabi ni Ma'am Chloe. O nga ma'am, walang pera ngayon eh. Servisyo katropa. Na hingi pa ni Aling Dising nung linggo. Yung barya ko eh. Katropa. Jacob Krampatanta Bautista, good morning idol. Patira naman. Ano? Pide road namin dito. Salamat from Ipila, Nara. Ano nangyari dyan sa pide road nyo dyan? Ha? Maputik ba yung pidero dyan? Itawag natin yan kay Mayor Danao. Mauwain nga kasi sir, nagmakaawa kasi siya. Aba, nagmakaawa pa siya ha? Sir, talaga naman itong lalaki ito, nagmakaawa pa siya. Para makautang ng makautang ha? Sir, 11:13 po ng tanghali. Magbabalik pa ang ating programa. Magpapalit tayo. Papalit tayo sa sentro. So magpapalit kami ng programa ha. mga katropa, ako magpapaalam muna sa programang serbisyong katropa, pero babalik tayo para sa programang sentro. Huwag po kayong aalis. Mabilis lang po ito, mabilis lang. Ang sangalan po ni katropang Gerald Gales, ako po inyong katropang Gagawad Mike Escote. Maraming salamat sa inyong paikinig dito po sa ating programang Serbisyong Katropa.
3: Serbisyong Katropa.

0: Mga Parboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
2: Santon
4: ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puson.
2: Desminoria.
5: No more.
2: Santon Plus Herbal Oil.
6: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
12: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
14: Ako si Lydia, malaki na ang nabawa sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
12: Santon Plus Gold.
13: Mabibili sa mga butika.
12: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
13: Santon Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa.
12: Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
15: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
16: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
17: Vision X Plus Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
17: Vision X Plus Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
18: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Santon Gold Coffee Mix.
21: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
20: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
22: Mabibili sa mga butika.
20: Santon Gold Coffee Mix.
23: XFM.
24: XFM.
25: Mga katropa, excited!

0: exciting time sa buong Pilipinas. 25 minuto makalipas ang alas 11 ng tanghali.
1: Sentro, programang sentro sa mga napapanahong usapin. Magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Na dapat malaman ng taong bayan. Wala nang paligoy-ligoy. Dapat nakasentro ang komentaryo. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Sentro.

Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa atin pong 66 na barangay sa lungsod ng Puerto Princesa at mahigit 300 mga barangay sa munisipyo sa buong Palawan. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako pala po yung nakakasama katropang Mike Escote. Ito na tayo sa programang Sentro. Sa bahaging teknikal, kasama natin si Von Axel Obarredes. At live na rin po tayo sa ating Facebook page 104.7 XFM Palawan. Ang ating pong programa din sa inyo ng Visionix Plus Capsule. Mga lolo, mga lola, mga nanay, mga tatay, nalalabo na ba inyong paningin? Ito po ang kailangan natin, ha? Visionix Plus Capsule. Pero itong mga sangkap na talagang makakatulong para manumbalik ang atin pong mga paningin. Linaw ng ating paningin. Lalo na yung mga mahilig sa gadget, laging nakababad sa cellphone, nakababad sa computer. Yan po, ha. Mapapansin ninyo, nalalabo na yung mga mata ninyo. Itong kailangan natin, Visionix Plus Capsule. Mabibili po ito sa lahat ng Yes to Health Clinic at siyempre sa mga kapartner natin, mga butika. Sa Northern Palawan, kapartner natin dyan sa Bayan ng Roas, ang RSM Drugstore, Olim Drug House, Cian Pharmacy, Roxcom Pharmacy. Sa Bayan ng San Vicente, Walferos Pharmacy, Pharmarich Pharmacy, The Generics Pharmacy, meron dyan Visionix Plus Capsule. Sa Bayan ng Taytay, sa Faye Drugstore. Sa Bayan ng Kuyo, sa Glycerlin Drugstore, meron din po dyan mga katropa. Lily Tagang, shoutout po from Batarasa. Dariel Bert Arira, good morning, Alison. Si katropang Mike po ito. Dariel Bert, ang mabait on all the way from Tagbilaran City. Pabati ang public market, Brooks Point, talagang market day to day. Mga taga Brooks Point, magandang umaga po sa inyong lahat. May breaking news tayo, mga katropa. Si Senator Rodante Marcoleta, meron na pong inisyong warrant of arrest ang Sandigang Bayan at siya po ay nahuli na po. Ha? Nahuli na, sumuko na sa CIDG. At sabi niya, sa statement niya po sa media, palagi tayong nagpapasakop sa batas. Lahat ng umiiral na batas ng ating bansa, kailangan natin igalang. Sabi ng Sandigang Bayan, meron na silang determination of probable cause kaya sila nag-issue ng warrant of arrest, igalang natin yan. Yun po ang sabi ni Senator Rodante Marcoleta. At ito na nga po, siya na po ay nasa kustodiya na ng PNP. Ha? Siya po ay nahaharap sa 3 counts of alleged violation of Presidential Decree No. 46. Ha? Ito pong prohibits public official from pagtanggap ng regalo. Ha? Sa 1st Division ng Sandigang Bayan, sa 4th Division at saka sa 6th Division ng Sandigang Bayan. Inamin niya kasi sa kanyang programa, tumanggap siya ng campaign funds, 75 million pesos sa grupo ni dating Congressman Mike Defensor. So sa kanya pong programa mismo. Sinabi niya na programa niya sa telebisyon, sinabi niya na hindi niya inilagay sa kanyang sose yung contribution ng kanyang mga kaibigan dahil ayaw nitong magpabanggit ng pangalan. Ngayon, may naghain dahil hindi niya nilagay sa sose, kinasuhan siya doon sa COMELEC. Sa COMELEC, ha? Na-dismiss yung kaso niya. At ang argumento ni Senator Marcoleta, sinasabi niya, itong pera na ito ay inanggap ko sa aking mga kaibigan, wala pang campaign period, kaya hindi pa maituturing akong kandidato. Yun ang argumento niya. Dahil meron pong desisyon ng Korte Suprema, maituturing ka lang na kandidato during campaign period. So nanalo ang argumento na yon ni Senator Marcoleta sa COMELEC.
yung argumento niya na hindi pa naman ako kandidato. Tinanggap ko tong 75 million, wala akong nilalabag na bata sa COMELEC dahil hindi pa ako kandidato nung tinanggap ko ito. O dahil wala pang campaign period eh. January niya tinanggap, February yung campaign period eh. So, okay, approve. Panalo sa COMELEC. Yung argumento na yan, yung dahilan na yan ni Marcoleta, yan ang ginamit ng ombudsman, mga katropa. Ha? Doon nakasilip ng butas ang ombudsman. Eh ngayon, hindi ka pa pala kandidato eh. So tinanggap mo, ay sa bilang public official, congressman ka, nakalagay sa plunder law, yung pagtanggap ng regalo ay bawal. Yun ang nakalagay doon sa batas. Yung pagtanggap mo ng mga regalo, marami yun eh. So kasama yung pagtanggap ng regalo. So yan ngayon ang sinampan ng kaso sa Sandigang Bayan. Ngayon, yun ang ididepensa ni Senator Marcoleta. Kung yun bang pagtanggap niya ng regalo ng 75 million ay naano na ang opisina niya yun. Saklaw ng opisina niya. O, yun ang magiging ano. May mga battle din doon eh. Yun ba ay tinanggap mo through your office? O, yung ibang mga abogado, meron ano. Pero yung ombudsman, doon nila na ano eh. Siyempre, congressman ka pa eh. Bilang public official, hindi ka pwedeng tumanggap ng regalo. 75 million, plunder yun, nakalagay. Kasi akala ng iba, sa plunder law, ay yung pera lang ng gobyerno. Hindi po. Yung pagtanggap ng regalo sa plunder law, kasama sa ipinagbabawal yon. Ay ang pera, 75 million, plunder case yun, mga katropa. So yan ang pagtatalunan sa Sandigang Bayan. Kung yon bang 75 million na yon, na yon ay tinanggap niya sa capacity niya sa ng office niya. Ayun oh. So, abogado naman niya si Senator Marcoleta, alam niya yan kung ano yung kanyang magiging argumento naman sa Sandigang Bayan. At sabi niya, hindi niya tatakasan ang batas. Igagalang natin ang batas, sabi niya. So, yun po ha. Ang sinasabi ng ilan, ikaw naman kasi ang nagbanggit sa programa mo. Bakit mo naman binanggit sa programa mo? Diba? Wala namang pumipilit sa'yo na tanungin yan, halungkatin yung tungkol dyan. Talaga naman, oo. Oh. So, yun ang ano doon. So, sana ay ma-resolve nga ka. Meron siya, ano, may motion to dismiss na final sa Sandigang Bayan. So titingnan natin kung anong magiging disposition ng Sandigang Bayan sa motion to dismiss na ipinail ni Senator Rodanti Marcoleta. Mamaya po mga katropa, may impeachment trial first day. Siyempre, hindi na siya makaka-attend. Yun ang pinag-uusapan eh. Alas 12 yung impeachment trial. So, pagka matindi kasi Marcoleta magtanong eh. So, pagka yan siya nakaupo dyan bilang judge, impeachment court judge, pag tinanong yung prosecution, matindi rin ito magtanong si Marcoleta, abogado eh. Nako, baka natatakot niya iba, baka magkasalabat-salabat yung prosecution. Diba? So, kaya itong titingnan eh. Ha? May isang abogado, sabi niya, kaaristuhin ba? Maglalabas ba ng warrant bago ang impeachment trial? Nagkatotoo. Yun nga yung kanyang hinala sa mga katropa. So, hindi na siya makakadalo mamaya sa impeachment trial dahil nga, arestado na siya. Unless mayroong legal way na i-request sa Sandigang Bayan doon sa korte, kung gagawin kaya ng liderato ng Senado, i-request pati si Senator Jinggoy. O, kasi wala pa namang decision eh. Pwede kayang mabigyan sila ng
papayagan sila ng korte na dumalo sa impeachment trial. Ay, siyempre, haharangin yan ng ombudsman. Diba? So, yun ang, ano kaya magiging move na nakasunod ni Senator Dante Rodante Marcoleta para makatid ng impeachment trial. Yan po yun, ha? So, yun po yung mga sitwasyon ngayon. Meron pong may presscon pa ba yung House of Representatives, sir? O may ginaganap na presscon yung ano yung mga prosecutor? O yung mga kalaban ni VP Sara Duterte? So yun ang mga kaganapan ngayon sa national natin. Alas 2 mamaya yung trial, makinig kayo dito sa XFM Palawan, ila-live natin yan, manood kayo dito para malaman ninyo talaga yung mga kaganapan. Gerson Lapo, gandang tanghali po Idol Mike, pa-shoutout po kami sa Malakibay, Punta Baja Rizal, lalo na kay kanino? Kay C.H. Martinez, ganda niya pala po. Aba, talaga naman, ha? Kanina ang pinag-usapan natin yan doon sa servisyong katropa, yung hingi ng tulong ni Ma'am eh. Talaga naman, ha? Kaya pala, hindi ko pa nakita yung picture niya eh. Oo, hindi ko nakita yung picture niya ni Ma'am. Pakitawagan si Katropang Ali, hingi tayo ng update sa Paleco. Yung nagaganap na ano doon na rally. Kung may dialogue daw na mangyayari, tingnan natin kung nagkakaroon na ng dialogue. At tabay po kayo sa mga kaganapan, ha? May sesyon ngayon ng Sangguniang Panlunsod. Hindi na tayo nakapunta. Dahil nga tayong naiwan mo na dito. Makisuyo ako kay Katropang Ali, sir. Hapingi tayo ng update doon.

0: ay nasa Pudsmerty lang po siya makikita. Nawawala po siya. Oh, nandyan po sa siksika, no? Elementary pa ito eh. Oh, bata pa man, ano pa eh. Kinder pa nga lang ito eh. Oo. So sa parents po, nawawala pong ano ha, may nawawala kayong anak, punta po kayo doon sa Pudsmerty. Okay na, si Katropang Alice. Si Katropang Alice on the Salvatos, balikan natin sa Paleco!
1: Live report. Yes, katong pa nga, Mike, wala na tayo doon sa Palawan Electric Cooperative. Na,
0: tapos na? Tayo. Tapos na?
1: Oo. Bali, yung nangyari, although sila ay pinapasok sa loob ng compound ng Palawan Electric Cooperative, particular doon sa gym. Inilahad lang, pinalahad ni Ma'am Janelle Rebusada nga yung concern nung itong grupo nga na nagsasagawa ng protesta at signature campaign na doon kanya nasa palay ko, ano, katropa nga Mike. Although kasi si GM Contrivida ay mayroong schedule na lakad patungo sa South. Isang proyekto ata. Kaya ang ginawa na lang nitong sinamang Janel Rebusada ay papasukin at harapin itong grupo at alamin kung ano ba talaga yung concern, ano? Kapupang nga Maika. Well, anyway, na isa-isa rin naman nila Sir Eric kanina, Sir Ernie, yung kanilang mga concern. Ang mangyayari kasi katropang Maika, yung ilang mga concern itong grupo nila Sir Ernie na hindi matasagot ni Ma'am Janel, katropang Mike. So, magkakaroon na lang din muna ng pre-sked sa isa pang dialogo, katropang Mike, para masagot itong mga concern na ibinato kanina, katropang Mike.
0: So, walang nasagot yung paliko doon sa ano nila. So, kasi nga, siguro sa top management pa yan ilalatag ni Ma'am Janel.
1: Oo, siyempre, kailangan mga doon sa nasa top management, katropang Mike, ano. Ang mahalaga lang dito, na-cater yung grupo at kahit paano eh nagkaroon din ng konting dialogo. Ilan kasi doon mga sana kasama doon, may mga concern, although hindi kasama doon sa concern na in-raise kanina, katropang Mike, ano, yung mga, kumbaga, sa mga billing na usapin, yun ang mga medyo nasagot lang. Channel at kasama niya. Pero yung main concern, katropang Mike, gusto usapin, yan sa PSA, bagong PSA, doon sa pagkakaroon niya ng clean or renewable energy supply,
0: So meron ding may mga tanong sila yung mga kasama ng grupo niya na nasagot at merong mga tanong na hindi nasagot.
1: Yung pinaka-concern yung ilang kasama na kanina na sumama sa loob, nag-raise ang concern sa mga billing, na mga bakit ganoon, may pating adjustment, yung mga ganong tanong ay nasasagot naman.
0: Maliban doon kay Sir Ernest, sino ba yung mga may kilala ba mga personalidad na sumama?
1: Wala eh, maliban doon kay Sir Ernest, ano, katropang Mike. Although may mga kinatawan mula sa ELA, kato sa Save Palawan Movement, hindi lang ako masanong particular, no, sa mga kinatawan nung dalawang mga kasama pa itong grupo ni Sir Ernie, katropa nga Mike.
0: Yung grupo nila Sir Tony Magbanwa.
1: Hindi kanina nang pagdating ko doon kanina, nandoon. Pero hindi naman nagtagal, katropa Mike. Sabi ko doon sa signature campaign, naglagda naman sila doon, katropa Mike.
0: Yun lang. Sila Sir Tony Cabristante naglagda.
1: No, lumagda sila doon.
0: Tatlo sila.
1: Si Sir Tony, si Sir dalawang Antonio, yung katropamite yung aking nakita kanina.
0: Yung isa si ano na ngayon, si Grande. Wala.
1: Hindi ko nakita doon si Grande
0: hindi
1: kanina.
0: Hindi mo nakita. So yung dalawang Tony.
1: Dalawang Tony lang. Abrisante sa kayo Magbanwa, katropamite.
0: Okay. So wala silang statement?
1: Wala na eh. Kasi naging abala na rin nga itong grupo ni Sir Ernie kanina, no? So yun ang ino natin kasi yun ang nanguna doon sa ginawa kanina, katropang Mike.
0: Oh, okay. Sige, so

0: ano na, nag-pull out na rin sila?
1: Oo, nauna na ako kasi yung aking cellphone ay nag naglulubat na eh.
0: Pero I mean sila ano, wala na doon.
1: Oo, konting ano lang to, yung formalidad na lang na kung kailan magkakaroon ng reschedule o kung kailan muli silang anong kinakailangan nilang gawin para makapag-makakuha ng kasugutan doon sa kanilang mga katanungan. So yun na lang ang pinag-uusapan yung kanila katalapang Maika.
0: At mapayapa naman?
1: Oo, ka naman. Oo, smooth naman yung dating. May libreng pamerenda pa ngayon taga-Paleco.
0: Aba talaga, anong merenda nila?
1: Ano merenda? Sandwich saka soft drink.
0: Yung mga nagrarally, pinamerenda?
1: Oo, meron.
0: Talaga naman. Buti hindi sila kinoriente.
1: Hindi kuryente yun. Hindi kuryente balita yun. No? Totoo, mayroon pa meron na sa kanila.
0: Hindi sila kinuryente ba? Siyempre, pala ko kuryente.
1: Wala. Pinagbuksan pa ng malaking electric fan doon sa gym.
0: Aba talaga naman na.
1: Diba? Komportabling nakaupo at kapalita ng mga pangayag at kapalita naman.
0: Kaya nga. Yung ibang ano niyan, nung nakaraan, may natanggap tayong tawag. Nag-i-invite sa mga homeowners association. Sabi ko, para sa ano yan, ano ba ang purpose ninyo? Galit ba kayo sa Paleco? Say, binigay natin yung number ni President Gerald Padilla. So, hindi ko alam kung anong nangyari doon sa ano. Kasi nakikipag-coordinate sila. Parang gusto nilang anuhin yung mga homeowners, isali dyan sa ganyan. Sabi ko, ano ba kaya, anong gagawin nyo?
1: Itong grupo rin na ito?
0: Oo, yung grupo na yan yung tumawag sa akin. Nakaraan dito, di ba magkatabi tayo dito, may tumawag sa akin. Tinanong ko. Sabi ko, ano ba ang ano nyo?
1: Main purpose
0: ng ano, ano ba? Ano nyo ba kami na yung pala, may rally pala. Binigay ko na yung, hindi na ako yung presidente, binigay ko na kay Gerald . Kaya tinatanong ko kanina sa'yo kung nandyan yung homeowners . Mukhang wala naman.
1: Alos ito yung mga nabanggit natin yung mga grupo, yun lang yun.
0: Hindi naman sa akin nila sinabi na mayroon palang rally. Hindi na sinabi sa akin nung tumawag sa atin. So, hindi na rin tayo president. Tinanong ko na rin kasi kung ano ang ano nila. Siyempre, tayo rin ay chairman ng Committee on Housing sa Siksikan . Baka maayo natin mapahamak din yung mga kahuan natin, di ba? So, merong nakipag-anong, pero mukhang hindi ko lang alam kay Mr. President Gerald Padilla iba rin, siyempre, iba rin tayo pananaw. Kasi tinatanong ko sa kanila kung anong gagawin. Yung pala may rally. So baka hindi sila kasi ang sabi
1: hindi ko nakita si Sekson . Pero may taga-Nara na nagsalita. Hindi ko lang sa tutan ba yung story ko. So ito rin yung kuna-person doon nga sa operation ng coal power plant sa Teresa, Nara, Palawan.
0: Itong grupo na ito ay galing pala ito ng Maynila, no? Yun na yung ano. Kumbaga matagal na silang grupo nakikipaglaban sa enerhiya.
1: Energy na hindi makakasira sa kalikasan. Kaya tinatanong nila, ayun, kinokasyon nila yung isa sa mga main na concern nila doon, kamusta na yung plano ng elektrisidad sa dalugin ng Palawan na hindi nagagamit ng mga fossil fuel sa tropang Maynila.
0: Kaya nga, yun ang ano na ano . Tibali, sige, at antayin natin kung ano yung mga susunod na mga kabanata na mangyayari at magkakaroon pa pala ng dialogue. Sige, Katropangali, thank you!
1: Subukan na lang natin mamaya, update lang si Ernie mamaya sa ating programa sa asintado kung natawagan natin siya. At kung hindi nagiging abala.
0: Okay.
1: So, alam mo na, yung mga huling ganap doon sa Palawan Electric Cooperative at ako naman, ang inyong katropang Aliton Salvatus, XFM News.
0: Maraming salamat ka, tropa, ang Alison Salvatos. Ayan, pinapasok sila doon. Ando sa Paleco. Medyo kundi lang yung sumama. Nakipag, ano yan eh. Ano bang gagawin? Galit pa kayo sa Paleco? Sabi, hindi naman daw. Ayan lang. Yung pala, meron pala silang gagawing pag, ano dyan, mini rally. Kasi kundi lang eh. O, yung batang nawawala sa siksikan, taga mabuhay daw yun. Ha, taga mabuhay. Naka-uwi na po kay Pasuyo po dyan, kay, ano, kay anak niya po. Yan. Nako, anak pala ito ni ano? O, anak ni... Anak ng isang kakilala ng worker natin. O, at least, alam na kung sino ang magulang. May panawagan lang dito si Press Aldrin. Pakitawagan mo nga ito, sir, yung number ni Press Aldrin. May ano, may panawagan lang siya. May nahulog kasi na ano doon kahapon eh. Oo, makikisuyo ako nito ha, Press Aldrin. Sir, makisuyo ako, sir. Itong number. May panawagan lang. May nahulog kasi, may napulot siya na ano. Oo, hindi ko ma-send sa'yo eh. Wala pa ako. May 4 days pa ako. 4 days pa yung messenger ko. Sa mga nagme-message sa akin, hindi pa ako nakaka-reply ha. May 4 days pa. Restricted. 4 days pa. Yan, yan. Sir Aldrin, tawag kami ha. Habang dinadial natin yan, Sir Boboy Puertos. Magandang tanghali po, Idol. Pa-shoutout kay Allen Guhilde. Masugid na taga-subaybay. Katropa nyo po dito sa Barangay Maging Isda. Baka mag-anak ko yan, Guhilde. Pagka Guhilde, na taga Pangangan, Bohol ka, mag-anak ko yan. Siyempre, nanay ko ay Guhilde. Hindi ko pa naayos yung ano ko, birth certificate ko kasi kaya Michael Canino Scuti. Dapat Michael Guhilde Scuti. Yung Canino kasi middle name ng nanay ko yun eh. Kamali doon sa birth certificate. Yung mga Guhilde ka, mag-anak lahat yan. Pati doon sa Rio Tuba. Lahat yan. Nakipagka mag-anak na, no? Nandiyan si Press Aldrin Juan, may panawagan. Press Aldrin, magandang tanghali.
2: Kagulat ako.
0: Live ito, live. Kagawan, Mike. Live.
2: Live ito. Nagulat ako.
0: Nagulat ka. May ano, may napulot ka kahapon?
2: May napulot ba ako, panawagan po doon sa nahulugan ng trolley na kulay maroon na pick-up. Bali, sa harapan siya ng shield dyan sa may barangay San Jose, kay Mito Road, dyan banda.
0: Dyan mo so, nakuha.
2: Dyan po nahulog.
0: Sige.
2: So ngayon, binigay ko na po doon sa barangay hall ng barangay San Jose.
0: Ayun.
2: So claim na lang po nila doon kasi medyo branded siya eh.
0: Bago pa ba yan, Sir Aldrin? Bago pa?
2: May kalumaan na rin pero branded eh.
0: Oh, branded. Mamahalin.
2: Mamahalin siya.
0: Oh. May picture nga. Nakita ko yung picture, video mo eh. Si Balay po, i-post namin sa Facebook din.
2: Hindi lang po siya kagawan nakita ko yung plate number kasi ako ay nakaharap sa bayan. Siya naman papuntang korte. So, kaya hindi ko nakita yung plate number niya.
0: Yung shuttle ba yan, nakakarga?
2: Hindi po, sa pick-up.
0: Sa pick-up? Pick-up
2: na kulay maroon.
0: Okay. Pick-up na kulay maroon.
2: Opo.
0: Yung troller din niya ay ano din, kulay maroon din, di ba?
2: Oh, medyo may kulay pa pagka maroon din siya na may yung bubong kasi niya ano siya eh, parang balat. Tawag ito yung tawag diyan eh.
0: Leader.
2: May pagka leader.
0: Kaya nga. Yeah. Okay, sige. At malamang taga norte ito. Dadalay. Okay, kung saan man diyan ano, pick up na kulay ano yan, kulay brown.
2: Kulay brown. Yun.
0: Yung nakahulog.
2: Taklim na lang po doon sa barangay hall ng barangay San Jose. Yan. Puerto Princesa.
0: Yan, okay. Sige, Sir Aldrin, maraming salamat ha.
2: So, maraming salamat din po. Agawan, Mike.
0: Yo, namimiss ko na yung ice cream mo eh. Tikman natin sa ulit sa Huawei, ano?
2: Pwede.
0: Meron na tayong Huawei sa buong Puerto Princesa eh. Oo.
2: Ayun. Congratulations sa federation.
0: Oo, meron na. May ordinansa na 'yon. Oo. Oo, may ordinansa na 'yon. Oo, every third Saturday of October. Yan.
2: October.
0: October. Oh, yan. At may ang author ng ordinance si City Councilor Luis Marquera III.
2: Ayun. Councilor, maraming yun. Salamat.
0: At City Housing Office na ang magpapa-implement yan eh. Kaya lang, sabi ni Ma'am Nancy, 300,000 lang daw yung pondo. So, pwede na rin yan, 300,000.
2: Hindi na, sana madagdagan pa.
0: Sabi ni Konsehal Junjie, ubusin muna daw natin yun. Sabi ko, Konsehal, baka pwedeng padagdagan naman. So, kasi maliit tayo. Sabi niya, ubusin nyo muna yung 300,000 tapos kung kulang saka na kayo mag-request ulit.
2: Sa tingin ko kulang talaga kasi ilan tayo? Nasa 15 ko ah.
0: Hindi, lahat-lahat na buong puerto.
2: Buong puerto eh. Maliit talaga.
0: Maliit na buong puerto eh. Nasa isang daan ito, nasa isang daan yung huwa ng buong puerto eh. Di ba?
2: Di bale,
0: pag ano na lang, pag magpatawag si Ma'am Nancy Pedrosa ng meeting, mag-attend na tayo para maano natin kung paano natin saan natin gagamitin yung 300,000 lang, medyo maliit nga eh.
2: Yan lang, kagawan may kasi nandito ako sa isang mall eh.
0: Ayaw nga pala, sige, maraming salamat.
2: Sige po, salamat po.
0: Ayun, sige. Good morning. Si Press Aldrin Juan, kung may nawawala pong may picture na parang napusan natin sa ano yun, no? Sa page natin. Yung trolley na napulot ni Sir Aldrin. Katropang May, pakibati mo kami dito sa Barangay Abarawan Rojas sa Palawan. Pakibati na rin si Michael Sarmiento at si Jimuel Danggan at si Paeng Navarrete. Maulan na tanghali po sa inyo. Aba, maulan ba? Maulan dyan sa inyo. Matindi yung bagyo. Matindi si Inday. Sa Guam, ano na yun, talagang super type po na. Talagang matindi. Matindi yung super Inday na bagyo natin. Maingat mo tayo. Although hindi po tatama dito sa Palawan yan, mapalakasin yung habagat. Ay, siyempre uulan din tayo yan. Mga Merkulis ata yan. Mga Merkulis sa papasok ng par. Boboy Puertos, tama po. Taga-Buhol po siya. Uy, taga-Buhol po yun. Basta mga guhildi, mga taga-Buhol yan. Lambiday, hi Sir Mike Escote. Nako, wala tayong oras at panahon. At tabayan niyo po yung coverage natin ng impeachment, ha? Mga katropa, ha? At tabayan niyo po mamaya pong alas dos po yan, ha? Ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa ngalan po ni katropang Ken Dancel. Ako naman po inyong katropang Mike Escote. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating programang Sentro. Ang programa natin atin po sa inyo yan ng Santon Herbal Tea. Kapag bloated po ang iyong tiyan, abay dapat mag-Santon Gold Herbal Tea na po kayo. May turmeric, may cinnamon bark. Sarap yan sa pakiramdam eh. Pag parang punong-puno ng hangin yung ano mo yung tiyan mo, aba yun ang pong kailangan natin, yung Santon Gold Herbal Tea, mga katropa. Iniinom ko po yan, sarap sa pakiramdam. Loaded na tiyan, aba wala yan, tapos yan. Santon Gold Herbal Tea, mabibili sa mga butika at sa mga Yes Well Clinic natin. Ako po muli, inyong kagawad Mike Escote. Susunod na kagad ng XFM News Nationwide. Opo kayong aalis. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat po tayo.

0: Exciting time, Katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
0: Headlines. Ang mga paunang headlines, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Sandigan Bayan, naglabas na ng restaurant laban kay Senator Rodante Marcoleta. Mike Defensor at dalawang iba pa.
2: Senador Marcoleta, personal na sumuko sa PNP CIDG ngayong araw matapos matanggap ang arrest warrant.
0: Senate President Wing Gatchalian, iginitahanda na po ang Senado kung susulpot si Vice President Sara Duterte sa day one impeachment trial.
2: House Prosecutor, nagsagawa ng press conference ilang oras bago ang impeachment trial ng Vice President.
0: Pagliban ni VP Sara sa pagdinig po sa Senate Impeachment Court. Pagbabaliwala sa panawagan ng taong bayan ayon sa House Prosecution Team.
2: San Jose National High School sa Tacloban, inigpitan ang seguridad sa pagbabalik eskwela matapos ang paumaril.
0: Balitang regional, mga katropa, meron pong babae ang pinagbabaril ng sariling asawa sa Davao City. Kapatid ng sospek na nagtitinda ng prutas, nadamay din.
2: Sa balitang international, U.S. President Donald Trump makikipagpulong kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa NATO Summit sa Turkey.
0: Showbiz tayo, Kaylene Alcantara, inaming na biktima ng phishing scam.
2: Sa balitang sports, Justin Brolly out sa laban ng Gilas kontra Australia mamaya dahil sa injury.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian po tayo ng Lunes, July 6, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo na sumasa inyo sa pamagitan ng XFM Palawan sa 104.7, XFM Cebu sa 88.3, at XFM Pagadian sa 89.5, at iba pang XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Diretso tayo sa detalye ng balitaan. Naglabas, katropa, ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan 3rd Division laban kay Senador Rodante Marcoleta kaugnay ng kinakarap nitong kasong plunder. Ito'y matapos tanggihan na anti-graft court ang motion ng kampo ni Marcoleta na ipagpaliban ang pagpapalabas ng warrant of arrest at ang mga proceeding sa kaso laban sa kanya, pati na rin kina former lawmaker Mike Defensor at dalawang iba pa. Ayon kay Associate Justice Carl Miranda, tinanggihan ang motion dahil nakitaan ng korte na may probable cause sa kaso ng senador. Kahit magpapatuloy ang pagdinig, alinsunod sa umiiral na mga patakaran. Nahaharap po si Marcoleta sa kasong plunder kaugnay na umano'y hindi pagdedeklara ng 75 million pesos na campaign contributions sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOCE noong 2025 election.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, personal na sumuko si Senador Rodante Marcoleta sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP CIDG ngayong araw matapos matanggap ang warrant of arrest na inilabas ng Sandigan Bayan. Ayon kay Marcoleta, voluntaryo siyang umarap sa mga otoridad bilang paggalang sa umiiral na proseso ng batas. Sinabi niya na nakabinbin pa rin ang kanilang motion to quash at motion to defer na anya'y bahagi ng kanilang legal na hakbang upang kwestiyonin ang kasong isinampa laban sa kanya. Igrit din ni Marcoleta na bagamat may finding of probable cause ang Sandigan Bayan, umaasa siyang didinggin pa rin ang hukuma ng kanilang mga musyon. Binigyan din ang senador na handa siyang sumunod sa lahat ng legal na proseso habang ipinaglalaban ang kanyang panig sa korte. Samantala, dumating na si Senador Rodante Marcoleta sa Camp Crame bandang alas 11:25 ng umaga.
1: XFM News Nationwide.
0: Naglabas naman ang pahayag, mga katropa, si dating Congressman Mike Defensor matapos ibasura ng Sandigan Bayan ang kanyang motion to quash at mag-issue ng warrant of arrest laban sa kanya kay Senador Rodante Marcoleta at sa dalawang iba pa. Ayon kay Defensor, mauna pa umano silang makulong kaysa sa mga tunay na nagnakaw sa kaba ng bayan. Iginit din niya na sila umanong lumalaban sa korupsyon ng unang naharap sa isang kasong anay walang batayan. Sa kabila naman ito'y nagpasalamat si Defensor sa mga sumusuporta sa kanila sa gitna po ng kinakarap nilang kaso.
1: XFM News Nationwide.
2: Inihayag ni Senate President Wid Gatchalian na nakahanda na ang mga security at crowd control measures para sa pagbubukas ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte mamayang alas 2 ng hapon. Sinabi ni Gatchalian na naghanda ang Senado para sa iba't ibang posibleng sitwasyon, kabilang ang inaasahang mga kilos protesta sa labas ng Senado. Humingi rin anya ng suporta ang Senado sa Philippine National Police upang matiyak na magiging maayos at mapayapa ang paglilitis. Kinumpirma rin ni Gatchalian na siya ang mamumuno bilang presiding officer ng impeachment court alinsunod sa umiiral na rules ng Senado. Tumanggi naman siyang magbigay ng komento sa mga nakabinbing usapin na tatalakayin ang impeachment court dahil ito anya ang pagpapasyahan ng mismong hukuman. Dagdag ng Senate President na magpapatuloy pa rin ang Senado sa pagtalakay ng iba pang mahalagang panukala kabilang ang national budget para sa taong 2027 kasabay ng paglilitis.
1: XFM News Nationwide.
0: Mahigit sa 6,600 na pulis naka-deploy na po para sa Senate impeachment proceedings. Katropa natin sa balita, Earl Saldar ng XFM Mega Manila.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing report.
3: Mahigit 6,600 na mga pulis ang ipinakalat ng Philippine National Police o PNP upang tiyakin ang seguridad sa pagbubukas ng Senate impeachment proceedings labang kay Vice President Sara Duterte ngayong araw, Hulyo 6. Ayon sa PNP, 3,250 pulis ang nakadeploy sa paligid ng Senado habang 2,900 civil disturbance management personnel ang nakandang rumusponde kung kinakailangan. Bubuo rin ng special task group, nagdagdag ng CCTV cameras at nagpatupad ng traffic rerouting bilang bahagi ng security measures. Naka-alerto rin ang mga kalapit na ospital para sa anumang emergency. Sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melesio Ratatis Jr. na handa ang PNP ng kampanan ng tungkol nito na may profesionalismo, disiplina at paggalang sa karapatan ng bawat isa. Inikayat din niya ang publiko na makiisa sa ipinatutupad ng seguridad at traffic arrangements upang matiyak ang mapayapa at maayos na pagdaraos ng impeachment proceedings. Para sa nagkakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, Senate President Wid Gatchalian igrit na handa na ang Senado kung susulpot si Vice President Sara Duterte sa day one ng impeachment trial. Narito ang report.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing report.
2: 100% ng handa ang Senado para sa pagsisimula ng impeachment trial ngayong araw, kabilang na ang posibilidad ng pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa unang araw ng paglilitis mamayang hapon. Ito ang tiniyak ni Senate President Wid Gatchalian na nagsabing nakahanda na ang Senado na gampanan ang tungkuling ipinagkatiwala rito ng sambayan ng Pilipino bilang impeachment court. Ayon kay Gatchalian, haharapin ang Senado ang paglilitis ng may integridad at buong paggalang sa salikang batas upang matiyak ang patas at maayos na pagdaraos ng proseso. Pinaghanda na rin niya ng Senado ang lahat ng kinakailangang hakbang sakaling personal na dumalo si Vice President Duterte sa pagbubukas ng impeachment court. Kasabay nito, tiniyak ng Senate President na magpapatuloy pa rin ang Senado sa pagsusulong ng mga panukalang batas na tutugon sa mga hamon at pangangailangan ng bansa sa kabila ng pagsisimula ng impeachment proceedings. Binigyan din ni Gatchalian na nananatiling nakatuon ang Senado sa pagtupad sa mandato nito sa sambayan ng Pilipino habang isinasagawa ang makasaysayang paglilitis.
4: Yun ang handaan in any eventuality, nakahandaan naman. Kaya merong mga ganito yung arrangement natin sa labas, pati yung mga nagsabi na magra-rally, pinag-aandaan na rin. So, humingi rin kami ng suporta sa PNP para masigurado na orderly, no, yung mga demonstrations sa labas ng Senado.
2: Ang tinig ni Senate President Win Gatchalian. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Hinikayat po ni Senate President Sherwin Win Gatchalian ng lahat ng Senator Judges na dumalo sa pagbubukas ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mamaya alas 2 ng hapon. Ayon kay Gatchalian, isang constitutional duty ng Senado ang pagdaraw sa impeachment trial at mahalagang gampanan ito ng bawat senador. Sinabi po niya mga katropa na sa ngayon wala pang natatanggap na abiso ang Senado kung personal na dadalo si Vice President Duterte sa unang araw ng kanyang impeachment trial.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan si House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon sa publiko na suportahan ang layunin ng prosekusyon sa pagbubukas ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ridon, mahalagang manaig ang katotohanan at pananagutan sa gitna ng paglilitis.
5: Kailangan po nating pumili kung para ba tayo sa tama o para sa mali, kung para ba tayo sa katotohanan o sa pagtatakip ng katotohanan, kung para tayo sa pananagutan o sa walang pananagutan, kung para tayo sa kasalukuyan at hinaharap o sa madilim na nakaraan. Sa mga susunod pong mga araw, hahayaan po nating magsalita ang ebidensya. Hahayaan po nating magsalita ang katotohanan.
2: Iginit niya na ang magiging batayan ng kaso sa mga susunod na pagdinig ay ang mga ihaharap na ebidensya at hindi ang mga haka-haka o opinyon. Inikayat din ni Ridon ng publiko na suportahan ang proseso at piliin ang katotohanan, pananagutan at kapakanaan ng bayan.
1: XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage. XFM News Nationwide.
0: Nagsagawa naman mga katropa ang House Prosecutors ng press conference ilang oras bago po ang pag-uumpisa ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa opening statement, hinimok ni House Prosecutor, spokesperson at Kabataan Party List Representative Renee Ko ang publiko, lalo na ang kabataang tutukan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ko, mahalagang maunawaan ng mamamayan ang constitutional process at ang papel nito sa pagpapanagot sa mga opisyal ng pamahalaan. Sinabi niya hindi dapat ituring na isang palabas ang impeachment trial, kundi isang proseso ng due process, rule of law at pananagutan. Binigyan din pa ng kongresista na may karapatan ng publikong marinig at maunawaan ang mga ebidensang iharap sa paglilitis. Kasabay po ito, hinikayat ni Ko ang publiko na maging bukas din ang isip. Pakinggan daw ang mga ebidensya, iwasan ang disinformation at makibahagi sa mga talakayang nakabatay sa katotohanan. Ayon pa kay Ko, ang magiging resulta ng proseso ay may mahalagang epekto sa kinabukasan ng bansa at ng susunod na henerasyon ng mga Pilipino.
1: XFM News Nationwide.
2: Sinabi ni House Impeachment Team spokespersons na ang hindi pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa pagbubukas ng impeachment trial ay isang pagkakataong hindi umanot na tugunan ng matagal nang hinihintay ng taong bayan. Kabilang sa mga nagpahayag sina Lanao del Sur, 1st District Representative Jar Ozia Alonto Adyong, Kabataan Party List Representative Rineco at Attorney J. Tolosa Jr. Ayon sa kanila, personal na desisyon ni Duterte kung dadalo o hindi sa paglilitis. Ngunit, siya rin ang inaasahang magpapaliwanag nito sa publiko. Igreet ng House Impeachment Team na matagal nang nais ng maraming Pilipino na personal na marinig ang paliwanag ng Vice Presidente kaugnay ng mga aligasyon laban sa kanya. Sinabi rin nila na umasa pa rin silang dadalo si Duterte sa mga susunod na pagdinig upang magkaroon ng pagkakataong direktang sagutin ang mga isyong matagal nang itinatanong ng publiko. Sa kabila nito, itiniyak naman ang prosecution panel na magpapatuloy sila sa paghaharap ng ebidensya alinsunod sa constitutional process.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa ibang balita muna tayo, mga katropa, puspusan na po ang paghahanda ng San Jose National High School dyan sa Tacloban City para naman sa ligtas na pagbabalik eskwela matapos ng insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan noong June 22. Sa tulong ng lokal na pamahala nila, naglagay na ng 16 na karagdagang CCTV at isang public address system sa loob ng campus para mapalakas ang seguridad. Nag-donate din ang Tacloban Filipino-Chinese Chamber of Commerce Incorporated ng 2 metal detector para sa security screening sa mga pauning pasukan ng paaralan. Sa pagbubukas po ng klase, ipinatupad din ang paaralan ang blended learning upang hindi obligahin pumasok sa face-to-face classes yung mga estudyante na patuloy pang naapektuhan ng nangyaring trahedya. Ayon sa pamunuan ng paaralan, layunin po ng mga pinatupad na hakbang na matyak ang mas ligtas na kapaligiran para sa mga mag-aaral at kawani.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17 ang oras sa XFM News Nationwide. Tayo po isabayan din na napapanood, napapahinggan sa XFM Zamboanga, 99.5 katropa. XFM Palawan sa 104.7 at XFM Santiago Isabela sa 104.9.
1: Balitang regional.
0: Diretso tayo sa Balitang Regional sa bahagi ng Davao. Meron pong babae ang pinagbabaril ng sariling mister. Kapatid ng suspect na nagtitinda lang ng prutas na damay din. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano na XFM Davao.
6: Kapwa naka-confine ngayon sa Southern Philippines Medical Center o SPMC ang 2 babae matapos pagbabarilin pasado alas 7 ng gabi sa Barangay Ubalde, Agdao, Davao City. Kinilala ang mga biktima sa mga alias na Jem, 48 anyos at Jen, 36 anyos na kapwa nagtitinda ng prutas sa lugar. Sa panayam ng XFM Davao kay Davao City Police Office Spokesperson, Police Major Maria Teresita Gaspan, kinilala umano ng mga saksi ang suspect bilang asawa ng isa sa mga biktima. Ayon sa investigasyon, nagkaroon ng alitan ang mag-asawa isang araw bago ang insidente. Pinaniniwalaang isinagawa ng sospek ang pamamaril bilang paghihiganti. Habang nagtitinda ang mga biktima, dumating umano ang sospek sakay ng motorsiklo at walang habas na pinaputukan ang dalawa. Nadamay lamang ang isa pang biktima na kalaunan ay napag-alamang kapatid din pala ng sospek. Patuloy namang nagsasagawa ng hot pursuit operation ang pulisya laban sa nasabing sospek. Deploy na rin ang tracking team habang inihahanda ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Republic Act 9262 o ang Violence Against Women and Their Children o VAWSI, bukod pa sa ibang posibleng kasong maaaring isampa laban sa kanya. Inaalam pa ng mga otoridad kung ang pamamaril ay direktang may kaugnayan sa naunang alitan ng mag-asawa. Nilinaw naman ng DCPO na isang isolated case o alitang pampamilyang isang insidente at walang indikasyong may kaugnayan ito sa iba pang krimen. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Mag-asawang senior citizen natagpo ang patay sa labas ng kanilang bahay sa Pasig City. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
7: Patay na at nakahandusay sa harap ng kanilang bahay ang mag-asawang senior citizen na kinilala kina Arcelia Sobredo, 63 taong gulang, at Rofo Sobredo, 83 taong gulang ng Barangay Salngan, Pasig City. Ang dalawa ay natagpuan ang kanilang kamag-anak na wala ng buhay kung saan si Arcelia ay may sugat sa ulo at ang asawang lalaki naman nito ay may sugat sa likod. Hulyo 4 ng gabi nang may marinig na 2 putok ng baril ang kanilang kamag-anak. Na-recover ng mga kapulisan ang 2 cartridge ng baril pala sa crime scene na pinapaniwala ang comparable sa 45 caliber na baril at tatlong live ammunition. Sa ngayon, hindi pa matukoy ang salikod ng pagpaslang sa mag-asawa at nagpapatuloy ang investigasyon ng mga kapulisan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFMs!
0: Babae pinaslang ng live-in partner dahil sa selos. Lalaki pinatay dahil sa toy gun. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
8: Kahiwalay na insidente ng karahasan ang naitala sa Toledo City, Cebu nitong weekend na ikinasawi ng isang babae at isang lalaki. Patay ang isang 33 anyos na babae matapos umano'y paulit-ulit na saksakin ang gunting ng kanyang live-in partner dahil sa matinding silos sa sitio Dapdap, Barangay Dumlog noong Sabado. Kinilalang biktima na si Anan Maniakapa habang ang suspek ay ang kanyang 40 anyos na live-in partner na si Cyril Cabaluna. Sugatan din ang stepfather ng biktima na si Pedro Madrid Rizal, 63 anyos, matapos niyang tangka awatin ang suspeka. Batay sa imbestigasyon ng Toledo City Police Station, kapwa pagkalasing at matinding selos ang tinitingnang motibo sa krimen. Napag-alamang on and off ang relasyon ng magka-live-in partner. Bago ang insidente, umuwi ang biktima sa bahay ng kanyang stepfather matapos silang magtalo. Ayon sa pulisya, sa pilitang pumasok ang suspek sa bahay matapos sirain ang bakal na grating sa kusina. Habang naghahanda ng hapunan ang biktima, inatake umano ito ng suspek at paulit-ulit na sinaksak ng gunting sa noo, mukha at liig. Naristo ang suspek noong Linggo ng umaga, Hulyo 5, sa Barangay Kambangog sa isinagawang hot pursuit operation. Naharap ito sa kasong murder at physical injury. Samantala, isa ring 25 anyos na lalaki na si Nico Bacos Largo ang nasawi matapos paulit-ulit na hampasin ng bato sa ulo at muka sa Barangay Poblasyon, Luray 1, Toledo City. Ang suspek ay si Kent Mission Escuto, 30 anyos, residente ng Toledo City, voluntaryong sumuko sa pulisya at naharap ngayon sa kasong homicide. Sa paunang imbestigasyon, nangyari ang insidente bandang 1:30 na madaling araw nung Sabado habang lasing ang suspek. Ayon kay Escuto, nadatnan niya ang biktima na walang suot na damit at may tila baril na nakasukbit sa baywang. Inakala niyang tunay ang armas at posibleng aatakin siya kaya itinulak niya ang biktima. Nagsuntukan ang dalawa hanggang sa paulit-ulit niyang hampasin ng bato ang biktima. Kalaunan, napakalamang replica gun lamang ang hawak ni Largo. Patuloy pang iniimbestigahan ng pulisya kung may nauna ng alitan ang suspek at ang biktima. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sunthone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: Mahigit 1.5 na halaga ng droga na sabat sa dalawang HVI sa ikinasang by-bust operation sa Altava, Saclan. Katropa natin sa balita, Marian Tolentino ng XFM Kalibo.
9: Arestado ang dalawang lalaki na itinuturing na mga high-value individual matapos mabilhan ng isang sachet ng suspected shabu kapalit ng 4,100 pesos na buy-bust money sa poblasyon Alta Basaclan kahapon araw ng Linggo, Hulyo 5. Ang operasyon ay kinasanang pinagsanib na puwersa ng Provincial Drug Enforcement Unit at Alta Bas PNP kung saan matagumpay na naaresto ang mga subject person na sina alias Nonoy, 34 anyos at alias Dudoy, 46 anyos, kapwa mga residente ng Rojas City, Capiz. Sa pag-body search ng motoridad na recover kay Alias Dudoy, ang karagdagang tatlong sachet na suspected shabu na nakabalot sa towel. Gayon din na may lima pang sachet ang na-recover kay Alias Nonoy na nakabalot naman sa tape kasama ang drug paraphernalia. Samantala, na recover naman ang karagdagang bulto ng suspected shabu na umaabot sa 27 sachet sa loob ng sasakyan na ginamit ng mga suspect papuntang Altabasa. Sa kabuuan, nasa 35 sachet na suspected shabu o katumbas ng 230 grams ang nakuha sa mga suspek at tinatayang nagkakalaga na mahigit 1,564,000 pesos. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Alta Bas PNP ang dalawang suspek para sa karampatang disposisyon. Mula dito sa XFM 96.5 Kalibo, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, XFM News.
0: At Katropa Tricycle Sumalpok sa Kawayanan, sa El Nido, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM, Palawan. Live report.
10: Napatay ang isang lalaki habang sugatan naman ang dalawang iba pa matapos ma-aksidente ang sinasakyang tricycle sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Villa Libertad, El Nido. Kinilala ng El Nido PNP ang nasawing pasahero na si alias Warren, 51 taong gulang, residente ng Barangay Villa Libertad, na idineklarang dead on arrival dakong alas 5:30 ng umaga. Sugatan din ang 31 taong gulang na kinilalang si alias Carlo, tricycle driver, at si alias Ramon, 18 taong gulang na pawang mga nakatira rin sa lugar. Sa investigasyon ng PNP, binabagtas sumanoon ng tricycle ang kahabaan ng Barangay Villa Libertad nang mangyari ang insidente dakong alas 4:10 ng madaling araw. Pinaniniwala ang nasa impluwensya ng alak ang driver at mabilis ang pagpapatakbo. At pagsapit sa kurbadang bahagi ng kalsada, nawala ng kontrol ang tricycle driver dahilan upang maaksidente ito sa kaliwang bahagi ng kalsada at sumalpok sa kawayanan sa gilid ng daan. Agad na rumesponde ang MDRRMO at isinugod sa hospital ang tatlong biktima. Inihahanda na ang kasong reckless imprudence resulting in homicide in physical injury laban sa driver. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
0: Tropang Brian, lalo lumakas si Super Typhoon Bobby habang natili pa rin sa labas ng Philippine Area of Responsibility.
2: Katropang Buddy, ayon sa PAGASA, mamamataan ang bagyo sa layong 200 o 2,355 kilometers silangan ng southeastern Luzon na may lakas ng hanging aabot sa 215 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong hanggang 265 kilometers per hour habang kumikilos naman pakanluran, Hilaga kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour.
0: Inaasahan pong papasok mga tropa sa PAR bukas ng gabi o sa madaling araw po ng Wednesday at tatawagan o papangalanan itong Super Typhoon Inday.
2: Mababa man ang tsansa na lumapag ito sa kalupaan pero inaasahan naman na hahatakin ito ng habagat kahit pinayuhan ng publiko na maging alerto at manatiling tumutok sa mga susunod na update kaugnay ng Super Typhoon.
0: Mga tropa, sumigat po araw 5:32 this morning, lulubog mamaya alas 6:30 ng gabi.
1: Balitang International.
0: Diretso na tayo sa International. Hatid po sa atin ng Santon Gold. May pagpulong si US President Donald Trump kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa NATO Summit sa Turkey ngayong Linggo para talakayin ang mahakbang sa pagtutuldok ng digmaan sa Ukraine. Ayon sa isang senior U.S. official, nakatakdang magkita sina Trump at Zelensky sa Wednesday para pag-usapan ang posibilidad ng pagtatapos ng halos 3 taong digmaan. Sinabi ng opisyal na nananatiling halos walang pagbabago ang sitwasyon. Wala umanong malinaw na pag-usad ang magkabilang panig sa nakalipas na buwan. Darating naman si Trump sa Turkey sa Martes at una may pagpulong kay Turkey's President Recep Tayyip Erdogan na siyang host ng NATO Summit. Nakatakda rin mga katropa siya may pag-usap kay Syrian President Ahmed al-Zajara at magsagawa ng press con habang nasa Turkey. Bukod sa usapin ng Ukraine, inaasahan din hikayatin ni Trump ang mga bansang kasapi ng NATO na dagdagan ang kanilang gastusin para sa depensa.
1: Showbiz News.
9: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inamin ng Kapuso actress na si Kaylin Alcantara na nabiktima siya ng pisin scam. Ibinahagi niyang nakatanggap din siya noon ng text message na may link na kanyang naklik kaya kalaunan ay naging dahilan upang mabawasan ang laman ng kanyang bank account. Sinabi ng actress na hindi niya hinabol ang nawalang pera dahil matagal niya na ito nga napansin at naniniwala siyang mahirap na itong mabawi. Inamin din ni Alcantara na nakaranas na rin siya ng cyberbullying tulad ng maraming iba pang public personalities. Ito ang kanya naging sagot nang matanong kaugnay sa panibago nitong role sa primetime action series na Task Force Firewall bilang forensic analyst na si Kylie Sandoval. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melody Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports.
0: Ang balitang sports katropa hatid naman sa atin po ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Hindi makapaglaro si Justin Brownlee para sa Gilas Pilipinas sa kanilang laban kontra Australia sa FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers ngayon pong araw dahil sa tinamong mga injury. Ayon sa samahan, Basketball ng Pilipinas, SBP. Dumadana si Brownlee ng hamstring strain at peroneal tendinopathy. Kanya pong binti bukod pa sa pamamaga at cartilage defect sa kanyang kaliwang tuhod. Malaking kawalan si Brownlee para sa Gilas na haharap sa Australia sa nilang road game sa second window ng qualifiers. Sa pagkawala po ni Brownlee, inaasahang mauna sa opensiba ng Gilas na Juan Gomez de Liano, Kevin Kembao, Carl Tamayo at siyempre si Dwight Ramos. 11 manlalaro lamang ang bubuo sa lineup ng Gilas Pilipinas sa nilang laban kontra sa Australia.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon niyo na po XFM News Nationwide. Ngayon pong July 6, 2026.
2: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Patuloy niyo pong subaybayan ang XFM 99.5 Mega Manila at buong XFM Philippines para sa ating
1: XFM Impeachment Coverage. Impeachment Coverage.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Balita sa buong Pilipinas. Pilipinas. At sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.

0: Ito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated. Kreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang malusog na tanghali, mga ka-Weldas, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome pong muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang magbabahagi sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sakala po natin butihin na CEO, Dr. Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makakasama po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, kasama rin po natin dito sa atin pong talakayan ng atin pong mga bantay kalusugan, Dr. Ronald Paler at Dr. Algie Bakla. Malusog na araw po, mga Doc.
1: Okay, isang malusog na araw at isang mapagpalang hapon. Mga ka-wellness at sa lahat po na ating mga taga-subaybay. Welcome po sa ating programa sa hapon pong ito. Sana po yung marami tayong mapag-usapang kapakipakinabang na bagay para po tayo matuto kung paano natin pananatiling healthy itong ating pong katawan.
2: Okay, mga ka-wellness, another day, another topic naman po ang ating pag-uusapan na kung saan ay napakahalaga po kung paano mapanatiling malusog ang ating katawan. Kaya ihanda po ang inyong mga listahan para po ay meron kayong gabay sa pang-araw-araw kung paano iwasan at kung paano palakasin ang katawan sa pamamagitan po ng mga natural na pamamaraan dito lamang po sa ating programang The Secret of Health.
0: Siyempre tayo pinapakinggan sa lahat natin pong XFM stations at Solid FM at sa iba pa nating mga radio stations sa partner po natin. Nationwide yan, mga ka-wellness. Ha? At tayo rin po ay napapanood na ngayon sa atin pong Yes to Health Facebook page. At kung kayo po ay nakatutok na, eh nako, ito, napakagandang regalo para sa inyo, mga ka-wellness.
2: Well, tama ka dyan, partner, sa mga pong mga tagapanood po natin sa ating Facebook Live. Mm-hmm. Kayo po ay pwedeng makapanalo o manalo ng regalo sa ating Healthy Katropa Giveaway. Ang gagawin lamang po ninyo sa mga nakasubaybay po sa ating Facebook Live ay inyo pong i-share ang atin pong live streaming para naman po ay mas maraming maabot at makita po ng inyong mga kakilala at kamag-anak ang ating programa na kung saan ay baka pwedeng makatulong sa kanila ang atin pong talakayin araw-araw kung paano din sila makaiwas sa mga karamdaman. And of course, doon po sa mga naka-experience ay pagbili ng atin pong mga produkto sa Yes to Health ay inyo pong i-comment ang inyong mga good experiences, mga kagalikang hatid ng Yes to Health products po sa inyo at lagyan po ng hashtag The Secret of Health. Baka po kayo ang mapili po namin na siyang mananalo ng ating Santon Gold Coffee Mix gift packs.
0: Mm-hmm. Sundin nyo lang po, mga ka-wellness, ang ating mechanics. Yan. At malay nyo, kayo ang mapili natin at maswerteng mabahagian ha, na atin pong Santon Gold Coffee Mix sa gift packs. Samahan po kami dito sa atin pong talakayan. Welcome na welcome ang inyong mga katanungan. Ha. Pwede kayong mag-check sa atin pong hotline number 0969-609-6545. At kung hindi po gawin ka masaya na inyong mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras po na ito.
1: At syempre, sa mga nagnanais naman na masubukan yung ating produkto, ano, pwede po kayong pumunta sa ating mga partner distributors gaya po ng Mercury Drug Stores, Watson's, pwede rin po sa The Generic Pharmacy or TGP, St. Joseph Drug, Generica Drug, maging sa South Star Drug. Mm-hmm. At sa mga iba pang mga ano, actually ngayon meron na tayo sa Save More, ano, sa
2: Fisher Mall.
1: Fisher Mall.
2: Yes.
1: And soon sa Pure Gold.
2: Pure Gold. Yeah,
1: oh, yes. Sa grocery ano. Mm-hmm. Pwede niyo mabili especially ang atin pong coffee ano. Pagtanong lang po ang Tatak Yes to Health para makaiwas po tayo sa imitasyon. At kung nais niyo naman na umorder sa ating online store, pwede ho kayong pumunta sa Shopee, hanapin po ang ating store doon, Yes to Health 2011, para maka-order po kayo kahit saan bahagi ng bansa. Pwede hong umorder, pwedeng cash on delivery at kahit saan po makakarating basta mayroong rider na nakakarating sa inyong lugar.
0: Yun, no? At pwede rin ma-avail ang atin pong mga produkto ha, sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center. especially sa mga senior citizen. Pakidala yung ano po ninyo, ID and yung senior citizen card para maka-avail ng special discounts po natin, ha, sa mga ka-wellness natin yan na gustong mag-avail ng atin pong mga produkto.
2: And of course, ang Yes to Health clinics po natin na mga ka-wellness ay meron pong unique at special na mga serbisyo na angkop po sa

0: kasukasuhan.
1: Kaya sa mga gusto mong maka-avail ng ating pong mga services, ay bisitahan nyo po ang ating pong mga Gastrohealth Wellness Clinics sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, South Bound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Rao Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigrao City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel Norte, National Highway, Puerto Princesa City, Sigdan ng Kalalakihan, Kaina Turbo Restaurant, Pwedeng tawagan sa 0971-842-4832, Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan, Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005, Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: The secret of health.
2: Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
1: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po nito ay hatid sa atin ng atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. So mga gusto maka-avail yan ha, puntahan ito sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Sa panahon ngayon mga ka-wellness, napakarami nating naririnig patungkol sa kalusugan. Iba't ibang mga pamamaraan, iba't ibang mga life hacks kung tawagin or health hacks ha. Kasama na dyan yung diet natin, yung ating pong physical activities. Napakarami na ngayon ang na-expose doc sa mga ano, mga itong fitness exercises kung tawagin ano, cycling, running. Marami na nakikipagticipate. Ayun. Oh, yung bago ngayon, pinagkakaguluhan talaga, pickleball. Kahit saan ano, meron. At maraming pang iba na mga pamamaraan na iniisip ng mga tao kung paano sila mapapalusog nito at magkakaroon ng maayos na pangangatawan or kalusugan. Ngunit, alam ba ninyo mga ka-wellness na kahit na gano'ng karami o gano'ng tayo kaabala sa mga pampahealthy na ito, if meron tayong nakakaligtaan na isang parte ano, ng kalusugan natin, ay minsan nababaliwala yung mga effort po natin na yun. Ano? Itong pag-uusapan natin ngayon ay may kinalaman sa mga vitamins, kung anong kahalagahan nito sa atin pong kalusugan. Kaya sa episode na ito, sasagutin natin kung ano yung mga particular na inquiries ng atin pong mga ka-wellness patungkol sa paggamit ng mga bitamina. Bakit mahalaga ito sa ating katawan? Ano yung mga naiutulong nito sa katawan natin? Ano yung iba't ibang uri ng mga bitamina na kinakailangan ng atin pong pangangatawan? At ano yung mga sinyalis pag nagkukulang na tayo sa mga bitamina na iyon? Kasi mahalaga na malaman natin yun. Ano? At paano tayo nakakasigurado na nakakakuha tayo ng mga essential vitamins na kinakailangan ng atin pong pangangatawan? Kaya tuto kayo hanggang sa dulo ng atin pong programa dahil atin pong hihimay-himayin

0: ang mga kaalaman po na ito. Ngayon ang katanungan, Doc, bakit mahalaga o bakit kailangan natin ng mga vitamins? Nakukuha ba ito sa mga pagkain na ating nakakain? At ano ang mangyayari sa ating katawan kung tayo ay magkakaroon ng kakulangan sa mga bitamina? At yung mga vitamins ba, Doc Algie, pare-pareho yung functions nila sa katawan natin?
1: Actually, para sa ating kaalaman na yung even yung maliit na deficiency sa isang particular vitamins, bawa, no? Eh pwede maging dahilan ng isang seryosong karamdaman. Hindi yan nare-realize sa ating mga kababayan, mga ka-wellness natin, ano? Kasi noong unang panahon, for example, yung alam mo yung kakulangan ng vitamin C, hindi yan na-realize before. Until such a time na nagkaroon ng isang nakamamatay na sakit, yung mga sailor. Naka-apekto to sa napakaraming sailor. Sila yung mga tumagtatagal sa dagat, mga 3 months, until 6 months. Namamatay sila sa isang misteryosong sakit. And they identify it lately, yung scurvy.
2: Scurvy, yes.
1: And yung scurvy ay dahilan pala sa kakulangan ng vitamin C. Oo, naakala nila isang plague na pumapatay sa mga sailor. Nang makita nila na, uy, ang dahilan pala nito kakulangan ng vitamin C, kaya ang ginawa nila, pag lumalaot sila, may dala na sila mga lemon. May dala na sila mga kalamansi.
2: Citrus. Na mga pagkain.
1: Oo. And doon, nasolusyonan yung tinatawag na mysterious death ng mga sailor. And later on, mas luminaw pa na kahit pala hindi ka tamaan ng isang infection, basta magkulang ka sa sustansya, pwede ka mamatay sa isang uri ng karamdaman. Actually, yan yung problema, ano? At for example, yung isang vitamins na sa tingin ko lang parang imposible na magkaroon ng deficiency dito, yung vitamin D. Alam mo ba na ito'y nakaka-apekto sa mahigit 1 bilyong tao sa buong mundo?
2: Wow.
1: Yung vitamin D deficiency. Eh, samantalang ang vitamin D, kung lagi nating sinasabi na magpainit ka sa araw, then some particles of the sun can convert your cholesterol underneath your skin to a functional vitamin D. Pero bakit marami pa rin ang kulang sa vitamin D?
2: Yes.
1: And another, yung vitamin A deficiency ay pangunahing dahilan ng preventable blindness, especially sa mga bata. Eh yung vitamin A, ang daming source sa pagkain yan. So, kumbaga, despite ng kanilang importance, yung mga vitamins ay madalas nami-misunderstood ng ating mga ka-wellness. Marami, mga tao na ini-ignore lang nila. While yung iba naman, masyadong na-overuse yung supplements na hindi naman yun yung kanilang particular na kailangan. For example, those who are always taking multivitamins, na, di ba, pag multivitamins, marami yan. Pero yung kanilang particular specific need, nagkukulang sila. Ayan. So, yun po yung gusto kong makita natin. Alam mo, yung mga vitamins, mga organic compounds yan na kailangan ng ating katawan at hindi ito kailangan ng marami. Kailangan lang nito yung sapat na amount. Mga ka-wellness, ano? Hindi katulad ng carbohydrates, ng protein at ng fat, ang mga vitamins, hindi siya lang bibigay ng energy directly. Yan ang katotohanan yan. Pero sila ay napakalaki ng role at essential sila sa energy production. O ganun din sa immune system function, sa repair and regulation ng ating katawan. And ang mga vitamins, wala siyang calorie. Yan yung mga kailangan natin maintindihan. Okay, ang vitamins ay merong 13 essential vitamins na dinidivide into 2 categories. Okay, 2 groups. Una, yung fat-soluble vitamins. Yung fat-soluble, kilala ito sa tinatawag na abbreviation na ADEC. Okay, ADEC meaning vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. Pag kinain mo to, nai-store to ng ating katawan sa ating liver, sa mga fats natin. Okay, kailangan ng fats to absorb by yung mga fat soluble, yung ADEC, ano. Water soluble naman, nangunguna dyan yung vitamin C, tapos yung kilala natin bilang B complex vitamins. B1, B6, B12, yung mga folate, etc. So, hindi siya na-store sa katawan ng matagal o marami dahil itong mga water-soluble, fina-flush out ng katawan kung alumang vitamin na soluble sa water ang hindi na niya kailangan. Oo, kaya doon mo palang makikita na magkaiba na yung mga vitamin ng ating kinakain araw-araw.
0: Ayun. Kaya halos lahat ng functions sa katawan natin, Doc, mm-hmm. ay responsible ang mga iba't ibang klase ng bitamina mm-hmm. dito. Ano? At pwede tayong magkasakit sa mga simpleng kakulangan ng mga bitamina kung ano man yung magkukulang doon. Ano? Wala tayong choice, kundi dapat kunin natin ito every day, mga mm-hmm. araw. Either sa food or supplementation mm-hmm. na kinakailangan maipasok sa katawan natin. Pero linawin natin, Doc, ano yung mga ginagawa, yung particular na functions ng vitamin sa ating pangangatawan, Doc Ron?
2: Well, ang vitamins is yung tinatawag natin na catalyst. Mm-hmm. So that means para siyang pindutan na kapag kawala yun, hindi may mga certain function na hindi nagagawa ng ating katawan. Uh-huh. Say for example, sa energy production, ibig sabihin may mga tao na palaging pagod ng katawan, mm-hmm. that means low ang energy production. Mm-hmm. Dito naman sa vitamins, ang B vitamins ay kino-convert nito ang mga pagkain natin into energy. Mm-hmm. Kaya pag mababa ang B vitamins natin, let's say yung folate, B1, B2, B12, mm-hmm. is nanghihina ang katawan. Mm-hmm. No? So you may feel fatigue, weakness, at kalimitan is poor concentration. Mm-hmm. Kaya kung mapapansin natin yung mga bata na hindi masyadong nakain ng mga gulay at saka mga beans, pagdating sa klase, mahina yung concentration mm-hmm. nila. Mm-hmm. Kasi hindi nakaka-produce ng energy to function properly ang brain. Mm-hmm. So also, immune function. Ang vitamin C ay nagbo-boost ng ating immune defenses mm-hmm. na kung saan also ang vitamin D naman ay nagre-regulate ng ating immune response. So, ang C nagbo-boost. Ang D, siya yung nagsasabi kung kailan magfa-function or magre-respond yung ating tinatawag na immune system. Mm-hmm. At ang vitamin A naman ay nagpo-protekta sa ating mga mucous membranes, which is undernet sa mucous membranes, nandun nakatira yung ating tinatawag na mga immune cells. Mm-hmm. Mm-hmm. Now, sa brain and nervous system naman, kapag kulang ng vitamin B12, meron pong mga pasyente na merong depression or severe depression na kapag ka nagtitake sila ng vitamin B12 ay natutulungan yung kanilang depression. Mm-hmm. Kaya tinatawag na vitamin B12 deficiency sapagkat ang vitamin B12 is very essential sa tinatawag po natin na nerve function. Para mag-connect kasi merong electrical signals. Mm-hmm. Ang brain kasi natin, hindi yan katulad sa wiring na dugsong. Mm-hmm. Meron pong tinatawag na synapses na kung saan tumatalon yung mga yung electric signals. Mm-hmm. At kapag kakulang ng vitamin B12, hindi makatalon mm-hmm. yung electric signals sa ating utak. And also folate, ito po ay nagsusupport ng brain development. Mm-hmm. Mm-hmm. Kaya nga, mapapansin po natin, merong trend ngayon kapag ka nagbubuntis is pinapainom ng folic acid. Uh-huh. Meron namang bagong research, bakit daw nagiging mas dumadami yung tinatawag natin na postpartum depression mm-hmm. nang dahil naman sa tinatawag natin na folic acid. Mm-hmm. Kasi nakita nila na ang folic acid pala is hindi siya kayang i-metabolize ng katawan at mas lalo pang nagtuturo sa ating katawan na mga ilangan ng tinatawag natin folic acid. Mm-hmm. Bakit kaya? Kasi hindi ang folic acid ang kailangan natin ng ating katawan kung hindi yung tinatawag na folate or methylated folate, ready to be absorbed folate sa ating katawan at makukuha po natin yun sa mga green leafy vegetables. Kaya may mga pasyente tayo sa clinic na kung minsan nagtitake sila ng folic acid, mas ina-advise natin na instead na take yung folic acid, is kumuha sila doon or bumili sila ng vitamins na yung tinatawag natin na methylated. Mm-hmm. Or kumain ng maraming tinatawag na green leafy vegetables mm-hmm. and beans, which is very high yung tinatawag natin mm-hmm. folic acid.
1: Kaya doon sa tinatawag nilang postpartum depression, mm-hmm. Napakalaki ng role ng B12
2: yes.
1: sa brain na health. Kumbaga, mm-hmm. pag kala natin nag-aarte lang pero hindi natin alam isang sitwasyon na pala talaga 'yon na nangyayari sa kanyang nervous system
2: and uncontrollable 'yon. Hindi pansin ng katawan na kulang pala 'yon pero kapag ka na-diagnose na merong ganun, that is the reason why palagi nating palagi dito sa mga clinical practice natin na kapag ang isang babae ay merong or nagdadalang tao, kailangan talaga mag-consume ng green leafy vegetables and beans para hindi magkulang yung tinatawag na folate. Now, with regards naman sa bone health, ang vitamin D is tumutulong na ma-absorb yung calcium. Mm-hmm. Kaya taking just calcium is not really yung tinatawag natin na sakto na, mm-hmm. na just taking calcium. Oh. It needs vitamin D, vitamin D to be absorbed and to be part doon sa tinatawag natin na construction ng ating bone health, mm-hmm. ng buo nating katawan. And that is why ito din, kailangan din, very essential ang vitamin D. Mm-hmm. Kahit na nasisikatan ang araw, especially doon sa mga nagbubuntis, mm-hmm. for bone development ng ano ng sanggol. Kasi yung rickets, ang rickets kasi ay isang karamdaman na kung saan is nadideform yung ano yung bone. Yung bone, merong tinatawag na club footed, yung iba naman is maiksi yung ano yung bone, merong possible din na yung dwarfism is isa din yon sa ano sa nagiging cause yung deficiency ng vitamin D. And that is why taking vitamin D, you cannot overtake yung tinatawag natin na sobrang pag-inom ng vitamin D kasi kailangan siya hindi lamang doon sa function ng ating bone development but also sa immune response natin. Mm-hmm. That's why taking vitamin D3, also yung tinatawag na yung ating produkto na premium D3 natin is very essential, especially doon sa mga nagbubuntis. And also, sa vision and skin naman natin, ang very essential is vitamin E and vitamin A. Kaya doon sa mga nalalabo ang paningin, taking vitamin E and vitamin A, also samahan pa ng zeaxanthin at yung ano natin yung lutein na nandun sa Vision X natin is would greatly help yung tinatawag natin na doon sa may mga problema sa panlalabo ng mata. With regards naman sa blood circulation, ang pinakakailangan ng ating katawan is itong vitamin K. Kapag ka mababa ang ating katawan, kalimitan, yun yung tinatawag na nagkukos ng hemorrhage or bleeding. Ang vitamin K kasi ang ginagawa niya, it helps blood clot and also vitamin B12 and folate, ito naman ay tumutulong na mag-prevent ng pagkakaroon ng tinatawag natin na anemia or kakulangan ng tinatawag natin ng red blood cells. In short, kapag kawalang or wala o di kaya kulang ng certain vitamins sa ating katawan ay hindi siya maka-function properly at unti-unting mawawala or magkakaroon ng tinatawag natin ng sakit ang ating katawan. That is why eating and taking supplements to be sure na meron kayong sapat na bitamina sa katawan is very essential para po mapanatiling malusog ating katawan araw-araw.
0: Mm-hmm. Yung mga nabanggit mo, Doc, ano, na mga vitamins na yan, which is very important sa ating pangangatawan, paano natin malalaman na tayo ay nagkukulang na, Doc Algie, ano, dun sa mga bitamina na iyon? Is there symptoms or signs na tayo ay kumbaga kulang na, kinakailangan mo ng dagdagan, deficient na tayo sa mga vitamina. Uh-huh. At ano yung mga possible na problema, Doc, ang pwede nating maranasan pag magkukulang tayo dun sa mga yun?
1: Nako, magandang tanong yan kasi iba, naguguluhan. Bakit ako nagkaroon ng ganitong sakit? Bakit ako nagkakaramdam ng ganito? Na hindi nila iniisip minsan na baka sakalig meron silang nutritional deficiency. So yung mga deficiency, common yan, for example, sa mga ang diet nila very poor. Paano mo ma-define ang poor diet? Paulit-ulit yung kanilang kinakain.
2: Walang variation.
1: Oo. Ang parang tinitinan lang nila yung makakabusog ba yan? Pwede ba yung makaraos tayo dyan? So,
0: makakatipid ba tayo dyan?
1: Yeah. Oo. Ano yung tinitinan nila. So, poor diet, ang unang-una. Next, yung mga elderlies. Yung mga maedad na. Kasi malaking bagay kasi pag umiedad ang tao, humihina din minsan yung absorption.
2: Yes.
1: Most of the time. Ano? And of course, yung mga tao din na mayroong digestive disorder. Yung panunaw nila, hindi normal. Kaya, instead na mapakinabangan nila yung nutrient ng kinakain nila, nawe-waste.
2: Kasi hindi na-absorb ng katawan.
1: Yes, may mga ganun. Actually, may mga tao na napakabilis ng pacing ng digestion. Yung mayroong isang kondisyon kasi na, di ba, yung iba, ang tagal bago ipapasa doon sa small intestine. May mga tao naman, yung mga under acids, ang bilis nilang yung pacing. So, hindi na dadigest, di na diretso ka agad.
2: Tapon agad.
1: Tinatapon ka agad ng katawan natin. So, may mga ganun. Ano? Pag ganun ang problema natin, nakaka-apekto yun. Ano? Yung vitamin B12 deficiency, yun, ang magiging problema mo noon. Lagi kang alay, nagkaka-problema yung memory mo, ang visible na symptom nun, ang dami mong puting buhok kahit ng edad mo, 20 pa lang. Nakakita na tayo nun. So, most commonly sa mga, ano, sa mga vegetarian, yan ang nakikita ko, yung B12 deficiency. Lalo na kung hindi sila kumakain. Kasi sa ano, ito lang naman yung konting problema pag vegetarian ka. kulang ka sa source ng vitamin B12. Mm. Kung hindi mo matatap yung, kasi pero makuha yan, yung traces of that sa iba't ibang uri ng mga source of protein like yung mga beans. Mm. Pero kung magre-rely ka lang sa isang source, mahihirapan ka. Isa lang ang alam natin na pwede magbigay sa atin ng complete na amino acid, katulad ng B12, is spirulina. Mm. Kaya napaka-importante ng spirulina. Kaya nga doon, natutuwa ako dahil doon sa ating coffee, doon sa Santon Gold Coffee Mix, may spirulina. Mm-hmm. Yung ating Santon Plus Gold, may spirulina.
2: May spirulina.
1: If you're a vegetarian, you need to take spirulina. Kasi yun ang merong viable na B12. So pag kulang ka sa B12, yung numbness, parang tinutusok-tusok, saka alam mo yung isang uri ng anemia, yung tinatawag na pernicious anemia, na kapag kulang ka sa B12, napiprevent yung pag-create ng katawan mo ng tinatawag na red blood cell, yun ang isang problema ng mga B12 deficient. Saka yung nerve damage. Maraming ganyan, mga ka-wellness. Ano? Pag naman kulang ka sa vitamin C, yung binanggit natin kanina, pwede kang magkaroon ng bleeding gums, madali kang magka-infection, hindi ka makaka-repair ka agad ng sugat mo. Saka yung healing and recovery, napaka-mabagal.
2: Mabagal.
1: Yeah. Oh, alam natin that vitamin C is essential for forming our bone kasi yung calcium, pag hindi ka nag-take ng vitamin C together with calcium, hindi rin ma-absorb masyado yung calcium ng ating katawan. Oh, vitamin D deficiency, binanggit mo kanina, gusto ko lang ulitin na pwede kang magkaroon ng mga bone problem.
2: Fractures, yung, easy fractures. Yes. Ng ano.
1: Bone pain, muscle weakness, pwede kang magkaroon ng rickets, osteomalacia, at saka osteoporosis. Yun yung mga common na problem kapag ikaw ay nagkakaroon ng mga deficiency ng mga binabanggit nating sustansya.
2: Mm-hmm. Sa vitamin A naman, mga partner at also mga ka-wellness, pagka vitamin A deficit, yun yung pagkagabi, hindi na ngapa-ngapa na sa gabi kasi meron ng tinatawag na night blindness. Also, mapapansin din nila pag palaging makati ang mata kasi dry eyes, parang nagdidikit na yung ano, yung talukap ng mata at saka yung mata kasi hindi nakakapag-produce ng ano, yung tinatawag natin na lubrication sa mata. It also it can also cause yung tinatawag natin na seroptalmia or tinatawag natin na extreme dryness ng conjunctiva at saka ng ating cornea na kapag ka nagasgas yun kasi kulang sa lubrication, that may lead to tinatawag natin na blindness. Okay? Also, vitamin K deficiency, easy bleeding, also mabilis na nagkakaroon ng pasa. B-complex deficiency, B1, pagkathiamine, nakakaroon ng beriberi o yung tinatawag natin na tinatawag natin water retention sa paa. It can affect sa ating puso and also sa mga nerves. B3 ay tinatawag na niacin. Ito ay kapagkakulang nito ay nagkakaroon ng pelagra or tinatawag natin dermatitis, diarrhea, and dementia. B9 o tinatawag natin na folate, ito ay nagkukos ng tinatawag natin na birth defects, mga ka-wellness.
0: Yan yung mga problema na dapat maiiwasan sana, Doc, if masisigurado natin na sapat yung vitamina na atin pong nakukuha.
2: And that is why supplementation is very essential to be sure, to be on the safe side always. Kasi kapag nagkulang na yon sa ating katawan, it can affect not just our yung tinatawag natin yung physical function, it can affect also our social function. Kapag lalong-lalo na kapag sa brain na nag-epekto kapag deficit, let's say vitamin B12, depression and anxiety yon. So it would really affect our entire being. That is why kapag ka na-depress na, mas mahal ang bayad kasi magpakonsulta ka sa psychiatrist. Meron akong nakita kanina, kilala ko nang galing doon sa kuyo. Batang-bata pa, meron ng depression. So nandoon ngayon nagpa-ospital. So instead na magpa-ospital ka, why not take earlier doon sa mga ano, doon sa mga essential supplementation katulad ng ating ano, Santon Plus Gold natin at saka Premium D3 natin, vitamin Santon, vitamin C, para makaiwas kasi mas magastos manggamot kaysa sa mag-iwas sa tinatawag natin sa mga karamdaman.
0: Totoo yan, Doc. Ano? Kaya nga, prevention is worth a pound of cure. Sabi pa nga, napakaganda kung masasanay natin yung preventive approach, yung tinatawag na proactive kaysa dun sa
2: reactive.
0: O tsalan tayo magkukumahog pagka meron tayong nararamdaman o medyo malala na yung ating nararanasan. Okay? Kaya sa aming pagbalik mga ka-wellness ay pag-uusapan pa natin ang mga paraan upang matiyak natin na sapat yung bitamina na ipapasok natin sa ating pong pangangatawan at kung saan-saan natin kukuhanin yung mga bitamina po na ito para hindi tayo magkulang mga kababayan, ha? Kaya tutok lang po dito sa ating pong programa dahil magbalik po tayo mga ka-wellness.
3: The secret of health. Laging matablay, laging kulang sa energy. Kasakit? Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold. Mabibili sa pinakamalapit butika sa inyong lugar. The secret of health.
0: Pasok po tayo mga tropa, mga ka-wellness. Balik po tayo sa atin pong talakayan. Ano? Kung meron kayong mga katanungan, ha? Huwag po mahihang magtanong. Text line sa atin po numero. Atin po sa text line 0969-609-6545. Dok, ang tanong, paano ba makakasigurado tayo na sapat ang supply ng mga bitamina na atin pong nakukuha sa pang-araw-araw?
2: Well, ang isa sa pinakamagandang approach is to have variation of food. Kapag ka, ano, kailangan makulay, kapag ka meat, puro isang kulay lang eh. Yung iba palaging fish, palaging karne, which is great, would greatly make the body to become deficient of vitamins. And also, pagka yung mga iba naman is kulang talaga sa tinatawag o mahina ang pang-absorb na mga bitamina sa katawan, kahit na maraming tinatawag natin na marami silang variation na kinakain, lalong-lalo na yung may mga problema sa leaky gut syndrome. So kapag ka may leaky gut syndrome, may mga certain vitamins na hindi talaga makuha-kuha doon sa pagkain and they need supplementations. But then to be on the safer side always, supplementation is greatly needed. Ganito kasi ang nangyari. Dahil sa industrialization ng production ng pagkain sa buong mundo, at ang nangyayari, sobrang spray, inorganic na fertilizer doon sa ating mga ano, sa ating mga lupa. So, ang ano natin, ang production ng pagkain, hindi na nakukuha halos yung mga ano, yung mga essential vitamins mula doon sa lupa, kasi yung vitamins, yung ano, yung plants, kumukuha yun ng vitamins sa lupa. And then yung mga food, let's say for example, yung kumakain ng karne, of course saan nila kinukuha yung ano, yung mga vitamins and minerals na nandoon na nakukuha nila? Of course doon din sa plant source.
1: Eh, yung problema diyan, sabi nga ng isang expert na aking napanood yung kanyang lecture. Yung kinakain natin ngayon ng mga prutas, gulay, eh hindi na sing sustansya nung dati. Kumbaga way back 1950s. Yung isang mansanas nung 1950s, eh kahalintulad ang nutritional value ng limang mansanas ngayon sa panahon natin.
2: So kailangan mo kumain ng lima para makuha mo yung nutritional value ng isa dati.
1: Because of soil depletion, yung massive na paggamit ng mga industrial chemical, nadideplete ang lupa. Isang kumukuha ng nutrient yung halaman to create a product sa lupa. Kaya, kumbaga, hindi rin sapat na kakain ka lang ng prutas. Kaya maganda din talaga na mayroon talagang supplementation sa ating katawan.
2: And isa pa sa kagandahan ng supplementation, kasi kalimitan ngayon, we are in a society na kung saan fast pace palagi. Dahil fast pace palagi, wala nang panahon na magluto, wala nang panahon na pumili ng magagandang pagkain. Yung iba very health conscious, bumibili sila ng mga organics. But mostly ang nabibili ngayon dahil nga hindi na sapat yung ano, yung tinatawag natin na financial. So hindi ka na makabili ng organic, pwera na lang doon sa mismong may tanim sa likod ng bahay nila. Kaya kailangan din tinatawag natin na supplementation. And also, of course, kahit na nagsusupplement kayo, kumain din kayo ng mga healthy na mga pagkain. Let's say, for example, mga vegetables. Vegetables ay primary source, lalong-lalo na ang green leafy vegetables, katulad ng malunggay, katulad ng tinatawag natin na talbos ng gabi, yung pechay,
1: kulitis.
2: Yung kulitis. Those are napakagandang sources sa tinatawag natin na vitamin A, C, K, and folate. Kaya kung gusto ninyong mapanatili yung brain function, mental function, memory, and also makaiwas sa dementia, kumain kayo ng maraming gulay na yun, lalong-lalo na kapag kasabayan pa ninyo ng supplements. So that means, you cannot take so much ng tinatawag natin na itong mga essential vitamins. Mm-hmm. Kasi nga depleted na sila doon sa mga tinatawag natin na sources ng ano ng ating pagkain.
0: Yes, so.
2: Also, carrots and squash doon sa mga ano mga may problema sa tinatawag natin na eye problem, pagkain ng carrots at saka ng kalabasa, and also yung mga matitingkad ang kulay ng mga gulay at mga prutas is very good source ng tinatawag po natin na vitamin A. Kapag merong malabo na ang mata, kung minsan is hindi mo naman palagi araw-araw makakakain ka ng ano ng carrots at squash, taking vitamin taking po ng ano ng atin pong Vision X at lalong-lalo na pagkasabayan po ninyo ng premium D3, lalong-lalo na pag malabo ang mata. Oh. Try ninyo within 1 month. Napakalaking improvement na talaga. Within 1 month, subukan lang ninyo. Pagsabayan ninyo ang vitamin D3, ang premium D3 natin, at saka yung ating Vision X. Oh. One soft gel, 3 times a day, 30 minutes before meal. Within 1 month, doon sa mga may problema sa mata, ay malaki pong maitutulong po sa inyo.
1: Oh, marami na sumumok niyan, Dr. Ron.
2: Yes.
1: Talagang natutuwa sila. At tinutuloy-tuloy nila yung paggamit. Ano?
2: Yes, of course. Kasi kailangan. Ang expose kasi ang mata natin sa ano sa tinatawag natin blue light. At degeneration ng tinatawag natin na macula natin, lalong-lalo na sa sikat ng araw at sa mataas na UV rays. And also, palagi tayong naka-gadgets at saka naka-computer. That's why we need protection para mapanatiling. Isa sa asset natin itong mata natin. Kapag ka nabulang isang tao, malaking kawalan. And that's why having eating good food katulad ng carrots and squash and also taking sa supplementation would greatly help doon sa mga may problem sa mata. Also, fruits can provide mostly sa water-soluble vitamins. Mm-hmm. Kaya eating fruits, kaya sinasabi ko din na you cannot eat so much of fruits. Mm-hmm. Kasi kapag sobra na siya sa katawan, nawawash out na siya. Let's say for example, sa vitamin C, according sa study na sa 20,000 milligrams daily ang tinatawag natin na toleration consumption ng vitamin C natin. At kailangan din natin katawan yun kasi kapag ka nasobra naman sa ating katawan, ang reaction lang ng katawan is magtatae.
1: LBM ka.
2: LBM. But then, hindi naman siguro, wala naman sigurong umaabot na tinatawag na 20,000 na milligrams daily ng taking ng vitamin C.
1: Ano? 20 grams yun, ang equivalent nun.
2: Oh, 20 grams, 29 gramo. Kaya isa din sa ginawa ng Yes to Health Incorporated is yung atin pong Santon Vitamin C. Yes. Kasi water-soluble siya. And of course, malaki ang tulong din sa ating katawan kapag ka nagkulang ito. Taking vitamin C daily is very good sa atin pong tinatawag natin sa calcium distribution ng ating katawan and also tinatawag natin immune boost ng ating katawan.
1: Mm-hmm. And syempre, don't forget yung whole grains. Ito naman, katulad ng mga brown rice, oatmeal, mayaman yan sa B vitamins. Mm-hmm. Kaya dapat kumakain tayo niyan kasi common disorder nga yung kakulangan ng vitamin B complex,
2: yes.
1: Especially
2: B12.
1: Yeah. Sa mga whole grains, meron siya.
2: Mm-hmm.
1: Kaya lang, yung mga tao, gusto nila yung mapuputi.
2: Mas malambot kasi, Doc. Mas masarap kainin yung white rice kaysa sa brown rice.
1: Yun nga, yun ang problema. Nagkukulang tayo doon sa essential B vitamins.
2: Uh-huh.
1: Yung nuts, yung seeds.
2: Mm-hmm.
1: Kung kumakain kayo ng egg, pwede kayong kumain ng egg. Mm-hmm. And kung hindi kayo vegetarian, rather than eating meat, isda na lang yung mga healthy fish.
2: Mm-hmm.
1: O kasi dito naman, hindi naman tayo bias. Ano? Mm-hmm. Doon sa mga hindi vegetarian, syempre, ang sinasabi lang natin, iwas talaga sa sobrang pagkain ng karne.
2: Mm-hmm.
1: A big, big no talaga ang meat.
2: Mm-hmm.
1: Fish is tolerable, especially source siya ng vitamin D, omega-3 fatty acid.
2: Mm-hmm.
1: Yun ho yung mga kailangan natin gawin. Kumbaga, more on diet and what diet cannot do, Supplementation. Oh, kaya nga na imbento ang supplement kasi ibig sabihin essential 'yan sa tao. Oh, hindi naman 'yan aaprubahan ng FDA kung ang mga supplement wala lang gagawing benepisyo sa kalusugan natin.
0: Mm-hmm. Kaya yung mga kababayan natin ang tatanong, yung supplementation ba like supplementing Santon Gold Herbal Capsule. Ito ba ay nakakatulong para madagdagan yung kinakailangan natin na vitamins and other sources ano ng bitamina sa ating pangangatawan in case na kulang yung quantity or quality ng mga food na kinakain natin na merong pinagkukuhanan na ganun ng mga bitamina?
2: Well, of course, yung tinatawag natin, complement ito eh, sa pagkain. Kaya nga tinatawag natin siyang food supplement to supply what is the food cannot give daily sa ating katawan. Kasi yung vitamins that is daily need for our body to function. Taking Santon plus Gold every day would greatly help dun sa deficiency ng ating katawan, especially sa mga sa B vitamins, yung mga hindi mahilig kumain ng gulay. Lalong-lalo na yung mga bata ngayon. Ang hirap talaga pakainin ng gulay.
0: Isang dahon pa nga lang ipapakain, parang nasusuka na.
2: That is the reason why supplementation is very essential. Supplementation is very essential and at the same time needed by the body.
1: At isa pa naman, yung kasing Santon plus Gold, yung bawat sangkap niyan, meron siyang kanya-kanya concentration ng mga essential nutrients. Kumbaga, pag iniinom mo yung Santon plus Gold, imaginein mo, lima yan. And sa bawat isa sa mga sangkap na yan, hindi lang isang nutrients ang meron siya. So if you take it every day, just imagine you get the rainbow of nutritional support. Ibig sabihin, variation yan.
2: Variation, yes.
1: O kaya, ang sagot dyan, if you take Santon plus Gold every day, ang tawag ko nga dyan is general supplementation.
2: Yes.
1: Kasi pag tinawag na general supplementation, yung mga traces ng kailangan ng katawan natin araw-araw, nandun na. May protina, may natural fat, may vitamins, may minerals. So, hindi kataka-taka yung mga gumagamit ng Santon plus Gold, especially mga first-timer. Sabi nila, ano pa lang, isang linggo pa lang, iba na yung pakiramdam.
2: Yeah, nabuboost yung energy ano, energy production ng katawan.
1: Kasi hindi natin alam, bago pa magkaroon ng sakit, nag-uumpisa muna sa deficiency.
2: Yes.
1: Na ang feeling mo, para kang ang dami ng sakit, pero once nabigyan ka ng isang katulad ng Santon Plus Gold na highly nutritious na supplementation, iba na agad yung impact sa kalusugan. Para bang lupa na tigang, tapos dinligan mo, nag-iibaga ng reaction.
2: Biglang nagbubloom.
1: Tama, oo.
0: Eh mga kaibigan ha, mga ka-wellness, ganun po ang essence ng supplementation sa ating pangangatawan. Ito ay hindi pamalit dun sa mga ano natin, kumbaga daily na kailangan natin. For example, sa diet mo, hindi naman pwede yun na lang yung pagkain mo. Kailangan mo lang yun to supply na yung kakulangan ng pagkain na dun natin pinagkukuhayan ng primary na nutrients, mga kaibigan. Ha? Kaya isama nyo sa inyong diet, sa inyong lifestyle, ito atin po mga suplemento, especially Ultimate Trio natin, ano? Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, lalong-lalo na, at yung Premium D3, kukulang tayo lagi sa mga essential fatty acids, and of course, yung Vitamin D, na napakahalaga sa katawan natin, i-include nyo yan sa inyong pong diet, mga ka-wellness. Okay? At mamaya po, ating sasagutin naman ang mga katanungan ng atin pong mga listeners and viewers natin dito sa atin pong programa. Ha? Kaya kung meron kayong mga pahabol na katanungan, i-text nyo lang yan sa atin pong numero, ha? 0969-609-6545. At sa mga viewers din natin sa atin pong Facebook Live, ay pwede kayong mag-comment din dyan ng inyong pong mga katanungan. At mamaya po, tutugunan natin yan dito sa atin pong programa. Totoo lang po mga ka-wellness, dahil magbabalik ang programang
4: The Secret of Health.
5: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
6: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
7: Mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health.

0: Balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong programa. Sa mga nais po magtanong ha, i-text lang yan sa ating pong numero, ating pong sex line 0969-609-6545. Ilagay niyo pong pangalan at kung saan lugar po kayo located.
1: At syempre, ang palatuntunang ito mga ka-wellness ay handog po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at laging makaiwas sa pagkakasakit.
0: Santon Plus Gold ay may pinagsama-sama pong mga powerful ingredients gaya po ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga kaibigan, natural at standardized extract yan. Kaya napakabilis ng absorption sa ating pangangatawan at nagagamit ng maayos na katawan natin para sa mga kakulangan ng nutrisyon sa ating pangangatawan. Sa mga gusto maka-avail po nito, puntahan na pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya sa inyong lugar, ganoon na rin sa ating mga leading drugstores nationwide at hanapin ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong bibilihin ha? Para makaiwas sa mga counterfeit, makaiwas po sa mga peke na mga produkto.
1: At syempre, pwede rin kayong pumasyal sa Yes to Health. Siguradong meron kayong mabibili po doon. Pwede na rin kayong magpakonsulta o para malaman ang inyong mga kahinaan at mabigyan kayo ng karampatang natural na modalities na pwede nyo pong gamitin.
2: Libre po ang konsultasyon natin, mga ka-wellness, sa ating mga Yes to Health clinics.
0: Batiin lang natin, Doc, lahat ng mga viewers natin sa ating pong Facebook live streaming. Ito, from Ronnie Pasagiron, watching from Quezon Province. Malusog na pakikinig po sa lahat ng mga ka-wellness natin dyan sa Quezon Province.
1: Si Marlio Samoya. Yan, sabi niya dito, the best Santon Plus Gold Coffee, walang palpitation after uminom.
2: Talaga yan.
1: Totoo naman talaga yun.
2: Tapos kahit na before matulog ka, inumin mo, walang problema, makakatulog pa din.
1: Oo, sabi ni XFM San Carlos Digital, good PM mga poging doc. Wow, pogi daw tayo.
0: Salamat po.
1: Pami XFM San Carlos City, Negros.
2: Naka D3 at saka naka Santon Plus Gold, araw-araw, tapos Santon Coffee Mix pa, hindi ka ba naman popogi niya?
1: Hindi ka pa naman pumogi, ewan na. No? Si Sir Day, Ding Australia. Happy listening po sa inyo. Oh, ganun din si Ma'am Paisa dyan sa ating management office.
0: So, at kay Anan Nagadaparan from Negros naman siya nakikinig. Negros Occidental.
2: Kabangkalan.
0: Yan. Malusog na pakikinig sa lahat ng mga ka-wellness natin dyan sa Kabangkalan, Negros Occidental. At sa lahat ng mga viewers natin and listeners natin nationwide, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. At kung meron kayong mga katanungan, i-text lang yan ha, sa ating pong numero. Pwede kayong mag-post sa ating pong Facebook live stream, mga kaibigan.
3: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo. Doc, meron nga nagtanong po dito. Ano po ang gamot sa hirap o di makatulog? 76 years old na po ako. At pwede ba isabay ang Santon Capsule at Visionex?
1: Ayan. Ang advice ko sa inyo, ito yung tinatawag na home remedy. Ito, madalas kong ginagawa at marami na rin ang gumawa nito. Yung tinatawag nating kitchen medicine. Kumuha ka ng sibuyas. Isang katamtamang laki. Kasi laki ng piso siguro. Sibuyas Tagalog. Sabi nila, may sibuyas Bisaya ba? Yung
2: pagka,
1: pula.
2: Pagka native, Tagalog. Pagka native sa Tagalog, Tagalog. Pagka native sa Bisaya, Bisaya.
1: Kumuha po noon, i-chop nyo, tapos ilagay nyo sa mainit na tubig, babarin nyo po. Tapos inumin nyo po siya after 10 to 15 minutes para may mga lumulutang na mantika. Ano? Yun po yung mga essential oil na especially yung quercetin. Meron kasing sedative property at relaxant property ang onion. Kaya alam mo nung ano nung nagpatanim ako ng sibuyas doon sa Mindoro, di ang dami mga reject. Nanghihinayang naman ako. Talagang inano namin, ginisa namin, inadobo namin. Tapos kain ako ng kain napakarami, alam mo. After kumain, hindi ko na namalayan. Nakatulog na pala ako.
2: Sarap na natulog.
1: Oo. Talaga napakaganda niyang natural relaxant at nagpapaganda ng tulog. Ayan. So marami kasi mga supplement like yung mga melatonin o sa Yes to Health Clinic. Marami tayong mga pwedeng ibigay. And marami din na nagsasabi, Doc Ron, mga ka-wellness, na yung Santon Plus Gold, bakit po gumanda yung tulog ko? Ano ba pampatulog meron sa Santon Plus Gold? Wala naman pampatulog yan. Ang binibigay lang ng Santon Plus Gold, yung mga essential nutrients na nagpapakalma ng ating nerve. At tumutulong para bawasan yung tinatawag na inflammatory condition ng katawan. Siyempre, pag wala ka ng mga ngalay-ngalay, hindi mo mamamalaya yan, makakatulog ka.
2: Masarap na ang tulog. And of course, napapaganda, isa sa napapaganda sa tulog or isa sa nagkokos ng trouble sa tulog kapag hindi nakakadumi ng mayos. Kapag kayong bakterya sa ating tiyan ay tinatawag natin is hindi diverse. Kulang siya ng pagkain. Mahirap ka talagang matulog kasi yun yung nagpapadala ng signal to produce serotonin sa brain natin. Ngayon, kapag maganda yung good bacteria, kapag nakainom tayo ng Santon Plus Gold, di kaya ng Sporbiotics po natin, gumaganda yung mga good bacteria sa tiyan. Of course, gaganda din na tulog.
1: Kaya tinatawag na brain and gut axis.
2: Yes.
1: Connected sila. Kaya pag ikaw may problema sa tiyan,
2: Disturb
1: lagi utak mo.
2: Trouble talaga.
1: Kaya ano yung huling sinabi niya? Yung tanong ni nung ating texter?
0: Vision X and Santone na capsule, kung pwede daw bang pagsabayin?
1: Pwede po. Pwede siyang pagsabayin. Hindi po yan mag-aaway.
0: Okay, ito. Sir, pag-greet naman si Mrs. Lilia Evangelista. Salamat po. Ayan. Malusog yung pakikinig po. Ma'am Lilia Evangelista.
1: Familiar si ma'am sa akin. Oh. Avid listener natin.
0: Ito, another inquiry. Alan Toledo ng Binyan City. Paano po ba ang pag-inom ng Vision X Plus before meal or after meal po ba? Salamat po.
1: Dok Ron.
2: Well, Vision X Plus kasi galing ang source ng fat soluble siya. Pinaka-the best talaga before meal. Kung gusto niyo mas mabilis yung tinatawag natin response ng katawan, samahan ninyo ng premium D3. Isang Vision X, isang premium D3, one soft gel 3 times a day 30 minutes before meal within 1 month. Sigurado meron ng changes. Hindi ko sasabing kung gaano ka heightened yung changes, pero sigurado merong changes po sa inyong paningin.
1: Kasi nga kailangan ng fat-soluble vitamins ng vehicle. And nandun yung essential fatty acid sa premium D3. Kasi nandun yung BCO, nandun din yung moringa seed oil. Kaya mahalaga talaga na mayroon talagang kakainin tayo na essential fat para lalong mapakinabangan ng katawan yung mga fat soluble vitamins,
2: yes.
0: Ayan, yung iba, sa iba't ibang tao kasi iba-iba yung bilis ng improvement.
2: Response
0: ng katawan po nila. Meron ka nagtatanong, Dok, yung bulag daw ba? Pwede pa ba yan sa
2: Depende sa Vision X? Depende sa bulag. Pagka-inborn, may lagro na talaga yon. Pagka-vitamin deficiency, napakalaking tulong Vision X natin. Kapag tinatawag naman natin is diabetic retinopathy, pwedeng matulungan ng ating mga supplements din yon. Pwede nating matulungan na ma-reverse yung diabetes. So, depende yan sa kaso.
1: Pag wala ng eyeball,
2: wala na
1: tayong magagawa doon.
0: So, depende sa dahilan.
2: Dahilan ng pagkabulag, yes.
0: Kaya huwag nyo nahintayin, mga kabulag.
2: Nahintayin, mga magbulag.
0: Kung panlalabo ng mata nyo is progressive. For example, nakakaranas kayo ng mga karamdaman sa mata, like yung glaucoma, cataract, 'di ba? Unti-unti yan eh. Hindi naman yung biglaan na mawawalan kayo ng paningin dyan.
2: Yes.
0: So agapan na kaagad nila.
2: Yes.
0: Huwag nyo hintayin na halos hindi na kayo makaaninag, tsaka pa lang kayo
2: sa mag-action.
0: Gagamot. No?
2: Mas lalong mahirap, tapos mas magastos.
0: Tama po. Okay. Another inquiry. Doc, si Bong Ramos po ito ng Laguna. Magkita lang po, ano ang maganda sa constipated?
1: Constipation, actually, high fiber talaga. Kasi marami tayong tinitake minsan ng mga laxative, mga katulong yan. Ibang umiinom pa ng gata ng nyog. It really helps. Pero ang continuous kasi na magandang gawin pag constipated ka, everyday ka rin kumain ng mga high fibers. Plant-based foods ang siyang talagang pangunahing pagkain na dapat. Kasi ang halaman, siguro nasa 70-80% fiber.
2: Fiber, yes.
1: Pero yung karne, yung isda, walang fiber yun. Kahit i-check nyo pa. Tanong nyo kay AI, may fiber ba yun?
2: Tapos mas matagal yung digestion process
1: niya. Tsaka sa totoo lang, ako, lagi ko sinasabi, kumain ka sa gabi ng yung mga mild lang, yung nilagang saging na saba, kamote, oatmeal, papaya. Gawin mo yan consistently for 7 days. Alam mo, mag-iiba bigla yung mo. Kung halimbawa, depende rin kung ang dahilan ng constipation, kulang ka sa probiotics. O di mag-take ka ng mga pagkain, mayroong
2: yung iba naman kulang sa tubig, Dok.
1: Isa pa yan, kahit na anong gawin mo, pag kulang ka sa tubig. Titigas talaga yung dumi mo. Mm-hmm. So maraming factors na kinakailangang i-check mo sa sarili mo. Bakit nga ba ako nagiging constipated?
2: Constipated, yes. Isa din na ano, pagpalit talaga kayo ng ano ng staple ninyo from white rice to brown rice. Napakalaki ba? Ano. Napakalaking tulong talaga 'yon.
1: Saka pansin ko, Doc Ron, pag brown rice o red rice, ang tawag natin unpolished rice.
2: Unpolished rice.
1: Kasi baka kinulayan lang naging brown eh. May mga ganoon eh. 'Di ba? Hindi ka makakain ng sobrang marami.
2: Yes.
1: Isang cup lang, busog ka na.
2: Yes.
1: So, maiiwasan yung overconsumption ng carbohydrates.
2: Carbohydrates.
1: So,
2: iwas diabetes.
1: Yes. Mm-hmm.
0: Kasi yun yung functions talaga ng fiber eh. Diba yung, kaya nilagay yan dyan ng creator natin. Mm. Kasi alam niya na pag tinanggal mo yan, problema yun sa katawan mo. Kaya nilagay yan dyan kasi merong functions
2: yan. Merong function.
0: Oo. Na kumbaga, papabagali niya or i-control niya yung glucose absorption sa pangangatawan para hindi magtaas,
2: mag-surge yung ano,
0: yung blood sugar, yung glucose na ma-absorb ng katawan mo. So nandiyan 'yan. Pag tinanggal mo 'yan, problema talaga 'yan.
2: Sa gusto mag-imbento ang tao, kaya minsan ang imbento ng tao instead na makabenepisyo sa atin, mas lalo pang nakakasira.
1: Now we know. Sa mga ka-wellness natin nakikinig, everyday kayo nakatutok sa ating palatuntunan, marami kayong matututunan, tinatawag na life hack, health hack. Mula po sa natural na pamamaraan.
2: Yes.
0: Ayan. Paano mga Dok? Napakabilis ng oras natin. Baka ipahabol po kayong mensahe sa tipong mga tagapakinig.
2: Ito po si Dok Ronald Palermo, nagpapaalala po sa inyo araw-araw na huwag kalimutang inumin ang ating premium power trio po natin, ang ating pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C and Premium D3 para makaiwas sa karamdaman and of course palaging malusog po ang ating pangangatawan.
1: Siyempre, Doc Algie po itong mala sa Esto. Sana'y nakapag-iwan ko kami ng makabuluhang information sa ating paghahanap ng kagalingan sa ating mga karamdaman. Mm-hmm. See you again tomorrow sa ganito ring oras at timpilan. Magkasama-sama po tayo mga ka-wellness, mga katropa.
0: Maraming salamat po, Doc Ronald and Doc Algie. Maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness po natin na tumututok at sumasama po sa atin bawat program, bawat episode ng atin pong talakayan. Gawin na rin sa lahat po ng tumututok sa atin pong Facebook live streaming and of course, lahat ng mga user ng atin pong mga produkto, sa lahat tumatangkilik ng mga produkto ng Astro Health. Maraming salamat.
1: Bago mo kalimutan, meron bang nakasunod sa mechanic sa atin?
2: Nanalo sa ating
0: tama. Gift. Baga din makalimutan. Ka-wellness, ha?
2: Baka
0: ang maswerte na napili natin sa atin pong healthy katropa giveaway. Yung nag-comment daw kanina, ano, about sa atin pong Santon Gold.
2: Si Mario Samoya.
0: Marlio Samoya.
1: Yes. Congratulations, Mario Samoya.
0: Sir, hintayin niyo po yung tawag or text ng atin pong mga staff, Yes to Health staff, para maipadala ang inyo pong regalo. Ayan. Maraming salamat po muli mga ka-wellness sa pagtutok sa atin pong programa. We hope na kayo po ay nakapaghatid sa inyo ng mga munting kaalaman na makakapagpalusog, palakas sa atin pong pangangatawan. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Dr. Emily Tuoy, ito po yung ko, Dr. Michelle Hinas. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
4: The Secret of Health.
3: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Mga katropa, sa tumitinding init ng panahon, delikado ang pagbabad sa labas, lalo na sa oras 10 a.m. to 3 p.m. Magdala ng payong, sombrero o bagay na pangdepensa sa sikat ng araw. Magdala rin ng tubig kung kinakailangan. Kung wala namang gagawin, manatili lang sa bahay o sa lugar na hindi direktang nasisikatan ng araw para iwas na rin sa sakit ng ulo o heat stroke. Paalala mula sa inyong katropa, ka Gerald Gales, XFM Palawan.
6: XFM.

0: yung pong prosecution at siyempre yung defense. Magpapalitan ng mga ebidensya. Mga kabayan, mga katropa. So hindi po ganun kadali itong impeachment case na ito, mga kabayan, mga katropa. Ha? Pero sabi nga nung iba, mas mainam na. Na umusad ng unti-unti kesa naman daw po dun sa isang isyong mukhang tila binabao na sa limot. Mga kabayan, mga katropa. At huwag naman din daw po sanang mabaon sa limot ang isyo na yan. O ang particular na sa blood control anomalies. Mga kabayan, mga katropa. Alam niyo yung ating pong mga kababayan ngayon, nagiging ano na, nagiging aware sa mga nangyayari po sa ating pong bansa, especially doon sa mga namumuno, ha? Kaya panatili lang kayo kakantabay dito po sa ating pong sa inyo pong katropang istasyon, ha? XFM Network Philippines, mga kabayan, mga katropa. 15 minutos bago po ang ika-anim ng gabi. Pansamantala, mga kabayan, mga katropa. Maaga tayong mag-extra muna ngayon sa ating pong palantunto ng asintado. Ngayon pong araw ng Lunes, ika-anim sa buwan ng Hulyo 2026. Ito yung pangbigandaan pa rin po, ha? Ang ilang pong mga paalala. Paalala po ng ating pong Yes to Health Wellness, ha? Mga kabayan, mga katropa. Naipit kanina sa ating coverage, ha? Sa ngalan po ng ating pong nakasama sa bahaging technical engineer, Ken Vincent Ansil. Sa ngalan po ng ating ubong pwersa ng XFM Palawan. Sa pangunguna pa rin po ng ating pong station manager, Kaluwi La Rosa. Ako naman, mga kabayan, mga katropa, ang ino pong nakasama, ang ino pong kaibigan, at katropa rin po sa radyo. Katropang Alizon Salbatos. Nag-iwan na po ng isang magandang hapon, Pilipinas.
1: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
1: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan, mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si Katropang Alison Salpatos at Katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si Katropang Kajaral Gales at Katropang May Iskote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang May Iskote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

0: At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Pataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: XFM. XFM.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santhone Vitamin C.
3: Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhone Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhone Plus Herbal Soap.
7: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
8: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pabili sa mga butika.
11: Premium D3.
12: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
13: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. At moringa, mabibili sa mga butika.
14: Mahal ka paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa lamang uli ng sakit.
15: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
16: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Comfimix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin, at namnamin ang health benefits na tagla nito. Sundown Comfimix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Comfimix. Mmm, sarap.
17: Sundown Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag-Santhone Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay, at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santhone Plus Coffee Mix. Visionex, soft gel capsule, may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
18: Visionex Plus. Soft gel capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilala ang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata.
19: Vision X Plus.
18: Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
20: Santhone Plus Herbal Oil.
21: Ako po, si Esel Komplitado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Santhone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
20: Santhone Plus Herbal Oil.
22: Maaasahan
20: sa sakit ng katawan.
22: Santhone Plus Herbal Oil.
23: Santhone Plus Gold.
24: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santhone Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
23: Santhone Plus Gold.
24: Mabibili
23: sa mga butika. Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santhone Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
24: Santhone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
23: Mabibili sa mga butika.
17: Santhone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santhone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santhone Gold Coffee Mix.
25: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santhone Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santhone Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
26: Ha! May pimples na naman ako!
27: No worries, I got you.
0: Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
19: Mabibili sa mga butika.
0: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
1: XFM.
26: XFM.
27: Ito ang XFM Palawan.
28: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
29: XFM Network Philippines.
28: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
29: This is XFM.
28: Ang katropa mo. Exciting!
30: Exciting!

0: dala ng inyong mga mensahe o mga katanungan na tungkol po sa inyong mga karamdaman, maaari po kayong mag-text sa aming text line number 0907-332-4367. Ulitin ko po ang aming text line number 0907-332-4367. Ayan po, maaari po kayong mag-text ng inyong mga katanungan or mga mensahe. At syempre, sasagutin po yan kasamang ating wellness consultant. At sa programang ito, sama-sama po nating alamin ang mga sekreto tungo sa mas malusog, mas masaya at mas mahabang buhay kasamang ating wellness consultant. Good evening, Doc.
1: Good evening sa Katropang Cynthia at magandang gabi din sa ating mga suking tagapakinig na laging nakasunod sa ating programa. At ngayon ay pag-usapan naman natin yung mga karamdaman na iniinda ng mga kababayan natin.
0: Ayan, patungkol saan naman, Doc, yung ating tatalakayin ngayon?
1: Yung ating tatalakayin ngayon, Katropang Cynthia, mga katropa, ay itong tungkol sa stiff neck.
0: Stiff neck, yes. Okay. So ano ba ang mga sanhi nito, Doc? May mga kinalaman ba ito sa internal or physical na external lang? Ano yung mga, ang tawag ito, symptoms or mga dahilan?
1: Yes, isa yan sa ating babanggitin dito, no?
0: Yes.
1: Yung stiff neck, Katropang Cynthia, dahil yan sa pagkakaroon ng muscle strain, no? Pagka stress ng kalamnan, no, sa
0: yes,
1: sa balikat, sa batok, no? Kaya nagkakaroon ng stiff neck.
0: Oh.
1: At ito'y mangyari, mga katropa, pag mali yung posisyon natin, no? Sa pagtulog, minsan sobrang taas yung unan.
0: Yes.
1: Then minsan sobrang baba din.
0: Mm-mm.
1: Isa 'yan sa mga maling posisyon, no? Kaya dapat ilagay natin yung katawan, no? Hihiga tayo sa tamang posisyon.
0: Yung mas comfortable,
1: comfortable
0: tayo,
1: yung
0: no?
1: Katawan. Uh-huh. At isa din sa dahilan ay yung buong araw na nakaupo.
0: Mm-mm.
1: At saka nakayuko lang.
0: Yes. Yung laging nag-encode, ganun din,
1: yes,
0: eh. Sakit sa balikat.
1: Dapat yung computer niyan, pantay. Hindi yung dapat yung pag-upo mo nakaharap sa computer.
0: Mm-mm.
1: Talagang maganda yung posisyon, no? Hindi yung parang ano ka lang lagi, nakayuko.
0: Mm-mm.
1: No, kasi yan ay magkakos ng muscle strain, no, sa ating balikat, kaya makaka-experience ng ganitong karamdaman, no, tinatawag na stiff neck.
0: Yes.
1: At minsan din, Katropang Cynthia, yung paglalaba din.
0: Oo. Oh,
1: lalo pag marami ang lalaban.
0: Mm-mm.
1: Kasi pag maglaba ka, lagi ka lang nakayukoon yan, eh.
0: Kapag labang kamay.
1: Yes, pag labang kamay. Eh minsan, hindi naman lahat ng naglalaba is gumagamit ng
0: washing.
1: Yes. May iba na sa akin, mas gugustuhin ko pa yung
0: kusot kamay.
1: Kusot
0: talaga. Okay.
1: Kaya, isa din yan, Katropang Cynthia, mga katropa, na magkaka-experience ng stiff neck.
0: No,
1: magkakos na stiff neck. At ang atin lang gawin, mga katropa, para makaiwasan yan, dapat matulog tayo, dapat komportable yung katawan natin, nasa tamang posisyon. Then pag mag-upo tayo, hindi yung laging nakayuko, no?
0: Mm-hmm.
1: Lalo na pag nakaharap sa computer, dapat balance, eh, yung taas ng computer, na hindi ka nakayuko pag magtingin ka sa computer.
0: Okay.
1: Oh. At siyempre, pwede mo yan, nakaganda sa isip ni Katropang Cynthia, mga katropa, ay mga ilang araw nawawala lang din.
0: Oo.
1: No? Apat na araw, pitong araw, nawawala pag ipahinga.
0: Mm.
1: Mas maganda din.
0: So, pang mabilisan lang siya.
1: Pang mabilisan lang siya.
0: Uh-oh.
1: At mas maganda na mayroong massage na gagawin, no? Mild massage gamit ng mga panghaplas.
0: Yes.
1: Yung sa atin, mayroon tayong panghaplas sa clinic na available. no, mm-hmm, na maganda sa pampa-relax ng muscle. Kasi pag mamassage yung liig, yung balikat, gaganda yung daloy ng dugo.
0: Yes.
1: Kaya yan ay nakaka-relax din sa may mga stiff neck yung pagmamassage.
0: Mm-hmm.
1: At yung hot compress.
0: Hot compress.
1: Yes.
0: Saan banda, Dok, ilalagay yung hot compress?
1: Dito sa naramdaman mo.
0: Kasi
1: na.
0: Kasi ang pagkaalam ko, pwede ba sa dito sa, anong tawag nito? Batok?
1: Pwede hot
0: compress. Bang lagyan?
1: Pwede.
0: Pwede.
1: And then man yung masyadong mainit talaga.
0: Okay.
1: Sakto lang nainit. Yan ay nakakatulong sa daloy ng dugo.
0: Mm-hmm.
1: No? Nakaka-relax ng muscle sa batok.
0: Yes.
1: At yung stiff neck din, Katropang Cynthia, ginagaya din yan ng ibang mga medyo malulubang sakit.
0: Mm-hmm.
1: No? Kaya payo ng mga eksperto, kung mayroon tayong mga maramdaman, mm-hmm, na stiff neck, lalo na pag aabot na isang buwan, Katropang Cynthia, hindi nawawala.
0: Oo, may ganun cases, oh, no? Na
1: 3 weeks, matagal, hindi nawawala.
0: Oo.
1: Ayan na yung mga sign, Katropang Cynthia, na kailangan mo magpa-check sa doktor.
0: Mm-mm.
1: Pabunta ka sa doktor mo para ma-check up kung alin ba yung, ano ba yung pinakadahilan.
0: Mm-mm.
1: Bakit ka nagkaka-stiff neck?
0: Yes.
1: Kasi itong stiff neck, Katropang Cynthia, mangyari din ito sa mga tao na may na nagkaranas na aksidente.
0: Mm.
1: Pag maapektuhan yung cervical spine, yung spine dito sa ating leeg, ay makaranas din ng ganitong sintoma, magkaka stiff neck.
0: Mm-mm.
1: Kaya kung pabayaan, mas maglala ang kondisyon, pwedeng mauwi sa pagkaparalisa. Kasi ang
0: paralyzed na yung
1: paralyzed
0: sa may,
1: yes,
0: neck niya,
1: kasi
0: no?
1: Yung mga lahat na ugat natin dyan dumaan sa spine natin.
0: Mm-hmm.
1: Mm. Yung iba din makaranas ng pangalay ng paa.
0: Oh.
1: Pangalay ng kamay.
0: So talagang hindi lang siya sa leeg, bumababa na siya.
1: Bumababa pa siya.
0: Kapag nag-malfunction na.
1: Lalo na pag mayroong naipit na mga nerve, Katropang Cynthia.
0: Oh.
1: Isa na yan sa mga sign. No,
0: ayan, mga katropa, no?
1: Maramdaman yung pangalay sa,
0: yes,
1: kamay.
0: Mm-mm.
1: At pwede ding ang dahilan, Katropang Cynthia, mga katropa, ay mayroong namumuong osteoarthritis.
0: Yes.
1: Oh. Yung osteoarthritis, pwedeng mamuoyan sa ating cervical spine, no? Kaya hindi dapat talaga pabayaan kung mayroon tayong mga stiff neck, lalo pag matagal gumaling.
0: Mm-hmm.
1: No? Kailangan,
0: so magpakonsulta agad, no?
1: Magpakonsulta ka agad.
0: Sa inyong mga doktor,
1: yes,
0: or mga naturopathic doktor, mga katropa. Huwag na maghintay na manigas ng kusa dyan. So, maaga pa lang. So, magpakonsulta, magpa-check,
1: yes,
0: up para mas mabilis yung healing process or hindi na siya magtagal pa, no?
1: Pwede din kasing yung stiff neck, Katropang Cynthia. Pwede din kasing emergency case, no?
0: Mm.
1: Na kailangan mo na talaga magpunta sa doktor at magpatingin. No, kasi hindi mo alam, lalo na pag sa mga tao nakaranas ng aksidente.
0: Yes.
1: Kailangan talaga magpatingin pag nakaranas ng pananakit sa stiff neck.
0: Oo, tsaka uncomfortable yan kapag gumalaw ka, hindi ka makalimun.
1: Yes,
0: masakit,
1: hindi ka makalimun.
0: Yes.
1: Ay, yung mga mahirap pag may stiff neck ka, para kang robot,
0: yes,
1: no?
0: Oo.
1: Bawat lingon mo sabay yung katawan.
0: Katawan, yes.
1: Mm. At saka hindi talaga komportable. Kaya kailangan talaga na magpatingin sa mga health expert.
0: Iyan.
1: At pwede ding magkakaroon ng rheumatoid arthritis, Katropang Cynthia. No,
0: oo.
1: Yung ating cervical spine.
0: Mm-mm.
1: Alam natin na yung rheumatoid arthritis, yan yung klaseng arthritis na sisirain yung part ng katawan natin.
0: Okay.
1: Sisirain yung buto, sisirain yung kidney. Kung sa nabatasan, kaugalian mo is okay-okay lang, talagang di mo alam na mas lumala pala yung problema mo sa katawan kasi binabayaan lang.
0: Yes.
1: Kasi yung rheumatoid arthritis katropang Cynthia, sinisira yung buto, yung kidney, yung baga, yung mata. Dandang humihina yung mga organ na yan. Yan yung mga organ sa katawan na pag masira yan, ay maraming mga maidulot din ng mga sakit sa katawan.
0: Yeah.
1: At so may mga nakaranas na stiff neck, lalo pag matagal na, nakakaranas na ng pagkahilo, kailangan talaga din yan na bigyan pansin, no? Wag walang bahala.
0: Yes.
1: Kailangan maghanap kagad ng solusyon.
0: Mm-mm. Yung solusyon na, Doc, ano nga ulit yung mga yon?
1: Yung ating binigay kanina, yung hot compress.
0: Hot compress.
1: Yes, massage.
0: Massage.
1: Pero kung mga fracture na katropang Cynthia, hindi na yan.
0: Hindi na madala ng
1: hindi na madala.
0: Haplas at massage.
1: Technique na dahil sa fracture. Kailangan mo talaga yan magpatingin sa doktor.
0: Ayun.
1: Kasi mayroon sila mga gagamitin, i-check yung condition sa leeg.
0: Yeah, no? Ayan.
1: Kung okay pa ba yung mga buto.
0: Mm-mm.
1: At yung osteoarthritis din katropang Cynthia na sintomas ng stiff neck, maranasan yan sa mga tao sa umaga pag magising.
0: Mm-hmm. Yung
1: pag maglingon, tumutunog yung leeg.
0: Delikado yata yun.
1: Kasi yung arthritis, kasi osteoarthritis, nawawalan ng lubricate yung mga
0: bones.
1: Ang problema niya, yung mga hindi natutuyuan yung mga joint. Kaya tumutunog siya, no? Kaya dapat kailangan talaga magpa-check up sa doktor, no? Para mapayuhan sila kung ano yung mga gawin dapat iwasan. Kasi sa atin, pag meron tayong mga maramdaman katropang Cynthia, mga katropa, na-enjoy pa rin tayo, no? Sa mga pagkain. Kasi nga, wala tayong wala tayong background sa kondisyon na ating katawan. Pero kung alam natin, dahil nagpa-check tayo, ay talagang makaiwas talaga tayo sa mga pagkain na nagpapapalala ng mga karamdaman.
0: Ayan.
1: Yes. At saka, pwede ding infection katropang Cynthia.
0: Oo. Yung dahilan ng ng stiff neck.
1: Yes. Yung tinatawag na meningitis.
0: Yes.
1: Yung bacteria na nagkakos ng TB.
0: Mm-mm.
1: No, mula sa baga, pagpupunta yan sa makaabot yan sa utak, magkakos yan ng meningitis.
0: Ayun.
1: Merong pamamaga sa loob ng utak.
0: Mm-mm.
1: At or kung sa buto naman siya pupunta, pwede magkakaroon ng TB sa buto.
0: Cancer or
1: TB sa buto?
0: TB?
1: Yes.
0: Tuberculosis. Okay.
1: At yan yung mga red flag katropang Cynthia na kailangan tingnan ng ating mga katropa. Kung meron silang mga stiff neck, lalo na pag tumatagal yung stiff neck, medyo iba na yan. No?
0: Yes.
1: Raya na yung mga warning sign na kailangan yung magpunta sa doktor para magpa-check up at hindi madala na sa mga first aid.
0: Yes. So, kailangan emergency case,
1: yes,
0: pag ganun. So, pumunta sa mga medical doctor or sa inyong mga personal doctor.
1: Yes, para ma-advisean sila.
0: Yes.
1: Sa mga gagawin at yung mga step din na gagawin ng doktor sa kanila.
0: Mm-mm.
1: At
0: ano ba, Doc, yung mga bawal?
1: Ito naman yung mga bawal katropang Cynthia. No, na mga katropa na dapat natin iwasan kung meron tayong mga medyo mas malalang condition sa stiff neck, ay yung mga soft drinks, iwasan yan. Kasi pag iinom tayo mga acidic na mga inumin, yung buto natin mas lalo maghina yan.
0: Yes.
1: Oh, kasi yung buto natin magpalabas siya ng calcium para i-neutralize yung epekto ng acid na pinapasok sa katawan.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga powder juices, yan acidic yan katropang Cynthia. At yung mga red meat, mga seafoods.
0: Mm-hmm.
1: Dapat iwasan kasi matataas yung uric acid niyan. Nakaka lala sa kondisyon sa katawan. At mga tinapay, biscuit, iwasan. Kaya kung sila ay pupunta sa Clinic Katropang Cynthia, ay talagang bibigyan natin sila ng mga guide sa pagkain.
0: Yes, dietary guideline.
1: Dietary guideline para ma-guide sila sa pag-iwas sa mga bawal at pagkain ng mga masustansyang pagkain.
0: Yes.
1: No, para makatulong sa kanila sa kanilang kagalingan.
0: Mm-hmm.
1: At siyempre, atin din silang dapat din sila magkain ng mga masustansyang pagkain. No? Gaya ng mga prutas. Ayan ay nakakatulong, no, na mapanatiling masigla yung mga buto natin. No, hindi tayo nagkakasakit ng mga gaya ng mga arthritis. Yung pagkain ng prutas, malaking tulong yan kasi yan ay alkaline.
0: Yes. So, kailangan i-change yung ating lifestyle, mga katropa, para
1: lifestyle.
0: Meron tayong magandang pangatawan, magandang kalusugan, at syempre, iwas sa mga karamdaman.
1: Yes.
0: Ayan.
1: At kain din tayo ng mga gulay kasi yan ay mga matataas sa alkaline, matataas sa fiber.
0: Yes.
1: Nakakatulong sa pagpapalakas ng resistensya ng buto. Resistensya ng ating immune system.
0: Mm-mm.
1: O, yung prutas ay napakahalaga. Kaya pinapain natin yung pagkain ng prutas ay 1 hour before meal.
0: Mm, okay.
1: Kasi yung iba kasi
0: bago kumain ng
1: 1 hour before
0: meal. Yes.
1: Iba kasi isabay sa kanin. O pagkatapos kumain ng kanin, magkain ng prutas.
0: Oh, yan ay ginagawang dessert yung
1: yes,
0: iba.
1: Yes, wrong practice.
0: Yes. So mga katropa, no, yung mga prutas pala mas magandang kainin kapag before meal, bago kumain.
1: Yes, no?
0: No. Huwag yung kakainin is right after kumain, ginagawang panghimaga. So nagkokos yun ng ano nga, Doc, kapag ganun?
1: Acidity.
0: Ayun, acidity. So iwasan, mga katropa, para meron tayong magandang gut health or kalusugan.
1: At siyempre, katropa Cynthia, kung minsan sa ating mga katropa, hindi sila sanay sa pagkain ng gulay.
0: Yes.
1: No? Bihira lang din makakain ng prutas.
0: Mm-mm.
1: Kaya yung ating produkto, isa yan sa ating mai-recommend.
0: Yes.
1: No? Na mag-supply sa ng mga minerals, vitamins sa kanilang katawan, mga fiber. Unang-una, yung ating Santon Gold, Katropang Cynthia.
0: Yes, ang Santon Gold, meron po yung bawang. Merong malunggay.
1: Yes.
0: At merong spirulina at mangosteen.
1: Mm.
0: Mga powerful ingredients.
1: Yan yung mga powerful ingredients.
0: Yes.
1: Na matataas yung mga antioxidant, mga anti-inflammatory properties. Lalo na itong stiff neck. Ang problema nito ay pamamaga sa loob ng katawan. Kaya itong ating Santon Gold, Santon Plus ay mabisa, no, sa mga pamamaga sa katawan, sa loob at labas ng katawan.
0: Mm-hmm.
1: At maganda din siya magpababa ng mga cholesterol, katropang Cynthia.
0: Mm-hmm.
1: Matataas ang sugar. Nakakaganda din siya ng daloy ng dugo dahil sa mga ingredients niya na mga spirulina, garlic.
0: Yes.
1: Yan yung mga powerful herb na mahusay.
0: Mm-mm.
1: Sa paglinis ng mga barado sa ugat.
0: Ayan.
1: Sa mga pamamaga sa katawan. At pangalawa naman, yung ating vitamin C, Katropang Cynthia.
0: Yes.
1: Yan naman yung vitamins na napakasikat na klaseng vitamins.
0: Mm-mm.
1: Kasi yan ay kailangan talaga ng katawan ng tao araw-araw. At maganda yung hanapin natin na vitamin C, yung alkaline vitamin C.
0: Yes.
1: Mabag yung acidic. Kasi pag alkaline, pag iinom tayo niyan, 100% nagagamit ng ating katawan. At nakabigay ginhawa sa mga organ sa ating katawan, lalo na sa ating immune system. No? Araw-araw yung immune system natin talagang lumalaban yan para sa atin.
0: Yes.
1: Kasi araw-araw yung ating katawan, Katropang Cynthia, ay nakaka-encounter ng mga virus, bacteria, mga fungus na maglulot ng ibang-ibang karamdaman.
0: Mm.
1: No, kaya para mapanatiling malakas yung ating immune system, ay dapat i-supply natin yung vitamin C araw-araw sa ating katawan. 3 capsule a day, no? Yung vitamin C. At samahan ng Santon Gold ay napaka ganda epekto sa katawan.
0: Ayan. No?
1: Makaiwas sa mga bukol at maka iwas din sa mga iba-ibang karamdaman lalo na sa infeksyon. At siyempre ito ay nakakatulong din yung vitamin C, katropang sintiya, mga katropa sa ating mga muscle, no?
0: Yes.
1: Yung mga nerve din natin, ang kailangan din yan ng vitamin C. Lahat ng part ng katawan ng tao, yung vitamin C ay talagang napaka-importante yung role sa ating katawan. No, lalo na pag tayo ay papatong na ng 30 ay para makaiwas tayo sa mga iba-ibang sakit. Kasi yung sakit ngayon, katropang sintiya, pabata ng pabata na eh.
0: Yes.
1: 20s pa lang, high blood na.
0: Mm-mm.
1: 30s pa lang, stroke na.
0: Delikado. Ah,
1: delikado.
0: Buhay natin ito ah.
1: Oh, bunga din yung katropang sintiya sa mga maling lifestyle at walang isinoplay ng mga vitamins, minerals sa katawan.
0: Yun. Kulang na kulang.
1: Kulang na kulang.
0: Vitamins and minerals. Oh,
1: hirap na makapunction yung mga organ, kaya yan ang nangyayari.
0: Yes.
1: Oh, iba-ibang sakit.
0: Mm-mm.
1: At stroke. Kaya yan yung para makaiwas tayo sa mga sakit at mga iba-iba pang mga karamdaman, supply talaga natin araw-araw yung vitamin C, yung Santon Gold, kasi yan ay subok na ng mm-hmm. mga kababayan natin, no, na maganda talaga o nakakabigay ginhawa talaga sa katawan. Merong pagbabago talaga na mangyayari sa katawan, no?
0: Yes. At syempre, yes, ano yun, Doc?
1: Kukondisyon yung katawan, katropang sintiya.
0: Ayun.
1: At syempre, meron din tayong premium D3. Ayan ay mahalaga din, katropang sintiya, no? Kasi yung premium D3 natin, mayroong vitamin D na yan na kailangan ng ating mga bones.
0: Yes.
1: Para magamit yung calcium sa ating katawan.
0: Mm-mm.
1: No? At yung vitamin D, kung pag-aaralan natin yan, hindi lang calcium, yung marami siyang function sa katawan. No? Hindi lang sa pag-absorb ng calcium sa ating buto, pati din yung pag-absorb ng phosphorus, no, sa ating mga buto, sa ating katawan.
0: Mm-hmm.
1: At mayroon din siyang BCO na tumutulong ma-absorb yung makakapunction o ma-absorb yung vitamin D sa katawan. Kasi yung vitamin D, katropang sintiya, tinatawag yan na fat-soluble vitamins.
0: Yes.
1: Para 100% siya magamit ng ating katawan, yung vitamin D, nagdepende siya sa fats.
0: Mm-mm.
1: Kaya yung ating premium D3, talagang yung vitamin D niyan 100% magamit sa katawan, kasi mayroon na siyang fats na kasama, katropang sintiya, yung BCO. O hindi lang siya tumutulong pag-absorb ng vitamin D para mapasigla yung buto. Kilala din na antimicrobial, no? Mahusay na magpuksa ng mga virus, bacteria sa katawan na dahilan ng mga infeksyon, mga iba-ibang karamdaman.
0: Ayun.
1: Yung premium D3 natin.
0: Yes.
1: At yan ay maganda din sa may mga laging nakaranas ng sakit sa ulo. Nahihilo, kasi yan ay isa sa dahilan is mahina yung circulation ng dugo.
0: Mm-hmm.
1: Isa din yan sa papagandahin ng ating premium D3 soft gel. Yung daloy ng dugo, inaalis ninyo mga barado at pinapaganda niya yung daloy ng dugo, katropang sintiya.
0: Yes.
1: Kaya kung araw-araw yung ating dugo
0: ilang,
1: is...
0: Ano ba? Ilang soft gel ng premium D3 yung kailangan inumin ng ating mga katropa doon kapag may karamdaman sila?
1: Mas maganda, 3 gel a day.
0: 3 no? So
1: soft gel 3 times a day.
0: Okay.
1: 1 soft gel 3 times a day. Yan ay maganda, maraming maitulong sa katawan.
0: Okay.
1: No? At sa mga high blood din, yan ay nakakatulong din, katropang sintiya.
0: Mm-hmm.
1: Yung ating premium D3, kasi pinapadami niya yung good bacteria sa dugo para
0: yes.
1: makaiwas sa mga complication ng high blood at mm-hmm. para mapababa din yung pressure ng dugo.
0: Ayan.
1: Kasi inaalis ng good, good cholesterol yung mga baradong ugat. Pumabara sa ugat, nilinis niya yan at pinapaganda niya yung daloy ng dugo. At siyempre, mayroon din tayong herbal tea, Santon Herbal Tea.
0: Yes. No,
1: dyan sa ating clinic.
0: Mm-mm.
1: At yan ay mahusay na mag-ayos ng pagtunaw. Mostly, lahat ng tao na karanas ng ganitong kondisyon, katulpang Cynthia.
0: Yes.
1: No, humihina yung pantunaw. No, makakain ng kaunti.
0: Mm-mm.
1: Mag-iba na yung pakiramdam sa tiyan.
0: Yes, nangangasim
1: agad. Nangangasim ka agad. No, isa yan sa dahilan is acidic yung tiyan at humihina yung pantunaw. Isa yan sa maapektuhan yung pangtunaw.
0: Mm-mm.
1: Kaya yung ating mga produkto, katropang Cynthia, yan ay mahalaga.
0: Ayan. No?
1: Yung ating premium D3, Santun.
0: Yes. Lahat Santun po ng Santun Santun product is available po dito sa ating branch sa Puerto. Matatagpuan po ang ating branch dito sa Puerto sa second floor ng DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel po yan. Sa taas lamang po yan ng Nokinox, katabi naman siya ng Land Bank. Ayan mga katropa. So napaka-bilis niya lang po hanapin kasi along the highway lang po yan, National Road or National Highway, yung ating branch dito sa Puerto. At syempre meron po tayong free consultation mga katropa, no? Every Sunday and Friday po yan. Ang simula 8:30 a.m. to 5 p.m. mga katropa, meron tayong free consultation every Sunday, Thursday and Friday. Even kahit wala po ang ating wellness consultant, every day po meron tayong free consultation, which is free po yon. At lahat po ng ating mga customer and clients, meron po yung free dietary guidelines na ibibigay para malalaman nyo po lahat ng mga bawal at pwedeng kainin para mas mabilis po ang inyong paggaling sa panggagamot or sa inyong mga therapy mga katropa. At syempre, everyday po free ang ating free blood pressure monitoring. So pumunta lamang po kayo dyan sa taas ng Nokinox, dyan po sa ating branch na Yes to Health. Meron po tayong free terahertz therapy din mga katropa. Ito ay binibigay din po natin sa lahat nating mga katropa at mga clients and customer. At syempre meron din po tayong BioZapper therapy. Ano nga dok pala ang konting pahapyaw lang dito sa BioZapper therapy?
1: Yung BioZapper therapy natin katropang Cynthia ay maganda na mag-relax o mag diba, body detoxifier yan eh.
0: Yes.
1: Mag-detox ng ating katawan.
0: Mm-mm.
1: At pinupuksa din yung mga virus, bacteria, mga fungus, no, na nagdudulot na mga karamdaman
0: and mga infections.
1: Mga infection, yes. At sa mga may mga skin problem, maganda din siya katropang Cynthia.
0: Oo.
1: Marami nakasubok niya na dati ay meron sila mga mabalakubak.
0: Mm-mm.
1: Kahit araw-araw sila naliligo pero naramdaman pa rin nila yung pangatin ng ulo.
0: Ayan.
1: Pero nung nakatry sila ng ating BioZapper, dinetox yung katawan nila.
0: Mm-mm.
1: Sabi nila yung balakubak nawala. Kahit tatlong araw daw walang ligo, hindi nila hindi
0: kasi
1: nila maramdaman yung pangatin ng ulo. Kaya isa yan sa mga benepisyo na maibigay ng ating BioZapper.
0: Okay, salamat. Okay, ano pa dok?
1: Mayroon din tayong terahertz dyan sa ating clinic, katropang Cynthia,
0: yes,
1: mga katropa.
0: Yes, free terahertz lang.
1: Yes, yan yung therapy natin dyan na libre, no? Para sa ating mga katropa na pupunta dyan sa clinic.
0: Yes.
1: At yan ay nakakaganda din sa daloy ng dugo at nakakagaan ng pakiramdam. At energizer din siya, katropang Cynthia, kasi pag mahina yung katawan mo, masubukan yung ating terahertz.
0: Yes.
1: Maramdaman nila yung lumalakas yung pakiramdam nila.
0: Mm-mm.
1: At maganda sa mga hindi maganda ang tulog sa gabi, yung terahertz natin ay nakaka-relax talaga sa tulog sa gabi.
0: Yes. At saka sa may mga masasakit na tuhod, balikat,
1: yes,
0: at katawan.
1: Maganda siya sa mga
0: pain.
1: Mga pamamaga.
0: Ayan.
1: No? Pamamaga sa muscle, sa mga joint. O yung ating terahertz ay mabisa sa ganong problema sa katawan.
0: Ayan. At syempre mga katropa, ito ay free lamang po, ano, libre na binibigay namin sa lahat naming clients, yes, and customer. So pag pupunta po kayo sa Yes to Health branch dito po sa Puerto, ay pwede po kayo mag-request nito para bibigay po natin sa inyo agad. At syempre, mga katropa, ulitin ko po ang ating schedule. Open po tayo from Sunday to Friday, 8:30 a.m. to 5 p.m. po. At every Sabado naman po ay close po kami, mga katropa. At syempre, ulitin ko yung ating address po, ano ang location ng Yes to Health Wellness Center dito po sa Puerto. Matatagpuan po yan sa second floor ng DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan. At syempre, meron din po tayo sa Rojas. Sa buong lalawigan ng Palawan po, meron tayong 5 branch. Ang pangalawa, meron tayo sa Rojas. Matatagpuan naman yan sa Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. At pangatlo po, sa Nara, matatagpuan po sa Caltex Compound, Panahan, Nara, Palawan. At pang-apat, sa Brooks Point naman po, matatagpuan ng Yes to Health sa Jacob's Place, door number 1, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan. At yung pang-last naman po, sa Cuyo, sa Barangay Tenga-Tenga, Cuyo, Palawan. At maaari po kayong mag-message or isearch nyo lamang po ang Yes to Health. Magpapakita po lahat sa, especially sa ating mga Facebook page. Ayan, isearch nyo lang po ang Yes to Health at lahat po ay magpapakita. At depende po kung saan po kayong lokasyon na mas malapit, ayan, maaari po kayong magpa-appoint or mag-message. Ano po, at ulitin ko din po ang aming text line number kung maaari po, kung gusto nyo po nga magpa-book, okay, yes, magpa-appoint or magpa-konsulta, maaari po kayong mag-text dito sa 0907-332-4367. At yung number din po na naka-flash dito sa ating Facebook Live, maaari nyo rin po yun text. Maaari nyo pong textan, at yun din po ang pangalawang number ng ating branch dito sa Puerto. At syempre mga katropa, marami salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at pagsubaybay dito po sa aming programang The Secret of Health ng 104.7 XFM Palawan. Dahil para sa amin, ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaroon ng mabuting kalusugan. Hanggang sa muli mga katropa, ako ang inyong lingkod, Katropang Cynthia.
1: At ito naman po ang inyong wellness consultant, Dr. Gemma Rebet, magsasabi, stay healthy, stay happy.
2: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mga Bargoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso. Desminoria. No more. Santon Plus Herbal Oil.
5: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Sister Pain.
8: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
7: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
10: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
11: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
12: Vision X Plus Softgel Capsule.
11: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
12: Vision X Plus Softgel Capsule.
11: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
13: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mga

0: Ustin na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa premium D3 coffee mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 coffee mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 coffee mix. Premium D3 coffee mix.
1: Mahalagang paalala, ang premium D3 coffee mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sanfon Gold Coffee Mix.
3: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santong Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santong Gold Coffee Mix, ang super na kape.
2: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santong Gold Coffee Mix.
4: XFM.
5: XFM.
4: XFM.
5: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Girlicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Ray. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
0: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod.
1: Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
4: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
5: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho
6: dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
5: Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Sister Pain.
8: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
7: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
10: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin.
11: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
12: Vision X Plus Softgel Capsule.
11: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
12: Vision X Plus Softgel Capsule.
11: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
13: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
14: Premium D3 Coffee Mix.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
16: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
18: Mabibili sa mga butika.
16: Santon Gold Coffee Mix.
0: XFM.
1: XFM.

0: narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kesa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang gallic acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang Moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferulic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagana ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaaring ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Inyong napakinggan, The Secret of Health. hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: XFM.
7: XFM.

0: XFM.
1: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi
0: Sansom Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!

0: D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
2: Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
3: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
4: Vision X Plus. Softgel Capsule.
3: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
4: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
3: Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Santon Plus Gold.
7: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako

0: pa na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sample Plus Gold.
7: Ako si Weng, gal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang nakasakit. Pero pag take ko ng Sample Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
8: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Sample Plus Gold.
9: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya, kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
10: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
12: XFM.
13: XFM.
12: XFM.
13: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
2: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Delicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santone Plus Gold Herbal Capsule. Santone Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santone Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santone Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan, subok na!
3: Santone Plus Herbal Oil.
4: Ako po, si Aisel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santone Plus Herbal Oil. Sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri
8: ng
7: sakit.
8: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
9: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako po si Maribeth ng Cavite.
13: Sa Coffee Nurse.
12: Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na kapsa ko araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
11: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
11: Sister Pain.
14: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabibili sa mga butika.
15: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
16: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligdi.
15: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
17: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
9: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan.
11: Premium D3.
9: Makatutulong sa kalusugan
11: na may VCO
9: at moringa.
11: Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
19: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
11: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
0: XFM. Mga katupa, exciting!
13: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Corona, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Caramay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
0: Exciting!
13: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Girlicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
2: XFM.
0: XFM.

0: sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog. Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!
0: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamaica Sanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Girlicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Ray. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
2: XFM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Sister Pain.
4: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sister Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sister Pain, isa lang, tanggal agad.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call the doctor.
1: Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
9: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
11: Ice yan!
10: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
12: Protection pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yasco Health.
13: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapa. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.

0: trupa, exciting!
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may BCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
1: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia ay isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa impeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino dahil ang premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
1: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sister Pain.
3: Opo, sinig, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagpipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
5: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
4: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants,
4: may collagen
5: at glutathione. Tayo pa
4: at sa lasa,
5: kape-kape,
4: panalo ka dito.
5: Ayan, subukan nyo.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
8: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
9: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
10: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
15: Mag-Santhon Plus Gold!
14: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
15: Mag-Santhon Plus Gold!
16: Ang pagko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
17: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
18: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
19: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
20: Sakit ng katawan?
21: Mag-Santhon Plus
20: Herbal Oil.
22: Edgar, Elvan Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay na

0: sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog. Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa Laluigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!
2: XFM.
1: XFM.

0: Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Softgel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
1: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Centrum Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Centrum Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Centrum Plus Herbal Oil.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
11: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhid.
13: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, call your doctor.
13: Bibili sa mga butika. Supple Plus Gold.
15: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santum Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santum Plus Gold.
13: Supple Plus Gold.
14: Mabibili sa mga butika.
16: Campaign na may natural energy booster. Santum Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong steam. Santon Plus Coffee Mix, ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix, para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
13: Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas.
7: at gaganda ka pa.
20: Mabibili sa mga butika.
21: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
22: XFM.
23: XFM.

0: XFM. Kung vitamin C, tandaan, Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
2: Mga butika.
3: Ha! May pimples na naman ako!
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin.
6: Magvision X Plus Softgel Capsule.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
12: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mabili sa mga butika.
13: Sanfon Gold. Coffee Mix.
14: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santong Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santong Gold Coffee Mix.
13: Santong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
15: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape at gamot. Ngayon, pinagisa na. Sundown Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sundown Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
16: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
15: Kape at gamot. Ngayon, pinagisa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin, at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
18: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan.
2: Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
18: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
19: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bacteria, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotic sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili

0: Protection na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili tili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. XFM.

0: FM.
1: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: XFM.
2: XFM.

0: sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog. Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM stations sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
1: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Santone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea. Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
4: Sister Pain. Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
5: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagpili sa mga butika.
8: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinilakas. Pinabisa. At mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagla nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap.
9: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
10: Premium D3.
11: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
12: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa namang uri ng sakit.
14: Santone Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag-Santone Plus Herbal Oil.
15: Santone Gold Coffee Mix.
16: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santone Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
15: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
17: Mabibili sa mga butika.
18: XFM.
19: XFM.

0: ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pamagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
2: Visionix. Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
1: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The Secret of Health. Santon Gold. Live Testimony. Santon Plus Gold.
4: Nanay Christy.
5: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Nanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
1: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
1: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom na mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistein, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isip isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
2: The Secret of Health.
1: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Mga katupa, excited!

0: XFM. Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Sister Pain.
8: Ako si Jimmy, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabilis sa mga bukika.
12: Mga barigoys, may good news. Dumating na ang Turbo, ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo.
0: XFM.
13: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll call. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
14: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
15: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
16: Ha! May pimples na naman ako!
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
18: Supple Plus Gold.
19: Ako si Lydia, malaki na ang nabawa sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold, kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
18: Santon Plus Gold.
20: Mabibili sa mga butoy.
21: Boy, gising!
20: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
18: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
20: Mabibili sa mga butika.
22: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
23: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
24: Vision X Plus. Softgel Capsule.
23: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
24: Vision X Plus. Softgel Capsule.
23: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
18: Santon Gold Coffee Mix.
25: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
18: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
24: Mabibili sa mga butika.
18: Santon
2: Gold Coffee Mix. XFM.
3: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mga katupa, exciting!
3: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Corona, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan. Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

0: At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: XFM. XFM.

0: nakatupa. Exciting!
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido, katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Sister Pain.
3: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
2: Bibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
5: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi nang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santhon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
6: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape at gamot. Ngayon, pinagisa na. Sundown Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sundown Plus Coffee Mix. Ang Santhon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
7: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
8: Magvision X Plus Softgel Capsule.
9: Magvision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
10: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
14: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santhon Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
6: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santhon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix. Ang Santhon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Mga butika.
15: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
17: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
18: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang panalakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santhon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
1: Mga parigoys, may good news. Dumating na ang Turbo. Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
4: XFM.
19: Mga katropa, exciting dito!

sa ating time, mga katropa, ganap na pong 14 minutos makalipas na ang alas 4.

Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

0: morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Pilipinas! Mayad nga timprano, lalawigan ang Palawan at lungsod ng Puerto Princesa. Good morning, good morning. Araw po na araw po, araw po, araw po ng Martens. Ikapito sa buwan ng Hulyo 2026. Another Tuesday po mga katropa. At syempre narito naman po ang inyo pong palatuntunang magbibigay ng mga agarang balita. Ang mga impormasyon na ang pagkagising ninyo sa umaga. Opo, at syempre sa ngalan ng ating pong kasama sa bahaging technical na si Engineer Rene Boy Federico. Ako naman po ang inyo pong tagapagbulahan. Oo, taga-istorbo. Kada umaga. Yung iba naman ay ginagawa na po tayong orasan. Ano po yung mga pasok sa eskwela, opisina ng maaga. Iyan ako, katropang Alison Salvatos po, nagmamaganda. Opo, nagmamagandang umaga po sa inyong lahat, mga katropa. Saan mang kayong bahagi ng ating pong lalawigan, ha? Kahit saan mang bahagi po ng Pilipinas at ng buong mundo. Dahil tayo po ay live na napapanood sa 104.7 XFM Facebook page. At ganoon po sa XFM Radio Apps sa inyo po mga Android phone, ha? Okay, naku, ang bilis ang oras, mga kabayan, mga katropa. 17 minuto na makalipas ang ika-4 ng morning sa ating pong mga kabayan, mga katropa na na-excite kahapon sa umpisa ng impeachment hearing. Impeachment case hearing na ginanap sa Senado kahapon. Kontra dito sa ating pong Vice Presidente Sara Duterte. At dami na excited. Dami po yung mga komento. Yung iba ho, positive. Yung iba naman po ay negative. Umpisa pa lang po yan. May kasunod pa mamayang hapon po yan. Hanggang bukas, 3 araw magkakasunod. Arangkada pa lang. Dami na pong mga... Kailan mo nyo na... Dami na pong mga komento, ha? Anyway, karapatan naman po nila yun, ha? At yun lang po ay nasa demokrasyang bansa. Malaya ka magpahayag ng iyong saloobin. Malaya ka magpahayag ng iyong mga damdamin. Oo, ha? Pera lang, baka makasuhan ka. Ingat-ingat lang, ha? Ako, mga kabayan, mga katropa, doon sa mga uminit ang ulo kahapon at maraming tumaas ang kilay. Okay lang yan. At least na e-exercise ninyo ang inyo pong karapatan, ha? Na makibahagi, makiisa sa mga nangyayari sa ating pong bansa. Pero ngayong umaga, huwag nyo muna painitin ang ulo ninyo, ha? Sa mga usapin na may kinalaman sa impeachment, ha? Painitin na natin ang ating sikmura. Napaka-importante. Napaka-importante kada umaga. Siyempre, kargado tayo ng mga masusustansyang mga pagkain or inumin, ha? Sa inumin, ito yung ating pampainit ang sikmura kada umaga. Ating partner sa ating pong palatuntunan na Exciting Pilipinas, ito yung ating premium D3 coffee mix. Opo, mga kabayan, mga katropa, healthy coffee, premium D3 coffee mix sa mga katropa natin dyan na ayaw po magkaroon ng diabetes. Oo, pero hindi mapigil ang magkape. Ito na po yung kape nararapat sa inyo, ha? Ang kape hindi po magdudulot o sabi nga mag-kokos ng fluctuation sa ating pong blood sugar level sa katawan. O, ang premium D3 coffee mix dahil nagpapatamis sa kape ito, mga kabayan, mga katropa, stevia. Stevia, isang uri po ng halaman na nagpuproduce ng natural sweetener na wala pong epekto sa ating pong blood sugar level sa katawan, ha? Oh, nag-i-enjoy ka na sa pagkape na hindi ka nag-aalala. Baka mag-ano naman aking blood sugar, ha? Yan. At syempre, ang vitamin D3 na hahalo, isa sa mga sangkap, pangunahing sangkap ng ating pong premium D3 coffee mix ay napaka-importante rin. Ah, mga kabayan, mga katawa, para sa ating pong mga buto sa katawan. Lalo na sa mga katulad kong nagkakaedad na. Wala naman po tayong ibang pong patutunguhan kundi ang magagaga. Magdagdag ng edad. Ganun lang yun, mga kabayan, mga katropa, ha? Yan ako, kape, kape, kape, kape, kape, premium D3 coffee mix, mga kabayan, mga katropa, ha? Premium D3 coffee mix na may bibili na po sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. At dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. At sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas! Exciting!
0: Good morning muna, Sir Weng Haray Libera. Happy Tuesday morning, Katropang Ali, Kapitan Keto. Thank you, Lord! Every gising is a blessing. Uy, tama po yan, ha, Sir Weng. Thank you very much, ha? Siyempre, uy, kay Ma'am Alona Dagaraga Santino, good morning. The Santino family. John sa Bangka Bangka. Kita yalon kay Nay John, mayad nga timprano. Kay Katropang Dance Henderson. Katropang Dance, kamusta ka na? Duty ba? Duty, duty. Katropang ML Fert umapas pylon sa bayan ng Nara. Good morning, good morning. 21 minuto sa makalipas sa po ang alas 4 ng umaga, mga kabayan, mga katropa. Huwag ka na magselos. Narito na ang mga ulo ng ating pong mga balita ngayong araw ng Martes. Opya, money popcorn, mga kabayan, mga katropa. Kapit lang, kapit lang. Oo, doon sa ating po mga motorista. Mayro, ano ba ito? bad news, bad news. Sa ating po mga katropa, mga kababayan, mga motorista dyan. At mga... siyempre, gumagamit po ng mga produktong petrolyo. Another oil price hike ay magiging epektibo ngayong araw na ito. Julio Asete. At sa usapin pa rin po kahapon sa impeachment trial, Senator Escudero nilinaw na di niya raw po hinangad o hiningi yung posisyon bilang presiding officer sa impeachment trial kontra kay Vice President Sara Duterte. Headlines. Sinasabi ko kanina na maraming tumaas ang kilang. Marami ang umismid. Mga kabayan, mga katropa, dito pa lang sa arangkada pa lang, ha? Ng pagsisimula, pagbubukas ang impeachment trial. Medyo dinalaman ko si Senator Gatchalan ba? Pero sa kahuli, si Senator Escudero po ang nag-preside. Samantala, sa atin naman po ang balitang international. Ito, China, nagsagawa na po ng missile test fire sa Pacific. Imanihan ng mga batikos mula at mga pangamba, ha? Batikos at pangamba mula sa iba pang karatig bansa. Sino-sino ba? Siyempre, andyan ang Japan, Taiwan. Ang Pilipinas ba? Nagpahayag din ba na pagkabahala? Maya sa detalye ang tabayanan ninyo, ha? Samantala, ulo ng mga balitang lokal, Palawan Electric Cooperative, nag-courtesy call, nag-courtesy visit sa LGU Rizal. Sama ang isang board member, ito'y upang talakayin daw po ang electrification project sa naturang bayan. Project 3 at Project Popular, inulinsad naman sa Nara, Palawan. Barangay Poblasyon sa Taytay, Palawan, hinihikayat ng mga residente na aktibo makilok daw sa isasagawang public hearing para sa Solid Waste Management Ordinance. Samantala, dito naman sa lungsod ng Puerto Princesa, karagdagang 411 milyong piso o 400 million pesos sa budget. Para daw po sa mga proyektong pang-imprastruktura sa Puerto Princesa, aprobado sa ikalawang pagbasa. At motorista, maluba ang tama matapos na di man ay parehong sumalpok sa concrete barrier sa Inagawan Sub National Highway kahapon po ito. Anim na mahalagang ordinansa raw para sa bayan ng Rizal. Inapurbahan ng sangguni ang bayan. Ilang opisyal ng LGU Quezon, Palawan, ininspikar man ang pagkukunan daw po ng tubig sa isang sityo doon. Commendatory resolution sa iginawad ng LGU Taytay sa mga otoridad at ahensya ng gobyerno bilang pagkilala daw po sa kanilang matagumpay na operasyon at implementasyon ng kanikilalang mga programa. Measles Rubella Supplemental Immunization Activity ilulunsad naman ng City Health Office ngayong buwan o sa susunod na buwan ng Agosto. At sulod-sulod na power interruption ipatutupad ng Paleco ngayong buwan ng Hulyo. Resulta naman ng drug test ng nahuling lalaki sa bypass operation ng RPDEU sa San Pedro, positive. Positive daw po na gumagamit ng ipinagbabawal na droga. At Center for Energy, Ecology and Development o CED, iginiit na ang pagbuo ng regular na Board of Directors ng Paleco dapat nimuno na magmumula sa lalawigan ng Palawan. Mga kabayan, mga tropa, yan po ang mga ulo ng ating po mga balita ngayon pong umaga ng Martes. Handog naman po sa inyo yan ng pinakabagong kape. Healthy coffee pa rin. Ng Yes to Health Incorporated, mga kabayan, mga tropa. Ito po ang Santon Gold Coffee Mix na meron pong glutathione at collagen. Glutathione at collagen, napakayaman po sa mga antioxidant properties at especially sa anti-aging properties. Ay, nako, katropa. Gusto mo bang magmukhang maganda uli? Maging pogi uli? Mga kabayan, mga tropa. Kailangan mo lang ng glutathione at collagen. Alam naman natin na pagkamahal-mahal. Yung mga binabanggit natin, ha? Mahalin, di ba? Yung mga nasa capsule form, yung mga injectable. Di ba yan? Nasa sabon na. Pero sa atin, dito sa Yes to Health Incorporated, inihalo naman po yan sa kape. Para kada iinom ka ng kape, ayan, dyan naman po ang magiging gatuwang mo para maging younger looking skin ka, ha? Stress, di ba, karamihan yan ang dasanhi ng pagka yun nga, yung lumalayo na yung agwat ng iyong edad sa iyong physical na appearance. Stress araw-araw, nako, nakakabayan mga katropa, ha? Huwag na pong magbahala. Pag-stress, katapat niyan, mga kabayan, mga katropa, Santon Gold Coffee Mix lang. Ha? Higup ka lang niya, mga kabayan, mga katropa. At nang ikaw ay yung balat natin sa ating pong, lalo especially sa mukha, dyan nakikita ka agad yan. Kung stress ka, mabanat-banat muli, ha? Sa tulong ng collagen at glutathione, ha? Nang masabihan ka, oy, blooming si Mister, oy, blooming si Mrs. Or blooming si Sir at blooming si Ma'am. Ha? Santon Gold Coffee Mix, mabibili na rin po ninyo, mga kabayan, mga katropa, sa mga butik at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 29 minutos makalipas po ang ika-apat ng umaga, mga kabayan, mga katropa. Sa pagbabalik po ng ating pong balatuntunan, tutunghayan na po natin ang ating pong detalye ng ating pong mga balita. Kaya dyan lang kayo, higup muna tayo ng kape.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: XFM.
3: XFM.
2: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
6: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
11: Santon Gold Live Testimony.
12: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
13: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
14: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
15: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
16: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
17: Sestapain! Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
18: Sestapain, tanggal ang pain, fast and safe. Sestapain!
19: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Bibili sa mga butika.
21: Santon Gold Coffee Mix.
22: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
21: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda.
23: Santon Plus Gold.
24: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
21: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
25: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
26: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape. May vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
27: XFM.
28: XFM.
27: Mga katropa, X.

0: Ding!
1: Oras natin mga kabayan, mga katropa, 36 minutos na makalipas ang alas 4 ng umaga.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Dako na tayo sa detalye ng ating pong mga balita ngayong umaga ng Martes. Ikapito sa buwan ng Hulyo taong 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan din po napapakinggan na sa lahat ng relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Tayo rin po'y napapakinggan sa mga bahagi ng mundo sa pamamagitan nga po yan ng XFM Radio Apps sa inyo pong mga Android phone. Live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, ako po ang inyong magiging tagapagbalita, katropang Alizon Salvatos.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Sa detalye ng ating pong balita, balitang nasyonal.
2: Balitang nasyonal.
1: Itinanggi po nitong si Senator Francis Chis Escudero na hinangad niya o hiningi niya ayon pong posisyon. Hapon po yan bilang presiding officer sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kanya unang talumpati bilang pinuno ng impeachment court, tahas ang sinabi po nitong si Senator Escudero matapos siyang ihalal ng mayorya ng Senator Judges bilang presiding officer sa botong 12 kontra sa 8. Binigyan diin din Escudero ang kahalagahan din muna ng pagiging patas at walang kinikilingan sa paglilitis. Ipinaalala niya sa kanyang mga kasamahang Senator Judges na ang impeachment ay hindi isang entablado para din muna sa mga personal na atake o paghihiganti sa politika. Kaugnay nito, hinimok niya ang magkabilang panig. Ito po ang prosecution at ang depensa na umiwas sa pagbibigay ng mga pahayag sa publiko habang umuusad ang paglilitis at mag-focus lamang sa merito ng kaso. Aniya, ang tanging trabaho daw po ng Senado ay mabigyan ng hustisya base sa mga ebidensya at mga umiiral na batas, pabor man o hindi ang publiko sa magiging resulta nito.
2: XFM. Impeachment coverage. VP Sara, absuelto o convictado. The impeachment coverage.
1: Mga kabayan, makatropa, yan po ay bahagi din po ng isinasagawa nga rin pong coverage ng XFM Network Philippines. Diyan nga po sa impeachment trial na yan, mga kabayan, makatropa. At ang balitang yan, handog naman po sa inyo ng Vision X Plus. Vision X Plus, meron pong kakayahan upang maipanambalik sa maayos sa paningin ang ating pong mga mata. O sa ating pong mga katropa dyan na medyo nanlabo ang paningin kahapon, ha? Oo, nako, kailangan mo nang mag-Vision X Plus, ha, katropa. Vision X Plus, meron po kasi itong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E Plus, at zeaxanthin na siyang kinakailangan ng ating pong mga mata. Araw-araw, ha? Mga vitamin at mineral na yan. Araw-araw yung kinakailangan ng ating mga mata para po mapanatili nito yung pagkakaroon po natin ng malinaw na paningin. Vision X Plus, mabibili na po sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at ganoon din po sa buong lalawigan ng Palawan.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: 40 minutos makalipas po ang alas 4 ng umaga, mga kabayan, mga katropa, karagdagang balitang national pa rin. Epektibo ngayong araw, mga katropa, mga motorista at mga gumagamit po ng mga produktong petrolyo. Epektibo ngayong araw, Martes, Hunyo 7, ang panibagong taas presyo ng mga produktong petrolyo. Ayan po'y ayon sa Department of Energy o DOE. Batay po sa abiso ng DOE, maaaring magpatupad daw po yung pong mga kumpanya ng mga langis ng magkakaibang taas or bawas sa presyo ng produktong petrolyo. Ang gasolina daw po ay posibleng mabawasan. O, gasolina, ha? May taas, may baba. Yung gasolina, posible rin pong mabawasan ng piso at 75 centavos. Or, maaaring tumaas daw po ng 25 centavos kada litro. Samantala, ang diesel naman o produktong krudo ay posible rin pong tumaas ng piso rin at 57 centavos or hanggang 3 piso at 57 centavos kada litro. Yung diesel, taas. Yung gasolina, pwedeng tumaas, pwede rin bumaba. At yung kerosene, posible po tumaas ng piso at 70 sentimo hanggang 3 piso at 70 sentimo rin kada litro. Ito na raw po ay kalawang sunod na taas presyo sa gasolina at diesel at patuloy. Patuloy na naman. Na nagpapakita daw po ng upward trend sa presyo ng petrolyo sa bansa sa buong taon na po ito, mga kabayan, mga katropa. Ayon po yan sa DOE, hindi po ako. Kasabay nito, inihayag din daw po nitong si Energy Secretary Sharon Garin ang panukalang amyandahan na ang oil deregulation law. Tagal na. Tagal lang. Busy pa sila ngayon. Inihayag yan ni Energy Secretary Sharon Garin ng panukalang amyandahan. Amyanda na raw ang oil deregulation law. Kabilang dito ang plano ng mga plano na magtatag ng government fuel reserve na sasapat daw po sa 60 araw na supply at pagpapalawig pa ng inventory requirement ng mga oil company mula sa 15 araw hanggang sa 30 araw. Ayon pa sa DOE, nananatiling sapat daw po ang supply ng gasolina, diesel at diesel sa bansa habang mas mataas pa ang inventaryo ng kerosene at jet fuel. Sinabi rin po ng DOE na bumaba na ang presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado. Pero hindi pa ito ganap na nararamdaman sa pump prices sa bansa. Yun na nga ang sinasabi. Kapag nagtaas ang presyo ng produktong petrolyo, especially krudo, sa pandaigdigang pamilihan ara-urada, nararamdaman ng ating po mga motorista na gumagamit ng krudo or gasolina. Pero pag nagbaba sa pandaigdigang pamilihan, ang tagal maramdaman ng ating pong mga motorista. Diba? Okay, ito pa, mga kabayan, mga katropa, ipatutupad na ang taas presyo ng produkto ng petrolyo ng mga kumpanya ng langis. Mamaya po yan, pagsapit ng ika-anim ng umaga. So may oras pa kayo, mga kabayan, mga katropa, magpakarga ng mas mura-mura na produktong diesel. Diesel kasi, maaari daw po magtaas mula sa piso hanggang 3 piso at 57 centavo. 3 pesos magmula sa 1 peso hanggang 3 pesos and 57 centavos kada litro ang itataas ng diesel. Yung gasolina ay pwede rin po mabawasan ng piso at 75 centavos or maaaring tumaas daw po ng 25 centavos kada litro. Mas may neme ng gasolina ngayon. Pero yung krudo, yun po ang problema. Taas talaga siya. Yung kerosene, na piso rin at 70 centavos hanggang 3 pesos and 70 centavos din. Taas yan ha. Wala siyang pagbaba. Yung gasolina pwedeng magbawas daw ngayon. Posible lang yan. Depende na po yan doon sa mga kumpanya ng mga nagbebenta ng produktong petrolyo, mga kabayan, mga katropa, ha?
2: Ito ang Exciting Babies.
1: Kaya good luck doon sa mga hindi pa nakapagpakarga dyan. May oras pa kayo. Alas 6, magpapatupad po yung mga kumpanya na langis, ha? Ng oil price hike.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: 15 minutos bago po ang alas 5 ng umaga, mga kabayan, mga katropa, samantala!
2: Palita sa International.
1: Balitang international naman tayo mga kabayan, mga tropa. Nagsagawa nga daw po itong bansang China ng isang missile test fire mula sa kanilang nuclear-powered submarine patungo sa karagatang Pasipiko. Kahapon po yan, Lunes, Hulyo 6. Umani agad ito ng matinding batikos at pangamba mula sa mga karatig bansa tulad po ng Japan, Australia at New Zealand. Ikinaalarma ng mga ito ang patuloy na pagpapalawak ng militar ng China sa buong rehiyon. Inilunsad ang missile dakong alas 12:01 kahapon. Isinagawa ito ng People's Liberation Army, Navy, gamit ang isang nuclear submarine. Naglalaman ang missile sa isang dummy warhead. Bumagsak ito sa international waters sa Pasipiko na itinalaga bilang designated area. Bagamat walang inilabas sa detalye ang China ukol sa eksaktong lokasyon ng pinagbagsakan nito. Pasipasa report, mga kabayan, mga katropa, ang missile launch ng China ay isang routine arrangement lamang para sa kanilang taunang military training. Nilinaw din ang kanilang pamahalaan ng pagsasana ay hindi nakadirekta sa alinmang bansa o particular na target. Ginawa ang missile test ilang oras lamang matapos lumagda. Lumagda ang Australia at Fiji sa isang bagong defense alliance. Sa ilalim ng kasunduan, nangako ang dalawang bansa na magtutulungan at susuportahan ang isa't isa sakaling magkaroon ng anumang banta o pag-atake.
2: Ito ang Exciting Pilipinas!
1: Mga kabayan, mga tropa, naman po ang ating balitang international ay handog po sa inyo ng numero unong vitamin C sa bansa ngayon. Ito po ang Santon Vitamin C na pumasa sa pagsusuri ng FDA na meron pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Kaya ikaw katropa, palakasin mo rin ang iyong immune system araw-araw. Araw-arawin ang pag-inom ng Santon Vitamin C. Mabibili na po ito sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: 48 minutos makalipas sa po ang alas 4 ng umaga. Samantala, dakuin mo natin ang ating naman po mga balitang lokal.
2: Itang dukan.
1: Mula sa ating po mga kasamang mga field reporters. Unahin na po natin itong ginawa daw pong courtesy visit ng pamunuan ng Paleco. Doon daw po sa LGU Rizal, kasama pang isang board member, ito daw po ay upang talakayin daw pong electrification project sa naturang bayan. Marami pa kasing barangay dyan ang wala pang linya ng kuryente. Tingnan natin mga kabayan, mga katropa, kung matutupad na ba yan mula sa balita ni katropang Dennis Chua.
2: Live report! Live report!
1: Trapan Dennis, wala pa rin siyang linya. Trapan Dennis?
0: Alay ko, kasama sa nagulat ng Lulayan, ang malang bahay ng Victoria City, ang po, 9620, ang talagpali na sa nagulat ng Lulayan.
1: Paki, ano muna, engineer ni Boy? Labas-labas muna siya. Lubog, gumagamit ba siya ng, ano, ng loudspeaker? Hindi maintindihan. Malaman natin kung ano mga pinag-usapan dyan.

0: Yana, edukasyon at kabuuang kalidad ng buhay sa mga apektadong barangay, tiniyak ng kaparehong panig na magpapatuloy ang koordinasyon upang masakatuparan ng proyekto at madala ang liwanag sa pag-unlad sa bawat tahanan sa Rizal, Palawan. Ang balitang ito'y atid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping 66 sa vitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Maraming salamat, katropang Dennis. Sana yung mga napag-usapan dyan ng Paleco at ng LGU. Kasi ang LGU, susuporta lang naman yan eh. Ang talagang dapat kumulis ito talaga Paleco. Dahil naman ang kanilang pangako sa ERC na mapailawan ang buong lalawigan ng Palawan, kasuluk-sulukan ang mga barangay electrification. Yan ngayon isa sa mga sinusulong din ng ating pong sanggunang panalawigan sa Paleco. Minunguso, ino-question. Yung mga pangako ninyo nung mga noon pa, natupad na ba ninyo na magkaroon ng dekalidad, sapat, na supply ng kuryente ang bawat palawin nyo? Hindi eh, di ba? Kaya nga yan. Sige. Inyong pong ginagawa o ginawa kahapon, sana magkaroon po ng katotohanan yan, ha? O, kasi nga, kinwestiyon din yan, naging kahapon nga, yung sinagawang silent protest na mga NGO. Sa batarasa naman ito, yung paglalagay daw po dyan ng diesel power plant. Palay ko rin po daw yun, ha? PSA. Sa labay yung kopya ko na bali mamaya ma. Sa iba pang balita natin kasama yan dyan. 8 minuto bago po ang ika-5 ng umaga. Teka, punta muna natin iba pa nating kasamahan mga kabayan, mga katropa, ha? Ano man itong Project 3 at Project Popular. Oo, inulunsad daw po sa bayan ng Lara, Palawan. Ano ba itong Project 3 at Project Popular na ito, ha? Tingnan natin sa balita ni katropang Ray Elgaran. Live report.
3: Inilunsad kamakailan ng Nara Municipal Police Station ang Project Trick at Project Popular na ito may ugnayan sa pagdiriwang manunong ikatartiwang buwan ng ugnayang polis at pamayanan sa Barangay Antipulohan, Nara, Palawan, kung saan ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ng polisya, mendro at ang kawanin ng barangay, na ang layunin umanong nito ay para mapagtibay ang bawat proyekto paglagda sa pangako ng paninindigan ng bawat departamento ng pamahalaan. Samantala, binigyang din rin rito ang mahalagang papel ng pakikilahok ng mamamayan at pagtutulungan ng bawat lahat ng sektor tungo sa mas ligtas, mas maunlad at mas matatag na komunidad. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Sysdapain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan, kaya subukan nyo na ang Sysdapain. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rail Garan XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Maraming salamat, katropang Ray. Samantala, mula sa southern part ng ating pong nalawigan, dako naman tayo sa bahaging norte, ha? So, ito na po ang Barangay Poblasyon Taytay. Inihikayat yung mga residente na aktibo makilaok daw po sa isasagawang public hearing para daw po sa Solid Waste Management Ordinance. Katropa natin sa balitang ito, Belia Mucha.
1: Live report.
4: Inikayat ng pamalang barangay ng Poblasyon Taytay ang lahat ng residente at kinatawan ng iba't ibang sektor na aktibong dumalo sa isinigawang public hearing kaugnay ng panukalang ordinansa na magtatara ng isang mas maayos at sistematikong solid waste management system sa barangay. Ayon sa barangay, mahalagang pagkakataon ng public hearing upang marinig ang mga mungkahi, opinyon at rekomendasyon ng mga mamamayan bago tuluyang ipatupad ang ordinansa. Layunin ding matiyak ang pagiging polisiya sa pamamahala ng basura ay naaayon sa pangailangan at kapakanan ng buong komunidad. Binigyan din ng pamunuan ang aktibong pakikilahok ng bawat residente ay mahalaga sa pagbuo ng isang epektibong programa sa tamang segregation, koleksyon at pagtatapon ng basura. Sa pamamagitan niya ng sama-samang pagpapasya, inaasahang mas mapapalakas ang kampanya para sa kalinisan, kaligtasan at pangangalaga sa kapaligiran sa barangay Poblacion ng Bayan ng Taytay, Palawan. Patuloy ding hinikayat ang publiko na dumalo

0: sa itinakdang schedule ng public hearing sa kani-kanilang lugar upang maging bahagi ang paghubog ng isang ordinansang magsisilbing gabay sa pagpapanatili ng isang malinis, luntian at maayos na barangay. At yan ang balita atin sa atin ng Santong Plus Gold. Para sa mas malusog na pangangatawan, uminom lagi ng Santong Plus Gold, mga katrapa. Mula rito sa bayan ng El Nido, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belga Mucha, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Maraming salamat, katropang Belga. Samantala! Dalawang motorista ang malubha ang naging tama matapos pong parehong sumalpok sa concrete barrier sa bahagi po ng Inagawan Sub-National Highway kahapon po ito, mga kabay, mga katropa. Alamin nga po natin ang detalye ng balitang ito, katropang Gerald Gales.
3: Parehong seryoso ang tama at parehong nasa ospital ng Aborlan ngayon ang dalawang motorista matapos sa nangyaring aksidente sa Acacia Tunnel na sakop ng Inagawan Sub, South National Highway. Nangyari ang disgrasya kahapon, 3:30 ng hapon sa kurbadang daan at ang mga sangkot, parehong taga-Tagbarungis at parehong nasa impluwensya ng alak. Mula Acacia Tunnel, pareho nilang binabaybay ang daan patungong Tagbarungis. Lumalabas sa investigasyon ng PNP PS3, parehong walang lisensya, mabilis ang takbo at aksidenteng nabangga ng isang likurang bahagi ng motor hanggang sa nawalan na ng kontrol at dito na bumangga ang dalawa sa concrete barrier. Habang nagpapagaling ang dalawa, ang PNP nagbigay ng payo sa mga motorista maging responsable sa pagdadrive, iwasan ang pagmamaneho ng nakainom at kumuha ng lisensya. Yan ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Proteksyonan ang katawan araw-araw, may isang kapitong mangustin, moringa at antioxidant, likas na malakas at pang-iwas sa nananamlay na katawan. Santon Plus Herbal Capsule, mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFMU.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Maraming salamat, katropang Gerald. Samantala, karagdagang 411 million pesos the budget para doon po sa mga proyektong infrastruktura dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Aprobado po ng sangguniang panlunsod. Katropa natin sa balita, Mike Iscote.
4: Live report.
5: Inapurbahan na ng sanggunian panlunsod sa ikalawang pagpasa ang supplemental budget number 2 na nagkakalaga ng mahigit 4,111 milyong piso para sa para punduhan ang mga ilang pangunahing proyektong infrastruktura sa lungsod. Sa regular na sesyon kahapon ng City Council, sinabi ni Committee on Appropriations Chairperson Konsehal Modesto Junji Rodriguez na kabilang sa mga proyektong pupunduhan ang flood control project sa Barangay San Manuel, paglalagay ng solar panels sa City Hall at gasification project ng Solid Waste Management Program. Ayon kay Rodriguez, magmumula ang pondo sa sobrang koleksyon ng lungsod noong nakarang taon na tinatayang umaabot sa 200 milyong piso. Savings mula sa mga natapos na proyekto at mga pondong nakaraan sa mga programang hindi na ipatupad dahil sa ilang isyo sa implementasyon. Ipanilawalag pa ng konsehal na bahagi ng annual investment plan ang mga naturang proyekto ngunit wala pang nakalaang pondo noon. Dahil dito, binigyan na ang mga ito ng prioridad patay sa rekomendasyon ng mga kakulang tanggapan ng pamalang palungsod, particular na ng City Budget Office. Yan ang balita natin sa inyo ng Santon Gold Herbal Tea na tumutulong para maging maayos ang pakiramdam na iyong tiyan. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nakakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Maraming salamat, katropang Mike. Samantala, ang balita niya, mga kabay, mga katropa, naghatid na po sa ating orasan, ganap na pong ikalima ng umaga.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Magbabalik pa rin po ang ating po mga balita, mga kabay, mga katropa, pagkalipas lang po ng maikling mga paalaala.
6: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
7: XFM.
8: XFM.
4: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
9: Mabibili sa mga butika.
10: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
12: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Premium D3.
13: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
14: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. At Moringa, mabibili sa mga butika.
15: Mahal ang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
17: Kidney problems ba? O kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Confimex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sundown Confimex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Confimex. Sarap!
18: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
19: Santon Plus Herbal Oil.
20: Ako po, si Ethel Complicado. Si Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
19: Santon Plus Herbal Oil.
21: Maaasahan
19: sa sakit ng katawan.
21: Santon Plus Herbal Oil.
22: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
23: Premium D3 Coffee Mix.
24: Santon Gold Coffee Mix.
25: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
24: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
26: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa likabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
16: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
27: Flu, osteoporosis, cancer.
0: Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang
1: Senton Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senton Plus Herbal Oil.
5: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
9: XFM.
27: XFM.
6: Mga katropa,

0: 8 minuto makalipas po ang ikalima ng umaga. Balik po tayo sa ating po mga balita, mga kabayan, mga tropa.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: At ang oras at ang bahaging ito, mga kabayan, mga tropa, hatid naman po sa ating anan, Santon Plaza Coffee Mix. Healthy coffee, mild coffee po ito, mga kabayan, mga tropa, non-caffeinated. Gawa po kasi ito lahat ng kanyang sangkap ay mula po sa mga natural, ha? Kaya po ng mangosteen powder, moringa powder, at soya powder. Ang ating pong Santon Plaza Coffee Mix, mga kabayan, mga tropa, mainam pong inumin ng ating pong mga kababayan na nakakaranas po ng panghapdi o pangangasim ng sikmura. Ay, nagkakaroon po ng palpitation. Parang sumisikip ang dibdib ninyo kapag umiinom ng mga non-healthy coffee. Panahon na po, mga kabayan, mga tropa, na mag-switch na kayo sa ating healthy coffee, Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix, mabibili na rin po ninyo, mga kabayan, mga tropa, sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar sa buong lalawigan ng Palawan. Sa karagdagang mga balitang lokal, balikan muna natin si katropang Dennis Chua. 6 na mahalagang ordinansa raw po para sa bayan ng Rizal, Palawan, yung pong inaprubahan ng sangguniang bayan. Ano-ano kaya ito, mga kabayan, mga katropa? Katropa natin sa balita, Dennis Chua.
2: Live report! Live report! Inaprubahan na ng 17 sangguniang bayan sa pamumuno ni Vice Mayor Maria Grace Sapanta ang 6 na mahalagang ordinansa at resolusyon sa ginanap na session kahapon July 6 taong kasalukuyan. Kabilang sa mga pipinasang panukala ay ang Draft Ordinance 017 na nagtatakda ng PWD Friendship na disenyo sa lahat ng pasilidad at infrastruktura ng gobyerno sa bayan. Layunin nito na mas maging accessible ang mga pampublikong gusali para sa mga person with disabilities. Inaprubahan din ang 2 resolusyon na humihiling na ang pagtatayo ng konkretong tulay sa Sityo Tigkawayan 1, Barangay Kandwaga, ang Resolution Number 204 ay nagdideklara na punong bayan na isama ito sa development plans, habang Resolution Number 025 ay humiling naman ng pundo mula kay Congressman GCA na 2 distrito ng Palawan. Ito ay upang masiguro ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Naipasa rin ang Draft Ordinance Number 023 na nagtatalaga sa mga school safety and security program at maglagay ng mga tauhan ng kapulisan sa mga unahing paaralan at universidad ng bayan. Ayon sa sangguniang bayan ng Rizal, ang mga naaprubang panukalang ito ay patunay na kanilang layuning maghatid ng mas eksklusibo, mas ligtas at mas maunlad na bayan para sa lahat. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat, Katropang Dennis. Samantala, punta muna natin ang ospital ng Palawan. Andiyan naman ang ating pong katropang si Kuya Toto Roni. Good morning!
2: Live report! Live report!
3: Yes, good morning, Katropang Ari. At siyempre, good morning sa ating mga tropa at gising na sa mga oras na ito. Update natin sa ospital ng Palawan, isang tricycle driver, katropang Ali, ang mahit indran kaninang madaling araw, pasado alas 2, dito sa may bahagi ng New Market Road sa Barangay San Jose, na kung saan nga isang four wheels ang bumangga sa kanyang bahaging likuran.
0: Tricycle.
3: Itong si alias Ed, 41 anos, resident ito ng bayan ng Brooks Point, Palawan. Base sa medical record ng ospital ng Palawan, ito si tricycle driver, ito si alias Ed. Naghahatid umano ito ng pasahero sa may bahagi ng San Jose sa may Babuyan area noong palabas na ito patungong South National Highway, nakasunduman sa kanyang isang four wheels na kung saan nga nabundol ang likuran ng tricycle dahil na mabalintong ito, katropang Ali. Nagtamo si Ed ng mga sugat sa iba't ibang bahaging katawan at medyo malaking sugat naman sa kanyang bahagi ng kanyang kaliwang braso at sugat naman sa kanang noo noong matapos nito maaksidente. Hindi na plakahan ang naturang sasakyan dahil noong maaksidente itong tricycle driver, katropang Ali, dahil nung ma-accidente nga itong tricycle, kumari pa si itong palabas sa South National Highway, itong isang four wheels na sasakyan. Sa ngayon, nagpapagaling na itong si Ed sa Ospital ng Palawan matapos itong malapatan ng lunas sa Ospital ng Palawan. Samantala, isang motorista naman ang nakainom at binangga ang signage ng Sasid Farm sa may bahagi naman ng barangay Tinigiban pasado alas 12 ng hating gabi kagabi. Itong si alias Arnold na residente naman ng barangay Inagawan sa Katropang Ali, base sa medical record ng ospital, itong si Ed ay si Arnold ay nagpasundo ng kaibigan ito sa may bahagi ng Tinigiban at nakiusap na siya ang magmaneho. At pinayagan naman nung sumundo sa kanya at siya nga nagmamaneho at nung sila paalis sa lugar ay natapat at nabangga niya ang signage ng Shed Farm. At nagtamo naman ito ng mga sugat sa braso, sa tuhod at sa paa ng maaksidente. At sa ngayon ay nagpapagaling na rin ito katropang ali at anumang oras ay maaari na itong makalabas dito sa ospital ng Palawan. At ang ating inabangan ngayong araw ng Miyerkules, ang mga anak ngayong araw na ito ay nasa apat at ang ilan ay nasa delivery room na katropang ali. Samantala, tumungo naman tayo dito sa Police Station 1 at payapa ang Station 1 katropang ali, walang naitala at naisugod o nabagansya. At update natin yung nahuli sa drug bypass nakaraan sa may bahagi ng barangay San Pedro. Base sa police natin na si Sir Urot ay mukhang na-inquest na ito kahapon itong nahuli doon sa bypass ng nakaraang araw sa barangay San Pedro. Yan ang ating balita. Katuwang ang Santon Vitamin C na nakakatulong ito para palakasin ang ating immune system. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Ako niyang katropang Kuya Toto, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming maraming salamat katropang Kuya Toto Roni mula sa Ospital ng Palawan at Police Station 1. Oras natin mga kabayan, mga katropa, 15 minutos makalipas po ang alas 5 ng umaga. Ilang opisyal do po o ilang opisyal ng konseho ng Quezon Palawan ang nagsagawa po ng inspeksyon sa maaaring mapagkunan ng karagdagang supply ng tubig mula raw po sa isang sityo. Katropa natin sa balitang yan, Ray Elgaran.
1: Live report. Live report.
4: Inispika kamakailan ni Konsehal Jose Kenton ang mapagkukunan ng tubig ng mga residente at mga estudyante sa sityo Taglupa, Barangay Tabon, Quezon, Palawan, kung saan sa pagtungo ng opisyal sa lugar kung saan hindi na umano basta matutuyuan ang nahanap na tubig dahil sa bukal na ito na agad namang minarkahan. Samantala, ayon pa kay Kenton, ang layunin ng paghahanap nila ng mapagkukunan ng tubig ay para may magamit ang mga nakatira at hindi na mahihirapan pa. Nabatid na ang mga residente raw rito ay may kalayuan ang kanilang pinagkukunan ng tubig para lamang magamit sa pang-araw-araw na pamumuhay. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na. Kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rail Grand XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Commendatory resolutions iginawad naman ng LGU Taytay sa mga otoridad at ahensya ng gobyerno o iba't ibang ahensya bilang pagkilala raw sa kanilang matagumpay na operasyon at mga implementasyon. Ano-ano itong mga ahensya na ito? Katro pa natin sa balita, Belia Mucha.
1: Live report! Live report!
5: Iginawad ng lokal na pamahalaan ng Taytay ang commendatory resolution sa iba't ibang law enforcement at government agencies bilang pagkilala sa kanilang matagumpay na operasyon laban sa smuggling, illegal fishing, illegal droga at iba pang uri ng kriminalidad sa bayan ng Taytay. Kabilang sa mga tumanggap ng parangal, ang Taytay Municipal Police Station, Philippine Coast Guard, Palawan Police Provincial Office, Provincial Intelligence Unit at Office of the Municipal Agriculturist. Pinarangalan din ang Taytay Municipal Police Station dahil sa sunod-sunod nitong matagumpay na operasyon, kabilang ang pagpapatupad ng Expanded National Integrated Protected Area System, pagkakasamsam ng mga smuggled cigarettes, pagkakaaresto ng mga most wanted person at matagumpay na bypass operations. Ipinagkaloob ang mga pagkilala sa ginanap na flag raising ceremony ng lokal na pamahalaan bilang pagpupugay sa dedikasyon at mahalagang ambag ng mga ahensya sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, pagpapatupad ng batas, pangangalaga sa likas na yaman ng bayan ng Taytay, Palawan. At yan ang balita, hatid sa atin ng Vision X Plus. Para iwas sakit sa mata, mag-Vision X Plus ka katropa mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Bella Mucha, XFM News.
0: Maraming salamat, katropa Bella. Samantala, measles rubella, supplemental immunization activity. Ilulunsad daw po ito ng City Health Office sa darating na buwan ng Agosto. Napaka-importante ito sa mga kabataan na dito sa lunsod ng Puerto Princesa. Alamin po natin ang babaang detalye ng balita niya mula naman kay katropa nga Mike Iscote.
1: Live report! Live report!
6: Hinihikayat ang City Health Office sa mga magulang at tagapag-alaga na makilahok sa nakatakdang measles rubella supplemental immunization activity o ligtas-tigtas na isasagawa mula August 10 hanggang 21, 2026. Layo na programa na maprotektahan ng mga bata laban sa tigtas, isang nakahawang sakit na maaaring magdulot daw ng seryosong komplikasyon kung hindi maagapan. Ayon sa City Health Office, ang pagbabakuna ang pinakamabisang paraan upang maiwasan ang pagkalat ng sakit at mapanatiling ligtas ang kalusugan ng mga bata at buong komunidad. Sa ilalim ng kampanyang ligtas-tigtas, inikayat ang mga kwalipikadong bata na magpabakuna upang magkaroon ng karagdagang proteksyon laban sa tigtas at rubella. Inigyan din ang mga opisyal na kalusugan ang bakuna ay ligtas, epektibo at mahalagang hakbang upang mapanatili ang kaligtasan sa bawat pamilya. Nalawagan din ang City Health Office sa publiko na suportahan ang programa at samantalahin ang libreng pagbabakuna sa tinakdang petsa. Magpabakuna, protektahan ang sarili, ang pamilya at ang komunidad, diit ng City Health. Yan ang balita atin sa inyo na Vision Express Capsule na tutulong para maibalik ang linaw ng ating paningin. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Mike. Samantala, sunod-sunod na power interruption. Ipatutupado po ng Paleco ngayong buwan ng Hulyo. Ano-ano at saan-saan ito at ano ang dahilan? Katropa natin sa balita, Girlie Cadasio.
1: Live report! Live report!
7: Magpapatupad ng Palawan Electric Cooperative o Paleco ng sunod-sunod na power interruption o brownout ngayong buwan ng July 2026. Ito ay dahil sa isasagawang line upgrading, massive clearing at pagpapalit ng mga nabubulok na poste. Narito ang schedule ng pagkawala ng kuryente sa iba't ibang lugar sa lungsod ng Puerto Princesa. Sa July 8, 2026, July 10, July 15, July 18, July 22 at July 29 ay posibleng mawala ng kuryente simula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Samantala, humihingi naman ng malawak na pang-unawa ang kooperatiba sa lahat ng kanilang member owner consumer dahil sa ilang mga aktibidad na kanilang mga gagawin. Yan naman ang balitang atin sa atin ng numero 1 kape sa bansa, itong premium D3 coffee mix na kapag kape ka ng gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girlie Cadasio, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Girlie. Samantala, yun daw pong resulta ng drug test na sinagawa sa nahuling lalaki sa isang bypass operation ng RPDEU sa San Pedro. Positibo raw po sa paggamit ng illegal na droga. Katropa natin sa balitang yan, Gerald Gales.
1: Live report! Live report!
8: Lumabas na ang resulta ng drug test ni Nunong. Suspect na nahuli sa bypass operation ng RPDEU-PNP sa Barangay San Pedro kagabi. Ang resulta, siya ay positive sa paggamit ng shabu at hindi na rin ito itinago ni Nunong nang siya ay tanungin. Sagot niya, nung isang araw lang, gumamit siya Si Nonong ay nahuli nang mabilihan ito ng isang sachet ng shabu sa halagang 2,000 pesos at nakakuha pa sa kanya ng 6 na pakete ng shabu. Ngayong araw, nakatakda siyang dalhin sa fiscal office dahil kailangan na itong kasuhan dahil sa pagbebenta ng shabu. Yan ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Kahit lagi kang nasa initan, tumutulong ito para manumbalik ang kaputian. Mas lalo pang gumikinis ang inyong balat basta naka-Santon Plus Herbal Soap. Bangingibabaw din ang bango umaga hanggang gabi. Mula dito sa 104.7 Next FM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Ito ang exciting news!
0: Maraming salamat, Katropang Gerald! At sa uling bukso ng ating pong balitang lokal, Center for Energy, Ecology and Development, iginiit ang pagbuo ng regular na Board of Directors ng Palekon na dapat magmumula dito sa Daluigan ng Palawan. Katropa natin sa balitang yan ay si Pakaldo.
1: Live report! Live report!
9: Timok ngayon ang Center for Energy, Ecology and Development ang agarang pagbuo ng regular na Board of Directors ng Paleco sa halip na manatili sa interim board ang pamunuan ng kooperatiba. Ayon kay Ernie Jarabero, campaign officer ng CED, dapat mabigyan ng pagkakataon ng mga miyembro ng kooperatiba mula sa Palawan na mahalal at makaupo sa board dahil pansamantala lamang ang kasalukuyang interim BOD ngayon sa Paleco. Iginit din niya na paglabag umano sa prinsipyo ng kooperatiba kung ang magsisilbing board of directors ay hindi mga miyembro ng Paleco at mula pa sa mga ibang lugar. Sinabi nito na hindi dapat idikta na mga regulatory gaya na lamang ng ERC ang pananatili ng interim board kung hindi ito naaayon sa mga tuntunin ng kooperatiba. Sinabi ni Jarabero na bahagi lamang ng kanilang kampanya upang mapalawak ang kamalayan na ito sa publiko sa mga usapin sa enerhiya at mapalakas ang partisipasyon ng mga consumer sa pamamahala ng kooperatiba. Inaasahan din niya na magkakaroon pa umano na mga susunod na pagkilos ang kanilang grupo sa lalawigan ng Palawan kaugnay ng sektor ng enerhiya. Yan ang balita din sa atin ng Vision Next Plus. Panatilihing malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision Next Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pakaldo, XFM News.
1: Ito ang exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, Katropang IC, at sa ating po makasama ang mga field reporters. Oras natin, mga kabay, mga katropa, 25 minutos na makalipas ang alas 5 ng umaga.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Samantala, mga kabay, mga katropa, alamin mo po natin na magiging taya ng panahon ang ngayon pong araw ng Martes mula sa DOST Pag-asa.
10: Magandang umaga. Narito na ang pinakahuli sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Martes, July 7, 2026. Narito nga ang ating pinakahuling satellite image kung saan may minomonitor pa rin tayong bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito ay si Super Typhoon Bavi. Kanina nga alas 3 ng madaling araw, huli itong namataan sa layong 2,010 kilometers silangan ng Central Luzon. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 195 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 240 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong Kanluran, Hilaga Kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Ito ngang bagyong ito ay posible na pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility tonight o hindi kaya bukas ng early morning. Sa mga susunod na slide, ipapakita nga natin yung kanyang track. Samantalang easterlies naman o yung mainit na hangin galing karagatang Pasipiko ang nakakaapekto sa silangang bahagi ng Northern at Central Luzon. Ito nga yung sinasabi nating track ni Bagyong Bavi na nasa labas ng ating PAR. So yung Bavi ay kanyang international name at once na pumasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility, bibigyan natin ito ng local name na Inday. Nakita nga rin natin na nabanggit nga natin na either tonight or tomorrow early morning, posible itong pumasok na ating Philippine Area of Responsibility. Regarding naman sa landfall scenario, less likely naman yung ating nakikita pero posible pa rin ang close approach nito sa probinsya ng Batanes and not ruled out din yung pagtaas ng tropical cyclone wind signal sa ilang bahagi ng Northern Luzon, posible as early as tonight o hindi kaya tomorrow early morning. So nakita nga natin na sa close approach nito sa bandang Northern Luzon area ay posibleng maging typhoon category ito. Gayunpaman, kailangan pa rin natin mag-ingat kasi nonetheless posible pa rin magtaas ng tropical cyclone wind signal sa ilang parte ng Northern Luzon at posible pa rin naman itong maghatak ng southwest monsoon o habagat. Kaya asahan natin sa mga susunod na araw yung mas maraming areas affected by southwest monsoon. Meron din tayong nilalabas na weather advisory. Ito ay updated kanina alas 5 ng umaga kung saan ngayong araw 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan posible sa may Sultan Kudarat pati na rin sa may Sarangani. Kapag 50 to 100 millimeters yung mga pag-ulan, yung flooding posible sa mga low-lying areas, urbanized at mga malapit sa river at landslide sa mga landslide-prone areas. And pagdating ng Thursday, yung areas naman na may 50 or posible yung 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan ay sa mga lugar ng Palawan, Occidental Mindoro, Antique at Negros Occidental. Para naman sa lagay ng panahon, ngayong araw, inaasahan natin sa Metro Puerto Princesa ay 25 to 32 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa may Visayas at Mindanao, inaasahan nga natin na sa lugar ng Barm, pati na rin sa may Zamboanga Peninsula, Lanao del Norte at Sultan Kudarat ay posible ngang maging maulan dulot pa rin ng southwest monsoon o Asyus. Wala pa rin naman tayong gale warning sa kahit anong dagat baybayin na ating bansa.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Maraming salamat muna kay Ma'am Veronica Torres mula sa DOST Pag-asa, mga kabayan, mga katropa. Oras natin, alas 5:30 na po ng umaga. Samantala, inyo na pong napakinggan ang mga balita at impormasyon dito po sa ating pabalatuntunang Exciting Pilipinas ngayon pong araw na Martes, ikapito sa buwan ng Hulyo taong 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. At napapakinggan din po sa lahat ng mga relay stations sa buong lalawigan ng Palawan. Live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page para po sa nagkakaisang Pilipino. Para sa Pilipinas, mga kabayan, mga katropa, sa ngalan ng ating pumbada sa bagay technical engineer Rene Boy Federico, ako naman ang ino po naging tagapagbalita, ang ino po tagapagbulakaw kada umaga. Ako po si katropa nga Alison Salvatus. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas!
11: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
12: XFM. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
13: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
14: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
15: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
13: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong isyo ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa naghatid ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sekreto kung paano po natin mas paigtingin ang pag-iingat at pangangalaga sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health, na kaagapay po natin sa pagpapalusog at pag-iingat ng ating pong pangangatawan. Sa mga katropa natin dyan, ha, mga kabayan natin na hindi pa nakasubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, puntahan na po ito sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar. Nationwide ay pwede na ma-avail ang ating pong mga produkto, ha. Kaya puntahan po ang mga suking butika po ninyo dyan at ipagtanong-tanong ang ating pong mga produkto. Sa ngalan po ni Dr. Emilito Uy, atin pong CEO. Ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hines, isa sa inyo pong mga certified naturopathic practitioner. Makakasama niyo po ngayong araw ng Merkoles. Ayan. At syempre, atin din po mga kapanaya, mga isa sa atin pong mga alternative medicine doctor. Isa rin pong certified naturopathic practitioner, Doc Algie Bakla. Doc, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, partner, sa lahat ng ating mga katropa nationwide. Maraming salamat sa inyong pagsama sa atin dito po sa ating palatuntunan ng The Secret of Health.
0: Yan. Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong programa. Ha? Sa pamamagitan ng pagkapadala ng mga text messages, mga inquiries po ninyo about your health, pwede nyo text yan, ha, sa ating pong numero. Huwag pong mahiyang magtanong. Kung meron kayong mga iniinda ng mga karamdaman na inyo pong nararanasan, pwede nyo pong ikonsulta yan on air dito sa ating pong programa. Ha? Text lamang yan sa ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi ka masala nyo pong mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge siya din, ha, dito sa ating pong palatuntunan. At kumusta? Kumusta natin, Doc? Ating mga avid listeners, kumusta ang inyong kalusugan?
1: Sana okay sila.
0: Oo. Kumusta po ang ating pong pangangatawan? Nawa po eh malusog pa rin tayo, malakas pa rin. Bagaman maraming mga stress ang ating pong nararanasan, ha?
1: Oo, grabe ngayon.
0: Oo, taas ang ano ngayon.
1: Tumataas ang gasolina at ang krudo ngayon.
0: Maraming mga nakakapagpa-stress sa atin na samot-saring mga bagay.
1: Marami po nababasa ng mga regulation para magbawas ng paggamit ng krudo. Oo.
0: Oh. Eh, saktong-sakto to, Doc. Sa mga mahilig magbisikleta, mahilig tumakbo, ayan.
1: Tama.
0: Ayan na lang, yung pinakapangtipid natin, ha?
1: Parang panahon ng pandemic, no? Na marami nagbibisikleta.
0: Oo.
1: Pero ngayong panahon, stressful talaga ang sitwasyon ngayon. Kaya hindi natin alam kung ano yung mangyayari. Sabi nga, we don't hold tomorrow. Kaya dapat nating laging pasiguro. Unahin natin ang kalusugan kasi ngayong crisis na nga magkakasakit pa.
0: Nako.
1: Ano kaya mangyayari?
0: Oo. Sa mga katropa natin, mga kabayan natin, see to it, ha, na nasa malusog tayong kalagayan, ha, para anytime na kikilanganin ng ating pong lakas, ano, ng ating pamilya, ng ating pong mga kapwa, eh makakapagserbisyo po tayo, ano? Makakatulong tayo in any way possible. Na pwede nating pwede tayong makatulong at magamit natin yung ating pong lakas, ha. Kaya nga maganda, Doc, na suportado ng mga sustansya ang ating pong pangangatawan. Kinakailangan punuin natin ng sapat, ano, na nutrisyon ang pangangatawan natin, ha. Kung kulang sa mga kulang sa mga kinakain natin, hindi natin nakukuha ng sapat sa ating pong mga intake na foods, ano? See to it na meron kayong mga suplemento gaya ng ating pong Ultimate Trio.
1: Yeah, yung ating Ultimate Trio ay isang set of supplement. Nandiyan ang Santon Plus Gold na may pinagsamang extract ng limang napaka-importanting herbal medicine, ano? At ganoon din ang vitamin C, which is napaka-importanting araw-araw ay meron ho tayo. Ganon din ang premium D3 softgel capsule na nagtataglay ng tatlong mahalagang sangkap na tumutulong sa atin, ano, dun sa mga posibleng nagiging dahilan ng pagkakasakit.
0: Yeah.
1: Well, kaya yan ang ating advocacy dito po sa Yes to Health, sa ating palatuntunan, na maging aware tayo dun sa mga pangangailangan ng ating katawan.
0: Mm-hmm. At dapat hindi natin po gawing last resort or kumbaga last option yung pagpapalakas ng pangangatawan natin. Dapat yan yung ano, Dok, eh. Yan yung top priorities natin, lalo na sa panahon natin ngayon, na ma-secure natin yung malusog na pangangatawan. Minsan kasi, Dok, pagdating sa ibang bagay,
1: mas nauuna.
0: Mas no? Nauuna. Kumbaga yung kalusugan natin, tinitipid natin ng husto.
1: May mga ganun.
0: O, hanggat maaari na yung iba, di ba, nakakaranas ng iba't ibang mga sakit-sakit sa katawan nila. Ano? Tinitiis na lang. Ano?
1: Iba-iba kasi yung ano ng tao, preference. Eh. Meron akong mga kakilala, di baling simple ang pagkain, basta maganda yung damit. Meron namang magarbo sa pagkain, lahat ng masasarap meron, pero yung damit, parang tinitipid. So dapat ano, dapat tayo ay naka-focus talaga sa pinaka-vital na ano ng katawan, yung elemento ng buhay natin, which is health. O, kaya nga ang naturopathy is nasa preventive side. Ibig sabihin ng preventive, hindi mo na kinakailangan hintayin magkasakit ka pa kasi mas magastos mga katropa. Meron akong kaibigan, nakita ko, nalungkot ako kasi siya ay na-confine. Siya pala ay may matinding problema sa dugo. No. O di, grabe yung sali ng dugo sa kanya. At sabi nga niya sa akin, napakahirap pala pag ganito. Ano? Kasi noong una, hindi nila nabigyan ng pansin. Akala nila, simpleng simpleng pagbabalang ng dugo. Yung pala, ang trabaho pa naman, laging puyat.
0: Nako.
1: So sabi ko sa kanya, pag ganyan na lagi kang namumutla, kasi napansin ko namumutla, sabi ko, baka pwede ka mag-change ng work na pwedeng makatulog ka na maayos. Ngayon niya na-realize. Saka hindi siya nagtitake ng any medication or supplement. Tapos ang diet niya, more on kung ano yung mabilisan na pwede niya kainin. So kaya ngayon niya na-realize na ganun pala kapag ikaw may sakit na, ang iniisip mo paano ka makabawi.
0: Oo,
1: ang problema magastos. Kung hahabulin natin yung kalusugan, kung ito ay dahan-dahang nawawala.
0: Yun, no? Sa mga katropa natin, mga kababayan natin dyan, ha? Dapat top priority natin. Kasi pag ginawa mong top priorities yan, mga kaibigan, no? In any way possible, gagawin natin kung ano yung kakayanan natin magawa para mapangalagaan talaga natin, ano? Itong natanging lakas at lusog ng atin pong pangangatawan, ha? Eh kasi no lang, Dok, yung pag-iingat sa katawan po natin, ano? Meron ka lang mga ibang isasakripisyo na kung saan yun yung kumbaga way para maingatan mo yung kalusugan mo. Pero as simply as possible, Dok, maraming paraan na pwede nating mapangalagaan ang atin pong pangangatawan. Sa mga simple lang na nagagawa natin sa pang-araw-araw, pwede nating maingatan ang atin pong kalusugan, mga kaibigan, ha? So yan, ha? Gawin nating topmost priority ang pagpapalakas at pag-iingat sa kalusugan natin kesa naman gagawin nating priority yung ating kalusugan kapag ito ay bumabagsak na. O kumbaga pagka ito ay mahinang-mahina na.
1: Pag wala ka ng choice.
0: Oo, yun na nga.
1: No choice. Kailangan mo pumunta sa ospital or kailangan mo magpa-check up. Yun yung pinaka-worst scenario, eh. Mas maganda yung may option ka. May option ka.
0: Ang hirap kasi sa atin, Dok. Nasanay tayo dun sa tinatawag na sick system. Ano ba yung sick system? Tsaka ka lang kikilos pagka may sakit ka na.
1: Oo. Kumbaga, bihira yung mga taong nagbibigay ng, una, nagpupondo, nag-allocate ng budget for prevention.
0: Oo.
1: Yung mga pagtitake ng supplement, part ng preventive approach yan, eh. So, ibig sabihin,
0: kumbaga kahit, parang investment yan sa kalusugan mo.
1: Kahit wala ka pang nararamdaman at malinaw naman sa'yo na tumatanda ka na, in your family, nandyan yung hypertension, yung diabetes, tapos ikaw ay nasa isang trabaho na may stressful, you need to do something as preventive. Parang ganun yun. Di ba? Pag nagpapagawa ka ng bahay, ginagawan mo ng firewall.
0: Tama.
1: Okay. Ano ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin ng pagpapagawa ng firewall ay kahit walang apoy, ina-anticipate mo na pag magkaroon ng sunog, hindi masusunog yung bahay mo. Yun yung ano, yun yung the best principle ng pangangalaga ng kalusugan.
0: Yes. Yan, ha. Kinakailangan yung tinatawag na pagiging proactive. Yun. Pagiging maagap, kung tawagin. Meron kong sabihan, Dok, di ba? Na, ano to? Yung mas maigi pa yung maagap kaysa yung masikap.
1: Daig ng maagap, daig ang masikap.
0: Ang masikap. Siyempre, ay...
1: Wag lang naman yung maagap, tapos umuwi ng maagap din.
0: Yan lang, oo.
1: Iba din yun.
0: Kasi iba talaga pagka naagapan natin, yung mga karamdaman, kaysa sisikapin mo siya na gamutin kapag ito ay malala na o napabayaan na at nagdulot na ng samot-saring mga komplikasyon sa ating pangangatawan. Ha? Kaya nandito ang programang ito, nandito ang kumpanyang Yes to Health para magtaguyod. Ano? Itong mga preventive measures, katuwang natin yung ating pong mga powerful supplement na yan na pwede natin i-take every day. Ha? With just one capsule, 2 times a day or 3 times a day ng ating pong mga suplemento. May mga katulong po ito ha, para ma-prevent natin ang napakaraming karamdaman na pwede maranasan na ating pong pangangatawan.
1: Kagandaan nito, partner, ang Santon Plus Gold, Santon Vitsi, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay FDA approved na isang herbal food supplement. Hindi natin sinasabing ito'y gamot, pero ito ay malaki nagagawa pagdating sa tamang nutrisyon kasi yun ang purpose talaga ng supplement. Meron siyang high quality pharmaceutical grade extract at safe na inumin ng mga senior citizens, even ng mga buntis. Wala siyang harmful chemicals or anything na makaka-apekto. Ano? At sa kahit sino na healthy man or hindi healthy, may sakit man o walang sakit na gustong uminom ng mga sustansyang pwedeng ibigay ng extract na nandun sa ating Santon Plus Gold. So yun po yung sagot natin doon sa mga katanungan na madalas nating nababasa na kung sino pa ang pwedeng uminom ng Santon Plus Gold.
0: Yeah. At sa mga gusto maka-avail po yan, ha? Available yan sa mga pharmacies, mga local drugstores sa inyong lugar, sa ating pong online shopping store sa Shopee, pwede niyong i-order ang ating pong mga produkto. Ganoon na rin sa ating pong mga Yes to Health Clinic, pwede niyong mabili ang ating pong mga produkto. Ha? Lahat ng produkto ng Yes to Health, pwede niyong ma-avail dyan. At sa mga gusto mong makabisita sa ating pong mga wellness center, ay narito ang ating pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: So
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Jesse. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga dahil sa may collagen at glutathione nito. Sobrang nakatipid ako.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Habili sa mga butika. The Secret of Health. Secret of Health. Health Info.
0: Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Santon Plus Gold Coffee Mix. O, sa mga nakatry na ng Santon Gold Coffee Mix natin, Dok, ano? Baka nagtataka kayo pagka nagtitimpla kayo ng Santon Gold Coffee Mix natin. May nakikita kayo na lumulutang na kulay green doon sa inyo pong mga tasa, sa inyo pong mga mug, ano? Eh, huwag kayong magtaka at mabahala. Ayan. Dahil yan, nakikita po ninyo na yan ay extract ng isang powerful na compounds or herb na moringa, mga kaibigan, ha? At yan po ay napakaraming benefits na may tulong yan sa pangangatawan natin. Kaya nga yan, Dok, ang isa sa mga main components ng atin pong Santon Gold Coffee Mix at Santon Gold Herbal Capsule.
1: Oo, paboritong gulay ni Kaindo at Kadoro.
0: Yan.
1: itong moringa o malunggay, mga katropa, ang scientific name yan, Moringa oleifera.
0: Mm-hmm.
1: Ang coin name ng moringa, ng malunggay, ay Miracle Tree.
0: Mm-hmm.
1: Simula sa kanyang dahon, sa kanyang tangkay, mm-hmm, sa kanyang buto, sa kanyang balat, hanggang ugat,
0: mm-hmm,
1: ay merong tinatawag na medicinal properties.
0: Oh,
1: mula pa nung unang panahon ay ginagamit na ang moringa ng mga traditional healers until now.
0: Mm-hmm.
1: Nakitanan ito ng powerful bioactive compounds. Kasi ang nagdadala kasi ng diba, Santon Plus Gold or yung mga produkto natin,
0: mm-hmm,
1: kung anong laman niya.
0: Yes.
1: Yun ang may mga pag-aaral na nagsasabi na ito ay may benepisyo sa kalusugan. Una, mayroon itong mga potent phytochemicals. Pero bago natin pag-usapan yung mga phytochemicals, unahin muna natin yung kanyang nutritional value.
0: Mm-hmm.
1: O kaya tinatawag siyang superfood.
0: Gano'n ba ka-nutritious itong moringa na ito?
1: O just imagine, kaya nga tinawag nila na ang moringa daw ay kompleto. O, ang protina niya, ha, ito, minsan di tayo makapaniwala. Mm. Ang comparison dito kasi is per 100 grams.
0: Mm-hmm.
1: Ang protein ng moringa, kung i-compare mo doon sa yogurt saka sa milk, alam mo yung 100 gram ng moringa, meron siyang 6.7 to 9.4 grams of protein.
0: Mm-hmm.
1: While yung yogurt, 1 gram. While milk, 3.2 grams. So, mas mataas pa ng dihamak ang protein ng moringa, ng malunggay. Kumpara mo doon sa mga, alam natin na marami talagang protina.
0: Mm-hmm.
1: So, huwag kayong mag-alala kung wala kayong pambili ng gatas, minsan, hindi nyo alam yung yogurt,
0: mm-hmm,
1: walang pambili ng karne. Kung may

0: 3 to 4 times ang calcium niya kumpara sa mugat sa gatas. At ang iron content niya ay 4 to 5 times na mas mataas kaysa sa spinach. Kasi pag iron, commonly spinach yung, yung pinupost natin. Sa potassium naman, which is very important sa puso, at ang pinakang nangungunang prutas for potassium supplement, potassium source, banana o saging. Alam nyo ba na 3 times more potassium ang 100 grams of leaves ng malunggay kumpara mo sa 100 grams ng saging. That's based on study. So, hindi nagpapahuli yung malunggay pagdating sa nutritional value. Pagdating naman sa kanyang other function, meron siyang tinatawag na mga potent phytochemical. Alam mo ba, ang pinaka most powerful compound inside moringa ay yung glucosinolates at yung isothiocyanates. Ito yung key compound niya, na doon sa mga compound na yon, yung isothiocyanate, yung moringin. Ang pinakang pangunahin na ito ay napakataas ng kanyang anti-inflammatory effects. Alam naman natin na most common problem ng tao ngayon ay related sa inflammation. Ang kanyang ability to help the body lower sugar is mataas din. At ang kanyang natural detoxification enzyme para ma-detox yung liver natin ay mataas din. At meron siyang natural ability na protection na ng katawan against metabolic syndrome. Ano ba yung metabolic syndrome? They call this syndrome X. Na kung saan tumataas yung insulin sa dugo mo kasi hindi nagagamit ng katawan yung insulin. Because commonly, yung insulin resistant na diabetic situation like type 2 diabetes, nagiging dahilan ng pag-trigger ng syndrome X or metabolic syndrome. Kasama na dyan yung obesity, hypertension, pagtaas ng cholesterol. Kasama yan sa metabolic syndrome. And also, meron pa siyang antimicrobial property. Isa pa lang yan. Meron pa siyang flavonoid na ang pinakasikat na flavonoid na meron dito, yung quercetin at kemperol. Na napakataas ng kanilang ORAC value or powerful antioxidant quality. Nakakatulong siya sa pag-relax ng blood pressure natin. At alam naman natin, ang quercetin anti-allergy.
1: Anti-histamine.
0: Yun yung ginagawa ng quercetin. Kaya nga sa nature, ang natural antihistamine ay quercetin. Meron din yan sa sibuyas. Meron din yan sa ginger at saka sa garlic. Saka mataas din ang nagagawa ng quercetin at kemperol against oxidative stress. Yun yung mabilis nagpapatanda sa tao. Isama mo pa yung pinolic acid. Ito, lagi ko itong binabanggit, yung chlorogenic acid na isang pinolic acid na tumutulong naman kung meron kang mataas na blood sugar o meron kang mabilis na pagtanda. Yan yung mga benepisyo na makukuha natin doon sa moringa. Sa usapin naman na may kinalaman sa puso, blood pressure, cardiovascular function, meron siyang natural alkaloids. Na nakatutulong naman sa suporta sa ating cardiovascular function. At speaking of carotenoids, especially dun sa dahon, mataas din ang beta-carotene at lutein nitong moringa. Kaya magtataka, di ba ang mga carotenoids, makukuha mo lang sa kulay orange and kulay yellow. Pero bakit mataas yung carotenoids ng moringa? Hindi nyo ba napapansin na pag ang malunggay leaves ay nagmamature, nagiging yellow ang kulay ng kanyang dahon? Sabi ng iba, ay tuyo na yan, itapo na yan. Hindi. Because meron talaga siyang carotenoid inside. Kaya lang, mas dominante yung chlorophyll. Kaya di ba nakikita nyo, hindi pa naman tuyo, pero yellow na.
1: Naninilaw na.
0: Kasi pag bumaba yung chlorophyll, lumalabas yung carotenoid niya, yung beta-carotene niya. Na trabaho naman yan, proteksyonan yung mata, i-boost yung immune system function, at pagandahin yung function ng skin, especially to avoid other problem like oxidative stress. To summarize, ang moringa, sa mga pag-aaral, hindi naman tayo dito nag-iimbento lang. Ito, you can do your research. Ang moringa, to summarize yung kanyang phytochemical, ano nagagawa sa katawan, na posibleng makatulong sa atin, 1, reduction of inflammation. Ang daming sakit na pwedeng ang dahilan ng inflammation. Yung blood sugar kapag tumataas, moringa can really help us. Yung improvement ng cholesterol level, yung suporta sa kalusugan ng puso natin, yung pagpapaganda ng abilidad ng liver na maglinis o magdetoxify, yung pagbuboost ng immune function, ganun din yung

0: strong antioxidant protection. Kaya nga pala ang malunggay o moringa is one of the highly priced breathable sa buong mundo. Kaya tinatawag nga nila itong tree of life and also superfood. Now you know bakit isa ang moringa sa pinili ng Yes to Health na ilagay sa ating mga produkto. Because ang moringa ay powerhouse of nutritional kumbaga nutritional support sa ating katawan.
1: Mm-hmm. Thank you so much, Doc, ha, sa napakaraming infos na yan about sa isa sa mga components ng ating po mga produkto. At ito ay tinatawag na common na sa atin, vegetables, or common herb dito sa Pilipinas, mga kaibigan. Napakarami niyan. Kahit saan, pwede kang makakuha. Lalo na kung nagtatanim ka, meron ka na agad dyan sa inyong bakuran, So, sa mga kababayan natin, yung iba, binabaliwala lang ito, Baga, hindi ganun ka pinapahalagahan. Pero ito po, mga katropa, ay punong-puno ng nutrisyon, punong-puno ng mga bioactive compounds na malaki ang naiutulong sa buong pangangatawan po natin. Lalong-lalo na kung nakukuha po natin yung mga medicinal properties niya. Marami kasing, Doc, dahilan kung bakit hindi rin natin napapakinabangan yung mga properties na nandoon sa moringa o dun sa malunggay, mga kaibigan, Like yung sa preparation nito, the way na i-ingest natin ito sa ating pong true foods, minsan nababawasan yung kanya pong kabuuan ng mga sustansya.
0: Mm-hmm.
1: Minsan naman, halos wala na tayo nakukuha na sustansya mula dito.
0: May mga may mga procedure na ginagawa sa mga natural extract, mga substance na somehow, tama ka, it can change yung kanyang value. Kaya nga, as much as possible talaga ang gagawin natin, at least consume it doon sa kanyang natural form.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Ang kagandahan naman ng moringa, matibay siya.
1: Yes, Doc.
0: Kaya nga, ito yung gulay na pag niluto mo, green na green pa rin eh. Di ba? Kaya minsan, pag kinain mo, buo, di ba? Hindi mo naman, di naman natin chinachap yung moringa. Paglabas, buo pa rin.
1: Yun lang.
0: Kaya, yun yung question. Napakitabangan kaya natin yung extract ng yung tawag dito, yung sustansya ng malunggay kinain natin tapos paglabas buo pa rin, parang hindi natunaw.
1: Mm-hmm.
0: Yun yung problema.
1: Yan.
0: Kasi very tough ang matibay talaga yung yung structure ng malunggay. Very dense. Kaya ang sa mga studies natin sa naturopathy, ang pinaka the best form ng pagkain ng malunggay either in dried form, yung air dry, extract or juice. At saka yung ginagawa ng sa ating product na dry, yung extract niya na talagang hindi dumadaan sa heating procedure.
1: Standardized extract.
0: Kumbaga, mas enhance, isang capsule, how many milligram of moringa ang meron, halimbawa 50 milligram.
1: Mm-hmm.
0: So anong equivalent niyan sa fresh moringa?
1: Mm-hmm.
0: Napakalayo ng agwat, na pwede natin pakinabangan yung extract na yon sa isang kapsula. Kaya nga, I rather na ang supplement natin talagang go into category of supplement.
1: Mm-hmm.
0: Kahit pa masasabi mo minsan na, bakit Doc, pag uminom ng Santon Plus Gold, hindi naman yun gamot, ba't parang gumagaling yung sakit?
1: Mm-hmm.
0: Kasi yun ang mekanisimo pa na healing.
1: Mm-hmm.
0: Sa healing, ang katawan na nagpapagaling.
1: Yes, oo.
0: Sa naturopathy, we believe that the body is capable of healing you.
1: Mm-hmm.
0: Ano kailangan ng katawan? I-equip mo siya. Anong kailangan ng katawan? Kailangan mo ng vitamin C? Okay, I give you vitamin C. Kailangan mo ba ng mineral? Okay, bibigyan kita ng calcium.
1: Mm-hmm.
0: So the body can use that to heal itself. Ganun naman ang mechanism of healing in the body. O yun yung nagagawa.
1: Kailangan i-provide mo lang
0: yung
1: tools na kinakailangan ng katawan mo at siya na mismo yung gagamit nun, gagawa nun.
0: Tama. Kung maiintindihan lang natin, mga katropa, yung abilidad ng katawan to heal itself, which the doctors really know that, bakit ka nangangailangan o bakit dumarating sa punto na kailangan mo na ng maintenance? Panglaban sa high blood, panglaban. Yun yung punto na ang katawan mo, bumaba na yung kanyang natural ability. Mm-hmm. So wala na siya, mahina na siya.
1: Mm-hmm.
0: So kung hindi ka gagamit ng maintenance medicine, baka magbarabara na yung daloy ng dugo mo. Kaya nga, kung ayaw nyo na mag-rely sa maintenance throughout your life, ayusin nyo muna yung lifestyle nyo, yung pagkain nyo. Kasi pag ikaw ay naging pasaway, pagdating sa pagkain mo, wala kang choice.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga lagi natin sinasabi sa mga katropa natin na may high blood, magpakonsulta kayo, magtanong kayo sa doktor, at ang doktor ay magbibigay sa inyo ng reseta kung kinakailangan nyo talaga. Pero alam niyo ang pinakang kahit sinong doktor ang tanungin mo, ano po ang pinaka the best way para maiwasan yung sakit sa puso, high blood, diabetes? Alam mo ang majority of answer?
1: Mm-hmm.
0: lifestyle change. Yun. Healthy lifestyle, healthy diet, exercise. Kasi alam naman talaga nila na yung maintenance hindi sapat yan. Kaya nga dami nagme-maintenance, nai-stroke pa rin, napaparalyze pa rin. Bakit? Kasi na-overpower yung epekto ng maintenance.
1: Tama po.
0: Di ba? Okay yung maintenance eh. Pag ininom mo, bababa yung BP mo. Ay, ang problema, tinapatan mo naman ng pagkarami-raming mantika. O, din ang mangyayari. So, yun yung ano, dapat natin ma-realize. Kasi sa totoo lang, hindi naman mahirap i-prevent yung sakit. Ang tanong lang, paano? Mm-hmm. Mayroon pa tayong simple knowledge kung paano natin nahadlangan ito. Yun ang dapat nating alamin. Araw-araw, dinidiscuss naman natin ito dito. Ano?
1: Yun, ha? Sa mga katropa natin dyan, kinakailangan ng combination, ano? Modification, yan, ng ating mga pagkain, and cooperation. Siyempre, meron tayong counterpart na gagawin. Not only relying dun sa atin pong mga maintenance medications, dun sa mga supplementation na atin pong iniinom, yung atin ngang favorite tagline, ano? Na kapag maayos yung ating kinakain, sakto, tama yung ating mga kinakain, hindi naman natin talaga kinakailangan ng mga manggagamot na yan. Kasi ano yung gagamutin sa katawan natin if okay naman yung ating pong pangangatawan through correct lifestyle and yung healthy foods na kinakain natin. Ano? But then, kung mali yung ating pong pagkain, mali yung ating pong lifestyle, mali yung ating pong mga habits, kahit na sino, kahit na gaano kagaling na doktor, kahit na gaano karaming mga gamot ang ating ipasok sa ating pangangatawan, it is useless.
0: Kasi nagre-rely din naman yung mga doktor sa katawan natin.
1: Tama.
0: Kaya di ba kahit gaano kagaling espesyalista ang doktor, kung ang katawan bumigay na, ayaw nang mag-response, ayaw nang mag-heal, wala. Namamatay din ang tao.
1: Yeah, so...
0: Kaya ang bottom line talaga dito, if you want to live longer... Balikan mo yung ano yung previous ano ba yung ano ng tao nung unang panahon, bakit ang noon bihira yung cancer, bakit noon bihira ang heart attack, well ngayon ang heart attack is number one, pumapangalawa yung cancer. At alam mo ba ang nangungunang cancer ngayon based on latest survey,
1: yes no,
0: worldwide lung cancer.
1: Grabe.
0: Oh, lung cancer ang nangunguna ngayon, I think because of the pollution etc. Pero ang punto doon is yung mga sakit na yan is hindi yan gaano katalamak noon ang panahon. So siguro dahil sa pagbabago ng lifestyle talaga ng tao, yung mga sakit na bihira noon, yun na yung dominant ngayon. O kaya ang pinakang magandang gawin ngayon, back to basic tayo. Di ba? Maganda, kainin natin yung mga pagkain talagang alam nating natural, less processed, kasi hindi mo naman masasabing huwag kang kumain ng mga nagproseso na eh. Napaka-imposible nun. Kasi bumibili tayo sa market.
1: Tama, Dok.
0: May mga process yan. Kaya lang, the less process na gawin sa pagkain, much better.
1: Much better. The secret of health. Paano, Dok? Napakabilis ng oras natin. Baka ipahabol ka pa, Dok, na mensahe sa ating mga tagapakinig.
0: Siyempre. Maraming salamat. Ano ba sa Bisaya ang salamat?
1: Salamat din.
0: Salamat din. Sa inyong lahat, mga katropa. Luzon, Bisaya at Mindanao. Na lagi ho namin kapiling sa ating pagsasahimpapawid mula po Lunes hanggang Biyernes. Thank you. Sana po ay nakapaghatid tayo ng mga kaalaman, mga sikreto at solusyon para sa ating kalusugan. Dahil alam niyo naman, importante talaga sa atin ang mananatiling healthy. Ako po ang inyong bantay kalusugan mula sa Yes to Health, Dr. Algie Bakla. Hanggang sa muli, katropa.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga katropa natin dyan. Mga kababayan natin na lagi po nakantabay at laging nakikinig sa atin pong mga programa. Lagi po kaming subaybayan dito sa atin pong mga himpilan sa ganitong oras din, mga kaibigan. Ano? Para makalikom ng samot sa ringkal naman sa pag-iingat at pagkapalakas ng atin pong pangangatawan. Ha? Katuwang natin ang Yes to Health. Ayan. Sa kanan po ni Doc Remilito, ito po ang CEO. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas. Isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayon pong laging dalangin, ang Panginoon na waan siyang tutulong na magpagaling at magpalakas ng atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
0: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakamit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Aisel Komplitado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
2: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri
6: ng sakit. Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Samsung Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
5: Samsung Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Samsung Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
2: Samsung Gold Coffee Mix.
8: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, yung sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Samsung Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups na ito araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
2: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika. Sister Pain.
9: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sin Kaila Daligid.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
11: XFM.
12: XFM.
13: Mga katropa, excited!

0: XFM Time 610 ng umaga.
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita. Headlines.
0: Sa ating mga headlines. Consumer Group. Nanawagan ng malinis at abot kayang enerhiya sa Palawan, renewable energy at mas malinaw na PSA ng Paleco bilang sa tinutudukan ng mga civil society group.
2: Pagpapababa ng bill, hindi pagpapataas ng bill. Gumamit tayo ng renewable energy ba? Sigurado pong mawawala ang mga rason ng Paleco yung nadikita ng toko.
3: Mga nasunugan sa barangay Liwanag ayaw sa temporary shelter. Nais makabalik sa kanila tirahan.
4: Headlines. Sa balik ng... Ayaw makakita. Kung tumiyo mga natin tayuan dito, ipapagbigyan tayo. Headlines.
0: Sa balitang nasyonal, Escudero muling nahalal na presiding officer sa impeachment trial laban kay VP Sara Duterte.
3: Sa balitang international, dito sa Venezuela twin quake lumubo na sa mahigit 3,300.
0: Sa balitang sport, France tinalo ang Paraguay matapos na magsimula ang World Cup round of 16 sa dominasyon ng Morocco versus Canada.
1: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Buenos dias, Pilipinas! Umaga ho ngayon ng Martes, July 7, 2026.
3: Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Nasa bayan pong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Panlawan.
3: Kami rin ay napapakinggan saan magbahagi ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
0: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Panlawan at XFM Palawan Broadcasting Network Page. Mga katropa, ako ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si katropang Gerald Gales.
3: At ako naman si katropang Mike Escote.
1: Sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita.
0: Mga katropa, dako na tayo sa ating pong mga balitang lokal.
1: Express Balita sa Umaga.
0: Nanawagan ng mga consumer at civil society groups sa pamunuan ng Palawan Electric Cooperative na pabilisin ang paggamit ng renewable energy at iaking maayos at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente sa Palawan. Sa isinagawang rally at dialogo kahapon, iginiit ng mga grupong Center for Energy, Ecology and Development or SED, ELAC at sa Palawan Moved na hindi kailangan ng coal bilang katuwang ng hybrid power system kung may mas pag-iingtingan o mayroong paggagamitan naman ng renewable energy tulad ng solar power. Tulad din ng mga grupong ito ang panibagong Power Supply Agreement o PSA ng Paleco dahil sa patuloy na nararanasang regional blackout sa lalawigan. Ayon na rin sa kasunduan, ito sa PSA ang hindi rin naman natutupad ng kooperatiba. Inimok din po ng mga grupo ng mga ito sa Paleco na palawakin ang paggamit ng rooftop solar system sa mga tahanan, sa mga gusali ng pamahalaan upang mabawasan ang pagdepensa sa diesel at coal. Samantala, inaasahan tatalakayin ngayong Hulyo ang hiling para sa renewable o ito pong renewal ng prangkisa ng Palawan Electric Cooperative. Ayon kay Ernie Arabejo, campaign officer po ng Center for Energy, Ecology and Development, patuloy din na binabantayan ng kanilang grupo ang mga plano ng oil at gas exploration sa Palawan dahil sa posibleng epekto ng mga ito sa protected areas na bilang na ho ang Tubataha at Malampaya sa 36 na mga lugar na isinasaalang-alang 18 ang nakahandang isailalim sa service contract para sa exploration.
5: Express, Express, balita sa umaga.
2: Para hindi masyadong una sa usapin ng pagpapataas, pagpapababa ng bill, hindi pagpapataas ng bill. Gumamit tayo ng renewable energy. Bakit? Ang renewable hindi natin kailangang umangkat. Ganun din, umag-aangkat din ng infrastructure facility ang paggamit ng fossil fuel, particularly ng diesel or ng coal. Bakit hindi tayo mag-invest on renewable energy na hindi na kailangang magkaroon ng additional expense, particularly doon sa pag-hold ng energy source. Na yun pong energy source ng diesel fuel na ginagamit natin ngayon ay idinadagdag sa bill ng kuryente. Hindi po yung kasama doon sa 11.39 na nakapascale doon sa cost per kilowatt hour na ginagamit ng ating mga kababayan.
5: Express, Express, balita sa umaga.
0: Tinig ho ni Ernie Arabejo ng Center for Energy, Ecology and Development.
5: Express, Express, balita sa umaga.
0: Yan po ang balita natin sa inyo ng Yan po ang balita natin sa inyo ng Santon Plus Gold. Ito po ay marami ng natulungan na gumaling po sa iba't ibang karamdaman. Ito po ay dahil sa kanyang mabibisang sangkap tulad ho na mangustin, ambalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold. Ito po ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
5: Express, Express, balita sa umaga.
3: Sa kaugnay na balita, naniniwala ang Center for Energy, Ecology and Development o SED na nababawasan ang brownout at mapapababa ang halaga ng kuryente kung maayos na may patutupad ng Palikong Island Power Development Plan at nakasaad sa Power Supply Agreement. Ayon kay Ernie Arabejo, campaign officer ng SED, kung nasusunod ang planos pamahagi ng kuryente, maiwas ang madalas na emergency outages at mga pagkawala ng supply na inuugnay sa pagkapit ng mga hayop tulad ng tuko at ibon sa mga linya ng kuryente. Anya, mababawasan din ang mga problema sa distribution system kung maayos na ipatutupad ang PSA. Sinabi rin ni Arabejo na hindi nakikita ng kanilang grupo ang paghahati sa pamahala o serbisyong paleko bilang solusyon sa upang makabit ang 24/7 at pakatanong ang serbisyong ng elektrisidad. Kaugnay nito, sinabi niya na wala pang malinaw na pag-aaral sa plano ng paghati sa Paleco upang makabuo ng 3 electric cooperative sa Palawan. Anya, mas mainam pa rin na tiling pagmamayari ng komunidad o ng kooperatiba ang habang pinagtitibay ang pamahala sa serbisyo nito.
5: Express, Express, balita sa umaga.
2: Kung may malinaw pong plano ang Paleco, paano i-distribute, paano mas pabababain at naaayon yung plano doon sa Palawan Island Power Development Plan, sigurado pong mawawala ang mga rason ng Paleco yung nadikitan ng toko, na galaw ng ibon, may paniki at kung ano-ano pa. So definitely, parang, di ba, napaka-inhospisya naman sa atin, ginagawa tayong mangmang, na ganun kaliliit na bahagi ng ano lang, ay bigla kaagad nagpa-power tripping. Ibig sabihin, hindi maayos yung servisyo ng kuryente kapag nagkaroon pa lang ng kunting intervention or disturbance doon sa labas ng distribution line nila, namamatay agad.
5: Express, Express, Balita sa Umaga.
3: Yan po ang tinig ni Erne Larrabejo ng Center for Energy, Ecology and Development. Yan ang balita atin sa inyo na numero 1 vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
5: Express, Express, Balita sa Umaga.
0: Kahapon ito, Choy.
3: May bagong grupo ito, Choy. Galing Maynila, Choy.
0: Sed?
3: Oo, galing
0: Sed, kung tawagin.
3: Oo, galing Maynila ito.
0: CEED. D.
3: Oo, matagal na daw pala sila nasa Quezon City, yung opisina nila.
0: Ayun.
3: Oo, talagang...
0: to, Choy? Trabaho nila yung...
3: Oh, trabaho nila yung mag...
0: na...
3: rally.
0: Yan.
3: hindi, yun. Nakikipaglaban sila sa advocacy.
0: Mali yung term namin, ha? Sorry. Advocacy.
3: Actually, tawag yung staff niya sa akin noong nakaraan. No. Hindi kayat yung mga homeowners association na ano eh.
0: Na makisa na, dito sa kanilang... ano.
3: Hindi niya naman sinabi sa akin na rally. Binigay ko yung number ni Secral. Sabi ko, yun yung bagong presidente. Tatanong ko ano yung motibo, against ba kayo sa Paleco? Sabi niya hindi, sabi nung stop, hindi naman daw, ganyan.
0: Ano yung
3: yung pala rally.
0: Rally.
3: Oy, kung sumama kami doon. Si President Nick Bundal Cardano, nanonood pa naman ngayon, makikita ko mag-rally-rally doon.
0: Sa ating mga kababayan, sa Puerto at sa Palawan, may bagong grupo ngayon. Mag-stay na yan sila dito? Sa Palawan?
3: Siguro. Maganda naman yung pinaglalaban. Medyo hindi lang sana siguro yung mga kababayan natin sa rally. Siyempre. Pero start pa lang daw ito, sila daw yung tutulong para buhayin ang damdami ng mga palawin nyo.
0: May panibagong dagdag na NGO dito po sa atin sa Palawan. Ang pangalan po ay SED.
3: Yan.
0: Center for Energy, Ecology and Development.
3: Yan.
0: Ang pinakapaki sa ngayon ay mag-rally.
3: Hindi, ipakilala kanilang advokasya. Siyempre, sa pamamagitan ng rally, baka ma... Maano nila yung damdamin nga mahikayat nila yung mga kababayan natin.
0: Oo.
3: Pero kunti lang kahapon wala silang mahikayat masyado, Chuy.
0: Aroy.
3: Baka hindi ko alam ano nangyari doon sa...
0: May continue pa ba ito?
3: Meron pa.
0: Oo. Yun ang maganda. Yung ELAC, hindi na hubago sa atin yan. Sa Palawan.
3: Save Palawan Movement.
0: Napakatagal na ng ELAC. Save Palawan Movement, ganun din. Di ba? Itong SED ay bago. Ngayon, kasama na ho ngayon ng mga NGO na nakikibaka sa Palawan Electric Cooperative.
3: Target nila nung nakaraan yung mga homeowners association eh.
0: Na maging member.
3: Na isama sa imbitahan eh.
0: Ang presidente nila dito, ito si...
3: Hindi iba yung ito?
0: Spokesperson lang kung tumatayong nila.
3: Yung
0: leader nila dito sa naganap kahapon.
3: Hindi ko alam kung nakausap Mr. President Nick Bundal Cardano.
0: Mm-mm.
3: Nakausap ka ba ng grupo na ito? Pinigay ko yung number ni Sir Gerald eh. Kasi gusto nila yung mga groups, siyempre yung mga maralita.
0: Mga ganun ha?
3: Gusto nila yung mga ganun eh.
0: Buti na lang, wala na ngayong mga makakaliwang grupo.
3: Buti na lang.
0: So yan, tinututulan ng grupo.
3: Tinanong ko kasi siya ano ba itong grupo ninyo?
0: Oo.
3: Matagal na pala ito, sa Quezon City ang opisina nila. So yun nga, first day pa lang nila kahapon, gusto nila magpakilala na ito yung kanilang advokasya. Yan, yung para magkaroon ng malinis na energy. Ayaw niya nung di ba yung may proposal si Congressman GCA?
0: Oo.
3: Na palikuan, paliko 2, paliko 3.
0: Oo.
3: Ayaw nila na ganun.
0: Ayaw nila? Ang gusto nila? Isa lang
3: na ayusin daw yung meron kasing plano yan eh.
0: Buti nga sa kanila, isa lang eh. Ayaw nila ng tatlong paliko. Sa kanila gusto ng set, isa lang. Ang Palawan ayaw na ng paliko. Sa kanila may natitirang isa pa.
3: May natitirang isa. Sundin lang daw yung plano. Merong tinatawag na island power development plan. Oh, sorry. Tapos yung PSA kasi may mayroon kasi ano eh, may public hearing na magaganap.
0: Oo.
3: Oh, sa I think sa susunod na linggo may tungkol doon sa PSA sa 10 taong ano panibagong PSA with DMCI.
0: Oo.
3: Ay siyempre yung DMCI, di ba? Ano yan? Coal yan eh.
0: Coal.
3: Coal. Kaya diesel. Pero yung PSA
0: diesel
3: daw.
0: Pala, diesel. Oh.
3: Diesel, di ba? Diesel. Mm-hmm. Oh, ayaw nila ng diesel.
0: Ayaw.
3: Oh, gusto nila solar, yun, ganun.
0: Mga renewable energy.
3: Oo.
0: Gusto nila ipag yan naman ang maganda.
3: Maganda naman yan. Maganda. Maganda.
0: Oh, solar, di ba? Yung solar. Hydro po, pwede rin naman.
3: Yun. Pero parang sa hydro kasi, kailangan mo talaga ng ano, yung consistent yung tubig mo. Sa atin, nawawala ng tubig yung mga ilog eh.
0: Yung flow ng tubig, yun ang pinaka-importante. Kasi yung dam, madali na lang yung paggawa ng dam eh. Tapos yung pagbagsak ng tubig, kaya naman gawin. Pero yung consistent yung nga
3: consistent
0: na ano.
3: Yung ng tubig, yung daloy ng tubig.
0: Yun ang
3: problema.
0: Problema oh. Pero ang nakikita natin dito sa Palawan, ang malakas, sa Puerto meron, yung Tible. Yan ang papwede. Kasi subok na kahit na ano, hindi nawawalan eh. Meron, kunti lang. May ano lang, bumababa talaga yung tubig. Pero yun lang yung malakas na water supply dito sa atin sa Puerto Princesa.
3: Doon lang.
0: Sa ibang mga munisipyo, hindi lang natin alam. Pero pang mas malalaki at malalakas yung impact, yung volume ng tubig na pwedeng magamit sa hydropower.
3: Yung sa Nara eh, yung may malaki yung ano dyan, ano din eh. Kulang nga din sa mga palayan pa lang eh, yung Estrella at yung Malatgao River nga na ano din eh.
0: Nakulang din.
3: Nakulang din yung ano talaga.
0: Ano na lang, solar at saka wind. Pwede ba yung wind?
3: Yung sa wind naman, yun ang sa nakikita ko talaga yung solar eh. Yung wind kasi parang wala din, hindi rin consistent yung hangin. Hindi katulad doon sa, di ba, sa Ilocos. Tuloy-tuloy yung ano.
0: Oo.
3: Pero dati dito sa Seed Farm, ano dyan eh, may windmill dyan.
0: Meron din.
3: Tumang maliliit pa kami, sa paharap pa kami nakatira. Lagi kami pupunta dyan, inahuwa ng kasoy. Oh. May windmill yan dyan sa Seed Farm.
0: Ano lang
3: baka hanap lang ng tamang pwesto.
0: Oo. So, solar, wind, ano pa ba ang pwede? Basura.
3: May pinuntuhan ngayon ang kahapon, may naprubahan yung supplemental budget number 2. Oh. Yung basura sa City Solid Waste,
0: okay,
3: sa Santa Lourdes.
0: Oh.
3: Yun, gagawin ano na, parang i-convert sa energy.
0: Yun ang maganda. Meron na yun dati, yung sa House Works from Canada. Nagkaroon yan dito ng kasunduan dati, kaya lang pumasok yung off the book.
3: Kaya nga eh.
0: Diba, yung nagkaroon ng medyo pag-uusap na maliit na porsyento na parang point. Basta sintimo kada kilowatt na tatakbo hanggang sa nabisto, hindi na natuloy yun.
3: Kaya, ngayon, may ano naman, classification tawag doon. Si synthetic gas, Choy.
0: Synthetic gas?
3: Oo, synthetic gas ang tawag doon, ha? Ni-research ko yung kanina, ano, balita ko yung kanina eh. Classification project, yan ha? Ang tawag dyan ay isang teknolohiyang naglalayong gawing gas o inerya ang mga basura sa halip na itambak lamang sa landfill.
0: Sino yung ano niyan?
3: Wala pa, pinuntuhan pa lang ng sa city.
0: City?
3: Oo, kasama sa supplemental budget number 2 kahapon. 411 million plus.
0: Pag nagawa yun, ako, ang ganda nun dahil mababawasan na yung basura sa atin. Diba, sa Puerto Princesa, makakatulong pa sa enerhiya. Ang problema lang natin, paano yan? Usok?
3: Ano to siya eh? Sa prosesong ito daw, okay, nililikha ang synthetic gas o syngas na maaaring gamitin bilang panggatong para sa paggawa ng kuryente o init. Yung ano nito ay parang sinusunog ito eh.
0: Yun na nga eh.
3: Oo.
0: Pagka yan. Kasi may usok yan, papasok si Elac, papasok si Saint Palawan.
3: Pero ang sabi dito, sa Google na binanggit ni Senator Ruben Padilla kahapon,
0: hiram siya.
3: Ang gasification ay hindi katulad ng ordinaryong insertion o pagsusunog ng basura. Hindi dapat ordinaryo. Ganun pa man, may mga eksperto at environmental groups na nagsasabing kailangan pa rin ang tiyakin na teknolohiya ay sumusunod sa mga pamantayan sa emisyon at sa mga umiira labata sa kapaligiran upang maiwasan ang polusyon. Yan ang
0: kailangan may address.
3: Yung parang nagsunog ka lang.
0: Oo. Hindi.
3: Pero may abo pa rin ano eh, may abo pa rin matitira.
0: Dako.
3: Meron pa rin yang, meron kasi yung tinatawag na gasification machine.
0: So
3: So, i-ano mo yan doon sa gasification machine.
0: Oh.
3: Sa machine naman yan siya, ano.
0: So, dalawa ang po pwede maging problema na dapat may address kung sino man yung magpipresent niyan sa yeah, public o sa public consultation. Saan mapupunta yung usok, saan mapupunta yung abo.
3: Ito, Choy, ang ano daw eh, ito ha, sa research ha, sa loob ng makina daw, pinapainit ang basura sa napakataas sa temperatura, ngunit may limitadong supply ng oxygen. Dahil dito, hindi ito ganap na nasusunog gaya ng karaniwang pagsusunog ng basura. So, may ano sila. Siguro, yung kahapon nandun din yung ano eh, taga City Enro, sa Sangguniang Palunsod. Si Ma'am Reggie, tapos sa City Enro, nandun din yung mga ano kahapon. Kasi bahagi siya ng, ano, ng 411 million. May project doon sa San, flood control sa San Manuel.
0: Magkano?
3: 400
0: million?
3: Ang budget niya 400 million. 411 million. Pero yung kasama sa project na yan, sabi ni Consel Junji, yung flood control project sa San Manuel, paglalagay ng solar panel sa City Hall, at saka yung gasification project ng solid waste management.
0: Yeah.
3: Tatlong project yung 411 na yun.
5: Express! Express!
3: Itay natin kung mangyayari. Kung may ano pa yan, pag may pondo, siyempre, ayusin pa yan, bibili pa ng machine. Tingnan natin, baka, kasi, ano na talaga yung basura dyan sa solid waste natin eh.
0: Puduan na rin talaga. Oo. May panibago pero yan, kailan tatagal? At ano yung pwede mangyari dyan? Kasi may plano nang lumipat yan. Ibang barangay.
3: Baka ito, maganda tingnan ito ng ano, ng SED. Yung planong gasification project dyan
0: yan,
3: sa
0: no.
3: Solid waste. Para, ano rin ito naman, eh, alternatibong paraan ito.
0: Oo.
3: Yan, yung basura i-convert sa energy.
0: Yan. Tukan at matignan ng SED. Welcome dito po sa Palawan, SED.
3: Kaya
5: Express.
3: Mas marami kayang rally ang ating makikita.
0: Oh, pero maganda yan sa amin, sa media, siyempre, merong balita.
5: Express. Balita sa umaga.
0: 6:31 ang umaga. Sa iba pang mga balita.
5: Express. Balita sa umaga.
0: Nakikiusap ngayon ang mga pamilya ng nasunugan ito pong araw ng Linggo ng umaga sa Barangay Liwanag na pahintulutan silang makabalik sa kanila hong dating mga tirahan sa halipo na ipalipat sa temporary shelter sa Barangay San Pedro. Ayon sa kanila, hindi na ligtas ang sitwasyon sa nasabing shelter dahil sa mga naiulat na hindi kanais-nais na insidente. Sinabi naman ni Barangay Kapitan Christopher de la Cruz na kung siya ang masusunod ay maaaring magbalikan na lang ang mga residente sa kanila hong lugar. Ngunit ang city government ang magdidesisyon. Sa kasalukuyan, nananatili sa evacuation center ang mga pamilya na naapektuhan ng sunog habang inihintay ang magiging desisyon ng mga ito o ng city government.
5: Express! Express! Balita sa umaga!
4: Kayo, mga kapatid, kung natin tayuan dito, ipapagbigyan tayo at kung kailangan na ng gobyerno, kusang loob naman kami ngalit.
0: So, yan din po yung papakusap mo kay Mayor pagka dating niya dyan mamaya?
4: Opo, Kajeraldo.
0: Sige, kasi mas maganda dyan, makakagalaw sila na maayos. Mahirap doon sa shelter. Alam mo naman yung mga balita, di ba? Dami mga ganap doon eh.
4: Opo, Kajeraldo. Ikaw mismo nakakaalam yan.
0: Oo. Oh. Dami mga operasyon namin dyan sa loob. Baka mamaya mahawa pa at saka di naman lahat. Pero mayroon mga hindi magagandang mga ganap sa temporary shelter. Hindi na yung temporary. Pagkatagal-tagal na nila dyan, taon na. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin. Di pa nalilipat.
4: Kaya nga, Kajiral, yun ang isang kinakatakot ng ating mga kabarangay na kung sakaling mapunta sila dyan. Tapos ngayon, may mga lumalabag pa ng mga nakawan dyan, mga kwan. Siri ng nakawan. Yun ang isa sa mga kinakatakot nila.
5: Express! Balita sa umaga!
0: Tinig ho ni Kapitan Christopher de la Cruz ng Barangay Liwanag. Yan po ang balitang hatid sa inyo ng Vision X Plus. May kakayanan ito upang may panumbalik sa maayos na panigin ang inyo pong mga mata. Ito po ay merong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E Plus at zeaxanthin. Dito po ay aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
5: Express! Express! Balita sa umaga!
0: Pakiusap nila ito, Choy.
3: Delikado nga, Choy. Yung baka paarot sila doon. May pulungisahan.
0: Sa temporary shelter, di ba? Samot-sari yung tao nandyan eh. Na mga reklamo ng mga complaint. May mga maoy pa na tinatawag sa atin.
3: Kaya pala yung anti-crime, dyan na rin talaga ng opisira sa may harap nila.
0: Pagka may gulo dyan, natatawagan pa ako, Choy.
3: Natatawagan ka pa. Ay, nandiyan natin yung anti-crime sa harap.
0: Sa barangay Bangkabangkaw ako, di ba?
3: Oo, kaya ka.
0: Kagawaan, pwede pa ako, may maoy dito. Ang natatawagan ko yung ano rin, sila Pards.
3: Ay, dyan din sila naka-opisira, di ba, sa harapan?
0: Oo, yan. Ito kay Pards, ilang beses hindi ko na mabilang natawag kay Pards, eh. Pag may gulo dyan sa temporary shelter, ano pa yung mga nangyayari dyan? Nakawan.
3: Miss, unlate na lang yan, ha? Sila-sila na lang yan?
0: Oo.
3: Talaga naman, oo.
0: Maliban pa dyan, nako, yung pag-aalok ninyo sa labas, inaalok na lang doon, Choy.
3: Doon?
0: Yung transaksyon doon, pupunta ka doon bago ka sa paningin, walang problema sa kanila, ganong kalakas ang loob nila doon.
3: Kaya nga, kasi nandoon na yung mismo yung anti-crime. May bantay na sila doon.
0: May pulis din doon.
3: May pulis din doon.
0: Sa may waiting shed bago makapasok na.
3: Ganon sila kalakas ng loob.
0: Ngayon, ang pinangangambahan nito mga nasunugan, dahil doon sa mga insidente, mga balita na napapakinggan nila, ayaw na nila.
3: Oo, siyempre, ikaw ba naman, magulo pala doon, pupunta ka. Doon ka,
0: Tsaka kung gaano katagal na ba itong mga nandiyan sa temporary shelter, ngayon mapupunta sila dyan, baka tumagal na rin na naman sila dyan. Hindi pa nalilipat yun sa temporary shelter, doon sa relocation site nila. Madadagdagan na naman sila, tatagal na naman sila dyan.
3: Ayaw na nga nila umalis dyan eh, nagkikinagano na nga sila, pinaganda na nga nila yung kanilang
0: in-improve
3: mga...
0: In-improve na nila eh.
3: Uy,
0: may mga kasiminto na rin.
3: Kasiminto, may extension na nga doon eh.
0: Yung mga tindahan,
3: may tindahan doon.
0: Oo, magaganda na yung pwesto nila
3: dyan. Kaya nga eh, kumikita sila ng malaki dyan eh. Kaya ayaw na magpalipat.
0: Kaya nga eh. So ito ho, ayaw ha, ng mga taga Barangay Liwanag na malipat sila dyan. Sali pang gusto, Choy, doon na lang sa...
3: Doon na lang ulit?
0: Oo, tatayuan na lang nila. Pakiusap nila yun kay Kapitan
3: Dela Cruz. Pumayag naman kaya si Cap Dudi.
0: Pumayag si Cap Dudi.
3: Pumayag.
0: Pero magde-decision daw, city government.
3: Ayun.
0: Sabi ni Cap Dudi, ilalapit niya rin daw.
3: Kasi hindi sila mabibigyan na ng kuryente. Yun ang ano doon eh, kasi kailangan mo ng building permit.
0: Yun, oh.
3: Oo, pagka nagpatayo ka ng bahay doon,
0: oo.
3: Kailangan mo ng building permit.
0: Speaking of kuryente, libre rin ba sa temporary shelter?
3: Libre, pati tubig.
0: Kita mo
3: libre
0: na.
3: Libre lahat ka. Paano ka alis? Magnegosyo ka doon ng ice?
0: Oo.
3: Wala ka babayaran
0: doon. May pambira, di ba? Diba?
3: Basta alam ka namang alis ka pa. Wala ka nang bayad sa kuryente. Wala ka nang bayad sa tubig. May gwardiya ka pa.
0: Oy, bihira, may bantay pa, di ba?
3: May bantay pa.
0: So itong mga nasunugan, dyan po sa Barangay Liwanag, dyan na lang daw sila kung po pwede, magtayo sila uli ng bahay. Yun lang, sabi mo, Choy, doon.
3: Yun ang...
0: Hindi yun sila
3: ang,
0: mabibigyan.
3: Hindi sila mabibigyan ng building permit yun.
0: Building permit, oo.
3: Oh. Oo, kaya ang mangyayari, kung tatayo sila ng bahay, makikikabit lang sila doon sa kapitbahay.
0: Yan, oo. Oh, magsusubmitter sila.
3: Submitter na lang sila.
0: Ganun ang gagawin lang nila doon.
3: Kung papayag, kung wala naman magsusumbong sa paliko.
0: Ganun talaga.
3: Buhay pa, magsumbong sa paliko.
0: Nakasubmitter, marami pa rin naman ng ganung paraan, di ba?
3: Oo, dami ganun eh.
0: Doon lang muna.
3: Yung ano nga doon, yung bagong gawa nga ano sa amin eh, kainan eh.
0: Kainan.
3: Gusto nakikikusap din, makikikabit lang muna sa may bahay. So, paano gagawin natin yan? Mag-submitter lang kayo. Hindi pwede.
0: So ngayon, nasa evacuation center, ito pong mga nasunugan. Noong una, 13, pero makit na ho sa 17 yung pong pamilya na naapektuhan. 17 families na ho. Para ho doon sa mga magbibigay ng tulong ha, basis nila, 17 families po.
3: Yun, kahapon nagpakain doon yung kalipi. Kalipi, siksikan.
0: Kalipi, siksikan.
3: Oh, kalipo na ng mga, yung mga kababaihan. Samahan ng mga kababaihan.
0: Ganon.
3: Sa paungunan ni President Dulce Mandy.
0: Pwede ho kayong makipag-ugnayan sa Barangay Liwanag, kila Kapitan Dudi, para ho sa schedule nyo kung kailan nyo gusto na magpakain. Kasi yung iba, may mga grupo, individual, na nagbibigay ng tulong, nagpapakain, para hindi ho kayo magsabay-sabay.
3: Ano pala, Choy? Kalipunan ng Liping, Pilipina. Ayan, Kalipi. Ito Kalipi. Yung ano yan, project yan ng, ano, ng CSWD.
0: Mm-hmm.
3: O, bawat barangay, meron silang Kalipi chapter. Pero pa sa inyo yan, wala pa?
0: Hindi ko, bago ko lang narinig eh. Pero kompleto naman yung mga, meron kami doon mga kababaihan, meron solo pere. Pero yung...
3: Kalipi, meron yan. Oh.
0: Kalipi.
5: Express Balita sa Umaga.
3: Samantala sa iba pang balita, punta man tayo sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Mukhang wala dyan, Choy. Ito na lang.
0: Ito.
3: Ay, ayan, nandyan ba?
6: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
3: Mahigit 3 oras na nagtagal kahapon ang unang araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Tinalakay mahalagang procedural matters kabilang sa usapin kung sino ang dapat maging presiding officer. Igrete Senator Judge Alan Peter Cayetano na dapat Senate President ang umupong presiding officer. Ngunit sinabi naman ni Senator Judge Kiko Pangilinan na walang nakasasa sa konstitusyon na ang Senate President ang dapat umupong bilang presiding officer kapag vice presidente ang nililitis. Sa musyon naman, Senator Judge Lacson na halal sa Senator Judge Chase Escudero bilang presiding officer sa botong 12-8. Binigyang resolusyon ni presiding officer Escudero ang threshold of conviction na 16 na boto upang makonvict ang vice presidente. Igrit naman ang lead prosecutor at Batangas Representative Jervel Luestro na mahalaga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte upang magsilbing halimbawa ang pananagutan. Ngunit para kay Lead Defense Counsel Sheila Sison, layunin ang umanong paglilitis sa sira ng ang mga nagawa ng Vice Presidente ng kanyang mandato. Ipagpapatuloy po mamayang hapon ang impeachment trial.
7: Said, impeachment is not a chance to settle political scores. It is not a stage for political theater or personal attacks. Because when the focus shifts to the person rather than the alleged wrongdoing, the process loses its integrity. As presiding officer, I shall do my part to uphold the fairness and integrity of this process and shall see it through to its proper conclusion. At this point,
3: yan po ang tinig ni Senator Judge,
0: Presiding Officer,
3: nalito na tuloy ako, na si Chess Escudero.
6: Absuelto o convicto.
3: Naalala ko si Senator Win Gatchalian, nandun lang sa gilid eh.
0: Oo nga
3: eh. Ang dami na tuloy memes.
0: Siya kasi ang Senate President, kaya lang nagkaroon ng butuhan ang hinalal bilang presiding officer dito sa impeachment trial ay si Senator Chess Escudero.
3: Joy, kung ano rin, Joy, talagang naunawaan ko si Senator Win Gatchalian. Grabe yung terminologies eh.
0: Bigat, ano?
3: Bigat, hindi mo kakayanin. Hindi si abogado eh. Siyempre, hindi niya naman alam yun. Yung mga sa korte, di ba?
0: Oo.
3: Pag sa korte. Yung
0: pagkukonik-konik ng mga legal term.
3: Legal term.
0: Oo. Yung tipong i-re-recognize niya yung isa, tapos bibigyan niya ng paliwanag. Galing ni Chess Escudero eh.
3: Galing. Ako may ano din talaga eh. Ako kay Sir Wing Kachalyan, ganun din ang gagawin ko, Choy. Ayoko mag-presiding dyan.
0: Ibibigay na lang, di ba? Mula oo, sa eksperto.
3: Oo, eh. Ayaw, magaling-galing ako. Hindi mo alam yung legal terms eh.
0: Yan.
3: Oo, yung mas lalong tatagal yung ano. At magiging katawa-tawa yung...
0: Court proceeding
3: kung yun nga kung si Senator Win Kachalyan kasi hindi niya alam yung ano parang nga siya nag-ano
0: bilis yan bilis ni ano ni Senator Chis.
3: Oh grabe galing abogado eh
0: abogado
3: kaya alam nila yung siyempre yung mga abogado sila lang din nagkakaintindihan eh
0: pero nangyari na ito dati na dalawa yung nakaupo sa harap
3: nung si President Erap
0: yan
3: si
0: diba?
3: Chief Justice Davide naman yung pag sa konstitusyon kasi, pagka presidente, chief justice yung presiding.
0: Ayun, no.
3: Doon sa konstitusyon, wala kasing silent kasi yung batas eh.
0: Oo.
3: Pero sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano, nag-aral sa Ateneo Law School. At saka ni Senator Pia Cayetano, nag-aral naman sa UP College of School of Law. Eh yun nga sa nakalagay din daw sa journal sa nung yung sentensya ng mga gumawa ng saligang batas yung ano daw yung presiding yung Senate President pa rin. Sabi naman ni Senator Ruben Padilla, yun din sinusugan niya yung ano Senator Ruben Padilla. Nag-aral din sa UP.
0: Hindi. University
3: o prison. Yun. Iyon ang argumento ng minority.
0: So,
3: pero so, 12-8 eh.
0: 12-8. Oh. So kahapon, ang halos nakita ho natin yung presentation nila, more on opening statement pa lang talaga. Ang bakbakan mamaya kasi doon na yung mga testigo, yung mga witness, doon na ho inimbitahan.
3: Pero nakascore yung ano ha, yung defense team kahapon.
0: Oh, yun, yung sa legal team ng ano ng Duterte.
3: Ng Duterte.
0: Mga bata no?
3: Oo, kaya
0: mga bata, mga ibig sabihin no, mga fresh pa talaga yung isip noon.
3: Kaya nga, bula yung bibig ni ano eh. Napansin ng mga netizen,
0: grabe naman yung nasa loob ng ano ng impeachment court.
3: Kaya
0: wala man lang nag ano lumapit sinabihan. Biraw. Naka-televise eh.
3: Kaya bulay, bibig ni Luis Troy.
0: Sana nasabihan man lang.
3: Ang galing ni, ano, ni Attorney Sheila Sisu, no?
0: Yung, ano, yung pinaka...
3: Lead Counsel ng Defensa.
0: Di ba yun yung head ng, ano, ng
3: Defense Team?
0: Team ni, ano...
3: Ang mga puntos kahapon, Choy, yung, ano, yung... gusto ng prosecutor, ma-arraign, basahan na kaagad ng, ano, demanda si Vice President kinontra ng Attorney Sisson denied yung ano denied yung si Luis Tro diba unang puntos kaagad yun eh tapos galing, yung diba? ang galing tapos yung box yung tax box yung sanggan sa ano BIR pinasauli sa BIR ni ano ni Escudero. Diba? Yun din sana yung gusto ng prosecution. Mabuksan yun eh. Wala, pinasauli. Ha? Yun ang... yung pinaka-highlights talaga doon, Choy, yung inaabangan ng marami talaga. Yung ilan, yung threshold. 16 votes ba yan? 16 ba yung conviction?
0: Yan yung bilang na yan yung ang inasaan na yan sa huli. Yung mangyayaring butuhan. Mamimit ba yung 16 para ho doon sa... para ma-impeach talaga?
3: Kasi noon, di ba, kulang ng tatlo eh. So, siyempre, gusto na prosecution, hindi na kasama sa butuhan yung... hindi na 24 yung bases. 21 na lang.
0: 21.
3: Pero nag-ruling si Escudero kahapon.
0: 16 pa rin daw kinakailangan.
3: 16 pa rin.
0: 16 pa rin, para ho matanggal sa pagka-vice presidente.
3: Pagka si ganon, Choy, aba, ano, kayang-kaya ng Duterte Black na ano, na, kasi siyam lang ang kailangan ng Duterte, ni Duterte para ma-acquit.
0: Pero di natin masabi, Choy, kasi yan ang nakikita nating laban, pero baka naman meron pang sa likod na laban. Yung, halimbawa lang, yung puwersahan.
3: Yun. Kasi kailangan nila, kasi 13 ang ngayon, 13 sila ngayon.
0: 13?
3: Yung majority.
0: Tatlo pang kailangan nila. Yun. Baka merong puwersaan, bayaran.
3: Yun.
0: Ano pwedeng mangyari sa ilalim, di ba?
3: Sa ilalim
0: ng galawan.
3: Kaya nga.
0: Baka dalawa ang laban na nakikita natin. Yung paglatag sa publiko na presentation nitong deliberation.
3: Ebidensya, ng mga ebidensya ng mga ano.
0: Yung court proceeding nito, nandyan, laban yan. Tapos meron ding laban sa ilalim.
3: Yun, yun ang ano doon.
0: Sa botong 16, yun ang inahabol.
3: Kaya nga, yun ang ano doon. Halimbawa, ikaw, sige ka. Pag hindi ka bumuto na, ano, kasuhan ka.
0: Yan, o, diba? Diba,
3: ano na, diba? Yan ang ano doon eh. Pero may ruling na, 16 votes para ma-convict si VP Sara Duterte. Sabi ni Jesse Escudero, kung meron sino man ang ayaw ng tuto sa desisyon na yon, pumunta na ng Korte Suprema.
0: Doon mag-apila, di ba?
3: Doon kayo mag-apila. Express. Pero yung first day, ipinagpapalagay ng karamihan, pumabor sa Duterte team. Yan, yung first day, ha?
0: Express Balita sa Umaga. 6:50 ng umaga sa ating po mga live report. Live report. Transparency sa power deal. Mga environmental group umalmaho sa panibagong 10 taon na PSA ng Paleco at DMCI na nagsagawa ho ng silent protest kahapon. Katropa mo sa balita, Alison Salvatos.
8: Nagdaos nga ng isang silent protest kahapon ng umaga ang mga miyembro ng Center for Energy, Ecology and Development, katuwang ang Save Palawan Movement at Environmental Legal Assistance Center o ELAC sa harapan ng tanggapan ng Paleco. Panawagan ng mga grupo maging bukas at transparent itong Paleco at DMCI kaugnay ng panibagong kahilingan mula sa Energy Regulatory Commission na dimunay panibagong 10 taong Power Supply Agreement o PSA. Ayon kay CED Campaign and Advocacy Officer Ernie

0: Mga kahilingan, yan ang balitang hatid naman sa atin ng numero unong vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Palakasin ang ating immune system araw-araw, mag-Santon Vitamin C. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako naman, katropang Alison Salvatus, XFM News.
1: Maraming salamat ka, tropang Alison Salvatos. Sabat, Choy. Mayroon ding, ano, Choy, 30,000 resident ng Palawan. Masiservisyo ng 24 hours na daloy na kuryente. Merong solar energy project yung, ano, yung Landmark of the Philippines. 800 million.
2: Oo.
1: Oh. Oh, kapartner yung Paleco, Choy. Oo. Oh, ang dami nitong masiservisyo, 30,000. Sa 14 na malalayong barangay na sasakupan daw ng Palawan, Electric Cooperative. Na so mga ano, mga solar panels
2: yan
1: at mayroong kabilang daw sa plano yung pagtatayo ng 16 na maliliit na planta ng kuryente, microgrids, at paglalagay ng 175 kilometrong linya ng kuryente sa ilalim ng proyektong ito. Yan ang land bank, tsaka yung ang gagawa daw nito ay yung ano, yung ang ERC ang mauhasab sa magsasakatuparan ng proyekto, isang grupo ng mga kumpanya na binubuo ng Maharlika Clean Power Holdings Corporation, Clean Grid Partners. Oh, ito na yung nare-request nung ano. Oh, meron nang gusto nilang mangyari. Ito din, 30,000 residents ng Palawan.
2: Dami noon, ha?
1: Dami yan.
2: Pwede ho mapagsabisyuhan.
1: Oh, kaya nga. Solar
2: panel. Saan mag-materialize kagad?
1: Oh, so ito na yung gusto ng seed. Ito, meron na kagad pala ang sagot ng Paleco, eh.
2: Kita mo na.
1: Ang bilis, ha? Express. Samantala, kalidad ng tubig sa mga paaralan at pampublikong water sources sa bayan ng El Nido, sinuri. Katropa mo sa balita, Bilya Mocha.
3: Nagsagawa ang Environmental Health and Sanitation Unit ng Municipal Health Office El Nido ng qualitative bacteriological examination sa mga pampublikong paaralan, tanggapan at iba pang public water sources sa iba't ibang barangay ng bayan. Kabilang sa mga barangay na naisinilalim sa pagsusuri ang Maligaya, Mabini, Villa Libertad, Villa Paz, Masagana, New Ibay, Kurong-Kurong, Buena Suerte, Tenigiban, Pasadena, Barutuan, San Fernando at Barangay Sibaltan. Layunin ng pagsusuri na matiyak ang kaligtasan at kalidad ng inuming tubig sa mga pampublikong paaralan at iba pang pinagkukunan ng tubig upang makatulong sa pag-iwas sa mga sakit na dulot ng kontaminadong tubig at mapanatili ang ligtas na kapaligiran para sa mga mag-aaral at mamamayan. Ayon sa MSO El Nido, ipagpapatuloy sa buwan ng Hulyo ang bacteriological examination sa mga pampublikong paaralan at water sources sa mga barangay ng Bibiladan, Manlag, Abirawan, Bagong Bayan at Barangay Bukana. Patuloy namang hinihikayat ng Municipal Health Office ang pakikiisa ng mga komunidad sa pagpapanatili ng malinis at ligtas sa supply ng tubig bilang bahagi ng pangangalaga sa kalusugan ng bawat El Nidonians. Para sa mas malinaw na paningin at iwas sakit sa mata, mag-Vision X Plus ka na, katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Bilya Mocha, XFM News.
2: Samantala, isang Rusko at minibahan sa Aborlan, Palawan, nagbanggaan nila mga individual sugatan. Katropa mo sa balita, Ray El Garan.
4: Sugatan ng ilang individual sa nangyaring banggaan sa kahabaan ng Barangay Floridel, Aborlan, Palawan, kamakailan na ito'y kinasasakutan ng isang Rusko at Suzuki minivan, kung saan ayon sa ilang mga residente, laking gulat na lamang umano nila nang makarinig sila ng malakas sa pagsalpukan, at nang kanilang tingnan ay dito na bumungad na nakatihaya na ang Rusko at minivan na paong mga sugatan ang driver at mga sakay nito. Samantala, agad namang dumating ang rescuer at dinala sa paggamutan ang mga nasangkot na individual, habang inaasahan namang magkakasundo na lang raw ang magkabilang panig kaunay rito. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ang Santon Herbal Oil mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rail Gran XFM News.
1: Kaso ng malaria sa Rizal, pumalo na sa mahigit 1,000 base sa pinakabagong datos na nilabas ng MSO. Katropa mo sa balita, Dennis Chua.
5: Naitala na sa bahay ng Rizal ang 1,084 na kaso ng malaria base sa pinakabagong datos na inilabas ng Municipal Health Office kahapon.

0: ay 6,000 kasalukuyan na. Nangunguna pa rin ang barangay Puntabahan na may pinakamaraming naitala na mayroong 223 na kaso. Sinundan ng barangay Ransang na mayroong 203 at Taburi na may 126. Sinundan naman ito ng barangay Panalingaan na mayroong 108. Pulasian na mayroong 80 kaso. Latod na mayroong 63 kaso. Gandawaga na mayroong 59 na kaso, Iraan na mayroong 52 kaso, Lampung Ulay na mayroong 59 na kaso, Kanipaan na mayroong 27 kaso at Barangay Bunog na mayroong 18 kaso. Kaugnay ito ay umabot naman sa 68,000 na po ang kabuang bilang ng examination ay sinagawa sa buong bayan ng Rizal. Ayon sa Municipal Office, mahigpit pa rin ipinapatupad ang mga hakbang kontra malaria tulad ng fogging, pamahagi ng libreng mosquito nets at pagsasagawa ng health education sa mga apektadong barangay upang mapababa ang bilang ng kaso ng malaria. Ang balitang ito'y hatid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix ang kaping 66 sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5X sa FM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Paglalagay ng renewable energy microgrids sa mga liblib na lugar sa Palawan, pinag-aaralan ng isang Japanese institute. Katropa mo sa balita, Girly Kadasho.
2: Pinag-aaralan ng posibleng paglalagay ng renewable energy microgrid sa mga liblib at off-grid na komunidad sa lalawigan ng Palawan sa ilalim ng Sustainable Energy for Island and Distributed Off-Grid System. Dumating sa lalawigan ng Palawan ang kinatawan ng Mitsubishi Research Institute ng Japan at Economic Research Institute for Asian and East Asia upang magsagawa ng courtesy visit at presentation kaugnay sa nasabing proyekto. Kabilang sa mga tinalakay, ang paunang pagsusuri ng renewable energy potential ng mga target na lugar, pagtatasa sa kasalukuyang infrastruktura ng enerhiya at pakikipag-ugnayan sa mga pangunahing stakeholder bilang paghahanda at pagtatayo sa mga renewable energy microgrids. Ayon kay Board Member Ryan Maminta, ang mga kinatawan ng MRI at area ay mahalagang matukoy muna ang mga angkop na lokasyon upang maisagawa ang teknikal na pag-aaral at maplano ang kinakailangang pondo para sa implementasyon ng nasabing proyekto. Yan ang balitang atid sa atin ng numero unong kape sa bansa, itong premium D3 coffee mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasho, XFM News.
1: Pagbabago ng WPS policy, kinabahala ni Pangulong Marcos Jr. kapag natapos na ang kanyang termino. Katropa mo sa balita ay si Pakaldo.
3: Nagpahayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng pag-alala na maaari magbago ang paninindigan ng susunod na administrasyon sa usapin ng West Philippine Sea kapag natapos na ang kanyang termino. Ayon sa Pangulo, mahalaga manatiling pare-pareho lamang ang pulisiya ng bansa upang maprotektahan ang soberanya, karapatan at teritoryo ng Pilipinas. Binigyang diin ni Marcos na ang pagtatanggol sa West Philippine Sea ay isa sa pinakamahalagang tungkulin ng sinumang Pangulo. Anya, walang usapin na mas mahalaga kaysa sa pangangalaga sa soberanya o sovereign rights ng ating bansa. Inihayag niya ang pahayag sa pagtatapos ng kanyang opisyal na pagbisita sa Canada, kung saan muling nagpahayag ang pamahalaan ng Canada ng suporta sa 2016 Arbitral Award at sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatilihing malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang IZ Pakaldo, XFM News.
1: Maraming salamat, IZ Pakaldo. Joy, happy birthday muna kay Mayor Lucilo Bayron. Mayor, happy birthday po. Happy birthday. Alas 7 na ho ng umaga. At mga katropa, inyo pong narinig ang mga balitang nakala po ng buong persa ng XFM Network Philippines.
4: Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
1: Nasa bayan po ninyo napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
4: Napapakinggan rin sa mga sulok ng mundo sa pamagitan ng XFM radio app sa inyong mga Android phone. At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si Katropang Gerald Gales.
5: At ako naman si Katropang Mike Escote.
4: Maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas! Express! Balita sa umaga!
6: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
7: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
8: If symptoms persist, call the doctor.
9: Santol Plus Gold.
10: Ako si Weng, gagaw ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang kasa. Pero pag take ko ng Santol Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
11: Santol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santol Plus Gold.
12: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. At timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santol Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sa ka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santol Plus Coffee ka na. Santol Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
13: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
14: Vision X Plus. Softgel Capsule.
13: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule.
14: Vision X Plus. Softgel Capsule.
13: Mabibili sa mga butika.
15: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
16: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
15: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
19: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santol Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santol Vitamin C. Kasi sa 25
18: years. Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
20: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santol Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santol Gold Herbal Tea.
21: Mabibili sa mga butika.
22: Ha! May pimples na naman ako!
23: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
24: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santol Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santol Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santol Plus Herbal Soap.
25: Sakit ng katawan? Mag-Santol Plus Herbal Oil.
26: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santol Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
25: Santol Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
26: Santol Plus Herbal Oil.
25: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
26: Premium D3 Coffee Mix.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
7: Santol Plus Gold.
19: Ako si Siya,
0: Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butik.
2: Santon Plus Coffee Mix.

0: Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
1: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain, Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
0: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
5: XFM.
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May tagline na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
7: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus. Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
14: Mag-Santhon Plus Gold!
13: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
14: Mag-Santhon Plus Gold!
15: Ang ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
16: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
19: Sakit ng katawan?
20: Mag-Santhon Plus
19: Herbal Oil.
21: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
19: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
20: Santhon Plus Herbal Oil.
4: XFM.
5: XFM.
22: Mga katropa, XFM.

0: oras a las 7:13 ng umaga.
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sapul na sapul ang bawat Bullseye.

0: ni Escudero ni presiding judge sa Escudero si Singson. Sabi, hindi na kailangan, correct. Hindi na kailangan niya kasi nandito na 'yung mga lawyers eh. Doon sa rules of procedure natin nakalagay. Na.
1: Oo. Oo, nandiyan ang rules eh. At binibigyan ng 15 minuto sa opening statement. So, opening statement 'yung prosecution, public prosecution at binigyan siya ng 15 minuto para ihayag, no? Ang tawag na sa kanila ni Senator Chesquidero, panel of prosecutors, ang counsel for the prosecutors.
0: Yeah, hindi, no.
1: Ang una kasi binanggit nila, public prosecutors at private prosecutors.
0: Yeah,
1: so, hininaw ni Senator, panel of prosecutors at counsel for the prosecutors. 11 sa prosecutors, yung counsel prosecutor, 15 naman sa private prosecutors.
0: Dinadahilan ni Prosecutor Luis Tro na kailangang i-arraign, dalhin at sagutin per article ni BP. Per article. Mm-hmm. Kasi didesisyonan, ayon sa kanya, didesisyonan ito ng trial judges per article. Supalpal na naman siya doon. Sabi ni Singson, hindi. Tatapusin muna lahat ng articles of impeachment bago yung desisyon na sinigunda naman ni presiding judge Escudero.
1: At mabaya, tama ka. At mamaya, Article 4 yung sisimulan. Diba?
0: Article 4.
1: Sisimulan. Article 4, Article 1, 3, 2. Yan na, linaw ha.
0: Grave threat.
1: Article 1, 3, 2.
0: Grave threat.
1: Yun. Kaya pinadala nila ng subpoena dosis at distinct
0: Stickum.
1: Yung
0: NBI.
1: Yung NBI. Yan. Yung dalawang NBI. No? At tinadala din ng dosis at distipikandum ang mga
0: magaling din, ano, Katropang Rambo, magaling din yung, ano, yung prosecutor. Inuna nila, yung paperless evidence. Ibig sabihin,
1: paperless
0: ito. Walang mga dokumento. Ang kailangan mo lang dito, authenticity ng mga video kasi grave threat eh. Doon sa video nag...
1: Mga dokumento.
0: Yan yung... Kayang-kaya na nila yon. Kasi sa paper, doon sa dokumento, medyo alam nila, ang babanggain nila, itong sila Singson eh. Magagaling eh.
1: At saka si Singson, Attorney Singson, inano niya na sa kanyang opening statement, kung saan nakapanood doon sa kanyang opening statement, binigyan sa 15 minuto na umpisa pa lang, mali na ang prosecution.
0: Mm-hmm.
1: Dahil sa bakit sila i-impeach doon sa yung Justice Committee, wala naman silang karapatan. Wala sa right. Bawal sa Constitution yan. Nakasad sa Constitution, ang Senado lamang ang mag-i-impeach.
0: Mm-hmm.
1: Impeachment Court. Nagsarili yung mini trial, yung ginagawa nilang mini trial.
0: Yung quadcom. Yung quadcom noon. Parang pinrosecute nila si BP Sara noon sa quadcom, talagang inuga ng inuga, pero walang napatunayan. Yung burden of proof, hindi na established yun.
1: Burden of proof kasi nasa prosecution. Sila ilapas nila kasi nahawak nila eh. Ngayon, nag-decision ang Korte Suprema diyan, no? Tungkol doon sa paglilitis, no, na dapat ang Senado lamang may karapatan, ang impeachment court.
0: Okay.
1: Yon, nalinaw, binanggit doon sa opening statement, talagang dinitalyen nila, no? Pareho silang 15 minuto ang prosecution at depensa.
0: Magagaling.
1: Opening statement. Maganda talagang mamaya ang
0: tawag na nito. Sige. Alas 2.
1: Sige. Alas 2 'yan at alamin natin kung ano yung bagong ipahayag ng dalawang NBI at yung mga opisyal ng mga bangko na magpepresenta. Mamaya.
0: Thank you.
1: Si Katropang Silvestre Rambo Lomas para sa BPSR Impeachment Coverage Actual 2 o Kuntik.
2: The Vice President Impeachment Coverage Actual 2 o Kuntik.
0: Di naman sa ano, mga katropa, ito nakita lang natin, ano, kasi nakikinig tayo, nanonood, although di naman tayo abogado, doon pa lang sa yung gusto ng mga panel of prosecutors, dalhin si BP Sara, which is sabi naman ng ilan, kailangan, ito na yung pagkakataon na dumalo. Ito na yung pagkakataon na para sagutin ni Vice President Duterte ang mga aligasyon laban sa kanya. 4 yun eh, grave.

Private Confidential Fund, no? At meron pang dalawa, no? Dapat pumunta siya at talagang gusto nilang hilain doon sa impeachment court si BP. Ano? At pag nangyari 'yon, alam niyo naman yung sistema, ito namang mga ito talagang hihiyain nila ng todo-todo 'yan, ano? Through their evidence, no? Nahawak. Pero ang ginawa nitong sila Attorney Singson, no? Pinag-aralan nilang mabuti sa aking paningin na hindi na kailangan. No? Kasi magkakaroon sa court of public opinion, although ito malulusutan kung kayang ilusot ng mga abogado niya ng depensa, pero doon sa court of public opinion, talagang dudurugin nila to si BP Sara. 'Di ba? Kasi sinample nga ni Attorney Singson yung Quadcom nga 'di ba? Tinuduhan niyo nang tinuduhan si Sara Duterte, no? Yung Quadcom noon nila Barbers. Pero hanggang nagsara yung Quadcom, yung mini trial na binabanggit nila, wala silang napatunayan doon, puro allegation. Ano? Yung burden of proof hindi na-establish kasi yung burden of proof patunayan mo yung sinasabi mo. No, or else wala yan, parang piece of paper yan. Yun yung binanggit ni Attorney Singson kahapon sa kanyang opening statement. Hindi lang ito yung una na gusto nilang hiyain si BP Sara. Ginawa na nila yan nung mini-trial yung Quadcom. Wala naman silang napatunayan. Kaya maganda ito nandito, sinasabi ni Attorney Singson na yung burden of proof ay nasa panel of prosecutors. Unless proven guilty, yung accused will remain innocent. Mga kaibigan, pero sa court of public opinion, iba-iba na yan. Eh doon sa court of public opinion, paghaluan mo ng politika yan, kundurog ka doon, talo ka sa eleksyon, o ano, di ba? Pero dito sa presentation of evidence, mga kaibigan, maganda ito. No? Doon sa nangyari kahapon, hindi pinagbigyan itong taga-usig ni BP Sara na papuntahin siya doon sa impeachment court, mga kaibigan, no? Dalawa, no? Yung pinagbasihan, sabi ni Luistro, kailangan dalhin dito si BP Sara at sagutin niya, basahin yung lahat ng 4 articles of impeachment, basahin isa-isa at pasagutin siya kung guilty or not guilty. No? Isa-isa 'yon. Sumagot yung isang yung depensa, hindi na kailangan. Wala naman nakalagay dito sa rules of procedure ng impeachment court na dalhin siya rito at pasagutin isa-isa dahil magdidesisyon ang trial judges per article. Sabi ng Senate President, hindi rin ganun yun. Magkakaroon ng paghuhusga after na matapos lahat yung 4 articles of impeachment na magtatagal ng 9 na buwan. Hindi yung tapos na, limbawa yung article 4 mamaya. Pagkatapos nito, hahatulan na agad siya, guilty or not guilty, hindi ganon. Sabi ni Escudero, ni Chis, ni presiding judge sa Escudero, tapusin natin lahat within 9 months bago tayo mag-desisyon. For conviction, sa konstitusyon, pagka ganyang impeachment trial, 16 for conviction, 9 for acquittal. Yun pa rin yun. Nag-ano na siya kahapon nag-ruling. Ngayon, kung gusto niyong questionin yan, punta kayo Supreme Court. So tapos na tayo doon. Kung ilan ba talaga? 16. Para makonvict o masabing guilty si BP. Ngayon, kung di mo mapuprovide yung 16, acquitted. Pero matagal pa yan. 9 months pa yan. First day pa lang kahapon. Second day ngayon. First article pa lang ito. Mga kaibigan, itong first article na to na pag-uusapan mamaya, mga kaibigan, ito yung para sa kanila, no, sa napanood ko kagabi, ito yung